0: Salamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Kasunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: TJX 500. Mamali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
2: TJX Coffee Mix.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
7: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy cotton napkin for heavy flow.
10: Charmy
12: breathable panty liner for every wear confidence.
13: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
14: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuya nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: oras a las 8:04.
1: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: Magnum 45.
0: Akong classmate sa high school pa ko magdumailin, nagpadangat og hangyo. Ugmani ang hangyo. Hello mate, mayong gabi. As lang on sa among gahimuon para mabutangan og guard sa Bonbon Elementary. Gakulbaan naman good hinoon mi, sukad na ay estudyante, grade 6, na embarguhan og kutsilyo sa teacher. Unya dagga na baya mga eskwelahan sa pagkakaroon nga na ay gubot-gubot. Unsa kay among mahimo, isip maginikanan o lula sa mga bata. Ang reply, mag-request mo sa DepEd o sa City. Wa mahuman akong text, mag-umailin, Cotabra City. Na-send na ba? Sabi pag labi nailang nagkatawag sa mga attention, mapindutan mo nga ma-send na di ay, pero wa pa mahuman. Ang umot pasabot nga sa DepEd o City Hall. Kaya matulpas sa DepEd, tinabangin man ang lock ang LGU o ang DepEd sa pagsiguro sa kaluwasan o sa safety sa mga tungaan, magkabailin. Nag-reply siya, matod pa niya, morning mate, nag-request naman daw ga general meeting man, good me, atong Friday, naisgutan naman na sa principal. Pero dili pa man daw na madali. Nag-suggest po ang uban parents nga magkuha na lang og security. Unya mga parents ang magbayad. Pero supak po ang uban kay dili daw tanan parents mubayad. Oh, sumana ang iya mismong text. Niya speakers niya si Major Mario Mantala, ang hepe sa Police Station 4, kami ng atong syudad. Major, may buntag, sir.
4: Yes, sir. Magnum June. May buntag kalimod niya. Labi na sa mga tipa mo na yung programa.
0: Salamat, sir. Sir, ang imong buhatan ba na nabaygi assign nga police sa mga tungaan sa gobyerno sulod sa imong inyong jurisdiction?
4: Yes, Magnum John. Ano na kita yung gidetail nga mga atong mga mobile patrols o mga beat patrollers during kanabitong critical time, labi na sa pag-abri o paggawas. Gani ang mga Central Elementary School din sa atong IUR during 8 alas 6 o'clock hantod alas 8 sa buntag. Tapos sa hapon ni ini mga 3 to 5 aduna kita gina-deploy diha nga mga mobile patrol.
0: Okay. Ang Bonbon Elementary School sulod sa mga jurisdiction.
4: Yes, ma Sir Magnum John, giapil na to nag-deployment din na ato lang dugumikan mo sa kagamay sa itong mobile patrol. Ato lang gi-scheduling ang time ni ini.
0: Okay. Scheduling. Sabot pasabot kada adlaw pero may specific nga time nga naa. Or na yes, adlaw nga wala gi police.
4: Yes, Magnum John, ato lang gi-bahin-bahin ang oras ni ini, Magnum John.
0: Okay. Kada adlaw may police pero bahin ba ng oras?
4: Yes, Magnum John.
0: Okay. So, gawas lugar og Sabado, Domingo. Kay bikin naman po ang tapag-polis dito.
5: Ay, klase.
0: Masi si teacher na ito yun. Kung Sabado, Domingo, may polis maging gawin ang tuhan dito. Magdumaili, no? Anyway, so Monday to Friday, may polis nga naka-assign, pero depende sa oras during sa pagpanulod sa mga estudyante o pagpanggawas. Major?
4: Yes, Magnum John. Ado na kinag-deploy niya na.
0: Okay. But so, saan ninyo na pag maniubra sa ato mga polis nga kada adlaw man, Major? Kada adlaw, niya anang mga orasa. O niya, sa kagamay sa inyong polis, maokupahan pa man ninyo?
4: Karoon, Manong John, ado na makuha na dungugigan kanimo regarding sa kakulangon sa gwardiya diya sa may Bonbon Elementary School. Ato kailang pangitaan ng pamagi.
0: Okay.
4: Labi na karoon nga, ado na kita'y augmented nga mga training. Doon na po sila visibility ni ini. Ato ka naggahinan sila din na. Ato matagahan siguro mga oras sa alas 3 oras 2 imidya sa hapon antod alas 5 imidya para masecure na to ang eskwelahan ni ini. Ugusab sa kaning atong morning time, ato ka nang tagaanog detail din na nga magahinan yung mobile patrol nga magdetail din na para malikayan yun ang susama ni tabo dito sa may area sa Luzon area.
0: Okay. Now, doon na ba mo coordination tuod sa kanagitawin yung mga multiplier sama lugar sa kini mga tanod tuod, Major? Para nga medyo maka-augment sab sa inyong kulang na puwersa? Makatabang-tabang nga kining tanod ikaw sa dia kay medyo apiki yun. Ana hunghungan lang ba dalang pikpik sa baga. Sir.
4: Yes, Ms. Magnum Jun, gani aduna na koy background na kuha ganina nga impormasyon. Nagtawag ganina sa Chief Tanod sa May Bunbon niini. Usab ato kanang pagasabot-sabutan usay detail din ha. Para madungagan nato ang pwersa nga dili nato malatangan ang oras nga masecure nato ang eskwela niini.
0: Mm-hmm.
4: Nang napaabot tapod ni ka Barangay Captain Mambaal mo nang usab unya sa hapon niini ato kanang kabisahon basitahon ang barangay usab ang elementary school para ma-assist nato usab pa dugang pamaagi nga ato kini makumply ang kakulangon sa gardiya sa area.
0: Mm. Labi na ka ng oras pita nga mo pull out mo kay mintag ting sulod na man

0: tang pang subject for approval pang request nila nga mabutangan sila gwardiya diya sa may elementary school.
1: Okay.
0: For isa sure, Magnum John, ato ka nagbutangan o polis diya permanente sa hapon during 2:30 to 5:30.
1: Okay. Major, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Salamat po kayo, Magnum John. Salamat po sa impormasyon na mighatag ka namo nga nahatagan itong aksyon ini nga kakulangon sa impormasyon na abot ka nato.
1: Salamat, sir. Inyo na ba ang mga aksyon si Major Mario Mantal, ang hepe sa Police Station 4, nakabase sa Carmen Cagayandeoro. Nasa speakers linya si Kapitana Lilet Baal sa Barangay Bonbon. Kapitan, may buntag, ma'am. Under kas Magnum may. Radio, imong kauban si Magnum Jun Albino o Magnum Aileen ako rin. May buntag, ma'am.
2: May buntag, Magnum.
1: Ma'am, unsabay... Yes, ma'am. Ma'am, unsabay aksyon ngayon mong gihimo sa imong barangay para matabangan sab ang mga safety measures para sa Barangay Bonbon Elementary School nga dunay kabalakang pipinagkaginikanan nga basin og simbako ang netabo sa Tacloban, netabo sab sa nasgutan nga nasgutan tunga labi na kanay estudyante ba to nga nakuhaan og kutsilyo so sa magtutudlo kapitan ma'am
2: good morning Magnum John Otro labi na sa tigpaminaw sa Magnum actually Magnum John
1: yes, ma'am.
2: Nagid ko'y tanod niya gipa-duty din sa Bonbon Elementary School.
1: Okay.
2: Before sila magsulod, alasayis na ako'y tanod o pag-uli, na ako'y masahin pagsulod sa ugto, paingon na po sa hapon.
1: Okay, so buot pa sa buot nga... By the way, dili siya huldi, ma'am, nga nagid tanod o huldi yun?
2: Dili siya huldi. Pagpamauli ugto, mauli po ang tanod para maniugto. Mabalik sila 12:30.
1: Sumurag body-body sa polis. Kaya naman na po mga oras, marag naman sa pagsulod ng paggawa sa mga polis?
2: Na sila. Apil po sa among Bonbon National High School.
1: What about ma'am ang mga oras in between sa tinggawas o tingpang-nulod o tingpang-pamauli? Walay tanod?
2: Pagpamauli ng Juna, may tanod.
1: Yes.
2: Naamang ko'y mga sika din na nga gaali. So, basin o makadisgrasya po sa mga bata.
1: Okay. Nakita niyo mo, ma'am, nga di kinanglan nga ang mga oras between sa pagpanguli o pagpanulod o pagpanguli. Between. Anong mo nga mga oras? Pagpanulod o pagpanguli. Nakita niyo mo nga di kinanglan nga na'y magbantay nga tanod o polis?
2: So, iligyod siya magnumjong gali. Ako nagalinggihan niyo, labi ng mga orotanod niya kung mahimo, na holdig sila.
1: Okay.
2: Kung mahimo, magbalo na lang.
1: Oo, unya. Unsa ba i-resulta si mong hangyo sa tanod nga holdi?
2: So, unya pagid ning gabi mag-meeting ana.
1: Okay.
2: Magnumjong, labi na katong nadunggan na gina kong anak na isudyante nga nakuha ko chilyo.
1: Yes, na daw, oo. So, may plano ka ma'am nga butangan yun og tanod even during daytime. I'm sorry. Bisan sa mga oras nga dili ting gawas o dili ting sulod. Butangan.
2: Oo, Magnum John.
1: Pero of course, mentag oras dili ting sulod, dili ting gawas, kanang naiklase. Naiklase. Kay ma-defeat man purpose nato nga mo na di, bisag walay klase magdumailin. Mas may na nga plano. Pero kaya ma'am sa imong ginagano sa imong mga tanod?
2: Sir John?
1: Kaya ba sa ginagano sa imong tanod? Basi gamay ra po ng imong tanod?
2: Kaya naman sir John. Kaya naaman ni Oro tanod niya 20 kabuok. So ako lang na silang gibahe na ay sa Bonbon National High School na po sa Bonbon Elementary School.
1: Wala ba sila yung problema kung isgutan na to ang pangapi? Ano magdaman? Bisa kapi na lang.
2: naaman sila yung budget.
1: Na-budget.
2: Na-budget.
1: Usay pa ang tanong nga, among alawas, tagdugay marilis.
3: Oo.
1: Pero dili sa barangay, sa City Hall. Kaya di ba, ma'am, di ba murag naasam na sila'y madawat gyapon sa City Hall?
2: Oo, na sila'y madawat quarterly.
1: Oo, naas sa City Hall, naasay sa barangay.
2: Oo, na sila'y marariyan sa barangay.
1: Sa barangay, monthly.
2: Monthly sila.
1: Oo, sa City Hall, quarterly.
2: Quarterly.
1: Muna lang ganyan, tagdugay pa marilis. Pero sa imong barangay, ma'am, nabakay na dunggan nga pangali o kana lugar kana bang vibration o kana bang reklamo di mga reklamo sa imong mga tanod nga kadugay ilang pagka-release sa ilang mismong

0: alawas gikan City Hall na ba or wala?
1: Saluoy sa Diyos magdang John, wala gid na sila ikramo. Mulat ramang ko na sila kay monthly man po na sila makadawat sa barangay. So mulat ragid sila o marilisan sila.
0: Sa word nga wala reklamo, wala magpasmot ka, wala malangan.
2: Oh, wala lang nagreklamo. Malangan
0: ka po, pero wala magreklamo. Pero ako, ang buot na ko masayin, masayin ma'am, naabay ilang mga, wala magreklamo, pero ga-istorya, ga-kalangan. Ana, naabay-istorya?
1: Magnum.
0: Yeah. Nabay lang istorya nga langan ang ila mismong alawan sa City Hall pero wa sila magreklamo. Ma'am.
1: Wala man pud ko sa kadakadungog.
0: Ah, wala sab. Okay. So at least ilaay man ang nalangan pero wa magreklamo.
2: Oo.
0: Kung kay nang yun nga nagreklamo pero nala, kay nalangan. Naay man ano kay mga istorya di ba?
1: Wala. Pod, never man pud sila ga istorya.
0: Wala. Okay. So at least basin og na updated na magdumayan ang pag-release. Kapitan ma'am, salamat kayo sa mong pagpagbana ma'am sa mga estudyante para sa Barangay Bonbon Elementary School kay Morgina. Na ako na nakuha kutsilyo, basig simba ko ba? O na ay makasulod pang magdalag kutsilyo, simba ko gamito na bitaw? Okay, pag mintag kutsilyo, imposible ma'am magdalag kutsilyo para magdalag kay panit o bayabas. Di mo, dala na ko ni kay daghang santol sa likod sa eskulahan eh.
2: Tingmangga ka rin.
0: Tingmangga, nagbayabas. Di ba? Kung mga nagdala-dala kutsilyo, listen mo matuan. Salamat kay ma'am. Thank you, ma'am.
1: Salamat po, Magnum John.
0: Kapitana Lilit Baal sa Barangay Bonbon. Matuan man, Magnum Aileen. Kung gapamaligyag bayabas, gapamaligyag
2: mangga.
0: Mangga.
2: Nasa'y dala.
0: Oo, gapamaligya o kining santol. Mga nga, ma'am, nagdala kong santol o tanawa ni santol o. Maning nagdala kong kutsilyo kay ipanit sa santol. Panit sa mangga. Gusto kang mangga, ma'am o. So, naay may lugar magkabit ka na son. Si Consul Roger Abada, nagkay mga sugyot na siya. Nandito to yung mga sugyot magdumali, na?
2: Oo.
0: Labi na kantong active shooting
2: preparedness drill.
0: Kunta ko na to si Consul Roger Abaday. Ito yung sugyot. Oh. Atong hinabion. Kung na-realize na ba to, kay sugyot man po ni dito. In fact, ginapatuman na dito sa kauluhan magdumaili.
2: Oo,
0: no?
2: Na.
0: Nga ka ng drill lagi. Dili kay tudluan mamusil ang mga estudyante ha. Kasi mo na ni Santom sa kuna-una eh. Kung dili tudluan nga makalikay sa pagpamusil.
2: Oo.
0: Kato yung gingon nga run, hide and fight.
2: Oo.
0: Oo. Run, hide, or fight. Dili ang fight kay nindagan ka, nintago ka pero niaway pa ka. Or ang dapat gamiton. Gani man sa pagsulat siguro na magnumanin, period-period siguro na eh. Or kama.
2: Or kama.
0: Run, kama. Kanya dayon.
2: Hide.
0: Kama. Fight. Kung wak na lang pamaagi, wak ka lang mahunaunaan, di ka makadagan, di ka makahide.
2: Sukol na
0: lang. Fight. Pero ulahin na.
2: Ulahin na nga. Dili kay mag-una tong.
0: Mano yung makaris. Kung ikaw, kung di ka makakayos pagkakaratista, dapat kung kabalo ka sa kanang karatilista.
2: Kadagan.
0: Atras gapon ka. Yep. Yep.
2: Karatil digdag.
0: Oh, niya dalag. Pudyot na sa imong
2: sinilas.
0: Dagan diretso. Katag hapon. Yes!
2: Inatras na.
0: Inatras na. Punit sa sinilas. Dagan diretso. So, punit pinaka-epektibo ko nung lugar pabagi magdumainin. Espikas ninyo si Consul Roger. Abaday, Consul, may botag, sir. Kuya.
3: May botag, Kuya John. Magdumainin. O kaya... tanang naminaw karon sa imong tulumanon.
0: May buntag, sir. Kinig kunsyar, kuya. Kinig nasgota magunuming security sa Barangay Bonbon Elementary School. Nga na kung nakuha ang kutsilyo gani, o nabalakang ginikanan nga basig simba ko o naapay makalusot nga magdalag kutsilyo, o niya makapanunggab na. Simba ko may tabo noon na. Muna nga, nagayon sila nga unta mabutangag insakto nga magbantay. Di lang pulis, apil ang tanod, o nainabit ta si si Kapitan Baal o na siya nga ilan ang butangan bisan gani kuno o dili ting gawas dili ting pagpanulod bisan ka ng panahon basta na iklase butangan kuno niya o tanod kining kunsyal kuya. Kumusta ito imong run kama hide kama fight unsay update ato kuya?
3: Muna nang bago karon ga implemento ka drill sa mga campus sa facilities sa Kuya John, no? Isugda na na dito sa ibang lugar din sa Pilipinas ang nag-inisip na ang mga PNP, ang ilang mga special force nga soroy sila sa tibuok sa eskwelahan, ilang kanilang itudlo nga protocol.
0: Okay.
3: Hide, ano, run. Kung mahimo, kung makita ni mo nga nanay, delikado ka, dagan. Okay. Uh-huh. Kani kung mga, para sa mga batanon, dili pa sila mga expert nga shooter. So kung dagan ka, 50% magwaga ma-libre ka. Pero pag dagan ni mo, kina naman, mahita ka lugar, asa ka matago, muna nga hide. So pag tago ni mo, lapay sa kwarto, imong ila, inyo ba yung napugan diya sa kuhan, dagan mo, then ayaw mo pag saba-saba. Mahita mo lugar, asa na sa mong makatago, no? Then, ang last yun nga principle, kung napikin na yun, di na yun, di ka ma-kuhan, nasukol na lang, away na lang kung utok sa bayan mo. Wala nga, kinanglan dyan yun po nga, nagigay ka may hibawan, pero wala. Pagitagin nga, makalikay ka sa pagkita mo. So, kung maulogar na nga, kung principle, protocol, himuon sa mga kabataan, no? Itudlo sana sa mga mga school administrator, diya sa ilang mga kabataan. Kaya, sa mga ginikanan.
0: Kaya ito sa gituduan ko magdamilog ko karate. Karate ba? Nang mga katakata lang yun. Oo. Kung ikaw kung karatista, think nga ang tanang nasa palibot mo, pwede namang gamitin nga imo mismong weapon. Isabon, kita lingkuranan. Na ada kriminal nga gusto mo manunggap nimo. Baswata lingkuranan, ibunal sa kriminal. Ana ba no? So magamit ko nimo na nga ang mga nasa palibot nimo, mga buta nasa palibot nimo, magamit nimo nga imong weapon. Kung wa kay laing weapon nga magamit. Para lang imong i-fight ang usa ka killer. So kanang is konsepto, konsyal. Okay na ang konsepto. Nga konsepto okay. Kita, example, wa na kay laing, di ka makadagan, di ka makatago. Unya dayon, naanadulan nimo ang fight, ang lugar, ang killer. Unya dayon, mo fight na ka. Ang naasin mong palibot, makakita kang choke niya. Choke.
3: Bullpen o lapis, Kuya John.
0: Bullpen, roller lapis.
3: Usa na na maka-distract sa kanang atilan kung imo nang gamiton. At least makabalos ka. Diba?
0: Lamisa, so, pwede na yung gamiton.
3: Bangko, o sabay mahuwiran ni mo nga hard object. Para lang ma-distract ang palanaw sa imong kontra, diba?
0: Nasab ko na yung ikadugang, Kuya, ka namang run, hide, unya fight. Nasab ko na yung pretend to fight. Pretend to fight. Ka namang mapato ka nga, mo fight ka. Mo katag, yapo ka na, yes! Hup! Dalang atras. Dalang atras mo. Yup! Yeah! punit na yung sinilas. Dagan din. So,
3: mula, diskarte na. Kinala ng bata, matunan, makatoon yun, John.
0: Diskarte
3: na. Ang mga eskwelahan karoon, Kuya John, natin na PE nila, kanyang arnis, kung nabay lang marsalak. So, kinala na ilasan ng ituduan ang mga bata, but simple lang yan, self-defense lang. Ano? So, appeal na sa kampanya, Kuya John, kanang principle, kanang hide, run, hide. Ano. Appeal na siya, firearm, simulation lang sa firearm, mga bladed weapon, or mga hard object. So, tunduan sa mga bata, nana, labi na yung mga tutundo, ugun sa ilang buhaton kung kana ilang atubang ng mga, ano, ng mga selan kung kanang magbuhat o mga violente diya sa eskwelahan. So, kinan lang yun eh, kampanya yun, Mayo. Bili lang ni Juan lang, doon nagay actual simulation para sa pagay mo sa earthquake drill, fire drill, kanisa, i-simulate ka doon nagay usak ka mga elemento sa atong labi na itong special warfare kanyang mga SWAT na to, mga specialized unit nga mga tugid sa eskwelahan, mag-demonstrate ka sila kung unsa gyoy ilang buhaton sa mga may magtutudlo, mga ginikanong nakabataan kung ugaling doon ay pangitabo sama na itong dito sa Tacloban.
0: Okay, so at least kinisab nga pamagi, Kuya, dapat nga matudlo sabdi nga ito mismo sa Barangay Bonbon Elementary School. Tudloan na ito mga bata niya. Nga, sa pagpangitang pamaging makalikay sa lugar ka ng mga pagpamusil o ka tao nga doon ay tuyong bayolinti nga angay likayan, Kuya.
3: Apil na sa itong information education campaign.
0: Okay.
3: Tarang iskulahan, Kuya Jun. No? So ato ay congratulate ang Barangay Bonbon, no? Labi na sa mga school administrator nga nagpatuman gid sila o siguridad kampanya kanang instruction nila sa ilang dako no sa DepEd or sa CEDBA.
0: Okay.
3: Nga inanglan pahugtan nila ang ilang kampanya sa seguridad o safety sa ato mga kabataan. So sa to ka example kay dili mahimo sa kapulisan, dili mahimo sa eskwelahan kun dili gid magpinabangay. Kining tulo ka ahensya ang school authorities, atong kapulisan o atong komunidad, the barangay and the parents must be involved. Nini nga kampanya, dili lang sa liga na to ang kapulisan lang o ang kailangan. Magpinabangay yun, Kuya John.
0: Okay. Kuya, salamat kayo sa mong panahon.
3: Thank you very much, Kuya John, at mag-umailin o sa tanang naminaw. God bless. God bless us all.
0: Inyong bati mga aksyon si Consul Roger Abaday, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho. Karon sa tumagdom nasyonal, gipasabot ni Palace Press Officer, Undersecretary Atty. Cleo Castro nga way gahom si Presidente Marcos nga diktahan ang Senado. Silang himuong desisyon sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Manmato ni Castro nga kung malambigit man na ang pangalan sa Presidente sa isyo, kinala na nining magkomento o buhatag katinawan.
4: Unang-una dahil may separation of powers, hindi po talaga mandato ng ehekutibo na makialam sa magiging desisyon ng Senado. But if the issue involves the President at kailangan sagutin with facts, so yun lamang po ang gagawin natin. Ipapakita natin at ipapaliwanag natin sa taong bayan kung mayroong issue about the President or regarding the President, i-update natin sila at ibibigay natin ang katotohanan.
0: Ang inyong nabati mao si Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Cleo Castro.
2: Gitugyan na lamang ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ngadto sa katawhan ingon man sa mga magbabalaod ang nagparaing impeachment trial sa iyang igsuong si Vice President Sara Duterte. Matod sa mayor nga wala siya'y mahimo kung dili hatagan og bili ang batakang balaod sa nasod og mao'y ipatigbabaw ang pagpamulitika.
5: Balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Papayag kayo, wala akong problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga simbi ang konstitusyon namin, natin. Wala akong kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami as elected representatives that will uphold the mismong konstitusyon na tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun.
2: Ang pamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte.
0: Ang damang defense team ni VP Sara Duterte sa gitagdang pagpresentar sa prosecution team og laing witness sa musunod nga trial. Gingong ang maong witness dunay kasayuran sa assassin nga i-contact sa Vice Presidente. Mato ni Attorney Michael Pua, spokesman sa defense team ni Duterte nga dili usab sila magduwa-duwa nga i-cross-examine ang maong witness.
6: Inaabangan namin kung sino yung testigo na yon, and definitely from what we know, no, we will be ready to cross-examine where that witness is kasi hindi naman natin pa kilala kung sino yon, but definitely handa naman tayo kahit naman sa regular court proceedings nangyayari yung mga ganito. It's not as if we don't have experience with things like that. I'm not sure if they specifically said, no, that there will be such a witness, but narinig naman natin that in recent days na meron nga daw lalabas, etc. Inaabangan lang natin, but it's just to put things in context also. In our pre-trial brief, yung sinabmit namin sa korte, we are allowed to, one, of course, we are required to name our witnesses, no? But we are also allowed to leave reservations. Meaning, ibig sabihin nun, hindi ko muna ilalagay yung pangalan, pero ilalagay ko yung purpose. Bakit ko hindi ilalagay yung pangalan? For the security of the witnesses. May mga ganun naman po, and allowed naman po yan. Ang hiningi lang namin sa prosecution, which they agreed to, is disclosure at least 5 days prior to presentation. Para makapaghanda kami at para makapaghanda rin naman yung mga senator judges natin.
0: Ang inyo nabati mao si Attorney Michael Poa, spokesman ni defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Nagtuo si political analyst Attorney Michael Yosenko nga susamang gitartal sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga krimen ang impeachment trial. Matod ni Yosenko nga mao kini ang rason nganong dunay daghang pangutana ang depensa atol sa imbestigasyon, particular na sa video sa Vice Presidente nga nagbahad.
7: Yung defense kasi, they are just trying to do what they can para sa kliyente nila. So ang ginagawa nila, inatrato nga nila na krimen itong nangyari. So they are treating this like a criminal indictment. Kaya nila pinipilit na i-prove, i-provide yung source. Kaya sila very strict dun sa technicalities. Kasi sa court of law, pag criminal case, yan ang defense eh. Yan ang defense dito sa ganitong klaseng krimen. Patunayan mo yung authenticity. Patunayan mo yung video na pinalabas mo ay totoo. So pakita mo kung sino yung nag-record, pakita mo kung sino yung nag-upload, etc., etc. That is a criminal proceeding approach na ginagawa ng respondents ngayon.
2: Ang pamahayag ni political analyst attorney Michael Yosenko.
0: Nanginaut si kani IBP President Attorney Domingo Cayusa. Nga di namang hilabot pa ang Korte Suprema sa nagpadayong impeachment trial sa Senado. Mato ni Cayusa nga kinitungod kay Senado lamang ang dunay jurisdiction sa mga trial ug di na kinanglang mulambigi panghukmanan. Nagtuusab si Cayusa nga ang komento sa Supreme Court mamahimong rason nga manlangan ang trial.
8: Ang Supreme Court, magdahan-dahan dito kasi nasunog na sila nung nakaraan, napahiya na sila doon eh. Tinulugsan na sila lahat ng halos lahat ng nakakaalam ng batas na that was judicial override. Lalo na ngayon, umandar na. Paubayan na natin sa Senado. Tulungan na lang natin sila na mapabilis to ng konti. Huwag mga technicality, delaying tactic, grandstanding, procedural ng procedural. Tumbukin na kagad. Importante ang impeachment pero simple lang yung mga facts eh. Karamihan nga dyan, alam na natin, lumabas na. Hindi mo na mapapalitan yung mga video, mga resibo, mga affidavit, mga pag-aamin, testimonya. So sana ho naman, without walang kinikilingan, basta mabilis. Makikinabang ang Vice President, makikinabang ang prosecution, makikinabang ang mga senador. Tayong lahat makikinabang. Pag yan, dinelay-delay, lugi tayong lahat. Talo tayong lahat.
0: Ang inyong labati mo si kani IBP President, Attorney Domingo Cayusa.
2: Gibati ko si kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilong pagapaglimitasyon ni Senate Presiding Officer Ches Escudero sa mga Senator Judge aron makapangutana to sa impeachment trial. Mato ni Panilong, akinalan gawas nun sa tanang higayon ang buot mangutana aron masayran ang kamatuuran.
9: Alam mo, mali yung ginagawa ng presiding officer. Naninilimit nila ng 2 minutes yung mga judges. My goodness, don't they know that they are a collegiate body just like the Supreme Court at the Sandigan Bayan? Walang naglilimit ng oras doon sa mga judges na magtanong. Kahit na anong tanong, pabaya mo magtanong. Kahit na sinasabi mong baka it might show bias on the part of the judge papuntang prosecution or defense. O hindi mahalaga, importante yan, magtanong sila hanggat makita nila ang katotohanan. Ganyan talaga. Kahit sa court ganyan, akala namin kontra pero hindi naman pala.
2: Ang pamahayag ni kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo.
0: Gipamagos ni House Prosecutor ug San Juan City Congresswoman Isabel Zamora nga way nakalatid sa balaod matungod sa conditional threat. Mato ni Zamora nga automatikong makonsiderar nga pangpagbahad sa usag ka tawo ang luwatang pamahayag nga magbutang risgo sa kinabuhi sayang o sa laing tawo.
10: Hindi nagmamatter kung conditional or absolute. In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta threat, basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun. Threat na po yun. Kung nagtataka ang mga iba, ano ba tong conditional threat? Kasi may condition daw na gagawin ito kapag nangyari mo ng isang bagay, eh nasabi na din po yung threat, di ba? So, there is no such thing as a conditional threat.
0: Ang inyong nabati, pamahayag ni House Prosecutor ug San Juan City Congresswoman Isabel Zamora. Karon sa Tumagdum International, sa China patayang 28 katao, human lamya sa kalayo ang pabrika sa sapatos sa Xinjiang, Fujian Province, China. Matod sa report, dagha mga materialis sulod sa mga pabrika nga daling nasunog. Rason nga paspas usab ang pagkailap sa kalayo. Migawas usab sa inisyal nga investigasyon sa maturidad nga nagsugo ng kalayo sa ground floor sa pabrika diin daghang mga trabahante. Sa pagkaroon, gipaladman pa sa maturidad ang ilang investigasyon. Nagpadayag na usab sa iyang pasubo si Chinese President Xi Jinping ug gipasalig nga tabangan ang pamilya sa mga biktima.
2: Sa Indonesia, nagparay ng pagsikop sa mga otoridad sa pamisyal sa gobyerno nga nalambigit sa kawian dito sa Indonesia. Kinaman maoy bagong narakman si kani Deputy Minister for Immigration Affairs, Selmi Karim. Diyong si Karim, nagsilbing Director General ubos sa administrasyon ni kani President Joko Widodo, din siya nalambigit sa korupsyon. Una ni ini, gisikop usab si Dadan Hindayana, kinsa kani Hepe sa hinsang nagdumala sa programa ni Presidente Prabowo Subianto nga nagtingwang sulbaron ang malnutrisyon gumikan gihapon sa korupsyon. Isaran nga nitong Abril ning tuiga arisado sab si Chief Ombudsman Harry Susanto human mga matod pa mangilkil sa usa ka kumpanya sa nikel.
0: Sa tumagdong business gibotyag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nga padayon ang ilang paningkamot aron papalapdan ang paggamit sa digital payment platforms diri sa Pilipinas. Maoto ni BSP Deputy Governor Mamerto Pangunan nga dakong tabang sa ekonomiya ang paggamit sa maong mga plataporma ingon man makatabang usab kini sa mga konsumidor.
11: We are really working hard together with the industry to boost the share of digital payments in the economy for several reasons. Number one, it's good for the people. It's convenient. They can transact anytime, anywhere. It saves them money, no more transport and all that. It's also good for businesses because as payment preference of the consumers shift to digital, then businesses are there to accept digital payments. And also for the government because it boosts, actually, it helps boost GDP growth and it helps the people improve their GDP per capita. And something important also, equally important is that it brings in more people into the formal financial services.
0: Ang inyo nabati, mao si BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan.
2: Giagat sa Cagendero Trade and Investment Promotion Center kon oro TIPC ang mga negosyante din sa Rakbayan nga salmutan ay pagayang seminar karong Hulyo 22 nito iga alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa USTPC Leo Campus. Ang maong seminar makatabang alang sa mga gagmayng negosyante aron sila makabaton og dugang kahibalo sama sa paggamit og digital public service alang sa ilang negosyo og paggamit sa Google Workspace aron hustong madumala ang ilang negosyo. Itanyo usab sa seminar ang 25 ka mga slot ug kung kamo interesado pagparehistro na pinagi sa registration form nga ma-access sa opisyal nga Facebook page sa Oro TIPC. Samtang sa itong foreign exchange rate misa kog 13 centavos ang balor sa asa ka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos ug 55 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 61 pesos ug 42 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlaw Miyerkules.
0: Karon sa itong Magnum Sports, giklaro ni Philippine Sports Commission kung PSA Chairman Patrick Gregorio nga padayon ang hugot nga suporta sa gobyerno sa matlita sa Tibok Pilipinas. Madre ni Gregorio nga usa sa ilang mga lakang karon mao ang pagpatukod o mga training center sa matang riyon sa Pilipinas aron mabansay ang mga atlita.
12: We are doing that, ma'am. Hindi na ito plano. Ginagawa na po natin ito. Ito pong regional training centers, talagang ginagawa na po natin ito. Ano po yung konsepto nito? Ang konsepto po nito is lumalabas na po ang Philippine Sports Commission. Hindi na lang po ang atleta Rizal Memorial sa Maynila, nasa Phil Sports sa Pasig, or nasa Baguio Philippine Sports Commission. Kami po ay nandiyan na. Dagupan po, Regional Training Center for Gymnastics. Ang Candon City in Ilocos Sur, Regional Training Center for Archery. Ang Bukid nun po, Regional Training Center for Boxing. Ang Kawayan Isabela po, Regional Training Center for Rowing because of the very nice Cagayan River. Nandito po ako sa Cebu ngayon, ginagawa na natin yung Regional Training Center for our niece at dad sport. So yan po ang mga ginagawa natin. At talaga pong very strategic to. Hindi lang po, ito po talagang in partnership with the LGU, in partnership with the corporate sports sector, and then prime mover po ang Philippine Sports Commission.
0: Ang inyo nabati, mao si PSA Chairman Patrick Gregorio.
2: Giagat ang tanang mahiligon sa fun run nga salmutan ang ipagyang higalaay half marathon nga karong umaabot Agosto 16 nito iga sa Captain Vicente Roa Street ning Dakbayan. Kini dugang sa kasulugan, dungan sa kasulugan sa giatangan nga higalaay festival karong Agosto nito iga. Itanyag sa mong fun run ang nagkarihang kategorya sama sa 5K, 10K o 21K nga managsamay dunay registration fee nga 950 pesos, 1,350 pesos o 1,950 pesos. Samtang andam na sab ang mga ganti alang ni atong mga mudaog.
0: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Gadawa, Biyernes, Hulyo 10, Hangturugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa sagagawas ng katilingban, katauhan ang labing bahanan. Managdahi managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, opisyal nga prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
14: higala. Kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
15: Mayong adlaw mga higala. Welcome na saan sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Usana sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan ta nga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad ni myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
17: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
15: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahi mo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
18: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
19: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2526.
1: 2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, gamahinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
28: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagtubos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
28: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
2: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:52. Igala, kumusta mayong gabuntag kanyang tanana? Welcome sa itong pag sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
2: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adlaw na sab karoon may gala ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Pizza Jest na karoon may gala sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Adlaw karoon may mga gala ng Biyernes, Friday, Fire Day, Fly Day. Ting lupad karoon adawa may galas mga balbal. Din karoon adawa mga igsoon kay Biyernesman. Daghan na sa mga buntagan may gala kundi in hain gikan kini may gala na malbal. Nala sa tanang mga balbal nga naminaw karon mayong nga buntag kanyong tanang. Inyong adlaw karon may gala kay Fire Day karong adawa. Adlaw karon mga igsoon nga Biyernes, pahuway na sa ugma may gala ang pipila ka mga opisinas gobyerno o pagkalubingo balik sa Lunes may gala. Kaninyong tanan, mga suking take paminaw, mayong nga buntag o nga like hug na nausa may gala sa itong pagkikuban sa itong programa sa Magnum Rapido. Sa itong pagpadaan may gala, by the way, mga igsoon, nagbangutan na saan may gala ang anaa may gala diya mismo sa industriya sa music after may gala nga ang usa sa mga giila. Usa may gala ka world singer, songwriter may gala. Usa ka nagbaton nga gitawag nga husky voice. Kada bang pinapagaw-pagaw nga tingog may gala og naila sa tibuok kalibutan ang mipanaw na may gala ang usa ka world singer songwriter may gala nga si Bonnie Tyler sa edad may gala nga 75 years old. So giabot may gala siya siyang pangidaron 75 apan namatay kini may gala tungod mga igsoon sa gihambin ani nga balatian na samtang may gala nakigabugno kini sayang balatian diya sa hospital. Apan sa iyang edad may gala nga 75 years old, wa na gyud siya makagwanta may gala o mipanaw na kini may gala sa laing kalibutan. Si Bonnie Tyler may gala sa tinod nga pangalan nga si Jenore Hopkins o well known kini siya may gala sa iyang professional nga pangalan nga si Bonnie Tyler o kini mga igsoon adunay pagka ilado sa iyang pagka distinctive husky voice may gala meaning papagaw-pagaw nga tingog. Og usah sa iyang mga kantang gipasikat may gala nga rugar tungod sa kasikatan yagtong mga panahon na may gala tungod kay nag-edad naman siyang 75 years old niyagtong may galang mga 70s, 80s o 90s mga sikat ng mga kanta niya may gala usah sa iyang gipasikat mga igsoon mao ang kanta siya gakanta may gala sa inyong paboritong gapaminawon ng music ang title may gala nga Total Eclipse of the Heart. Sa iyang panahon, mga igsoon, sa pag-release ani nga kanta may gala, huwag yun mag-buhis tungod kay sa iyang pagkanta niya ni mga igsoon nga kini nga kanta, aduna may gala ay muabot sa dulan 6 million plus ka mga units may gala ang na-release niya ni mga panahon na mga igsoon, 6 million, o niya dayon may gala, diha mismo sa YouTube, ganagtanaw ni nga kanta may gala, muabot sa 1.3 billion ang nag-view sa YouTube may gala nini nga kanta. Paminawon ta may gala ang kanta mga igsoon usa sa gipasikat ni Bonnie Tyler may gala nga kansa bag-oy lang mipano na sa laing kalibutan sa edad 75 years old. Paminawon ta may gala ang usa sa gipasikat nga kanta. Lahig ni siyang voice may gala.

Usa ni may gala sa gipasikat ng kanta may gala ni Bonnie Tyler nga ni-release niya itong 1980s. Nga kinsa may gala mi sold over 13 million copies worldwide. May gala sa release sa mga kanta mga igsoon. Usa sa gipakasikat niya nga kanta may gala nga ni Bonnie Tyler mga igsoon is ang sikat po kayong kanta. Klaro kayo mga igsoon niya kanta ang iyang medyo papagaw-pagaw nga tingog. Pinasahi sa ni siya nga singer-songwriter may gala. Medyo pa ipit-ipit sa tingog. Dili man naman ito mga high notes mga gala. Labi na itong Total Eclipse of the Heart. Pero kini mga igsoon, medyo may pagka-rock siya may gala. Klaro ang iyang tingog mga igsoon nga medyo may pagka-husky voice may gala. Paminaon ta. Kini nga title may gala, It's a Heartache. Sikat ka po nga kanta, even karon may gala. Kunin mo paminaon.

Usan na may gala sa gipasikat nga kanta may gala ni Bonnie Tyler mga igsoon sa itis gihapon nga kanta mga igsoon tungod kay ang iyang genre niya ni sa rock doon na si country music mga pop song rock pop o soft rock may gala o usa sa mga kanta may gala nga gipasikat mga igsoon ni Tony Tyler Bonnie Tyler is kini nga kanta mga igsoon is gikuan ni siya daghan kay mga movie kanya to may gala nga gihimo ni siya mga igsoon nga theme song sa mga movie kanyadto may gala or even karon mga igsoon di pagyapon mabintahan nga kanta may gala may pagkarak ni siya in fact sa atong panahon kanyadto usa ni sa amo may gala nga gisayaw nga kanta kay sa una sa bata pa rogarta napata sa medyo bata-bata pa nga edad namantay team namantay grupo may gala sa sayaw for 7 years may gala nga sayaw-sayaw namo kami ang ni mga intermission sa mga beauty pageant 7 years may gala sa among grupo sa sayaw kani Adtor Gas mga patanon pa 7 years may gala nga every day gyud sayaw labi na sa mga dunay mga beauty pageant ang among grupo may gala gakwaon ug usa sa mga kanta nga among gisayaw may gala is kining kanta gyapon may gala ni Bonnie Tyler ug kining nga kanta may gala mao ni ang usas iyang gipasikat ug even karon magkadunggan pa nato may gala ang kanta mga igsoon nga giuluhan may gala og holding out for a hero may pagkarak siya may gala sikat ni even karon mga igsoon medyo sa mga Facebook mabati gyapon nato.

sa gipasakat nga kanta mga igsoon ni Bonnie Tyler may gala. May pagkarak mga igsoon nga kanta. That's why sa among kapanahonan kanyadto may gala tungod kay may grupo nga sasayaw kanyadto. 7 years mga igsoon nga among grupo kanyadto sa mga doon mga beauty pageant ang among grupo nga kwaon may gala labi na mga intermissions. Magtanan nga mga kaliukan may gala sa mga beauty pageant ang among grupo kanyadto sa bata. Karon tiguang naman. But sa una, 7 years may gala ang grupo na mo kanito. Usa sa mong na choice may gala nga kanta mga igsoon nga among gisayaw niya itong mga panahon mga igsoon sa mga dekada 90, dekada 90s until 2000 mga igsoon. 7 years na to may gala nga rugar grupo sa sayaw kanito mga igsoon. Karoon na kay mga tiguang naman. But usa to sa mong mga sayaw kanito. Okay, so kini may gala si Buddy Tyler. Pinayunik ni siya may gala yung kanta tungod kay ang yan tingog may gala is murag ipit ba? Na yung mga high notes mga igsoon sa yung kanta but di si makuha niya tungod may gala sa paipit-ipit nga tingog tirada. Husky voice may gala kini si Bonnie Tyler. O naila siya niya ni may gala. That's why yung mga kanta sa mga releases sa yung mga kanta may gala lugar, mga sikat yun ang iya mga igsoon nga mga kanta mga igsoon. So sa karon ang maong singer may gala o sa ka-songwriter at the same time singer mga igsoon ang gibawian na sa kinabuhi. Namatay siya may gala sa edad 75 years old. Even may gala sa iya karong pagka-senior na ga-concert paghihapon ni siya. May mga invitation paghihapon may gala nga magkanta paghihapon ni siya bisan og senior na siya. Tung diyan tingog the same paghihapon why na usab sa tingog mga igsoon. Okay? So muna may gala nga rugar bisan sa iyang kapanahonan until now nagpabilin tungod sa iyang mga sikat nga mga kanta tungod kay ang kanta kanyadto i-compare mo sa mga bagong kanta kan di pabintahaan siya mga gala labi na kay unique ang voice niya mga igsoon gifted nga matang mga gala sa singer nga nag-edad og 75 years old sa tinuod nga pangalan siya si Jenor Hopkins mga gala ganatao ni agtong June 8 1951 og karon mga gala na kabsan siya sa kinabuhi tungod siyang balatian may gala samtang na siya sa hospital. So, usa sa naghatag o pagpasikat may gala sa industriya sa music kaniadto until now o karon siya mipano na may gala ngadto sa laing kalibutan.

0: tagod may galang nagamonitor ka nato mga igsoon pinagi sa ato sa may galang Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya may galang ang Magnum Rapido sa Facebook may galang. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow. Dere ka nato may galang sa CBS Magnum Radio Kagadioro. Ero may galang din sa ato sa Dakbayan. Assalamu alaikum kanyang talan mga igsoon taga mga Muslim. Mahagsay alban yung talan just bukid sa ito mga igsoon lumad mga mag-umang na nakaroon may galas kabukiran. Maupay na buntag, maupay na onjuan sa yung tanan nga nakaroon na dapita may gala sa may probinsya sa Kabigin.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Dinhe sa ta may gala sa inyong gihulat mga igsoon ang kahimtang sa lakaw sa panahon o ganyang abahin sa itong programa at ang ganito may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay at tablo niya ito syudad. Sa kahimtang sa lakaw sa panahon, of course, niya pas sulod sa Philippine Area of Responsibility, ang bagyo may gala nga si Super Typhoon Inday. But mi lurang siya gamay. Dili na siya gi-categorize as a super typhoon, mga igsoon. But naapayapon siya sa typhoon category. Kaganina may gala sa Ayos Buntag, anaan na siya sa Gilayon, may gala nga mabot nga to sa 600 kilometers, isting bayan to na pita may gala sa may Basco, Batanes. Kusog hapon namang bagyo, tong di gadala kinig hangin may gala, nga mabot nga to sa 150 kilometers per hour, diya mismo may gala sa iya mga igsoong maximum sustain. Samantala adunay paghaguros sa iya may galang gastinis sa sintrong nga bahin sa mong bagyo nga moabot may gala sa 185 km per hour. Ang iyang direction northwest sa Gikusgon nga moabot sa 20 km per hour. Ugmang adlawa Sabado, dito na ni siya moigo sa portion may gala diya mismo sa Taiwan. Ang Taiwan may gala sulod na sa Philippine Area of Responsibility sa pag pagkagabi or pinakadugay sa kadlaon mga igsoon. But most probably siguro mga sa gabi sa Sabado, ugma, posibleng magawas na siya sa Philippine Area of Responsibility. Iya pa may galang tamakan ang pipila ka mga isla nga sakop may galas sa Japan. Hangtod dito siya mupaingon may galas sa southern portion sa may mainland China. So Sabton may gala, Sabado pas gabi mga igsoon, mawala or magawas sa atong nasod may gala ang bagyo mga igsoon nga si Bagyong Inday. But despite may gala karong adlaw mo ni pinaka medyo maulanon ug tungod sa dili sa bagyo kundi tungod sa iyang paghatak, sa iyang pagbira, sa iyang pagguyod may gala sa gitawag hanging habagat kun southwest monsoon. That's why karong adlaw padayon pagyapong nakaisa may gala ang tropical cyclone wind signal number 2, number 2 may gala sa may Batanes area, eastern portion sa may Babuyan Group of Islands sa may Santa Ana, Cagayan. Samantala, gipailalumpod sa kinibang tropical cyclone wind signal number 1 ang mga areas sama may gala sa lugar sa Babuyan ubang lugar sa may Babuyan Islands, ubang lugar sa may mainland Cagayan, sa may Isabela, probinsya sa Apayao, northern portion sa Abra, Kalinga, eastern portion sa Mountain Province, eastern portion sa Ipugao, apil na may gala sa Ilocos sa Norte. So, kini nga mga lugar may gala na pailalom siya gihapon sa signal number 1. Karong adlaw may gala adlaw nga Biyernes, kusog ang hatak may gala sa kinibang habagat. That's why karong adlaw maulanon mga igsoon andito na pita sa Luzon area, Palawan area, Visayas area og apil dis ato sa pulo sa Mindanao. In fact, may gala ang medyo direktang igo gyud sa mao may gala nga hatak sa habagat may gala ang sa Suriga, dinapita sa may Zamboanga Peninsula area, including may gala dinapita sa may Barm area, apil na may gala sa may Lanao provinces, kusog ang mga pag-uwan niya, o dinis atos Northern Mindanao, ang kusog ang mga pag-uwan niya, ganasinati may gala, in fact, baha, ang dinapita sa may Laluigan sa Bukidnon. Kusog ang mga pag-uwan karong adawa, in fact, ganang buntag, gaulan, kining mga lugar, sama dinapita may gala, dito dapita sa may Talakang area, dito napita may gsoon sa may area panulong Torpins Maramag, labi na niya napitas pangantukan sa may Malaybalay City, Balinsya guman pa kana nga mga lugar may gala ug direkta pod apektado sila karong adlawa ni ani mga gsoong paghatak sa hanging habagat, meaning Luzon, Visayas ug Mindanao direktang apektado ug mo ni nga adlaw ang pinakakusog may gala nga mga pag-uwan nga masinati tungod sa bagyo may gala nga si Inday apan dili direktang maigo tungod kay dili ni siya, wala ni siya maglandfall may gala, apan tungod sa kadako siyang circulation, siya kakusog sa bagyo, iyang gisuyop may gala, kining hanging habagat, kamoy nakapauan sa mga nanglabay ng adlaw until now, ugang ulan, hangtod pa ang adlaw, adlaw may gala nga Sabado. So, karong adlaw, dagang mga lugar, makasinatis mga pag-uwan, tungod na mga igsoon, nining bagyo nga si Inday, nga kansa may gala,

0: iyang giguyod ang hanging habagat kon southwest monsoon sa may westing bahin sa atong nasod sa Pilipinas. Pagka following day may gala, doon na pagyapoy mga pag-uwan. Even Sunday may gala. Dito nga panglaag, dagan pang mga lugar gihapon na makasinatis mga pag-uwan. Dalag gihapon may gala. Sa Bagyo may nagsuon nga si Inday, but ang habagat mo'y nakapauan may gala. And then next week may gala. Sa pagbiya ni Inday mga nagsuon, possibly lain pang usap pa kabagyo ang musulod or mamidpid baka sa Philippine Area of Responsibility. O kana mo'y ato may galang lakbitan o mga dawa, kay layo-layo pa siya. Pero posible ba gala siya ang musunod gabagyo din sa atong nasod? O siya kung musunod sa atong Philippine Area of Responsibility, sunod simana, ngandan siya may galag bagyong juicy.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mauna may galang atong intotong kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adawa. So samang higayon, kinigkapin yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong pragoban, yakaro may gala itong mga top stories mga headliners. Unahod na may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Kinigabahin sa itong programa hatong kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ni Atong Syurad. Sa mga balitang lokal may gala, gikabot niyang mga eksyon, bunga sa Waypuas, sigig ulan, dala sa hanging habagat dito na Pitas Bukidnon. Resulta may gala, grabing baha. Tulo na katao ang waiswerte sa Bukidnon. Patay! Dua kahimkod, usa ka bata. Pulos kipang-anod na stubig baha may gala dito na pita mga igsoon sa lalawigan sa Bukidnon. Duga mga dagko mga balitang lokal may gala, People's Day kagahapong adlaw sa City Hall. First time nga di mabangbang ang kadaghan sa tao. Mukabat gato sa 7,193, dulan 8,000 ang taong naalagaran sa mayor. O karon sa itong mga dagkong balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagkong mga balitang nasunod, mga igsoon, tropa sa Bureau of Fire Protection, dito may gala sa may Kalanugas, Lanao del Sur, giambos sa mga armado. Tulo ni Ani Samaran, usa, patay. Samtang sa duga mga dagko mga balita nga nasundon mga igsoon gikabutyag matod pa may gala atol sa pagbalik sa impeachment trial karong sunod simada may pabuto daw ang mga prosecution atol sa hearing. Og karon sa mga dagko balita, balita may galang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa balitang international may gala, Iran ug Amerika nagbinayluay na sad may gala pagpalupad sa mga missiles. Si Tintang Samaran, 20 na katao, patay! Now standby, may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karabutag ang mga follow-up sa itong programa itong Magnum Rapido. Nining adlaw karo may gala ka Viernes, Pizza Jess sa bulan sa Hulyo. Sa itong magbalik, oras mga ginikanan, alas 9:21.
2: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Mare, pabilingan si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
7: Saan ba nagpunta si kumpare?
6: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
7: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
8: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
6: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
10: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, kala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Is that box really mine?
16: Surprise!
17: Why are you inside the box?
16: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
18: Borrow up to 90% of your savings.
16: No processing fee and get fast approval.
18: So you should
17: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Oras sa alas 9:27.
5: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na magkas magoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now standby, may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan, may galag mga palu-ups karong butaga. Now, nato magpaluap, may galag, kadunay disgrasya mga igsoon sa Osaka, baubao na napita, may gala sa may kugban nga tunagbayan kagabi. Nga gikabuti ang batang pamaygala ang driver sa maong nga bao patay. Ato nang i-confirm maygala kung patay ba gayon ang iskutan maygala nga biktima. Kaya di kalimod ganda sa ato National Highway karon nagdagsa na ginunod ni pag-ayo maygala ang mga bao-bao. Anytime na gayon maygala nindaghan karon ya mga igsoon na masayro karong mga panahon na. Standby lang, kalabutan na maygala. Kato ipaluap na atong kauban karon si Magnum Risa Cross. Kalabot na maygala sa iskutan mga igsoon nga insidente. Dito may gala sa lalawigan sa Bukidnon, tulo na ang patay may gala sa grabing baha. In fact, kusog ang ulan kay ginasbuntag na napita may gala sa Bukidnon. Tulo ka tao ang patay o sa kabata, duha ka lalaki may gala, pulos kipang banla sa tubig baha. Diha sa diskutan may gala nga probinsya. Nunot na may gala sa Waypuas ka mga pagulan, dala may gala nining nga paghatak sa hanging habagat tungod sa bagyong si Inday. Pabuta lang, Maygala, ang detalye kalabot niya ni. Dunay bagong development, Maygala, kalabot na niya itong usag ka hiker, Maygson, nga na missing. Diyan napita, Maygala, sa may Mount Kalatungan. Tungod kay gikabot niya, Maygala, nga adunay usa mga igsoon kasako, nga dunay patayng lawa sa sulod, gigapos, Maygala. Unya ang description sa lawa sa patay, nga nakita, Maygala, ga utam-utam sa tubig, sa suba, managsama sa description ng ito na missing, Maygala, nga usa ka hiker na pitas Mount Kalatungan. Ang mao, Maygala, nga patay nga lawas, nakitaan kini, Maygala, nga gisulod sa sako. Naglutaw-lutaw kini, Maygala, nakita niya sa may suba sa Pulangi River, Maygala, sa may Malidigaw, dito na pita na, Maygala, sakop ka na sa may Maguindanao, unya dayon, sakop magsuon dito na pita, Maygala, sa may Central Mindanao area. So, gikabot niya ang baton pa, Maygala, nga gisuta karon mga igsoon, ang naisgutan, Maygala, nga patay nga lawas, kung kini maubag yun ang nabising, nga nawala, Maygala, kay dugay-dugay na biya to. Ang to patong first week, Maygala, sa Hunyo, nawala, Maygala, ang biktima, mga igsoon, nga si Samayla, murag June 12, sa may Mount Kalatungan, unya dayon siya, Maygala, nakaplagan pa to, nga nakita, naispatan siya to smoke, kinanto nabising. Now, sa gikabot niya agbato pa, Maygala, sa ato mag-insakpas kapulisan, nga ilang gikuha, Maygala, gihawas ang maong sako, nga nag-utaw-utaw, dunapita, Maygala, sa Pulangi River, kay gikabot niya agbato pa, nga doon ay posibleng magkabats, niyag itong nawawala, Maygala, nga usak ka hiker na napita sa may Mount Kalatungan, mga igsoon. So, dili makakini mauna, kay mawao naman ang description, Maygala, ba't di pag yun kini masuta, mga igsoon, karong parauna. Mag-uhay lang yun, mga igsoon. Human, Maygala, ang kiniabang pakisusi, although doon na naiya mga sakaw sa pamilya, ang midalikyat kanon doon na pita, Maygala, sa area, human lagi mga igsoon sa report ka na dawat. O gikabuti ang baton pa, Maygala, ngas pagkakaroon, gipailalong pa, Maygala, sa gitawag DNA sample, gikan sa patay na nakita sulod sa sako, Maygala, aron maikumpara ang sample, mga igsoon, sa igsoon, aning na missing, Maygala, kung magkatukma ba sila. Maygala, pinagi sa DNA testing. Gikabutyag, batod pa, Maygala, sa ato maginsakpas kapulisan, dadapita, Maygala, sa area, sa ato, Maygala, mga police investigator, labi na kang police chief, Captain Vilma Dimarao, nga matod pa, mga igsoon, ang DNA, ilang ipailalom karon, Maygala, pinagi sa Provincial Forensic Unit sa Police Regional Office, Bangsang Moro Autonomous Region, sa maya parang Maguindanao del Norte. Pero mayroon pa, Maygala, nga medyo malangan pa ang pagkuha, Maygala, sa result sa naiskutan, Maygala, nga forensic laboratory aron maikumparar, Maygala, ang DNA sample gikan atong patay o sa igsoon nga nakuhaan, Maygala, o sample para sa ga masuta kung magmatch ba sila. Kung ato maduduman, Maygala, kining naiskutan, mga igsoon nga si Mr. Samayla, mga igsoon, pinakaulahin nga nagkaplaga, nakita siya, Maygala, nga naglatagaw doon na Pitas Bukid niyang tong June 12 sa may Mount Kalatungan before kini siya, Maygala, nga hingpit na gyan, mga igsoon, nga nawala o the missing sa pila na, Maygala, ka mga adlaw si Manag Bulan. Sa kapagkaroon, Maygala, padayon ang separate, Maygala, nga investigasyon sa kapulisan sa maya Bukidnon Police Provincial Office sa pagkamising, Maygala, ni Mr. Samayla. Og nagatuo usab kini, Maygala, ang kining mga otoridad nga basin mauna kini ang gapangitaon, Maygala, nga naa mismo mga igsoon dito dapita sa Pulangi River nagalutaw-lutaw og posible, Maygala, nga kini gipatay kay gibugkos kini bangga gigapos mga manayang kamot, Maygala, nga nakasulod sa sako. But di pag ito masuta, Maygala, kung siya na bagyod ang patay, Maygala, nga nakita tungod kay aduna pa'y paghulat unya, Maygala, sa taas-taas ka panahon sa forensic laboratory, mga igsoon, gigipay gayon sa ato mga forensic experts. Okay? So, kana, ato nang hulaton, Maygala, kay tanan biya ng balaka ni Ani. In fact, dinis atos dakpayan, morin siya nagsilbing talk of the town ni Agto, Maygala, ng labay ng mga adlaw, tungod lagi kay grabing pinangita. At the same time, Maygala, nag-offer na maganiyang pamilya, Maygala, o kantidad, kung kinsa may makatudlo, kunain ang location, Maygala, ni aning naskutan, Maygala, ng biktima nga si Mr. Samayla. So, sa pinakaulayin kalambuan, balikon ko mga igsoon, dunay usak kapatayang lawas nga nakita na utaw-utaw dito sulod sa Sako, Maygala, sa Maya Pulangi River, sa Maya Malidigaw, dito na Pita, Maygala, sa area mga igsoon sa Maya Parang Maguindanao. O karon padayon, Maygala, nga gisuta karon kung maoba kini ang maong pateng lawas ka namising. Tungod kay sa kataas ng parahon, kung siya man galing, natisimte, Maygala, ang paong pateng lawas, nga nakita, Maygala, is anana siya sa advanced state of decomposition. Pero ang gisuot, medyo magkamats-mats siya, Maygala. Ah? So, kana, muy ato mga igsoong sutaon, kaya tanan kita din, Maygala, kapangita kaniya. Maygala, kung unsa ni tabo, aron ma matubag ang pangutana, kunhain siya. Kunhain man, giunsa siya, naunsa siya. Buhay ba siya or patay na? More ganyan mga pangutana, Maygala. So, karon mga igsoon, pabuta, kaya ato ni nga sutaon siya, Maygala, mga pinagkulahing kalambuan yan eh. After the day pateng lawas na nakita, Maygala, nga gisulod sa sako, gigapos, gilabay, og nakita dito, Maygala, sa mga lugar. Standby, kalabutan na mga eksyon. Samtang kagahapong adawa, Maygala, atol sa gipagayon nga People's Day, first time ka to, Maygala, nga natabo, ngayon na to, Maygala, kadangkan ang tao. Wala manggod may matuman, Maygala, ang naandan manggod niya, mga eksyon, ang naandan niya, Maygala, sa People's Day sa City Hall, nga ang tao may gala magsayo sa isbuntag, kadlaon sayo ana para mga makasayo, kinsa to'y pinakasayo, muy unang maariglar may gala. But ang netabo, mga igsoon, pinalahi. Dito pas gabi may gala, naglinya ng tao. Kaya sa ilang pagto nga makakuha sila ng gabi una sa priority number. Nagdumog ang tao sa gabi pa niya, buntag sayo pa biya, mga gala. Now, that's why mga igsoon, wag yon ma-anticipate ginagto may gala kadagan ng tao. Pero sa gipagayon ng adlaw ng Sabado, pizza 4 may gala diya sa May Carmen, mayo mang lakaw. Giabot mang gani Dulan Jismil. Dulan Jismil may gala katao na lagaran sa mayor sa gipagayon ng People's Day, wa may problema. In order man kayo. Now, gituan may gala nga kini mga igsoon, matod pa sa mayor nga dunay pagpanabutay na ni silang katbangs politika nga pakaulawan baka siguro ang mayor sa Kaliukan gamit may gala ang ilang mga kanabang mga pagpatutsada bakas tao ila may galang giilad ang tao. That's why may gala ina tukad ang tao kay ang pagto magod nila nga 10 kilos bugas na sab tag 10,000 ano 10,000 tag sa kalibo ihatag mga igsoon kini nga pagpanghatag sa bugas o ga kwarta di gini maoy-moy purpose ana may gala nga Kaliukan sa People's Day kay matod pas mayor. Ang People's Day, mao may gala ang pag-aghat sa tao kay lain-lain may problema ang tao. May problema may gala tungod kay katarak ang mata. Di nakakita, hanap na, magginalag antipara. That's why, kung mangay kang tabang sa mayor sa antipara, tabangan kanyang magka-antipara ka. Kung ikaw problema baka nga mangayaw kang mga recommendation kay gusto kang manarbaho, ang imuntuyo is, mas may itong recommendation sa mayor kay bugat-bugat yun may gala ang mga references ba na recommendation. So kana mga ikag recommendation sa mayor kay mga apply kag trabaho pribado ina na problema baka nimo tungod kay gusto kang manginabuhi nga wa ka magsalig sa unsa kun dili gusto kang mukamas apan di ka kalakaw kay wa kay til baldado ka mangayo kag wheelchair sa mayor tagaan kag wheelchair problema baka nimo tungod kay gusto ka nga mo adto sa lugar sa imong pamilya tungod sa kapitos tungod sa imong kapobre bisag 5 sitabos wala dia mga ikag pamilite sa mayor tagaan kag pamilite. Kung ikaw, wala na ba kay maintenance sa imong tambal, high blood ka, diabetic ka, doon kay problema sa heart nimo. So, wala naman kay maintenance, tagaan ka sa mayor sa pagpalit sa tambal sa maintenance or tambal baka. Kung ikaw, nagkinahanglan baka, mga igsoon sa kanabang manginabukentos bukid, nga gusto ka mag-apply anang animal dispersal, muadto ka, makigistorya ka sa mayor, tagaan ka na nangakahigayunan. Kung ikaw, rugar, part sa imong problema is, apike nagigaga ang kaldero yon kay wa nagay ba itongtong. That's why muna dayon kini may gala ang bugas. Bugas kay ihatag sa mayor. Unya usahay manggod ang mayor makita niya pobre gig kaayo katilaw ning sabaw sa sabaw baka sa kanabang tilugo no. So pagkapinan na sa mayor may gala og pinakadako siguro 500 or 200 or 300. So that's why may gala kwarta to mga igsoon nga kanabang kwarta may gala nga gikan sa embulsa. Actually, kanang bugas may galang nga ihatag sa mayor, kanang mga pangpakapin, pangpalitsudan nga ihatag sa mayor, iya na nga personal. Personal silang pamilya, labi na sa kwarta sa negosyo nila sa pagpangulo sa iyang anak nga mao si Kapitan Kikang. O, kikani si Kapitan Kikang kapitan lang to ni tanaw ni mo di may gala ordinaryo kay kapitan lang but successful ni siya siyang negosyo. That's why nga nasabutan nila ang pamilya uban sa Mayorga natagaan man sila gracias Ginoo sa ilang mga pagpaningkamot gitubag bas Ginoo ang ilang mga rugar pangaliya sa Dios nga matagaan sila sa maayong kahigayunan nga maka rugar matagaan og grasya. That's why ang part sa ilang ginansya muna nang gihatag nila may gala nga diya sa may barangay Carmen maghatag ang kapitan diya sa mga tambal unya dayon ang mayor tungod kay nasabutan la sa kapitan diya nga kining atong ginansya sa ato negosyo ato lang ning i-share sa tao. So nagkasinabot si Kapitan Kikang Oy o ang mayor sa Dakbayan nga ilang ihatag ang ilang katipik sa ilang grasya, pinaagi may gala na ng bugas o kaning nga pangsudan. But dili yun na tuyo may gala nga pag People's Day, bugas lang yun may gala ang hatag niya. Dili. Part lang na siya. Kabahin lang sa problema. Tungod kay tanang problema man ang gusto isango sa mayor, like problema bakas barangay. Pananglitan karon ikaw gagka-problema nga sa ganing amo dining drainage nga sige malang kabarahan ay ipaabot ko ni ngadto sa mayor kay mura mag ang kapitan mura islupot man luya man ay idirekta ko ni sa mayor inala mga problema ba nga gustong ipaabot ngadto sa mayor dili kay ang tuyo lang gid nimo wana kadya is bugas kabahin lang ng bugas kabahin lang na siya. So ang naitabo mga igsoon tugod kay kun imong tan-aon ang Facebook ang mga kada mga Facebook account may gala diya sa City Hall or even sa mayor personal, daghan ka diya may gala mga fake news. O kini nga fake news, gituan sa mayor nga kini buhat sila mga atbangs politika. Kasi siguro, di magiging lalimbaya may gala nga makiga kung ikaw rugar, gusto ka nga magpahumot sa tao. O saan mo papahumot nga ang imong kalaban, nagsige magatubang sa mga problema sa tao niya ikaw, mutunga ka lang panahon sa eleksyon. Mumani ka sa garas politiko may gala mo patimaw lang panahon sa eleksyon. Na ang kang style sa mayor, di malang siya mo panahon sa eleksyon mo patimaw sa kabarangayan. Kundi everyday, na siya ka patimaw sa kabarangayan, aron paminaon ang problema sa tao, pinaagi na niyang programa nga duha nga hangtod karon may gala, nagpadayon. Una ang adlaw sa katawahan sa kabaryuhan, kada barangay mana. Ikaduha ka ng iyang itawag na KSB. Kada Sabado mo na sa barangay. Naasya diya may gala kada Sabado, KSB, kada Lunes, People's Day. So, rugar, ang buhaton siyang mga kaatbangs politika matun pa sa mayor nga bulabugon ba? Gusto bulabugan ang programa sa mayor? Pero para ka na ko, mga gala, kung nakita man kasi ang kaatbang inana ang gabuhat sa mayor, why not ila pong palabuan? Magbuhat sa sila o kada bang, ato ba mo niya po ng tao, kada adlaw? Kung ang mayor gahatag tag 5 pi at sang 5 kilos kada People's Day, why not ilang i-times 3? 15 kilos! Tanahon ta mga isog babintahaan pa kabadya sa politika kung ang imong tuyo politika. Na muna may galaga, subo kayo matod pa sa mayor kay bisag kining programa para sa tao, bulabugod lang yun tungod lang sa interes sa politika. Dili unta angay. Kay karon no, sa mga fake news matod pa diya sa social media, tungod lagi kay kahaytik naman itong gamit karon may gala sa social media, sa Facebook, gamitang AI nga ang mayor nito naghatag may galang statement nga mangayo ko no tro sa GCash or mangatag og kwarta tro sa GCash o tawaton yung tingog kay lagi AI may gamit na matod pa sa mayor wala man sukad nga ako nang una nangayog kwarta ipaagis GCash or ako manghatag og kwarta sa tao ipaagis GCash wala man sukad may tabo. So muna may galang diya mismo sa Facebook ayaw gin mo disungto o diha kay pala nakaroon no nangabulabog may gala kagahapon lang ay kagahapon lang sa among interview may gala sa mga linya sa mga tao na ay tagahasaan yabot. Maisog na magiging kayo. Tagahasaan, tagahasa man ka, Brad. Tagahasaan ko. Ano nakabot man ka din eh? Oh, linya kay People's Day man ka ni sa mayor. So, namay nag-ingon sa amo nga, muhatag ang mayor. So, gika sa saan ha? Sa ating interview, live kagapong ka dawa, gikan pa sa saan? So, murag, ang ila is, bulabugon lagi ganing programa na ayaw in town yun bulabuga kay kung muabot may galang nga mubuto na ng mayor mga gison sa iya bakang gibati niya, what if kung undangon kini, luoy kay mga tao may galang amoy mura nilang dangpanan sa kalisod sa tao karon may gala, imagine, every day, every kanabang People's Day, makita mo diya may gala, unsa kadaghan ang tao nga nagahaguros, aron lang pagpaabot silang problema. Mga tiguang in town, mintinan sa mga tambal, kay kun wala lang lagi unta kawatan ning atong kwarta may gala sa atong mga honorables sa atong mga halandon nga gwapo gig mga sakyanan nunid naman unta may gala nga magpakiluoy pa ni mga tiguang natong igsoon nga mangayog tambal maglinya may gala kay mangayog para mintinan sa tambal ana mangayog may gala para sa unsa ba kay ilang tambal sa lang gapangbation wala na unta na may gala kun wala na unta kawatan ni atong mga kwarta ang kwarta may gala nga billions millions naaman may gala gipang tukob man sa atong mga honorables gipang malita-malita man may gala hatod mga eksyon ngadto sa mga balay opisina. So inana ba makita mo may gala unsa day kapait kalisod ang tao. Kaniadto may gala ang tao na galing niya diya mga igsoon siya kanabang kanang dadas baloy ba nga NFA bugas pila na mapalit di mo diyan lagyo kay galing niya. So ina naging kapait ang kalisod sa tao. Kalisod sa tao unya karon kay niaman may gala ang gustos mayor ga bababati unsi mga problema ninyo dili na siya tungod kay focus lang may gala na nang kanang bugas dili kay naay mga tao diya may gala nga naglisod sa Bayronon sa hospital. Naay mga tao diya may gala nga walang intay pambayad sila mga tuition. Sakit kayo noon naon ba? Nga ang Pilipinas, kwartahan, trillions. May atong kwarta may gala, trillions. Pero unsa man nakaroon may gala nga trillions, nga tuwa man gipanghatod sa malitas mga balay sa mga kawatan. Nato nga mga halandon, nato nga mga opisyal. Pwira lang lugar sa mga tarong. So ang choice sa tao may gala, walay lain. Sa lagma lang may igsoon nga dunay usa ka opisyal nga muy gapang gapanawag kun dunay may problema dali kay atong istoryahan basig basulbad ta. Kay wala balikon ko may igsoon ha. Sa lagma ka lang kakadungog kakitag usa ka opisyal nga gapanawag para sa problema. Usual yun da may galas opisyal di kita magpakita labi na kun ugaling nay gapangita unya ang gapangita may gala gadalag gapas anog problema. Kinsa may laki karon ga opisyal diya nga muhatubang tibuk adlaw. Ang imong gaatubangon, okay lang ang gaatubangon mo dyan, galing niya, naghatod, nagmalita, ay okay kay na. Ang gihatod, may gala, malita lagi, pero problema man. But mula gina, may gala, ayaw ninyo bulabuga in town, mga politiko, kay mubuto niya, kining mayor, undangon niya ni. Pero murag wala man ninon sa tuyos mayor nga undangon, pero nagpabilin man ni may gala, ganaas ka barangayan. Good, kada Lunes, may ana. In fact, may gala, karong Lunes, ha, oh, dili, unaw na to ang ugma, kay ug mga adlaw may gala kwan man ta kini ang Sabado. So ug mga adlaw may gala ang kini bang KSB dia ni himuon may gala ang KSB ug mga adlaw mga igsoon sa may barangay Bayabas. Barangay Bayabas may gala ang KSB Bayabas ugma. And then pagka Lunes ang People's Day dia na sad may gala sa Ipunan. Barangay Ipunan. So kada Lunes ni nas ka barangayan. So kamo po na sa barangay, ayaw na po mo pagtampo din sa sentro nga bahin sa City Hall. Kay total, ga-iskidulon mas mayor kada Lunes, asa siya nga barangay mo atubang sa mga tao. Ugma, KSB, na kasala ng bayan, na mo lagi gihapon ka ng kasala ng bayan, dagan ga-init gihapon yung mga kontra ni ana. Tungod kay, tiyaw mo na may gala kada Sabado, mo libre kang kasal sa mga tao. Unya okay rag libre kasal apilan pagyud hatagan pagyud tagsag mga litson tagaan pag mga cake wine ug uban pa but giklaro sa mayor nga ilan yung ikasakit na total wala man niya nagikuha nga kwarta gikan sa City Hall kwarta man gyapon gikan silang pamilya tungod kay mula gina silang nasabutan uban sa iyang kapikas nga si kagawad Kapitan Lorna Oy nga gigrasyahan man sa Ginoo. Wala man sila maigsoon na napakya silang tinguha nga sa ilang pagnegosyo-negosyo, rugar mikita sila. Mikita sa sila negosyo. Unya ang mayor sab, gipalaran man sa, gitagaan man sa kahigayunan sa Ginoo, nga gikan lang siya pagkakabarangay kagawad, karoon na himong mayor, dati o sa kakongresman. So dili na tiyaw may galang at pasalamat sa Diyos. So muna may galang nga ang mayor, si Kapitan Alurna Oy, si Kapitan Kikang Oy, nagkasinabot sila nga, ibalik tani sa tao ang rasya nga gihatag nato sa Ginoo. Mupakasal tag tao para disinte ang ilang kaminyon, hatagan ta sa glitson, ato kagalingong kwarta. Tagaan ta sila wine, tagaan ta sila cake, uban pa diha, ato lang kagalingong kwarta. Total na pa magya po'y mabilin para sa ato. So, kung iunana lang unta ang tanang opisyal sa tong nasod, mushare may gala sa ilang mga grasya, medyo maminos-minosan siguro ng mga tao nga galisod may gala. Ang pait lang na itong mga ubang ma-opisyal kay kawat ang daghan, wa gani may gala mabulahan ng tao. Bula-bulaan ka lang, butangan ka lang mga dagko, dahil nga mga tarpulin diya, kamo ni itong mga project na nahimo, mo ni ato, wala bang kinala ng taong project? Ang tao ka na bang muangat ilang panginabuhi ba? project given naman na kay ang gobyerno, ang trabaho sa gobyerno isa magbuhat sa project. But ang concern sa tao nga true ninyo tungod ninyo nga mga opisyal miangat ang among kinabuhi. Nga tungod ninyo tungod kay gisuldano mo sa sweldo sa tao nga unta makalabang masulbad lang mga problema, matagaan sila sa gikinahanglan nila nga tambal, wala man sa blato na mabati. Tarpulin na may makita at may galakan ng tarpulin, gibi na siya, gibi na na. Ibutang mo man na dya o dili, kahibulo ng tao nga ang kwarta sa tao, ang ilang kwarta nga bayad sa buwis, mupain yung Guinness Project sa gobyerno. Ang gi-expect lang sa tao kung unsay imong matabang kanako, nga mahawas bako, makatungtong bako sa akong kaldero, makapakaon pa ko sa akong pamilya, tungod ni mo, muna gi-expect sa tao. Kay kasagara may gala, ay natanya ng mga unsa ng mga lapida-lapida diya ng mga projects. Gibi na siya. Gibi na. Gibi na na siya may gala. Ang gusto lang ma-feel sa tao nga niarang ang akong kinabuhi tungod ni mo. Nakasulubad kas problema na ako. Nakapatungtong kas kaldero na ako. Kana ang concern sa tao. So, kana mo'y naitabo may gala. So, I don't know, mga Exxon, say planos mayor niyan eh. Kay nasugdan man may gala ang nasabutahay na sab. Ang iya may galang mga programa para nga to sa tao. Biskay mo talaga ginigisaligan sa tao, may galag hopefully unta nga dili na mausab. Labi na sa mga kabaranggayan. Pero kanang kabaranggayan, may galag okay naman na. Karong anda karong nga Lunes, kay sa ipunan man, diya nga barangay. Sunod sa Lunes, asa na sab. Ano ba? Para ba apod yun? Tanan nga barangay, may galag. Para tanan yun. Kay usay, dagan kay sa kais panahon, at the same time, pwede may galang sakyan pod sa fake news sa mga politika, sa politiko, nga makapabulabog in town luoy king tao nga ilang gigamit lang ba tao mo gud makaluluoy na mga igsoon. So anyway, nasad ta may gala nga doon na yung mga lakang niya ni karon ang mayor unsaon ka na may gala sa pag sulbad may gala nga mga matang mga igsoon sa kiniabang nga problema. Kagahapon adlaw by the way ditod mga igsoon midalikat dinhi may gala sa atong mga galang syudad Jasport ID may gala ang ato may galang mo-retire na karong bulan na, I think 21 or 22. Mo-retire na may gala atong AFP, Chief of Staff may gala, nga mao may gala si General Romeo Browner. Kagahapong adlaw, midalikyat siya, dinapita may gala sa Fort ID. Ang iyang pagdalikyat niya, para may gala sa usa kang itawag nga farewell visit. Tungod kay, before ni siya nahimo may galang AFP Chief of Staff, dati, gikan ni siya sa Fort ID may gala. Siya gagunit niya sa Fort ID. O niya, dayon may gala, at tolo sa iyang pagbisita niya, uban ang iyang kapikas may galas kinabuhi, iyang asawa, doon na sila may galay pag-blessing sa bagong hospital niya sa may Camp Evangelista. So, giblessingan, giturn over may gala, ang ubang mga gamit, na mga sakyanan maganig uban pa, o niya, dayon may gala, dito sa trupa nga nakatikas pahinga, doon na siya may galay, gitawag may gala nga paghatag usab o award sa ilang mga kasundaluhan niya. Mga uban pa may galang paghatag mga igsoon o pagtagad, labi na kay nagpahigayon man may gala sa paking istorya. Kanang gitawag lang talk to the troops. May gala. Ang ato may galang if chief staff nga si Browner, kay murag karong 21 man siguro ni siya mag-retire may gala. Karong bulan na. Ambot kinsan sa kay ipuli mga igsoon. Ganto kaniya. Kay kani si General Browner, mga igala, maurag yun yung nag-inusara nga tao, mga igsoon, nga makapausab sa kalibutan sa Pilipinas. Kay kung muingon si General Browner nga, Mr. President, matay, wa naman yun mo angay nining gobyerno hagyod. Siya ragyod, mga igala, pero na-maintain niya nga, hold your fire, gyod, hold. Wala gyod, mga igala, pangkalas sa kanabang chain of command. May gala, isip ang presidente, siya may gala ang direct, may gala nga ilang commander-in-chief, mga igsoon. So, inana may gala ka, ang uban, maingon nga, yun sa kanil pagpanggas Browner, ha? Nga maayaw magigayon niya nga paggakos yun kang Marcos. Mga isistorya, bitaw gani nga, usadi na nato matuhuan gud nga, pinakakamalita ang naton ni Browner, baka hilong pamagyusan man, hilong pamansyas na nikop aning pangitabo karon. Rugan mga istorya-istorya na sa tao nga dita mutuo. Pero normal na, kadimokrasya mang tanga nasod, naging mga istorya-istorya nga, pila pa kay gipadapal adin ni Browner, ha? Ang ba sabi ngon nga, di siguro, professional man is General Browner. So mga istorya rugan na, ubos sa usaka demokrasya nga nasod. So, kana may gala, atol siya pagdalikat kagahapon nga dawa. Kay kiniabang gikabot yagman sa mga igsoon nga uban niya kagahapon ang iyang kapikas. Uban may gala ang asawa ni Gerald Browner diya sa Port ID. Kay ilas ang gibuksan may gala ang gitawag mga igsoon nga Harvest Hub. Diin may gala ang iyang kapikas nga si Melody Browner. Mao siya may gala ang lugar naghatag sad may gala o pagkikpulong at tubangan may gala sa mga kapikas mga igsoon sa mga sundalo. So, bibos na kagayo. Kagahapon ka daw ang Sport ID. Mga igsoon. Okay? So, anyway, at least may gala nga si Gerald Browner nagpabilin siyang EP Chief Staff. Hangtod may gala pa na karong 21. Kaya pag-abot sa 21, mo retiro na sab ni siya may gala sa iyang pagpangatungdanan. Sa atong pagbalik may gala sa atong padayon, mga igsoon nga discussion, oras mga ginikanan, alasan 9:55.
0: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
21: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
22: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
22: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga
4: butika. Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
25: Birch

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
4: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic properties. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulog.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Gigutom.

0: nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Nakuti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na po, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: horas a las 9:59.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik tama kayo pregoban sa tungka programa tungka Magnum Rapido. Kadyot sa may galabi, kaya pabuta kay musunod sa di madugay may gala ang programang inyong alagad, Mayor Clarix Oy. Ato sang i-check si Magnum Kia kay nasa doa ka mga kiniabang dunay bayot may gala nga nagreklamos police tungod kay ang iyang BB boy giilog man may gala. Unya dayon nakig-date og laing siya may gala nga Disney princess. Nagpa-blatter sa agora may gala tungod kay gusto naman siyang patyon may gala sa iya mga igsoong kiniabang palalabs may gala. Unya after na kuno siya nga patyon magpakamatay siya may gala si Disney princess po. Tungod lang sa lalaki may gala. Uy, bulawan man siguro mga igsoong ang six pistol aning naskutan nga lalaki may gala ilang baby boy. I-check tabi, magdumkia on sa pagkini. Tabong klarong istorya niya, magdumkia.
3: Yes, sa magdumalay, nag-refer ka ron sa mga kapulisan sa Precision 3 Agora ang kaning insidente. Kung nga din, dili niya siya, marag mahugya po niya sa doon, Disney Princess magdumaman eh. Tungkol kaya pareha man isang miyembro sa kaning LGBTQ. Kaya gikaingon nga, kaning usa sa, gabaris na doon, agit nagreklamo, nagising kablatay niya sila magdumaman eh. Kaya nga una, kaning usa to ka, ito lang itago sa pangaral nga si alias Jennifer magdumaman eh, 22. Oh, 23 anyos si Jennifer Magdumamani. Nag-report kini siya sa mga pulisya sa mga Police Station Triagora tungod sa rason nga karing ang gigingon na ginapatan matutpag kini siya sa iyang living partner nga si ato lang po itago sa pangalan nga si alias Ronnie Pud Magdumamani.
0: Adios.
3: Tungod kaya nasapon matutpag niya sa iyang ilang girintahan pud nga apartment nga nagahimo kini Olga Milagro. Oh. Kauban pud ang lain nga binuhat pud nga lalaki gihapon Magdumamani. So sa diyan nga sapon matod pa magdamamani ang kaninga na itabo kaninga duha ka kaninga living partner nga si Ronnie ug atong lain pud nga lalaki pud magdamamani dunay na itabo pud nga maraga altercation ko na paraga sinong bagayan ning ko na paraga so isinakita yan nga duha o gani nga ini nga magliving partner pud magdamamani ug kini Minnesota nga kani intawon nga si Jennifer nga sumbaga ni siya sa dagway magdamamani ug gikaingon nga wala matod pa na kontento ang kaninga iyang living partner nga si Ronnie magdamamani. Ipanguha pa ang iyang mga pipila ka mga butang, kani nga iyang rice cooker, iyang mga beddings, mga sinina, pati pagid nga gidala nga pito matod pa ka mga binuhi nila nga iring po magdumamani.
0: Ating iring gidala?
3: Pati daw iring, gibit-bit po magdumamani, ani nga iya nga living na partner. So sa diha po nga, ang kani po diha nga living partner, nagpa-black po siya magnamamani kay doon maginig aside sa kasturiya po magnamamani. So ang naitabo nag, sa pagpaglatay ito niya nga living na partner nga katunga si Ronnie at po nga gireklamo si Jennifer po magnamamani. Kaya gikaingon nga nga sa iya po nga version gusto na daw siya makigbulag kaning si Ronnie gusto niya makigbulag kang alias Jennifer po. Pero kaning si alias Jennifer dili siya musugot nga magbulag sila magnamamani. Kaya gikaingon nga pag magbulag sila may pagpatyo na lang daw niya kaninga si alias Ronnie, kaysa mapaignan kini sa lain pang binuhat lagi magdumamani. So, kaya nga sinakita yun nga doon, Mikuha matutpa o gagunting kini nga si alias sa Jennifer Ringis, wayan sa pagadungga, mga dagway ni nga si Ronnie po magdumamani. Kaya nagbahad po kini nga, pati yung tika, uga kumamatay manggaling ka, magpakamatay po ko. So, maragain mo na, tabuan ni nga kagubot gid po diha sa ila nga
0: na lang ni siya dili siya maako di pud maimo
3: wala makaangkon. Oh, so ang nahitabo ani nga mao nga kwan tungod kay nga nagubot naman gini sila magnamamani. Ay sa gi aparta kini sila sa mga kauban gid pud nga mga border mga silingan pud magnamamani ron pud nga makalma ug madalas na diri sa may police station 3 Agora. So kani nga kung nga insidente po magnamamani, dili pag natagid mapiho kung kinsa gaingon o gatinood sa ila kay si Jennifer, lahi iyang side, lahi po nga side po na ng iyang living partner nga si Ronnie po magnamamani. So karoon ang mga polis, katul-katul sila sa ulo kay... Puro sila, marag mahingon mahulog yung nana yung magnamamani. O mahingon yung nana. Pero
0: kaningon sa mga naninguha siya iya, naniguro nagkuha siya laing nga iyang baby boy niya, na?
3: Ingon na kay nga ang nakas ang sa base po sa blatter po ani ni Jennifer po magnumamani is marag na sakit siya kay dato man sila gahimo gamilagro.
0: Una ka naging akin dayon dako na kong gasto nimo paguman mo biya ka.
3: Ingon na kanya dato pagida niya nasapon allegedly ha nga gahimo uga kaninga milagro sa ilang gi
0: puyan gi pud nga apartment dito sa ilang gabangan apartment dito ron nagchurba bills ana.
3: Tudo, sayang, base ayang blatter magnamamani, base ayang reklamo, dito niya nasa po nga nag-churba bells, kini nga si Rony, o gakatong iyang nga kauban, yun po nga lain nga lalaki. So dito nagkasugod ang ilang kagubot, pero sa verse ni Rony, lahi po niya ha, kaya ang iyang ingon, isa gusto na siya makigbulag, pero si Jennifer, dili mo sugod nga magbulag sila magnamamani, niya may resulta na inoon, nga hapit siya madunggaban sa naong, gamit ani nga gunting, kaysa iya pa nga version, kung gaw nga, dili man galing hindi man galing ka magpabilin sa ako, may pagmamatay na lang ka din, magpakamatay din po ko afterwards. May gunana, bitaw nga mga bahad-bahad, bitaw magdamani, marag maingon nga, till death do as part ba? Inguna na ilang nga maragag, nga na ilang nga gusto ko may tubo. So, may galing po magdamani, no, kaya wala mang gilingon po nga nagrabyano. Doon na pa yan, nilisuta sa grabe ko na nangyay nang adunggaban o nang kabsan sa kinabuhi. Tungod kayo, naaparta na po sila magdamani. Pagawin nga, naaparta sila, gidala diri sila diri sa may Precision Triagora. Huwag nagising ka blatter po, nagpa-blatter si Jennifer, nagpa-blatter po kini si Rony. Huwag ang police, tungod kaya wala man po yung nga nagrabyano, wala man po yung nga nasakitan o kayo. Gira sa lupong kong mamaya pa kayo. Basta may napay chance, kaya yung magdamamani no nga, kaning mahilot pa ning ilang gugma. Kaya basta maka, kaning bigil-bigil lang, or kaning LK.
0: Pero kanis lang duwang nag-away, pariyar sila mga ikugan, o nila kaning isa, nangita og laing lalaki pa nga mas ikugan pa niya.
3: Pero nga na, magnamamani, nga na ang nga nasa pun-pun ni Jennifer allegedly dito sa ilang gipuy-an, may rason nga maragani ulbo ang kagubo tali ani nga.
0: Ang kapait lang ni Jennifer, okay sabi nagbudi si Rony?
3: Si Rony ang nasa pun ni Jennifer.
0: Siya nag-loeb si Jennifer?
3: Si Jennifer ang nakasapun kang Rony
0: ay,
3: magnamamani.
0: Si Rony. Nakasapun si Jennifer si Rony, nga nibudi kaniya, dito pa niya gi Churba Bells, sa ilang apartment nga ilang para sa ilang duha, ana?
3: Oh, yes, magdamani. Dito niya, nasapon. May rason nga ni Dako ang ilang agubot kay nasapon ni Jennifer, si Rony, allegedly, nga naghimo og Churba Bells sa lain nga binuhat dito sa ilang gipuyan.
0: Kalain sa kani Rony, siya pa'y nagbudhi. Dito pa niya gidala sa ilang kaugalingong bapa kujugal nila.
3: Kasi baka dili siya ka-afford, baka magdamani. Ito ba tawin mo ni mong electric fan? Nga dili mo katungon sa electric fan?
0: Ay na, muna, panuhon ka ni Sultana. Gubog ka na, baguban sa puti, patungon pa sa electric fan. Kasi may di pa na.
3: Muna magsakit ang mga pangyuran.
0: Kinsa may di mong nakit imong pangyuran, ana nga naaga at tumas electric fan. Electric fan pa niya sa kaning Taiwanese nga sos, gakurul-kurul. Gakaral-karal ba sa electric fan? Yes.
3: Oh, basin tungod kayo, medyo applicable sa budget, maka magnamamani, or baka si Jennifer, baka ang gahatag po sa allowance, ani ni Rony po magnamani, wala na sila yung choice, ito lang niya, gidala sila nga, maraga hindi sila kasal, pero marag nagsilbi po nga po, yan ang nila nga duha po magnamani, unya, wrong timing lang, kay naabot man si Jennifer po, so siguro.
0: Kaysa nalang sa gidala ni Rony, dito sila kaguli yung salag ni Jennifer.
3: Wala man po ingon nga pangalan magnamamani kay ay nakabutang is an identified male individual.
0: Basig ang gidala ni Rony dito si Marimar. Suba?
3: Kundi rin si Marimar basa si Luningning.
0: Luningning.
3: Kundi rin kung gira po si kundi rin Luningning o Marimar basa si Ramon po siguro yung pangalan magnamani.
0: Akato kay mahilig man tumutingke.
3: So naroon ginaasana pero at least ganing ka maunga kay basin i-refer sa lupon kay basin po maisuyahan. Or kung dili man gid sila magkabalik kay sa mayong abot pud magdamani at least man lang civil lang atagad kay nato ba sila gipagubanan dili pa bringon nga kani nga nagbulag kay ang magbulag sila nga medyo sakupa sila sa usag usa so dapat possibility nga basin pag magtagbo na pud sila gubot na sad so at least ayan sa lupon nga ma okay ni sila both sides pud magdamani maragi na gyud ako
0: so may advice sa pulis sa ila kay pareyar ra ba sila mga ikugan nga nagabudi kadang itapog pareyar sa lang ikugan pod.
3: Muna, hindi ka uya bang uban lagi. Nagahurot ng ang ratio sa lalaki karon maraga.
0: Nagkugas kalibutan.
3: Nagka-minus na ang ratio karon sa lalaki. So, ang tambag po sa pulis nila, mas mayo nga istorya nila dito sa lupon.
0: Oo.
3: Bahino nila kung saan manggalit po ng ilaha nga angay nga bahino nga katigayunan or kaning mga napundar po nila magdamani.
0: Pinakamok to iring? Upat man to, tagura sa iring. Kitulog mga.
3: Pito ka iring, so tagtulog to nga sila.
0: So tagtulog to nga sila.
3: Pikaso sila sa iring.
0: Luya sa iring, oy damay pa.
3: Na yun rice cooker, katong mga plato, kutsara, mga
0: bibi. Siguro, dala pa, pati takuri.
3: Pati nang gitagip-tip na nga takuri.
0: Napay takuri nga, grabe na kay takuling, dala pag-ihapon.
3: So yun, na kani nga, at least man na kani nga, maraga, kuhan pa din siya nga iso na maraga, pinagin pa siya magnamani ba kay, nilingan ka lang normal nga laging bae, kay kung nilig ka ni, magapat lang kuhan pero, siyempre, tao magyapon sila, makabati magyapon sila gagugma,
0: oh.
3: Sakitan, gihapon sila, pero kanila yung maraga, sakitahin po din siya nga love story, kay nilis, imbisan, loving ko, ilang nga pag-asugod, pero karon nagka, kani nga, medyo nagkabikil na sila.
0: Wala matuman ang ilang itawag nga love one another, kang isa love another one man.
3: Wala sila ni kani si Ronnie po magnawani, wala siya ni sunod sa katungatong fundamentals ba?
0: Ah, mo na napait lagi dayon.
3: Dili ko sa basic principles bito magnawani nga.
0: Basic principles sa mga manik muyay.
3: Na yun, dami yan na siya. Kung kita ikadusing, ikawansig-dusing ang sugo, nga diligid ka dapat nga mo sulpak. At okay, masulpak ka, dakong gubot, gid po daw siya magnamamani. So, at least karoon, na-refer naman sa lupo ng mga kaso. So, yan nga, kaninga mabalik sa mayong buhot, kaninga duha ka mga binuhat, nga nagkasakit tayo, ito nang nagiaan nga, doon na yung mga nangasapon, or doon na iban po, gadiri mo sugot nga magabulag. At ito na yung balita, agikan sa Maya Police Station Triago, para sa magdumrapid. Okay, ming, si magdumahan tayo na tricky, abe dyan, no? Sa balita.
2: Rapido, rapido.
0: Salamat magdumkiyan, nabati may gala. Nag-abot sila dyan na Pitas Police Station may galas Agora. Tungkol kay pariyara sila mga ikugan, mga igsoon. Pero kining usa kay ikugan, nagbudhi man. Nagdalaman siyang bibiboy, ganto may gala sa ilang salag. Diya sa ilang may galang apartment. Dito rasam niya gichurba. Nasakpan mo ning usa may gala, di nagmahay. Kadako na kay gasto na ako ni mong ikugana ka. Ako'y nagpakaon ka ni mo na... Karon nagbudi ka, agibawi may gala tanang gamit, takuri, tanan, termos, apil pa may gala ang mga iring gidala. Kay kung magpakamatay ko no siya, yaman po unang pamatyon kini si Rooney. Naon sa pasan ni Rooney, sab nga, waman makuntinto may gala nga pariyara mo to sa mga ikugan, mga igsoon. Nangita pa magyong lang ikog. Ano, nag-abot sa Sagura Police Station, mga igsoon, hopuli nga masitol kanilang problema may gala, kaysa muabot pas mga hikog-hikog pa mga igsoon. Sige, wala tayong oras. May galak kay musunod na ang laing programa. Inyong alagad, Mayor Clarix Oy. Salamat mga viewers. Salamat mga listeners. Ay kalibot may gala sa usa ka kagawas ng katilingban, katawhan labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan na matuman. Kailaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din lamang.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
6: DTX 500 Health Alert.
7: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 o ang Mighty C na ani sa halos tanan ng mga butika at pharmacy.
6: DTX 500.
8: Ako si Bakoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio,
8: ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
6: DTX 500.
10: Ako si Albert na taga-dumagit. Grupo ang akong mga tiil o mga pagkakit. Sa pagkadungan na po sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsule sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
7: Mapalit ha sa mga leading o mga drugstore butika sa inyong mga lugar. Garantisado kaayo na nga herbal supplements. Tamang gunay ang palaya o nanay ang palaya ang DTX 500. Grabe na siya nga mo cleansing sa ato ang dugo. Kay we all know, halos tanan karon sakit, nagikan sa dugo. Hugaw ang dugo, kargadog kolesterol ang dugo, taas ang uric acid sa dugo, taas ang triglyceride sa dugo, taas ang creatinine, hugaw yapo na ang dugo, intoxicated. Munang usa sa ato ang gina-encourage, kung mahimod, maglimpyo ta sa atong dugo. Munang gingon nga, in order to have a good body, we need to have a good blood, for the blood is the current of life. Munang usa sa ato mga gina encourage kaning pag-inom na to sa DTX 500.
6: DTX 500!
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
12: Wow! Katalina habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
13: Okay. Q7 lot. High blood gid ko.
14: Ano sa una ang
15: blood pressure?
13: 180 over 103 Gino. Times adigin ako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
6: DTX 500!
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ang DTX 700 muna'y mo cleansing sa itong dugo. Mulimpyo sa itong dugo. Kauban ang Mighty C. Isabay na to ang Mighty C. Kay kining Mighty C na to, muna'y mo paligon sa mga ugat, sa organo sa itong lawas. Mutabang sa paspas nga recovery.
6: DTX 500! Garantisado! DTX 500!
13: Q7 lo.

0: Ano ginabatsyag mo sa
1: high blood gid ko.
0: Ano sa una ang
2: blood pressure?
1: 180 over 100.
0: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Epic Tempo. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginabatsyag ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
0: Sa isa ka kapila ka mag-inom?
4: Sa
0: DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
0: Subong kamusta?
4: O ay na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay na ko ginabatsyag.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. DTX 500.
5: Hello, maing adlaw. Kinsay ngalan nato, sir?
6: Si Paul Mercado diay ni sir.
5: Ngutanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
6: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem. Magisud kog pangihi kay ni hubag man. Hubag pud akong tiil. Ginahilantan pud ko. Nagpa-check up ko sa doktor nya. Gi-advisean ko sa doktor nga magpakatitir. Magisud na man kog pangihi nga nakapamati ko sa radyo. Sa programa ni Dr. Hans, nakadungog ko tambal nga DTX 500. Mong ako din gisugo ang akong anak. Matubutika palit og DTX 500.
5: Yeah.
6: Akong gidistingan og inom. Niinom ko sa buntag kaduha, na sa gabi duha kapsula sa susunod taon. Adang tantawag tulog ka bulan, naayo ko, may alibyo. Muto na, kaihi na ko. Muto, gitangtang na sa doktor ang akong katitir. Ay nakaihi naman ko. Daghan na kay kong giinom nga tambal. Pero DTX 500 na ginakaayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
8: Engineering Prosperity, Dennis, sir, taga Manogan sa Buanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga, masigil po ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og my TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og my TC. Gainit niya kong tiil og abaga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang ngulmul sa akong abaga og batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura kong hubog maglakaw buyod. Nga kasakit niya akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 og my TC. Radyo na nga akong ginainom, sir. Maayo na po akong tulog karon, sir. Tungod anang DTX 500 og my TC. Salamat, jud kaayo. Ginilain Prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga.
3: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Anyway, sa itong oras limitado mo sa ibabay ko ay galimot usbo na ko DTX 500 Mighty C. Puros kini available mga higala sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
3: DTX 500 health alert.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
14: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga mo serbisyo o mo alagad kaninyo. Mao kini nga ni ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay. alagad, Rice Cagayan de Oro.
2: Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon, matakadlong Biyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dangpanan sa katawhan, nganangin hanglan og Davao. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.

0: Igala, kumusta? Maganda ang kanyang tanan. Welcome sa nagugna sa atong talumanon inyong, talumanon ng inyong kalagad, Mayor Clarix Uy. At naroon sa tamang zone ng Piernas, sa Pitsa Jess, karoon sa bulan sa Olio Twig 2026. Kumusta mo na ito mga binating tigpamina, especially na sa ato mga katawan dali sa rakbayan sa Ganyuro. Utob sa mabos sa signal mga zone sa 99.9 Magnum Radio. Ingan man sa ato mga kimabot sa ato signal sa ato mga radio stations na nag-hook up ang 106.3 radio natin, RPN, DXKO, ang Marian Radio. Babati po ta live sa ato mga Facebook pages ang Cagayan de Oro City Information nga office page o ang Office of the City Mayor Cagayan de Oro City nga Facebook page. Bunyang official page ni Mayor Rolando Clarix Uy. Okay? May ganda ang kanilang sa ngalan sa tukuman sa itong syarad, Mayor Rolando Clarix Uy. Nga man sa ito nandan nga ang kauban nga ang atong spokesman si Sir John Gilmore Janboy Actob. Garbo na ito magkauban garoon ng atong City Information Officer sa rakbayan sa Cagayan de Oro, si Sir J. Denizer. Sir, good morning.
1: Yes, mayong buntag, no? Boss Juntab.
0: Yes, sir. Morning, sir.
1: Kaubanan diri sa City Information Office. Darwin, Rod, and Lawrence, mayong buntag. And isip ulit, no? Ni Sir John Boy Actob kay not feeling well.
0: Yeah.
1: No, for the past few days.
0: Mm.
1: Ako lang sa, Sir John, I know you're watching. So, paayo lang sa adya, sir. And at iman, kami ni Mala, sir. So, sa tanan po, kami now.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Juntab, no? Sa Magnum Radio. Sa Marian Radio,
0: yes.
1: Sa radio natin, and sa RPN, DXKO, mayong buntag and mayong adlaw sa inyong tanan. And also, no, sa ato ang amahan, sa ato ang syudad.
0: Yes, sir. Good morning.
1: Mayor Rolando Clarix Uy. Mayor, good morning.
0: Yes, sir. Good morning.
1: And sa iyang tibuok
2: pamilya, Kapitana Lena Uy, Kapitan, Kikang Uy, former Vice Mayor,
0: yes.
2: No? Sa iyahang mga anak, no, Sir Boding, sa iyang mga apo, no, and sa tibuok, banay, no, sa pamilyang Uy, maayong buntag sa inyong tanan, also sa tanan mga opisyales sa local government unit of Cagayan de Oro, no, ato ang city council, maayong buntag sa inyong tanan, sa so, tanan mga department heads nga nagtan-aw karong buntaga, ug sa tanan ato mga kauban sa buhat, maayong buntag sa inyong tanan.
0: Sa mayor's office si Ma'am Sheila.
2: Yes, yes, oh Ma'am Sheila, oh chief of staff, no, ni Mayor Rolando Clarix Uy, Ma'am Sheila Lombatan, and also secretary to the city mayor, no, Kansay Lombatan, maayong buntag sa inyong duha, ma'am. Regards ko sa pinakalas na ko, gisgot.
0: Klaro, yung ma'am Kansay. Hello, eh. Maayong buntag sa ulit. Kanyang tunan, and dire rita sa ato mga nagkong gisgotanan, sir. Kaya mura og nindot ni ang atong pagtukyon karon. Agay pagpasabot, no, sa ato mga katawan. Especially na sa mga nagundang mga gisgotanan sa for the past week. Dire sa atong siraj ganyo sa pamangalaga ni Mayor Rolando Clarix. Uy, but unahasan na to. Record breaking katong kagahapong adlaw nga People's Day diri sa ato syudad sa Kindiro, 7193 although diri ni sa atong sa City Hall.
2: Yes,
0: oh na naman tayo mga previous records kay sa Carmen katong alayon sa birthday ni Mayor Rolando Clarix Uy, 9,000 almost 10,000 man to.
2: Yes.
0: But kinila sa atong naon katong kagahapong adlaw kami ni medyo dako kay sgutanan karon, 7193 but natay angayan hatagan og pagtagan nga mga sgutanan nini. Kaya napoy mga malisyosong utok na sa nihimo na sa dog mga mga sinahon mga god. O sige na lang, pasagda na lang nato, basta kaya nato nalagaran ng katawan, sir.
2: Yes.
0: Ato na isigutan, sir.
2: Yes, daghan kayong salamat, no, Boss John Tab. So kani lugar nagmalampuson ang ato ang People's Day kagahapong adlaw, no, nikabat sa 7193 ka benepisyaryo ang ato ang naserbisyuhan. Nagsugod ta Boss Juntab sa alas 6 sa buntag.
0: Yes.
2: No? Nauman po ta sa alas 6 sa gabi. And buot na ko pasalamatan, no, ang tanan ng mga personahe nga nitabang sa malampuson nga pagpahigayon sa People's Day kagahapong adlaw, no, kang Colonel Dexter Pahi, no, City Director na to sa ato ang
0: Cagayan de Oro City Police Office. Kayan
2: Cagayan de Oro City Police Office sa ato ang Task Force Oro, no, headed by Colonel Estanilla. Sir, daghang kayong salamat. Siyempre sa atong CDRRMD, Boss Juntab, Sir Nick Habagat. Sir, sa daghang salamat, sir. Nagamit gyud ang training, no, sa atong mga user gapon.
0: Gani.
2: And also sa ato ang CSU, Sir Sebastian Chua. Dagan kayong salamat, no. And also sa atong RTA, Boss Juntab, si Engineer Uclarit, sila may nagman diha sa atong mga kadalanan gapon. And also ang ato ang City Hospital, no, JR Borja General Hospital, headed by Dr. Mick Perez. Also ang ato ang City Health, si Dr. Adilia, si HIO headed by Ma'am Roxanne Ravidas kay siya nagpahulam sa ato ang mga encoders diya sa gawas aron paspas ato ang verification process no. And also sa ato ang CSWD Mamani Tungson ma'am daghan kayong salamat no. And also ato ang community affairs nga mga nag info disseminate dito sa tong ground sa tong mga kabarangayan no headed by Sir Cyril Ranile. And CPSD tuod Ma'am Merly Agustero ma'am salamat kayo ma'am salamat. Sa pag-set up sa mga bangko tents and tanan mga panginahanglan nun sa atong mga katawan diya sa People's Day no physical setup niya siya
0: first attack, last retreat
2: first in last out ni ang ilang grupo no salamat kayo Ma'am Merly. And sa ato ang City Mayor's Office no ayno nananaw sila karon diha sa taas daghan kayong salamat sa inyong mga kauban headed by Chief of Staff no Ma'am Sheila Lumbatan nitabang gyud in town og pamirma gahapon Bus Juntabs tapad ni Mayor Clarex no and also Kansay Lumbatan
0: yes.
2: No secretary to the City Mayor na siya'y nag-manage sa mga personnel gyud no aning dili lang sa City Mayor's Office but sa People's Day mismo no kauban si Marky Alapadan no sila gapon tandem sa tuang management diya sa People's Day ug sa tanang departamento ug opisina no nga nakig-coordinate and ang nag-participate gapon aron magmalampuson ang People's Day ni Mayor Clarex. Record breaking gyud to tinuod may pinakataas diri lang sa buhatan sa City Hall so daghan kayong salamat sa inyo ha?
0: And of course kini siya makita ninyo sa atong mga lagway mo ni ang gidaganon sa mga katawhan nga atong na serbisyuhan kagapong adlaw naay mitumaw nga pipila ka mga issue bunga lagi sa pipila pod ka mga malisyoso og gawnahuna nga mga tao especially na nga medyo nasina sila tungod kay dili kalimod kini nga serbisyo sir dugay na magundi nga gipatuman sa atong mahan sa tungsyon ni Mayor Clarex 2022 pa malapuson man eh daghan na kayog na alagaran kung next time siguro ato ipakita pila na gyud tanan but wa man ta nag kada magpasigarbo kung pila na gyud tanan ang importante kay gituman lang yun ni Mayor Clarex sa ihang prinsipyo ang gobyerno dool sa katawhan katawhan dool sa gobyerno now sir agi pagtubag sa nasangpit nga pipila ka mga issues para nga hatagan atong katinawan ng katawhan
2: yes Boss Juntabs no atong buot ipasabot no sa mga katawhan nga naminaw and nagtan-aw karon no kaning ato ang People's Day no sukwahi sa gagawa sa social media kaning ato ang People's Day is dili ni about sa ayuda
0: yes.
2: Kay ang gagawa sa social media is ayuda okay. Sige balik-balik no hatag bugas hatag kwarta so atong klaruho no labi na sa ato mga kauban nga dili aware ug uninformed kaning People's Day program ni Mayor Clarex oy is isa ni siya ka programa nung one-stop shop Boss Juntabs. Tanan serbisyo nga imuhang pwede i-avail sa City Hall, giusa na siya.
0: Comprehensive.
2: Giusa na siya, yes, comprehensive. Giusa na siya sa isa ka lugar, butang tag City Tourism Hall. Aron ang tao dili na mag-adto-adto sa lain pa nga mga opisina o departamento, no? Aside sa si Mayor Clarex mismo ang mga tubang sa ilaha personally. Diretso sila ma-direct sa kung asa sila na ituyo ng opisina. And ang mutubag, o ilang matubang, ang department head mismo. So, paspas kibali ang proseso. Paspas ang aksyon. Kay sila man mismo muhatag sa ilang concern dito sa department head. So, paspas lugar kibali ang ato ang proseso. That's why, mauna ang ato ang context sa People's Day Boss Juntabs. Dili, buot pasabot ng gipalinya kay hatagan o bugas. Kana siya is isa ra na siya sa ilahang ma-avail kumuha sila sa People's Day lugar. Sa Tagalog pa no walang uuwing luhaan. Kay naa man gyud madala. No aside anang pagpanghatag sa financial assistance o kanang ato ang bugas, naman pwede gan nang apply gali. Ato ang mga uban kauban rin na dawat man tungod kinag atubang sila nang apply sila kang Mayor Clarex sa
0: People's Day.
2: People's Day. So express service kibali na siya Boss Juntabs no. Isa ka venue na adto tanan nga serbisyo sa City Hall na mismo si Mayor Clarex siya nag facilitate siya gahatag instructions iyang ilabi sa concerned nga department head si department head og si client or si beneficiary automatic na sila nga sila ay magstorya no kana siya mauna siya ang context sa People's Day ikaduha ang kaning ato ang financial assistance, no, para ni sa mga nagdala og papel, mm-hmm, kay mao ang ilang gikinahanglan, no. Mm-hmm. Na ay uban nga mga kliyente nga dinagko ang ilang billing, bus John Tabs, like for example na magpa-surgery, na ay magpa-dialysis, no? Ato man ang ginalabi sa ato ang City Hospital. Ato nang ginalabi sa ato ang City Health. Ato nang ginalabi sa ato ang CHIO, no? Dili buot pasabot nga ilang gipagawas nga giusar daw diha tanan kay aron maatubang kang mayor, binuhatan daw pamulitika daw. Kadugay pa kayo sa eleksyon 28 man, mao pa may pagkahuman sa eleksyon, no, mas dugay pa ang eleksyon kaysa sa may pagkahuman sa eleksyon. So dili na mao ang context nga mura og vote buying kuno na ba mi gihatag nga mga ballot, sample ballots, na ba mi gihatag nga mga sample pictures, gali wala mi nag uniform og naay
0: dagway, wala
2: dagway or ngalan ni Mayor Clarex. Ang amuang ginahatag nga mga bugas, wala po yung dagway ni Mayor Clarex. So ang pagpamulitika lugar diha. So kana siya, no, wala una to ng mga ingana ang mga istorya kay ang tumong ani og tinguha is tabang man sa katawan, sa dagbayan, and serbisyo bus jumtabs.
0: Lagi kay sama sa tunalagpitan kining People's Day, dugay naman ni nasugdan right after nahimong mayor si Mayor Clarex. Nasugdan na ni siya nga services. Pasabot may sundili ni siya kay karon lang mitawa nga serbisyo. Kundili, muna ni ang prinsipyo gyud ni Mayor Clarex nga ipaduol ang gobyerno sa katawan-katawan doon sa gobyerno. Now, several years na ni siya nga nagdagan nga proyekto. Ngani pa man, dagan na kayo, libuan na ka mga katawan. In fact, di naman lang kay dire sa City Hall ang People's Day. In fact, naapod sa mga kabaranggayan. Kay sama sa atong kanunay na ang ipasabot, every first Wednesday of the month, muna siya ang People's Day dire sa Quadrangle sa City Hall. Dayon, kung another succeeding na dayon, is mutambong si Mayor Clarex during sa flag raising sa Osaka, particular nga barangay, nga mo'y napili nga dito, dito dayon, ipadayon o ipagayon ang People's Day. So meaning, dugay na ni siya, sir?
2: Yes,
0: dugay na ni nga servisyo?
2: Dugay na ni. Since 2022 pa, yes, ginabuhatan ni weekly, no? Nagsugod kini sa buhatan mismo ni Mayor Clarex sa Office of the City Mayor. Hantod, nagkadaggan, Boss John Tubbs, ang naglinya. So, nita og mas luag nga venue. So, atong gibalin sa City Quadrangle. No? Hantod, nidaggan na po, i-accommodate na po na to, appeal ang City Tourism Hall. Kaya rung ang City Quadrangle, may malingkuran, maplastaran sa atong mga beneficiaryo nga mo anay sa People's Day. Nagkadako pa mangyod Boss John Tubbs. That's why, ni-decide sa Mayor Clarex nga maadto siya sa mga barangays. So, ang People's Day dire sa City Hall, every first Wednesday of the month rana siya mahitabo. No? Succeeding Mondays, second week, third week, fourth week, si Mayor Clarex mismo ang iyang mga kauban dire sa City Hall ang muadto sa mga kabaranggayan kay dadto magpahigayon sa People's Day, Boss John Tubbs. So, katong mga nag-ingon nga ang tao gi palinya-linya gyud. Well, do your research, no? Mag-research siya kay kami mismo, gaadto man mi sa mga kabaranggayan. It's just that nahitabo tong kagahapon nga dako ang volume sa mga katauhan nga ni-ani sa City Hall. No, as early as 6 a.m. ang linya na nadia sa may Aurorama Carmen. And 9 a.m. na nadaw dadto sa may Jollibee Vamenta ang linya. So kana lugar Boss John Tubbs, taas na ta og backlog sa ato ang i-cater nga mga benepisyaryo, no. Ambot og na may sa ato ang nang istorya, no, na may mga hugon-hugon daw nga alas 12 pa daw sa kadlawon manghatag ng priority number, mao nang magsayo niya, dagko daw ihatag nga financial, dagko daw ihatag nga kilo sa bugas, no. So nay nagpalakaw og istorya ani gawas anang sa social media nga gamito na ang ato ang page, gamito na ang ato ang naong aron lang makapangilad, no. Dili kami ang inyong giilad, and dili kami ang gansi ani ang katauhan ang inyong ang giilad ani nung intawon ang tigulang naglinya gid intawon kay nasa nabasa sa Facebook nga ingani nga info sayo para ba, no, tinuyo, that's disinformation, no, gituyo nga magpakatag og istorya aron makailad og tao.
0: Speaking na nato, sir, lagi na ay ato mga kadunggan o natay mga information nga nadawat regarding ini nga malisyoso ba ang intention was to makakabang disinform ato mga katawan kini, no. Gina kwan yun, imo ra bagi hulagway pero may tsada pud mong hulagway ambungan mo pugad ko wa pay problema tsada sa kay lagi pili ambungan pud ga
2: salamat
0: mo hulagway yo kana di na mao ha
2: yo tanawa ko na ang mao katong pagpahibalo na to nga nag-cut off na ta.
0: Oo, na po dayon.
2: Sa isa man ka radio station.
0: Napagilain na ni, nga muraog na ingon ka nga gimuan nila nga midnight, kadaon pa lang.
2: Balita sa Cagayan, that's a fake page, no? Pilar ay followers na 100 kapin. Ang kaning isa, a local media station man na to, diri, no? Sikat nga local media station, na siya sa mga 600,000 followers. So legit kibali ka ng isa, nga giotro na, gi-manipulate na akong istorya. Laliman ka, umuingon siya og taman pa daw sa Bernice sa Kadlaon. Gi-imbitar na mong tanan kay nga mo anha pa sa People's Day. So, daga nag-chat sa ako, ana. Well, sa gabuhat, mga ni ana, no, pakiingon ko sa inyong boss nga ang tao ang inyong giilad, ana, dili kami. We know how to distinguish, no, tinuod sa dili. Ang katawhan nga nailad, ana, ang luoy.
0: Lagi, no? Gisakya na nila ang kani magunin na nga sitwasyon, sir. Nagpamatood lang ning epektibo kayo ang servisyo ni Mayor Clarex. Kay lagi, mumanagingon, kung hinok ang puno o kanabang prutas, lagi mo malantig. Pero sige na lang, ato lang yun, kanunay po, di pa balo, ang atong katauhan nga kani karon yung sitwasyon, gisakya na ni sa pipila ka mga fake accounts, fake pages, mga trolls, mga fake news muna. Napaglagi uba na ni, dakan, ng gawas, no? Kini, naagapon. Apil na ang atong gabatan. Tinuntuan, gigidalahig din ganila. Grabe yun, no? Kamaga,
2: napaw, grabe ko gapon. Halin kayo ko gapon.
0: Tanap mo, no?
2: Nana po, no?
0: Sige lang, kay nagpamatod ka na nga nagbuhat kasi mong trabaho. Meaning, epektibo ang imong gibuhat ka trabaho. Okay, lagi, mumbong gina. Alamin na si Mayor Clarex, nga epektibo kayang servisyo. Muna, nga inana ang ilang gabaton. So, maluoy lang ta kay mga katawhan, mo'y mabiktima sa inani nga mga sitwasyon. Now, dahil ang muntahan ng task nung ninya, nagninya tungod kay inay proseso.
2: Sakto.
0: Inay sistema. Hindi mo po ingong ipagdasok ng natos latanan. Hindi mo na mahimo kayo mag-stampede mo na. So, ang metabo is that ipalinya.
2: Well, sakto na, Boss June Tabs, no? Naagay linya tungod kay sakto tumigingon. Naatay sakto nga proseso ng iyagi, no? First and foremost, no, ang kanang mga linya, Boss June Tabs, na intended ang mga tents and bangko dato gawas mismo sa City Hall, no, na nasa mga 300 ka mga bangko ang atong i-locate diha para naglinya mga gani sila at least plaster. Kay once magsugod na ang atong People's Day, Boss June Tabs, paspas naman atong flow, ana. Katong mga naasa gawas nga naghulat, makalingkod to sila, no? But ang naitabo gapon lahi. Lahi gyud ang nahitabo gapon kaysa wala pa lang tanag sugod ang tao ni abot na diha sa may Jollibee nga Carmen.
0: Tungod lagi kay naa na mo gyud nagpakatag og storya gud.
2: Oh, naa lagi mo lagi gingon.
0: Sabotahi na ba? Ayaw ninyo gyud naa kay ang gipermisyon niyo katawhan man.
2: Mao gyud. A night before pa lang makita nato ato man ang kauban no si IC Soriano, isa na atong presidente sa ato ang
0: DPROs,
2: no? Dagan kayong salamat Ma'am IC. So, a day before, a night before, the night before nagpahibalo na ta sa ato ang mga beneficiaries nga dili tinuod nga mag-release og priority number sa anang alas 12. Kay mao'y ilang niabot nga storya daw sa ilang nga alas 12 pa lang sa gabi mag-release. Mao nang gadasok. Inga na kadagan. No, kung ako masayop, napo na sa mga alas 8, alas 9 sa gabi. Inga na nakabaga ang linya sa tao. No, makita na to. No. So, gi-announce na to nga dili to tinuod ang ilang nadunggan og niabot sa ilang storya nga anang alas 12 sa gabi mag-release na og priority numbers dahil ipasulod na. Kaya ang ilang giapas ani Boss June Tabs, priority numbers man, kaya kung makakuha na sila og priority numbers, pwede na sila muli. Kaya naman sila gigunitan.
0: Gani.
2: But, dili na tinood. Kaya ano, on the day pata mag-release ato ang priority numbers, upon verification, kaya i-check pa na ang mga papel nga ilang gidala, ipsakto ba, no? Naaba sila ay barangay indigency, naaba sila ay supporting documents and supporting attachments nga nagpamatuod nga mao ni ilang kinahanglan. So kana the night before na mo ni naitabo ato silang gipahimagnuan ana. Nay uban nang uli.
0: Lagi.
2: But majority nagpabilin.
0: Lagi. Mao no, nakahinayak na sila ba?
2: Nakahinayak gyud. Gikan pala sa lagyong lugar, gikan sa Balubal, gikan sa Bugo. Well, Luoy tao, no? Kay diya na na...
0: Inanay tao, no? Luoy kayo.
2: Oh, luoy, good. Binuhatan na sa mga dimayo o ba-ba, bus yung tabs.
0: Kana bang mga disinformation ba? Mula gina, alikaya nung tanato. But anyway, kasabot man tayo sa ilang kabuhaton, mandaot, magiging sila. Pero at the end of the day, kini mga tawanan na servisyuan mo po ni Mayor Clarex, ang ato lang ipasabot na nato, kini karon yung sitwasyon, kana siya, natay sistema dana sa masingingon ni Sir Jade, nga ginasusi na to ang mga papilis. Dili kay automatic lang din nana, no? Dili mga isoon. Na yung proseso na yung sistema. Kanang people's day. Di lang kay basta-basta na siya. Now, dili lang po kay ingon ayuda. Okay? Kaya may ingon sila bugas, na kwarta. Kabahin lang na siya, but di na siya mao ang persi, ang pinakaunod sa servisyo ng itunod niya. Kaya mga ganit people's day, gigayin gina para sa katauhan sa syudad sa Cagayan. Ang tumong is that kung unsa imong problema, ilibin na kung nakay problema, panalitan. Problema ni mo sa balay runon sa ospital, kaya doon na kay kabanay baka, nga nabutang na nasa balay tambalanan. Imong idangop dito, matubang ni mong mayor, iya na sama sa kiwalang kwa na ni Sir Jade kanina, pwede nga ihatag sa JR Borja o asa pa nga health services. Muna siya ang sistema. Dili kay ingon nga, pero kanang na ay kanang cash assistance, na siya, but dili na siya mao ang pinakaunod.
2: Oh. Yes, kung atong madumduman, Boss Juntabs, atong milabayng Sabado, no? Nata sa Barangay Carmen, ang atong naservisyoan ato estimated close to 9,400 beneficiaries. Akong baliko, 9,400 ka mga beneficiaryo, no? Estimate, so, exactly 9,361 ka beneficiaryo. But, hapsay man o ganutoy man ang ato ang pagpadagan, it's because natay sistema nga ginasunod. Compared aning 7,193 kagahapon, lahi gyud siya, Boss Juntabs, kay
0: naunhan naman
2: naunhan oh naunhan dako na og volume ang tao sa
0: mga kwanbunga lang sa disinformation sa Pastilan.
2: So kaning sa Carmeno nga 9,300 hapsay man
0: pastor kayo
2: adagan kayong dagan kay linyaw nagsmile pagali oh. Same system ang ato ang ginapadagan. Same manpower and same personnel ang nagman. No? So, aside anang sa Barangay Carmen, ikapila naman po ta nag-conduct og People's Day weekly sa uban nga mga barangays, diri mismo sa City Hall, and mukater magyapon ta og mga 3,000 to 4,000 ka beneficiaries, no, every People's Day. So, kung ingon og experience na ba or trained na ba, well, kada semana na to na ginabuhat and expected na to na nga daghan gyud og dagsa ang dako gyud og dagsa sa tao, labi na kay kinsa ba dili gusto mo atubang sa mayor Juntabs aron ipadangat ang iyang problema. So naay sistema ginapadagan, ang personnel fully equipped, aware sa iyang buhaton. Gani kanang sa Barangay Carmen, o plaster kayo o nang lingkod tanan. Kita man nato sa mga hulagway diya nga giflash sa ato ang screen. Plastada unya nagsugod ta og alas 6, nahuman ta og alas 5 sa hapon. Nag-smile tanan, nakauli, gali, medyo ngit-ngit pa na sila. Ba't ka na, kadlaw na na sila naglinya. No? That's why nakalingkod tanan, dili, pariha, gagapong adlaw nga ana pa daw, alas 5 sa hapon, naglinya na daw. So, itong nahistorya, itong nahinabi ang uban nga mga nakalinya gapon. Nalagi daw, gaingon, nga alas 12 pa lang sa gabi, mag-release na daw. O, mora to ilang tuyo, ang priority number. Niya, pag-abot nila sa area, kay giingnan man nga, pagkabuntag pa.
0: Gani.
2: So, gadasok yun sila.
0: Mula gina ang gisagulan na magutto ka sitwasyon kagapong adlaw sa mga tao nga mga malisyoso nga ang tuyo lang yun nga ilaha lang yung blabugon ba no ang sistema. Kaya sama sa gingon nato ni Sir Jade nga kini siya nga sistema nato pagpatuman sa People's Day, it has been working for pila na several years na since 2022. Pasabot na mga suon, galihok na nga sistema, epektibo na nga sistema. Wala magay siguro ang may pausabon na ni kay lagi na napamatud-an naman, proven and tested naman ni nga sistema. Katulad ito kagapang adlaw tungod kay naalagay nagpakatag og istorya nga mo ni nga magsayo mo diya kay alas 12 sa kadlaw maghatag ng priority number o guban pa hinungdan nga ang mga tao in town nagdasok po dito o iras ang kabaturan is at buntag pa ang mga tag o mga priority numbers. But at the end of the day lagi naservisyuhan man nalantong uban nga medyo pag-cut off ato lang sa ngihangyo nga dito na mo sa next. But sige lang, ay kabalaka kay matiman magigyapon mo, matagan magigyapon mo pagtagad. Pero muna gina nga nasagulan naman lagi sa dilema o buti hinungdan nga medyo nanay kaguluyang gamay. Pero kalang sa Diyos na successful mo po, kalang sa Diyos na servisyuan mo po, Og nagmalapuso mong pod, Sir Jade.
2: Yes, Boss June Tabs, no, dako kayong pasalamat na to sa Ginoo and sa ato ang mga kauban kagapon. Successful. Wala may any untoward incidents nga nahitabo. Maugin ay may tabo, no, basta ang tao na nasa linya, gusto tanan mauna. No? Gusto tanan mauna, kay tanan gadali. Gusto tanan nga sila yung makauna sa linya. Muna nga gadasok. Wala na nila gisunod ang sistema nga gatong ginapadagan, ginapatuman. But at the end of the day, nahuman mangyapon nato og naserbisyuhan mangyapon nato tanan nga mga katawhan nga nag linya gahapon. Naalang gyud tay ko ano last minute decision nga i-cut off anang orasa as early as 10 a.m. kay nakita man nato nga kung dili nato i-cut off mo bisin mulaos pa sa Lourdes sa Liceo nga skwilahan.
0: No?
2: Oh, ang ato ang ginaunaan na, labi na si Mayor Clarex, no, ang katawan nga galin niya kay ulan, init, plus napay hazard sa sakyanan. Mga past People's Days, Bus Juntabs, wala may ingana na itabo.
0: Plastada
2: man, no, safe man sila, gani, naagani tayo giprovide niya pagkaon niya, na ilugaw, na ay kape, na ay biskwit, na atay mobile kitchen niya sa ato ang City Hall giprovide para sa mga beneficiaryo. Gusto mo avail sa People's Day. But rest assured, gyapon, no? Nagpasalamat gyapon mi sa buhatan sa City Hall, no? Labi na si Mayor Clarex sa mga ni suporta o ni sabot sa People's Day kagahapong adlawa. Though overall, totality, no? Successful mang gyapon ang People's Day, no? 12 hours nga non-stop tong operation
0: Busjuntabs.
2: 6 a.m. to 6 p.m.
0: Gani, gani, no? So nagpamatud lang na nga anyway kini sa karon nga sitwasyon na kung kining wala ning gipatuman ni Mayor Clarex ang People's Day, asa mo ni mamaingon ni sila
2: mao gani
0: kanang City Mill kabo ka mga katawhan kapin City Mill mo gani nga although naay regular nga pag-alagad si Mayor Clarex diya sa Buatan pwede na makadalikat ka mo sa mga nagkarihan ng mga departamento, makapadangat ka mo. But kini siya nag-gain og usa ka daw particularly para itipok tanan diha mo gani na diha nga komprehensibo nga one-stop shop nga serbisyo na adat tanan para nga ugaling sa inyong concern automatic dayon nga mahatagan og pagtagad na pangutana na himo ba ni sa uban
2: mao na pangutana karon Boss June Tabs, no, diha ta, no, sa ilang panahon na aba
0: gani
2: buhat ba nila, no,
0: gani
2: muna karon gibuhat ni Mayor Clarex galatag sa ana nga programa sige na pug panghilabot
0: gani gani,
2: no, kasina man siguro ni dala kasina.
0: Mo na magina. Wa man lain na dala kasina. Masina may gundayan nga eh sabtan man to pila ka tuig naman sila sa sukat sa pagbigo ni Mayor Clarex. Grabe naman ang ilang kuan pero natong mayor wa man gid mataranta wa gid yapon ang padalaan ni padayon na gid yapon sa pagkalagad nga naman kita man yang epektibo man nga sa klase serbisyo. Kaya naman kay katawhan mas mismo ang nagpamatuod nga midalikat niya mo ning ilang mga concerns na tubag. Otherwise kung dili ni epektibo. Wa siguro mga anak di mga tao.
2: Mao gani Boss diba? Juntabs, no? Amang kang makaduol ka sa mayor. Kang istorya ka sa mayor. Mao man ay deprived kayo, no, sa ato ang mga katawan labi na lugar dito sa ubos-ubos nga estado lugar sa kinabuhi. Dili sila basta-basta makatubang og high-ranking official, no?
0: Gani,
2: labi na ang isa ka mayor nga highest ranking official sa isa ka syudad. Inay mo na basta-basta matubang Boss June Tabs. Ang uban gali, maglikay-likay, maingon nga na yung meeting na sa Manila. Dili mo atubang o yano nga tao.
0: Gani.
2: No? Kana nga na nga programa Boss June Tabs, makita mo na to kay gakadugay, kakadaghan, buot pa sabot, epektibo.
0: Mamang gani. No?
2: Kaya kung dili na epektibo, dili na anaan.
0: Gani.
2: No? Kana makita na to nga nakita nila, na feel nila, nga gipaminaw sila,
0: gani,
2: na istorya sila, napadangat nila ang ilang mga concerns sa ilang mga lugar. Lugar si Mayor Clarex, isa ka-example sa isa ka-leader nga gapaminaw.
0: Pinaka-essence mag siya sa serbisyo ang matubang ninyo. Kay, lagi, ikaw, usa ka karon ka, public servant, may tawag nimo, di ba? Public servant, you serve the people. Imo ba na? Ano mo nang ibuhat ni Mayor Clarex karon nga iyang gatubang, isambisyo ang katawan. And mulagi, sama sa tungingon, karong pumunta na kanong ginani gyud ka na naman tay magkadunggan kaniya do nga magkanana nga sitwasyon pero dili sama nini karon ka komprehensibo and direkta nimo mismo maatubang ang atong mayor nga services, no, nga layo sukwahi sa mga nanglabay and especially na atong milabay gyud sukwahi kayo kini karon mo ay tinuod og pinaka essence ba sa public service nga naagi diha matubang nimo makita mabati sa katawhan ang gobyerno. Kana, tana. Kini sila ng mga ulagway mo ni ang atong servisyon. Mo ni sila. Kabay kini mura og concern ni sa RTA, man siguro mo ta sayo or tambal ni.
2: Well, daghan na kabin.
0: PDS nag-apply. Yes,
2: nag-apply ng trabaho.
0: So mo ni siya sama sa Gingon sir. Ehemplo ni siya nga dili ni siya nga ayuda diha sa atong People's Day. Na yan ang apply trabaho, nadawat, automatic.
2: Automatic. Sige ito, mga kauban rin sa City Hall, no? Diha man nangagi sa People's Day, nang-apply yung trabaho, nakasulod sa City Hall, no? Upon assessment and evaluation, mauna siya ang essence yun sa People's Day, Bus Juntabs, na puyo ba nang-apply o housing.
0: No.
2: So na nakaroon, nagpuyo sa relocation sites.
0: Kini, kuhaan man niyo, wheelchair.
2: Oh, PWD. Natan si Mayor Clarence o wheelchair.
0: Mm-hmm.
2: So, kana, but pasabot daghan og serbisyo anang People's Day dili nang mahatag og bugas nga gapanggawas karon na pay mga vloggers nga taka ra pud og podjot pud og content. Well, research sa una inyo man ang katungod, no, nga inyo nang imuong material, but before mo magpagawas og material, do your research kung unsa gyoy naa ana, no. For example, People's Day programa na siya sa City Hall, gipanguluhan sa atong mayor nga one stop shop, komprehensibo na adya tanan, medical, financial, no, educational.
0: Ganit.
2: So dili man siya ingon nga sa inyong gipagawas nga manghatag og bugas kwarta. Well, that's not the essence of People's Day.
0: Kabahin siya tungod kay naka na nga concern pod kung naay concern lagi nila sa panalapi, panalitan na bayad baka sa ilahang para kuha, no, kada sa ospital o unsa ba palitambal. Naana siya.
2: Naana.
0: Pero dili lagi mao'y pinakaunod. Kaya sama sa itong gingon, komprehensibo ka na diya nga mga serbisyo ang ipatuman. Kining uban po, kana ang ilahang gina-highlight tungod kay gusto nila nga i-misinform ang katawhan.
2: Well, kana yun, Bus Juntabs, ipikto na no, sa kasina, gusto ganit man daot. Gali ka na nga itong kakakita sa social media, no, nga murag kada adlaw. Naamang ipang daot, maghilak man ang adlaw o wala gyud matang. Unsa ba kanin soldado ba kanin unsa may
0: adik kanis la systematic ni pag misinform, disinform, systematic ni suportado ni sa pipila ka mga tao nga ato naman ka identify na gyapon. Pero sige lang, identified na kay na naman kita magadunggan nga murag gihouse sa usa ka lugar.
2: Uy.
0: Diya tanan, na diya tanan, gahimo. Ang ilang trabaho na yun, maghimo fake news.
2: Aguy, gagan na ba? Well, basin, ampu lang tanga, di masipyat, no lang.
0: Di, may baka na magkapon na tag-asa na sila dapit.
2: Okay, duda ko ani, Bus Juntabs, kaning ilang gisugo ani ng mga batanon kasagara. Wala kabalo, unsay kadako ang ilang atubangon ani po, no, once masapon sila. Kay,
0: may kaso ba ina?
2: Ay, naagir kaso ani, kay dili lang ang tao yung mong giilad, mga people in authority na ang imong gibot tumutumuan og
0: bisan-unsa na lang ipanginoon
2: istorya ana lugar tanan kanang mga tawhana nga inyong gidaot, no, tanan ilang istorya ana, no, considered as news na lugar inyong buhat-buhatan og istorya mukalat. Well, dako kay magtulubagon ana kung masapon manggani mo, no, so
0: gani.
2: Careful and think twice, no, naan ninyo kung unsay inyo ang makuha nang magsige mo og pandaot sa isa ka tao.
0: Sige lang, importante nga ang katawhan sa siyudad sa Kinduro, kinabag ang katawhan nakasabot naman pud ani nga sitwasyon. Ang ilahang yun nga kanunay lang nila ilaron, no, ilahang yung misinform ang katawhan. But bang bright mong puni katawhan sa siyudad sa Kinduro, kasabot naman puni na ni karon nga sitwasyon. Naay pipila ang pasaba. Kaya yung masabah doon, may mga, paano, anong bawaan man nato ng saba, mamito ng, kung suba nga mabaw, saba.
2: Mga
0: na, di ba?
2: Mga na, dagat.
0: Anyway, sagdan na nato, eh, siguro parang kalipay gini nila. Ang importante lang, nga nga tukaman sa itong sirad, Mayor Rolando Clarex, uwi, wapag niya po nagkatando gani. Sama sa itong ingon, successful kayo ito kagapang alawa, 7,193. And pinakadako ni so far sa diri sa City Hall lang,
2: yes,
0: ha, ang 7,193. And apay succeeding pa ang mga People's Day. Kay dili maundang ang People's Day, bisa kun saon pa ninyo kataki. Bisa kun saon pagin na ninyo og misinform katawan, di gini undangan ni Mayor Clarex. Hino, dugangan pa niya.
2: Na, musamot pagin mo on Bus Juntabs kay mura og initially mo, nakag-storya mi ni
0: Mayor.
2: Mayor.
0: Ala.
2: Imuon nang yung twice a week ang People's Day.
0: Yun.
2: No? Well, initial lang na siya. Ha? Kay, I don't know if unsay pagpamaagi ana, but gikan mismo kang Mayor Clarex nga mas ipalapad pa niya ang serbisyo. The more mo mandaot sa amo, the more na mo ipalapad among serbisyo. So kaning People's Day no nagplano si Mayor Clarex nga himuon yang twice a week.
0: Alaka.
2: And gani next week no natay giplano pod gihanay nga People's Day si Mayor nga special nga People's Day
0: Bugong Tabs
2: para sa ato ang mga PWDs.
0: Wow, kana.
2: Persons with disabilities. Sila ang atong i-cater aning People's Day no. I think next week or within this month mag-announce lang ta once finalize kay initial pa man to nga na-share ni Mayor Clarex. So sa katong mga sige pandaot padayon lang mo kay amo pong ipalapad ang amo ang serbisyo labi na ning People's Day imbes once a week rami mag twice a week ganun
0: man. Bahala mo na magsingi mo pandaot, but anyway sama sa atong igon katawan ang sabot na lagi. And samot hinoon nga madasig si Mayor Clarex kay nga naman nagpamatuod man ning epektibo yung serbisyo. Nagpamatuod man ning nabati sa katawhan. Nagpamatuod man ning midulot sa bukog sa ato mga katawhan ang nasangpit nga serbisyo. Muna nga di gineundangan nino ni ipalapad pa hinoon. Diba?
2: Mao gyud nay tubag na to sa ato ang mga bashers no.
0: Lagi.
2: Sa ikadaghan na ginato nagkandak og People's Day Boss Juntabs since year 2022 weekly na to na ginabuhat. Wala may saba, wala may
0: lagi.
2: Ingon nga daghan mga reklamo. Kagahapong adlawa, naalay gamay nga kakulian no sa sistema nga katong ginapadagan. Saba na kayo sa social media, gali ang gasaba-saba. Kato pag yung wala diha,
0: no,
2: wala way gitabang, wa naglinya. So kuha lang og picture, depende man sa inyuhang panlantaw kay ang katong side dapit sa gate. Medyo guot dito na ito kasi among giingon, natapok ang volume sa tao.
0: Gani,
2: gani. Pagsulod na nimo diri sa may tourism hall, plastada naman.
0: Gani.
2: Ang natuwa lang ato is unsao na ito control ang tao nga natapok tungod sa inyong gibuhat nga disinformation, nagpakatag mo istorya nga di mao. No, aside lugar, yun, sa katong mga niana, kiniingon po nga gusto sila mo greet kang Mayor Clarex. Ato tong gidawat man pod nga ma'am nganong ni anhi man gigkaron nga naay next week. Gusto mi mag-greet kang mayor kay gusto mi mag celebrate uban sa iya sa iyang birthday. So isa po na ka factor Boss Juntabs nga bag-o pa siya nag celebrate sa iyang birthday atong adlang Domingo. So happy birthday day no Mayor Clarex atong happy birthday day Mayor July 5.
0: Belated
2: Domingo. Isa po na ka factor no nga medyo daghan gyud po naglinya gapon compared sa mga previous People's Days nga atong gipahigayon diri sa buhatan sa City Hall.
0: Isolated incident rin ko butong naon Sir Jade nga kini inani karon ang sitwasyon kay lagi daghan ng factors especially na katong factor nga naalagi nagpakatag istorya nga inana manghatag og priority number alas 12 pala sa gadlawon, so na misinformed taon ang katawhan. Pero wa kan example sa atong mayor ni Mayor Clarex padayon gapon nga nakalagad siya. In fact, lagi, itutukan kiniya, mapahumon magyapon nga nakalagad si Mayor pag pirma, nagkatubang sa mga katawahan dito. Taliwala nga, grabe ang mga, kuan, mga misinformation, disinformation, nga gipanghimo. Kini sila ng tagaan magyapon o pagtagad. Nag-uli gini sila, sinatagsa-tagsa ka mga panimalay, nga na bit-bit, o natubag ilang mga panginahang lanon.
2: Well,
0: na ang importante.
2: Yes, mga importante, no? Ang totality sa ato ang gibuhat nga People's Day program kay gapong adlaw no despite sa mga challenges nga ato ang giatubang nagmalampuson ang People's Day no nahuman siya sa alas 6 sa kagabion and tanan natubang ni Mayor gani daghan pa gay nag-greet sa iya Boss Juntabs pag-abot diya sa iyang atubangan no nag-greet pa siya happy birthday and malipayon ang tao nga ni uli no kay naay nabitbit ang iyang concern na address, ang uban nga nang-apply na interview. So, tanan lugar kibali nga na ituyo kagahapong adlawa nga niyan na sa itong People's Day na akomodar man. Itong nakita nga pag once nakasulod na sila, nakatubang na sila kang mayor, dako ilang isi o nagpasalamat sila. No? Kay na ay serbisyo ilang tagamtaman o nabati.
0: Oh, ato mayor, oh, mapahiyumon niya pong kayo. Paliwala sa mga, kuan, no? Mga pagpangatake. Sige lang, pangayon lang mo. Eh, sama sa itong gingon, ipanayin magigyan po na ni Mayor Clarex ang servisyo, okay? Sa mga nagtanong natin, nagpadangat, iminsan si Engineer Mumbungan.
2: Ay, Engineer, may buntag. Buntaga,
0: Engineer. Oh, ikaw may labing ambungan. Mato po niya, may buntag. Ay, may buntag, Engineer Joel Mumbungan.
2: Engineer Joel Mumbungan, no? Fresh from, nagkuhan lang, pahulay lang gamay, no? Isa gagapong adlawa, murug.
0: Alam mo rin kay gaping?
2: Chadaug aura. Oh, Chadaug aura, no? Kamusta na, Engineer? May buntag.
0: Pero sama sa itong gingon, ha? Nga, kini nga, atong agig reiteration, kini siya lagi nga servisyo, kini People's Day. Dili ni karon lang, nga may boto lang na nga servisyo, kundili paglingkod pa lang ni Mayor Clarex sa 2022, gipasugda na din yan yung programa, kini sama sa kuyog ta sa servisyo sa baryo, kining suroy-suroy ta sa baryo. Okay, daghan pa ni, ha? Dili lang kay kini lang, daghan. And of course, daghan na ang naalagaran ani. Dugangan pagigyapon ni. Sunod Lunes po, na pagigyapon tayo People's Day. Pero dito na sa barangay. Okay, dito na sa barangay ang People's Day. Okay, nara. Ipunan, yes. Julio 13 po. Ato na lang nilakwitan kayo. Nag-isigot naman tayo ni Ipunan. Di ala po, Jela ha. Although mangani, na makadalikyat yapon itong mga kasikpit ng mga mulupyo, no? Kasikpit ng mga barangay. Mga dalikyat man. Now, mula gina, gingon na to, nga, dugangan pagigyan po ni Mayor Clarex sinuhon kining nasangpit ng mga serbisyo kay lagi nakita nga epektibo madangpan sa katawhan maserbisyuhan ang katawhan mora na ang labing importante pag isuhan, okay? Sir Jade gadget lang minaw sa tag pipila kabaluan ng painom doon pagbalik dugang mga sekitaran stand by
3: ang programang inyong ipaminaw binayran ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
20: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
21: Mahigo bala ang imo dugo?
22: DTX 500!
21: Masamit ka bala gina-allergy?
22: DTX 500!
21: Ang DTX 500!
22: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo?
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina
22: sa
1: sa mga nagkalaylay ng allergy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ito na!
2: Kuto! Ayaw na pabutang na mag-wild ang imong tiyan. Tara! Kusina Need Yourself! Naga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako! Tagang lami nga butahe! Bukas 24 oras! Kusina Need Yourself!
3: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
4: Naku, mahal. Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw!
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
12: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
13: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
9: Madukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Gilman Kagilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Bugas-bugas sanaw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na. Apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Log.
5: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

0: Ito ni sa Tupo Rigo Bansa, itong tulmanon inyong tulmanon ang inyong lagad, Mayor Clarix Uy. Old of course, sa ato nang nalagpitan sa unahan kagayon na sa magbasa sa Tagbinsay, nagpadaang at Tagbinsay si Engineer Mumungan Tuon, matapin niya ang ato mga kalampusan ilang kapakyasan.
1: Uy, kana.
0: Sindot sab.
1: Kuyaw kayo.
0: Kuyaw sa Engineer Mumungan.
1: Idol kayo na ako ni Engineer. Dili lang Engineer mo, makata pa.
0: Pero sakto po, no? Okay, extensively at ang i-discuss kayo na katong pagpasabot ato sa sitwasyon kagapong kadlawa sa People's Day. And muna, smato pa ni Engineer Mumungan, ang atong kalapusan, ilahang kapakyasan. Kaya lagi, wak mangguna nila na himo ka nito. So karon ilan na lang batoon, ilan na lang sawayon. Pero sige lang, importante, si Mayor Clarix, wala matandog nini, padayon gigapon magalagad sa katawan, susama nini nga mga serbisyo. Og na, magalit tayo kay SB pa og mga nawa. Ato na i-announce niya, total. No, and of course, dagan pa ta og mga sigutanan, Sir Jade, no, atong kauban gapon. Of course, yung atong ambungan nga City Information Officer, Sir Jade, di sir. Siguro sir, dere sa tasad, lain pa natin mga sigutanan. Kay, congratulations po kabat gato sa 382 ka mga TechBook students sa atong Cagayandero City College sa TSTI ang malampuson nga gigraduar at tumilabay ng adlaw diyan na pita sa Tourism Hall.
1: Yes, well, kani siya, Boss Jun Tabs, no, sa mga wala nakabalo. Isa ni sa mga brainchild, damgo ni Mayor Rolando Clarix Uy, no, nga naay mang-graduate sa kaning atuang City College.
0: Yes.
1: Kay ang City College mismo, isa na sa iyang buhing damgo yun na niya, Boss Jun Tabs, nga kung manggali, buligan siya sa katawhan nga mahimo siyang mayor, of which nahimo yun siyang mayor, kana gyud ang isa nga yang itukod, no, City College libre nga tuition og libre nga edukasyon para sa mga kabatan-unan nga nagpuyo diri sa Cagayan de Oro. Kay dili nato malalis, no, ang education is a life changer, no, mo nay equalizer sa kinabuhi, no, mo nay diya ta mo agi, no, nga kung educated ta,
0: no,
1: nakahumanta sa ato ang pag-eskwela, dako siya og mahatag sa kabaguhan sa ato ang kinabuhi, no, daghan oportunidad nga mag-abri.
0: Gani, gani.
1: Kana Boss Jun Tabs, naa na magyud tayo City College, so karon nakita na nato ang produkto sa City College nga gimugna ni Mayor Clarix Uy, gani 382
0: ka
1: estudyante ang malampuson nga ni-graduate atong adlawng Wednesday. That's why gi-move gyud nato ang People's Day sa Thursday.
0: Yes,
1: kay gi-priority ni Mayor ang graduation sa mga students sa City College atong adlawng Miyerkules. So congratulations mga ma'ams and sirs.
0: Yes, ang mga ni-graduate ato, congratulations sa atong the men and women sa atong City College na kay pinanguluan ni Dr. Justoni Pabia. And ang mga ni-graduate, nagkato, no, kabayan sa mi-graduate ito sa Electrical Installation and Management, NC2, and NC1 and 2, Shielded Metal Arc and Welding, NC1 and 2, Gapon Housekeeping, NC1 and 2, Carpentry,

0: NC1 and 2, Barangay Health Services NC2. O muna, congratulations. Kay automatic kuan na sila magkatrabaho kay of course kini sila na mo poday nato himuon pod nga mga lakang mga interventions para nga makasulod po sila sa trabaho. So congratulations. Ato pog ipasalamatan po ng atong kuan da Councilor Jing Daba, si yes. Amazing Jing Daba.
1: Yes, chairman ang City Education Committee chairman.
0: No? Yes.
1: Councilor Moreno Jing Daba the fourth, no? And also napo dato ang regional director sa TESDA, Boss Jun Tabs, present yapon sa ato ang graduation, si director regional director Rafael Abrugar the second,
0: no? Was.
1: Also ang ato ang TESDA nga provincial director sa ato ang Misamis Oriental, no? Director Marigold Cherry Garrido na agyapon, no, kaning TESDA dool man ni sa dugan sa City College, but dool yes. ni sa dugan sa mga taga peso. Naani sila, partner ni sila, no? Katawan. And also so, si Dr. Marte Imperio, present yapon, no? Gikan sa Mindanao Tibet Association. Siya ang presidente sa Mindanao Tibet Association, Boss Jun Tab. So yes, siya mo ato ang keynote speaker atong adlong Martes sa graduation sa City College.
0: And yes, congratulations once again sa atong mga graduates sa City College Bagway pa lamang atong malabayng Miyerkules, okay? Nagpadangat po siya minsan si Sir John Boy Actob, Sir John Gilmore John Boy Actob atong spokesman. Ano pa niya, nag-uba na giyo ng mga ambungan, buhay na sa career, buhay na sa love life.
1: Ayay, mawag yapon yung messaging, oh, sinog, not feeling well, mamirag yapon ma.
0: Di ko ang mag-iapon siya, buhay na sa love life ron.
1: Uy, naday.
0: Ah, buhay na sa.
1: Ako na-update, ana. Taga City Hall ra.
0: Okay. Kala mo ako masayo.
1: Ato nang i-research, B. Ato nang i-research. Kasi sige, manong kakita niya sa abuso. Oh. Gansin ni Karun, gini ka balo sa ako.
0: Sa apil ka na, buhay na sa love life. Anyway, may nga pagpamina. And get well soon, Kangkwan. Kining Sir John Boy kay tagtauran para maging na gibate ng balatian.
1: Agoy.
0: Na medyo paway-paway lang sa ganyan.
1: Dali rana. Maulian kinamay. Ano may mulaga ka?
0: Ay, gusto. Oh, dali magatiman.
1: Dahil matiman mo muna magkapadali.
0: Alag.
1: Kispirin o giyakapsol na yung atambala na. Nga na.
0: Ikaw, gaya mo. Kabalos ka din ron.
1: Accountant mo daw. Ah,
0: marag na. Basta kayo mo na doon. Kabalos ka din ron. Di ka kabalos.
1: Balik, nag-duty rin. Kaya di ka kabalos.
0: Anyway, congratulations da sa atong City College, ha? Uy, congratulations po kay panahin po ang dugang pang-servisyo sa atong mga nakariyang mga ospital sa atong nakbayan. Ilabi na karoon dito na pita sa may City Hospital Tablon. Nagpagayad sila o pagpamurga. Deworming, no?
1: Libre ni Bus Juntab?
0: Yes, yes, yes. Aron nga makabinipisyo ka itong mga kakawa na ito. Kini-alayon po sa kanibang deworming month. Ang dagkanday ka po ning kuno karong bula na. Pagsaulog sa National Deworming Month, no? Kagandiyoro kanaligay ang atong Tablon. Kagandiyoro City Primary Care Center Tablon. Muni ang libre nga deworming schedule para sa tarang bata 4 hangtod 8 anyos ang panuigon. Tibok bulan sa Hulyo, libre niya. Walay pagpurga. Alang niya itong mga... Uy, napasinay na mga aon ka ron. Ay, nalang, di na
1: so, famously. Famously rin yan, no? Sa balik na ito, GRB Tablon.
0: Yes.
1: Libre ni, para sa mga bata ka ng edad, 4, padulong 8 anyos, no? Purga ni, sabi siya pa.
0: Purga.
1: So, famously ninyo, no? Isa ni sa mga services nga gitanyag diya sa ito ang City Hospital. Again, libre.
0: Oo.
1: So, mas maayo nga mapahimuslan na binasa ito ang mga ginikanan. No? Lunes, padulong sa Biyernes, alas 8, padulong sa alas 12 sa Udto. So, walay Sabado o Domingo. Ano klaro na?
0: Pati holidays.
1: Pati holidays. Wala.
0: So, dalikat na po sa mga ginikanan diya na mga kabataan na mga edad. Pwede ka mo magdalikat ito para pagpapurga sa mga anak. And of course, ang City Hospital Tablon, pinanuluhan ni Doktora Janine Makadaeng. Lagi.
1: Yes, hi Doc. Kamusta?
0: Hi Doc. Doc Janine Makadaeng. And the men and women and hospital staff tanan, no?
1: Sa mga doctors and nurses.
0: Diha yes. Sa City Hospital Tablon. Di ato na lang po i-greet ang City Hospital Lumbia. Kasi mamaya po si Engineer Ferdi Miranda. Engineer, Doctor Ferdi Miranda.
1: Doctor Ferdi Miranda. Oh, may buntag diya, Doc. And also si Doc Michael Perez.
0: Lagi, sa Jarbor Hospital.
1: I-greet, no? Sa atong Jarbor Hospital. Congrats kayo.
0: Yes.
1: Mayo ang ilang collaboration ng Toloka Hospital, yes. Sa Boss Juntabs.
0: Salamat kasi ng katalan, ha? And of course, palayan pa na ang mga serbisyo kay ang atong mayor, iya po nang isuportahan kini ang atong tulog ka mga primary care centers o ang atong hospital dari sa atong syudad sa Kindiro. Okay? Now, congratulations po kay nakadawat og 20 ka handheld radio ang RTA nga sa RTA ginuna sa RTA Clean Rock CPSD no gikan kini atoning sa Lunes para ni sa RTA Clean Rock og CPSD nagdawat ani si Engineer Nonito Claret sa RTA napulo ka sa mga ekipo alang sa RTA lima sa City Local Environment and Natural Resources Clean Rock lima po dayon sa City Public Services Department nila ni Ma'am Marley Agostero. Sa cleaner sila ni Ma'am Bing Mabilin. Ang baite kang handheld radio ginunar kini ni Anthony Mr. Anthony Obsuma. Usa sa mga konsultan sa RTA din kini ang unang higayon alang sa pagdunar sa sama nga mga ekipo para magamit sa mga nagkadia various services especially na sa aspeto sa komunikasyon sir.
1: Uy, well congratulations kayo dako ni tabang no labi na sa katuim gingon communication yes. No paspas ang pag-aksyon na boost yung tabs no labi na sa to ang mga kawani na empleyado dia. Labi na kaning RTA no, dako og challenge sila labi na dia sa atong kadalanan. Well, daghang kaayong salamat no, Sir Anthony Obsuma or mas naila sa ngalang Wawawi sikat man sa City Hall no. Sir Wawaw or Wawawi. Mami tawag ni ani no.
0: Basta mga... di makadunar pa siya sa atong opisina.
1: Uy, pwede.
0: Wow, tagay po, mi wow.
1: Sir, daghan kaayong salamat no. Also mga mainglaki nang nadia no sa RTA nga mga consultants, mga veterano yes. Tanan. Siyempre, headed by Engineer Nonito Oclarit. Dayon napod si nag-guide si Councilor Eric Salcedo diha sa atong RTA. So, mayo-mayo ang pagpadagan. So, congratulations mga sirs.
0: Salamat, salamat. And uy, text sa dyan mo. Taas nga dosage sa Kispirin o Yakapsul.
1: Ay, ay, mo lagi. Sa Badyo Malugma, so basin. Pangitaon pa lagi na to. Kinsa ang pasabot ni Boss John Tam sa magstorya mo ni karong paguman sa program.
0: Wala akong gisulti. Ako na po may nadunggan ako. So, ato na nakatangan sa mga galing. Okay? Anyway, diresa ta sa lain na saan kang ikasinahan nga kinahimbang servisyo. Kay, og mga dawa ato sa taipigan nga kuyog ta sa servisyo sa barrio dito ta sa may barangay Bayabas. Uy. Okay? So, wala na po ninyo. Kung gusto pagkain mo maghilabot, nahilap tira sab. Kaya mamagin mo yung lingaw, magsige mo paghilabot. Kay pamatawad mo ko na siya nga o ano yung nahimo, maghilabot na lang. So, sige na lang.
1: Epektibo po.
0: Epektibo man kayo nga servisyo. Sagdi na lang kung magkain niyo kasina.
1: Gali.
0: Pero mga po na. Nga,
1: man napit ni Bus Juntabs
0: sa Bayabas National High School Covered Court.
1: Okay. So, ang mga servisyo yung yapon sa City Hall, gidalag yes. Yapon na doon yes. Sa Barangay Bayabas. Naana po yung masuyaan eh.
0: Ay! Mermin, kasuyaan.
1: Naana po yung masuyaan eh.
0: Kasuyaan na gini nga mga programa. Sige na lang, kay masuya na lang mo. Kaya wag mo ganun yung ibuhat. Good. Yes. So, inyo pa nagibuhat sa una, makaingon mo nga, mo naman naghihimo. So, wala man. Wala man niya buhat, ha? So, masuya na lang mo. Inyo na nadauton. Well, pero ang katawahan, nakapinipisyo.
1: Well, among giyawag ang mga katawahan sa Barangay Bayabas noong sa mga kasilinganan ng mga barangays. Nga atong pahimuslan ang serbisyo nga gidala sa team ni Mayor Clarex o giyang mga kaubanan sa buhatan sa City Hall. Tanan klase sa serbisyo ni Boss Juntabs, no? Kaning kuyog ta sa serbisyo sa baryo, klaruhon na to ni, i-explain na to ni.
0: Yes.
1: Serbisyo ni sa City Hall, gidala sa mga kabaranggayan matag-adlaw ang Sabado. Dili ni kay Kasal. Kay mohono po nila ingon. Kasalan na po yan.
0: Kabahin na na.
1: Kabahin. Part na ang kasalan sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo program. No? Dili kay kasalan ng bayan na ang ato ang ginadala diha sa matag barangay kada Sabado. All kinds of services nga atong ma-avail diri sa City Hall gidala ni Mayor Clarex og sa iyahang mga kauban diha sa barangay aron ang mga katawhan dili na muani sa City Hall mamiliti. Kita na may muadto dito, no? So imbis magbayad ta og sedula na dadto kay naman tay City Finance Department dadto.
0: And kini sa serbisyo Sabado ha.
1: Sabado.
0: Adlaw ni nga Sabado. Oh, so, kung buka noon, walay trabaho ta. Pero mong servisyo ta, trabaho
1: gani,
0: ta. Di ba?
1: Si Sir John Boy, rao kato yung kuhan ang naka, pahulay ang ringan lawa. Ugma, kay nakasiklip man. Nakasiklip man.
0: At dyan pa niya, mabalos ka na
1: mabalos
0: siya.
1: Ay, buntay na. Balos yun ni sunod ba? Siya na may mulingkod rin sunod.
0: pakarat. Di pa to kay morang badaot yang beauty ani sa yang gibati nga baratian ron. Kaya ba to yung kwan?
1: Well, sa mga kwan, no? Lumulupyo sa Barangay Bayabas, kita-kita ta rito ugmang adlawa, tanang klase sa serbisyo nga inyong maabil sa City Hall. Apil na ana ang mass wedding, no? Nga si Mayor Clarix mismo ang mag-officiate. Libre tanan ni Busyon Tabs.
0: Yes, libre tanan. Yeah. Naay litson, naay cake, naay bugas,
1: wine.
0: Naay wine.
1: Uy.
0: Pag-kiss
1: pa pag na rin kulang. Kaya ang sinumar, libre mong gapon.
0: Oh, oy, ato na ipasabog tuod, ha? Nga, kining kakaslon, di ni basta-basta nga ato lang pujuto na ipakasal. Dili, na ay prosesong gapon. Ato lang ginapadali, ato lang ginatabangan para mas mapaspas ang proseso para kaslon sa barangay.
1: So, tanan papilis, ana, labi na ng maglikit, maglukat ka o mga sinumar.
0: Sinumar, certificate of no marriage.
1: Libre gapon ng mayor.
0: Ano, libre na, libre. So, kana siya tanan, ha? Libre. Mm. Na yun, na ay isakto nga proseso gyapon, Sir Jade. Meaning, na, subay gyapon ang proseso. Dili lang kayo, kana bang, mupudyot na lang kita na, oy, si Panalitan, Darwin, gusto nang pakasal kang kinsa ba kayong gusto. Pudyoto na, din, may mga napod.
1: Tataga City Health, sa mundo.
0: Naro, magunos taas daw.
1: Uy!
0: Ah, oja, ayaw to isultito kinotan to. Anyway, so kuyog ta sa serbisyo sa baryo Barangay Bayabas ugma pohon sa Bayabas National High School Covered Court, Sir Jade.
1: Okay? Yes, kita-kita ta no. Akong balikon ugmang adlaw, kita-kita ta sa Bayabas ug karong adlawng Lunes, kita-kita ta sa Barangay Ipunan para sa laing ugna na pod sa People's Day ni Mayor Clarix Uy and hopefully next week or within this month na aday special nga People's Day para sa ato ang mga kaigsuunan nga PWDs, no? Atong gusto ipa i-announce karong mga kabalo ang ato mga PWDs, no? Naay special nga People's Day ihatag si Mayor Clarix sa inyo, ano? PWDs lang ang maka-avail ani Boss John Tab, so but pasabot need ta atong naay mga PWD cards, no? Yes, PWD IDs nila. Magi-coordinate lang sila sa buhatan sa tong CSWD, no? Kang Ma'am Annie Tongson, arong ma-facilitate sila and mag-announce lang ta sa buhatan sa City Information Office kung kano sa ang exact date, asa ang venue, o unsay mga kinahanglanon para maka-avail sa People's Day ng PWDs ang beneficiaries.
0: Okay. Yes, salamat. And Sir Jade, medyo gagapupos naman ang oras sa ato papanigoban sa atong programa. Siguro sa ato na lang panapos ka pamayag. Please, go ahead, Sir Jade.
1: Well, daghan kayong salamat no sa mga nagsuporta and nagsabot labi na kagahapong adlaw sa ato ang bag-uhay nga gipahigayon nga People's Day. In totality, successful ang ato ang People's Day kay nagtinabangay tanan mga personahe sa City Hall gikan sa COCPO, Task Force Oro, CDRRMD, CPSD, CSU, City Mayor's Office no and of course Ma'am Sheila Lumbatan and Kansay Lumbatan. Daghan kayong salamat sa inyong pag-manage diha sa ato ang manpower and personnel diha sa atong ipaygayon nga People's Day sa katong mga nakatupan mangayo gyud mi og pasensya sa inyo ha. Kamo ang priority sa sunod nga People's Day, pakita lang tong papel nga naay tatak og pirma kay kamo among i-prioritize sa musunod nga People's Day pohon. So daghan kayong salamat and Mayor Rolando Clarix, oy Mayor, congratulations and daghang salamat sa imong giingon no pasagdi lang ng mga nandaot kay mo na gyud na ilang binuhatan batasa na gyud na dili na nato na motro imbes ato ang People's Day kaisa ikaduhaon na lang gyud nato ni aron mas malapad ang ato ang serbisyo musamot ni sila kasina. So congratulations Mayor and kami sa imong mga kaubanan sa City Hall no all out support me sa mga programa nga imuhang itanyag diha para sa ikaayo sa katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So daghang salamat and congratulations once again.
0: Salamat kayo Sir Nyarabati ang atong City Information Officer sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Sir Jade Adicer. And sa ngalan sa atong kamahan sa atong syarad, Mayor Rolando Clarix Uy. Ingin mo sa atong spokesman sa Dakbayan si Sir John Gilmer Janboy Actob sa atong assistant po Sir Ian Fentes. Daghang salamat kinintanan. To God be the glory.

inyong nabati ang tulumanong inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At ang sunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o matinungdanong pag-alagad sa kagamhanang lokal ng syudad, ubos sa inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
2: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
0: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pag-alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pag-alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum.

0: News alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 11:37.
0: That time check was brought to you by Presto Creams. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in Action.
1: Oras alas 11:40 na sa kanto ni Gala. Kumusta may ngod ng etanan? Welcome sa panagupan din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in Action.
1: Ato may galang Magnum in Action. Karang madlawa may gala. Biyernes o kapitsa jazz may gala sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
0: Magnum in Action.
1: Kumusta may ngod ng etanan? Mga nato may galang anamo sa mga panglawas.
0: Magnum in Action.
1: Binasa atong uchita ka mga barangay sa Rakbayan. May ngod ng etanan. Happy Fiesta Advance. Barangay Carmen. Oh, so advance pa.
0: Magnum
1: sa Fiesta may gala sa Carmen, muna ilang dinugan na festival. Dinog may gala, kahoy man ang dinog, dinugan festival. Daghan dinog ka neto may gala, karon na pag-apoy dinog niya, pero ito na sa medyo bukid-bukid nga bahin sa ining Dias Carmen. Kaya na pa may mga murag makanti niya, ng mga luna may son.
0: In Action!
1: Advance sa pipiesta, ngayon tanan na sa Barangay Carmen.
0: Magnum
1: pitcha in Action! Pitsa gala sa bulan sa Hulyo, magpiesta na ang Barangay Carmen.
0: Magnum in Action!
1: Kumusta, may ngunto? Labi na sa itong mga kikisunan na nakaroon sa naginang kamerkaduan. May ngunto ka niyong tanan. May ngunto sa labi na sa itong mga naminaw. Labi na sa mga kikisunan ta sa Amerikanos Kugon. Dias Puerto, Agura, Dias sa Bulwa. May ngunto sa tanang mga Amerikano. Labi na sa mga naminaw. May gala karong panahon na. May ngunto sa labi na sa itong mga taxi driver. Ito kalimdan kaya naningil. May gala nga. Unsa ba? Mura nalimta naman minimum pag nunjujak. Awa, malimti.
0: Magnum in Action.
1: Pero malimti ang ato may galang mga taxi driver may gala.
0: Magnum in
1: Action. O niya sa mga guardias palibot ang naminaw may gala. Karambrana, may ngunto ka rin tanan.
0: Magnum in Action.
1: Diyad na maglangan may gala. Usabay, good news and bad news. Ang bad news may gala. Gubat may gala sa Iran o Amerika. Nibalik man. Uy. Nibalik may gala o managi ang Iran. Actually, doon nang tayo kasabutan may gala nga ilang nakabot nga medyo wala na. Normal ang tanan ang presyo may gala sa itong lana. Sa world market may gala, niabot lang sa itong $64. So, nibalik sa normal gear may gala ang sitwasyon. Paman ang presyo sa una ang matag baril. Human may gala nag-inkwentro, gubot o nag-gubat sa may gala pagbalik ang Iran o ang Amerika.
0: Magnum in Action!
1: Now, ni abot sa may gala, nisaka na punog si Tinta. Ang mataga baril may gala sa krodo, ano sa lana, onya posible may galang musaka pa ni kung di mapunggan may gala, kining away karon sa Iran o Amerika.
0: Magnum in Action!
1: Sini may gala, human ang Iran, hindi gini may gala, labal gini sila sa kusaon. Muna nga usay, di nila magkasinabot sa mga nasudya, kay labal nga klase nga nasud gini may gala. Murag sa Biblia may gala, mo gini sila kanito, kani mga taga-Persian may gala, nga mga gahi gid may gala glagas mga igsoon.
0: Magnum in Action.
1: Di gid magpalupig may gala bisag wala nay nada. Nawa gingon lagi nga human na kanang state of foremost na sabutan na maguna mga igsoon siya kanang agianan may gala sa mga barko nga gikan sa Saudi Arabia, gikan sa Kuwait, sa Qatar. Diha may gala mo agi labi na ang mga magbarko nga magkarga glana nga i-distribute may gala sa bisan asang bahay labi na sa Asia. Doon na may gala yung mga barko nga ni Agi ay naunsa ba may gala gibirahan man sa ilang mga sundalo sa kaning mga kwan ito sundalo sa kining mga kwan Revolutionary Guard may gala sa Iran.
0: Magnum in Action.
1: Ila may gala gibumbahan may gala pag Agi ang barko may gala nga nagkarga glana. Adito mga igsoon pagbira nila ana trigger sud may gala kay wala na mga Amerika wala sila pugni mga igsoon nga ang Iran, wala po nga sila nga makagawas ang ilang mga lana, tanang produkto, makasulod, makagawas. Kaya na naging kasabutan nila nga, kwa na, makaagi na tanan, unya, katong ilang nuclear bomb, may gala nga ilang gihimo, di na sila mupadayon. So, may nagyo, pero ito magkod sa Iran, wakay klarong leader nila ito, muna nga, kaninga grupo, nakik-negotiate. Naama sa ilang grupo, may gala nga, murag di supak sila nga makik-negotiate. Gubat ilang gusto. Ang ilang may galang civilian authority mga gala, gusto na og galinaw kay kundili sila mundang diya, hurot ay ilang mga kaptangan. So, nasabot. So, may nasabot nila. Agoy naon sa may gala, kikinig ko ba doon ba ibang mga sakog hindi kami ni mga igsoon nga di sila gusto nga lugar, sila gusto nga doon ay kalinaw na, gubat lang gusto. So, wala sila may gala, magapilapil. So, muna nga, pag-abot niya, namumba na sa may igsoon. Kaya muna giingon matod pa, regalo ko na may gala ni Kamini kay ilubong naman ni abi na itong gilubong na dugay wa ba na gilubong may gala. So sa maong sitwasyon ang naitabo
0: Magnum in Action.
1: Di may na linaw na ay naunsa ba may gala nga ilan naman sa bumbahan may gala ni mga wa man ni murag wala siya panugo sa ilang kanagkuang yun sa ilang gobyerno gibumbahan may gala ito no gitoyo masab gibumbahan ang mga barko na nga gi. Pila to ka barko na nga igo may gala sa ilang kinibang pagbumbag, itirahan nila. Nagkarga ko naglana di sila oblitso. Nadabing Amerika may gala, mamingon lang wala na. Pero ilang buhato na, di kasi undangan karon. Grabe may gala ang atake sa Amerika nga to nila. Mga tulay na ginang gibirahan. Diya muna ang Amerika. Murag apugong sila may gala ang Karg Island mga isoon. Nga di 90% silang ang oil supply, ilang produkto nga ibaligyan nila dagikan sa Karg Island. Muna nga doon si Trump ay gala ang bumbahan niya, hulugan niya, dagko kaya bumba ng Karg Island para matapos ang tanan. Kaya di ba mutuog yun? Pero karon mga isoon, ang atong ilang mga, ang mga tulay, doon na mga tulay nga ipambumbahan sa Amerika. O niya, doon na mga tower may gala sa ilang mga tower nila, ipambirahan kaya pon. O kato mga uban pang mga kagamitas panggubat, gibalik may galang Amerika sa pamumba.
0: Magnum in action!
1: Tungod sa may galang ini, balos po may galang Iran, birahan sa Kuwait o ang Qatar. O so ang military base sa Amerika mga eksoon, karon nibalik may gala ang ilang kagubot ito.
0: Magnum in action!
1: So nibalik ang ilang kagubot, mauna may gala, nakampatay may gala sa kining Iran may gala kay di magin may tabo, kabumbahan ka na, kinibang mga kanang mga infrastructure niya guban pa mga doon na may galay mga katulang kanang mga kuha nila mga satellite ay pata ugang bungkag yun mga iksoon gibirahan
0: Magnum in action
1: balikin may gala na matod pa ni Presidente Trump na mas grabe ni ilang buhaton kinahala may sabot nila pero wala mangyapon may gala mo okay na bira bira mangyapon so karon so ang Strait of Hormuz may gala. So ang Iran mga igsoon, matupas sa Amerika, ilan na sa pungan nga makagawa so makasulod ka ng mga produkto sa Iran. So ilan na sa kanito, diba? Ilan man itong gikuha nila? Ilan nag-blockade sila? So tungkol may galan ini, nanasal may galang Amerika, ilan na sa himo na sila blockade sa walay makagawas nga barko gikas Iran, wala sa makasulod, pahingon sa Iran. Munasamot may galan niya, dala pagpamumba.
0: Magnum in action!
1: So, tanawang ito may gala kay kaninga sitwasyon, kumudako pag ini, posible may gala nga mapiktuan na sa pangatong lana ni, mumahal na po siya, pero di na kisama ka na ito. Kaya pwede man makagawas kay kini, dali naman ang mag-negotiate ani, sispire na po sila kajot, para may gala may sigutan kininga sitwasyon.
0: Magnum in action!
1: So, mogi na may gala ang, mo na may gala ang problema gyon.
0: Magnum in action!
1: So, tanawang ito may gala kay, sa kapahuway na ta, karoon, ibalik ka po may gala ilang gubat. Ay doon ang Israel, kaya hilom-hilom lang Israel. Pero doon na may gala yung mga pagmumba, gidinay may gala sa Amerika, wamila kabalo ana. Posibleng Israel to may gala, lahi man ng Israel, musakay man eh. Pagtanaw may gala nga, nibumba ng Amerika, abira po rin sila gila, musakay po rin gila mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Mawan ang problema niya may gala kay mulamay-lamay na po rin siya. O niya, posibleng may gala nga, maka-epekto na po rin niya kini sa supply sa lana kay kini mga negosyantes Pilipinas. Sakay sa panahon din sila kay itong gobyerno, huyanggod. Ang atong gobyerno, wala. Murag survival ni may gala, gabuato nila nga. Baka lingkawa sila ning mga problema nga gitubang sa katawhan karon.
0: Magnum in action.
1: Mabita na nga pag-abot sa presyo lana, mga igsoon, bisan og barato pa kay ilang pagpalit, ibaligyag mahal ang gobyerno kay luminom lang, way control. O kaya mo na may galang atong atangatangan kalabot sa baygalan dinhi. Mo bad news.
0: In action.
1: Ya to may galang na nakita karon panahon na.
0: Magnum in action.
1: Dina maglangan may galang na naguna mo sa mga balita may gala sa atong balita lokal gingon tuluna ka mga tao patay. Sa baha, may gala nga sa magbaha na itabon sa Malay-Balay City, Bukidnon.
0: Magnum in action!
1: Bagat pagani may gala ang bagyo wakasulod, baha na doon na pa'y namatay.
0: Magnum in action!
1: Sa andarugang balita may gala sa kalalaki, may gala ang gingong nakita ang gingong may gala sa katao patay, umangkini mga disgrasya, batok sa bao-bao may gala sa highway sa Kugman, kaginas sa Okagabi. Kaginas sa Kadlawan, mga egzon.
0: Magnum in action!
1: Samta may gala, diya sa Bulonsiri, kaumanan, kanyang atong interyo. Wala naman ay lubnganan diya may gala. Ambot, pina ba na kapatay ang lubong kanadlaw? Wala na may gala, bangag diya ang lubong ang mga tao. Kanabang naiinitso. Doon ay uban may gala ng mga maglubong diya, gibalibaran may gala sa management may gala diya sa kuan, kining interyo, kaya wa kuno'y kasudlan may gala ilang mga patayang lawas. So kuna sila kuno, ulat-ulat lang. Ako sabi na kining asa man ito kadako ka itong kontrata, pila ka sus half billion itong kontrata niya, unyawa sila dapat ito ka ng kural ulahin na. Unaon ito ng pag-imuan ng daghang ka na mga nitso diya, mga iksoon, kaya muna ikikinanglan ka ron. Doon ay uban may gala, gina, dito na mo ilubong o, dito na ilubong. Asa, ilubong sa muna itong interior diya, murag na, kuwala na siya, displihan na na, dayan-dayan lang. dapat megala ka bahala da og ang kanang atong nay naya atong diha megala maga balsamar ang atong megalang muraga mag kwanta kining maghaya ta diha bahalag wala na basta ang importante dunay mga nitso megalag paspasan pagtrabaho nila kay panahon megalang nay maglubong balibaran ka megala kay wa kunoy available. Asa ba available ka dako ka ng interior niya?
0: Magnum in action.
1: Na ato ni Tagas, pagtagan may gala, kaya mo ni ang reklamo sa katauhan karon.
0: Magnum in action.
1: Ini may gala, kumbang Tagas, pagtagan may gala, samtang sa ato may gala, mga dagkong balita may gala, gikan sa kaluhan. Gingon may gala, matutpang, gingon may gala, matutpang, ombudsman Rimulya, hayan may gala, filean o impeachment case may gala, tungod sa abuso ang gimo niya sa iyang opisina.
0: Magnum in action.
1: Ang way sala may gala may ipaprison. Ang sabi ng opisinaha may gala. Ikaw nga way sala kay kontra man ka sa iyang busing, apriso ka. Bisag di ka official may gala, priso gyapon ka. Ang sabi ng gobyerno, ang sabi ng atong panahon may gala nga kanagang kasinood ng mga problematic sa Pilipinas, grabe may gala ang nagbinahina sa malita-malitang kwarta. Unya wala na hitabo, ganino may gala nga wakadawat, may nga priso may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Oh, so wa kadawat may gala. Human lagi si Senator Marcolita priso may soon. Natanata si Metabo nini kay gingon man sa Comelec nga dili may gala lugar wala itulubagon may gala ang usa ka politiko nga makadawat may gala og hinabang o donasyon may gala panahon sa PLI.
0: Magnum in action.
1: Gawas basta kay imong susi na gida kay imong susi nimo sa imong gasto lugar nimo. Kilala imong i-report mo na imong gasto mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Itag makatila po ni Megala pero tanaw ko mo nagisurga po ni ma-impeach ni kay ang nas palibot niya sako pa man nila. So kinsa may isog Megala nga mo pa impeach sa ni. Lain na pag Megala tanaw ni mundagan sa iyang mga desisyon niya kung ba kayo. Lahi Megala mo ragdama nga kung mura pag pulidagana ang way sala mo mga priso. Namo kuya kay mo mga kongresman o butal mo ga-impeach mo impeach sa iya. Wala kay sala bisag na kay nakita kag sala gamay ay automatic impeach kining tangtang ka. Cool bagin may gala so pero kini maningkamot gyud kay manangingon hapit na may zone.
0: Magnum in action.
1: Hapit na may gala, hapit na.
0: Magnum in action.
1: Ang eleksyon mga gala.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala gingon na grabing pagbaha may zone na sentian ito sa Luzon area. Grabing baha may gala so mga tao to basta magbaha gani, medyo ang ilang kasuko, grabe yun. Kay gigasto pa lang unta, gidapat lang ang kwarta ani sa mga tulisan sa gobyerno, dini may gala sa ito mga flood control. At least kung doon ay baha may gala, dili kayo. Ay dito uwan na may gala gamay, baha na yun. Kay muna kinang isyo karon ang flood control. Unsaon man may gala nga dito sa Antipolo, dito sa Batasan Complex, may gala, gabaha na petito. Dito may gala sa Valenzuela, kiling Valenzuela, o guban pang bahin may gala sa Metro Manila.
0: Magnum in action.
1: Mauna may gala ang problema sa may gala karong panahon na sa nasampay ng lalos. Kini may gala guban pagkas, pagkas, panagubas sa itong tulabanon. Ang atong oras, alas 11:53.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
1: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emotang sa Market City Agora Lapasan Kagenduro. Text lamang sa 09-8501-32-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: online.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Priya, hindi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diha din nakita nga kidney crystals niya, pati liver. Niya, iya din pong ginisitaan ng Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya, kung pati liver ko. Epektibo kayo ang Life Extension D3, longer life.
6: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer. Longer life.
8: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Oras alas 11:56.
1: Time check is brought to you by McDonald's.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Mga nabenta sa paraguman din sa atong atromano sa Miguel ang Magnum in Action. Sa atong paraguman din sa atong atromano Miguel atong Magnum in Action sa atong issue Miguel ang tagas pagdagan karong utuwa.
2: Magnum in Action.
0: Kamunta Miguel ano kay mag-update kaya po tayo pinakining sa impeachment Miguel karong adlaw nga Lunes. O Lunes, Martes, Hugo na Merkules, mamanis siya. Niya, doon naman ko na ipabuto, Miguel. Tanahon ta, kay doon ako na ipabuto ang kampo, Miguel, sa prosecution, mga egsoon. Kasama ko kaya po sa Article of Impeachment number 4. Ang mga ilang giyon na, Miguel, katong gingon, grave threats, Miguel, ang ipamugos, sige, Miguel, sa kampo, Miguel, ni sa Malacanang, Campus Malacanang, kay ilaman ng grupo, mga egsoon. Kaya ato din, murag ato iklado lang sa politika. So duha na lang kampo Miguel sa oposisyon sa Malacañang ang sa Malacañang administrasyon. So kining tanan Miguel ang mga sa prosecution administrasyon ni sila. Ipamugo sila nga kwangyod kanabang duna Miguel ay kanabang assassin kuno Miguel ang katubang killer nga moy gihire na sa atong vice president. Sila pud mingon nga wa man to istorya ra man to sa Daplin pero pa hinubog nga istorya ba? Tuo sa kasuko. So, way ba siya? At alam na may gala karong sunod, mga egsoon.
2: Magnum in Action!
0: Mo lagi na nga, kini mga sumbong manggol kusama ni ini, mga egsoon, grave threats may gala, mo lagi na giingon nga, ba palagi na, pang barangay rin siya, pang lupon taga pamayapa, pero sa ilan dito, tangtangon gina nga, usaka official kay, ang iya lagi ko nung na-mention nga, lugar na ipapatay ta ataka kung inyo ko ipapatay ipapatay ta sadbo kay nanay tao nga nagisogo nagilana. So grip threats may gala nakadiman ko no kay presidente sa Pilipinas man so dapat ipatangtangon gyud apat sana sa may gala nga rason nila.
2: Magnum in Action.
0: Oh, so tanaw ta may gala kay dugay pa man gud siya. In fact mula gina nga lugar lunay mga sugyot nga kumahimo. Kanang inyong estimate nga sa 7 to 8 months, mubu-mubu po na ninyo kay mag-election na hapit. Di ba? Sikat pag-ayo, may gala, vice-presidente ni Ana. Na may lagi ilang matang-tangin, may gala, di ba? Tiyan mo na kay karon July. July, August, September, October, November, December, January, February, March. Unya, kanang bulan, may gala, sa 2027, mauna na may gala ang panahon, mga egsoon nga...
2: Magnum in Action!
0: Mauna ng panahon may gala nga bulan o tuig nga filing na may gala sa Certificate of Candidacy. So, kana may gala, maabot siya na, wala na lugar. Maabot may gala niya, wapay siguro may gala nga kanang ilang mga sumbong-sumbong nga pasar ba na. Kaya kung imong ihapon na landaan, kaya sige lang itong paminawon sa unsay mga argumento nito. So, minaw ta, hago-hago may gala, gasto. Pero kung ato may galang tanawon o atong kwintaho na lang sa kanabang 16 votes may gala, bisan pag ipapriso tanan mga egsoon, kining binlan na limog tulo upat ka mga tao, ipapriso tanan may gala ang nasa oposisyon, minority may gala, dili gyapon makapasar mga egsoon.
2: Magnum in Action!
0: Dili ka decisize man! Dako kayo nga trabaho lagi! Ato pag Supreme Court, malangan-langan. O niya Supreme Court, di man na magpalkansi. Dili ba na ang Supreme Court muna protect ang mga abogado gayon ta protector sa tong balaod dili maghimo ta gagaling balaod. Wala ra man na, di ba? So tungod niya na Supreme Court di kina musugot may gala kay na insulto na ko sila. Ilabi na tong pagdakop di ko nga wala sila wala na Supreme Court sa ato wala na korte-korte Laos sa ICC. Kana may gala insulto tamparos og kulatado kay ang atong korte. Grabing kulata may gala sa korte mga egsoon. O muna, may gala, grabing kulatas korte.
2: Magnum in Action!
0: Meaning atong korte, kaminusan pag-ayo sa gobyerno na ito karon sa ato kaninga gobyerno. Wala tahura, may gala, mga balaod. Kaya ang balaod, pagtanaw nila nga di makapabor nila, automatic balik gina siya. Pero mupabor gani, may gala, sa kaning mga tao nga maghimog hinangal, aw kana muna, balaod, mga itong sundon. Basis balaod, nana. Dabi may gala, bigit basis balaod, pagtanaw may gala nga ang balaod may egsoon wala makapabor sa mga kainas gobyerno, automatic bali may gala ang balaod mga egsoon.
2: Magnum
0: in Action. Hindi na masugot ang korte niya na. So kung sa balaod, sundon kina. So kanang ilang question may gala nga 24 ka mga senador, unya ang 2/3 na is kuhan-kuhan, resize. magpabilin kina may gala dili may tabo nga usabo na sa Korte Suprema kay mo manay balaod
2: Magnum in action.
0: Lisan may gala alang-alang ang Korte Bis Suprema mga tuwari to ang interpret mo toy maghatagiya na to unsay saktong balaod sila lugay mo bali. Ah, muna sa'yo, Pagala, imposible may tabo na, di ba?
2: Magnum in action!
0: So, sige, present ninyo, tanan, present ninyo. Okay, present ninyo. So, tanan na to, kung kanang ilang disisayas nga gusto nilang kwaon, kabuton, makuha ba nila na? Kaya kituyo na nga, dako yung kayo, kay sa'yo na kayo mag-impis-impis ka kung gamay na may gala. May nang makita agin mga igsoon, kay tiya mo na ang Vice President, 32 milyones kapin ang kuha niya, mas dako ba sa butos, Presidente, o niya, tungod lang may gala ng pila katao sa ilang interes, nga ilang ipindahon, tungod kay nabalaka sila nga siyan sa mga priso, mauna ang ilang abuhaton may gala nga tangtangon kisya sa posisyon mga egzoon. Adili, mahimo na, matod pa. Dili ko na mahimo nga nanak, kasimple ang balaod may egzoon, na kinalat, 16 kin sila kabuok. So muna ang gingon, sa iyo, ang kongreso, sa mga tao po, ang Senado. Muna, sa inyong kongreso, sa mga tao, may gala ang Senado.
2: Magnum in action!
0: Dili gi may tabo, may gala. Guay may tabo. Dili gi may tabo nga bisan pag hugto ni mong priso na kana mga opposition, mga egzoon. Dili gi apong nga disisayas man, mahurot ni mo na. Kana man na nga priso, kana nagtago-tago, consider na sila nga senador. Kaya wala man na mag-resign. Wala man na namatay. So nagpabiling 24. So ang iyang 2/3 may gala, 16. So dili magkabutar, automatic may gala. Meaning, kana sila, for acquittal or not guilty, may gala ang ilang desisyon niya na.
2: Magnum in action.
0: Mauna ang problema may gala karon saon nila na sa pag-usaon lagi tanawa gani lugar i-present na ninyo dia pero ang end na kay politika man eh normal may gala nga kung asa tong pabor sa gobyerno sa administrasyon mabutar sila tangtango si Sara pero katong wa malipay po nila mabutar to may gala nga not guilty si Sara Duterte.
2: Magnum in action.
0: Mora na ay nanayon nga mangita og ebidensya niya i-present ito niya timbang-timbangon o kasi wala na may gala, politika man eh.
2: Magnum in action!
0: Mabuta sa Pagala Samtang, may gala sa laing iso atong reklamo, i-magnum!
2: Reklamo, i-magnum!
0: Reklamo sa mga nangamatian may gala, naunsa ba, di man makalubong ng sminteryo? Wala naman eh, bakante, may gala, di nga, ay doon ba bakante, kaya ang uban, ito ay ilan na magitambagan, ito na mo sa bugo paglubong, dito na mo sa kanituan, ilubong na inyong patay. Asa na itong minteryo di ay, wala na itong minteryo din eh. Naatay minteryo, gigastuan, giutangan pagdako na sa kanyan to. Manahon ni Uka Moreno, nag-utang gin may gala kay usabon ang minteryo para kuno nga nanay bagong minteryo. Nausa may gala nga ang reklamo sa mga tao karon. Magnay lang patay, siyempre, ikaw patay, magkasabot-sabot ang pamilya nga kung samahin itong lubong, ilubong ang tuugma. Ayaw, sa karong Sabado kay muabot pa si Kwan gikan sa inana. So, ang mga kabanay, maugay mag-desisyon mga egzoon. Sila ang mag-desisyon. Kung kano sa ilubong kay ang uban na gusto ilubong diretso kay kasto. Ang uban po na ayaw sa kinapay gipaabot na to. Muna ito nga ato may galang na andan sa mga kitang mga Pilipino. Pero pagkabot may galang nga schedule na ka nga muna yung imong ilubong, di mananghit ka. Ay, dili mahimo. Dito na sa sunod simana kay walay lungon. Okay, lungon. Wala may nitso nga sudla na to. Wala tayo lubngana na na. Asi, wala. Ano wala man nga kadako kay gasto?
2: Reklamo, i-magnum.
0: Ang uban ay wala lagi dito na ilubong sa kwan. O sa na suwana minteryo, sa ba tumatawag ana, di ba? So muna tong tagas pagdagat may gala kay mao na ang reklamo karon ngano nga lugar muna tong ipadelikitan ni Magnum Risa Cruz. Tanaw niya may gala, wa magiging labakante. Puno-puno may gala, tagpila na ikabok ang mga matay sa kadlaw. Yan naman kaya itong kontraktor na nga G-George, kung sabi na ipanghimo nila diya, naman ka sila diya, wala sila maghimog lumganan or ang lumganan dili makaya tungos katagang kasi patay ng ilubong kanadlaw diya. Muna di maabo, dili nila mas apas. Na inana nga dagang patay, dapat paspasan mo nilang himo diya kay ang tao mamatay kanadlaw. Musi na may gala ang ila diya nga nanay lang nahimo. Huro tasab kay poros may gala patay kanadlaw ilubong ang ubang ipang balibara na. Kaya wala na ibakante mga egzoon. Hindi mo na mahimong ibakante kay lapad mga ilalang katako kaysa giutang sa siyudad may gala para ana o niya karoon mga kalubgan.
2: Reklamo, i-magnum!
0: Mabutang ito yung tagas pagdaga na unsan ang hitabuan may gala diyan anong wala na kalubgan sa mga kagayanon nga mamatay. Nahin na matay may gala ito, gilabay rito sa kanituan. So, ibisduol sila dito sa City Cemetery, ito as kanituan na lang gilubong kay ilubong ugma mga isoon kaya kami lang sunod si mana pa na kaya way bakante.
2: Reklamo
0: nausap mga way bakante may gala Το κανένα μεγάλα κουμπάν το κάνω σπακτικά μεγάλα σπαρακούμπαν την εισά των τρομανών να τον εισγούταν μεγάλα σαν τον παρακούμπα σαν τον τρόμο μεγάλα εμπνά σαν τον ρεκλάμο η Μαγνόμ ούρας άλλας δώσε σάισνα.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bank.ph. Playtime Entertainment.
0: Κάρμπια σε βίντεο οπτικά λαμ πρέσιο τίλι μαχάλ. Σελά να παλιγιάτη και λιτάτη και μαγα άι γλάσσο ζουκ ήραν και στάιλ σελά μαγα φρέιμς. Άρμπια σε βίντεο οπτικά λαμ σε Everest Building, Τζερμπορα Street, Ατμάν. Σα ρόρα μακόγκον. Δεν όπως λέμε πρόσα σελά έξω πέντε σε πρεμάρτ. Μπαλίγια σαν πισά με σουρεντάλ.
3: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong nga energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og PTX 500 makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
8: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bangko.ph.
9: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 og 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
10: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: gala. Kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
1: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon atun sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon nami na kaya akong paminaw. Niadukos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, dalira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Mapanit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlawa, ang health condition nga itong isgutan, kaning colorectal cancer, o unsa na sa role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
2: Daghan na kaayong natabangan.
1: Ang Life Extension

0: labing nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3 gapakusog sa bone health ug mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili inako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naya-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
5: Oras alas 12:15.
6: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one.

0: Radyon, FM Radio Station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas 12:16, sige na, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Una sa atong Magnum Lokal, kapulisan doon ay dakong papel sa pag-assist alang sa search and rescue operation o ang pagpatunay sa kausig kalina o panahon sa kalamidad. Sa atong Magnum National Motion ni Senator Jinggo Estrada ang mutambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gibasura sa Sandigan Bayan 5th Division sa atong Magnum International United States President Donald Trump. Determinado nga ipadayon kayo ang opensiba batok sa Iran sa ato Magnum Besas Labor Market sa nasud. Nagpabiling lig-on ang bisan paman sa mga giatubang hagit sa ekonomiya. Sa ato Magnum Entertainment kay Abad, niangkon nga mas hadlok siya karon isip concert survivor. Sa ato Magnum Sports, sa Karate Association Head Ricky Lim, itulo sa POC isip bagong chief division sa 20th Asian Games sa Archie, Nagoya, Japan.
1: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta may ang odo? Karong alaw daw karoon ng Biyernes, Julio Gesto, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum, Joel Jacobo.
3: Enriquez.
2: O karoon sa retail sa ito, Magnum Lokal, dako ang papel sa kapulisan sa pag-assist alang sa ibigayong search and rescue operation o ang pagpatunay sa kausig kalinaw panahon sa kalamidad. Maduban ni PRO 10 spokesperson Major Joe Navarro, pinagi din ni Hapsay o Balikayan ang magpanik ang katawan o may jokar sila sa ilang buluhaton.
4: Yes, dako nga butang, naagayod ang inyuhang kapulisan to assist our, though dili magit kita ang manguna sa mga search and rescue, no, we can assist, no, through the conduct of search and rescue, kaning pagpatunhay sa kahusay kulinaw. Kaya importante kaayo nga kanang dili magpanik ang ato ang katawhan, mahibalo sila kung unsay mga angayan nga pagabuhaton. That is why dako usad nga butang kining mga recorrida awareness, no, kung unsay mga angayan, mga giya nga maihatag nato sa ato ang katawhan, ilabi na kung adunay mga susama nga mga dilubyo or mga natural disaster nga ato ang pag-aatubang. Ang ato ang mga aksyon, we always coordinate our local risk reduction management office, no, ang ato sa mga local government unit kay para synchronize na harmony na ma-harmonize nato ang ato ang mga actions, no, kung asa kita just like kung aduna evacuation importante nga aduna ang ato ang kapulisan aron dili kini gubot, no, aduna ang kahapsay ug kalinaw, ma-prevent ang kaning mga commission of crime, ilabi na nga vulnerable ang mga kababayen-an ug mga kabataan, no, sa ato ang mga evacuation area. So kana dako kana nga butang nga anaagayod ang deployment ang presensya sa inyuhang kapulisan.
2: Ang payag ni PRO 10 spokesperson Major Joa Navarro, pabuta sa Magnum Ching, kaya doon ay gingong patay ng lawas ang napalgan sulod sa usaka balay sa usaka subdivision. Pabuta lang atong sniper nga si Romeo Tanawan. O dili Talawan, Tanawan, no? Atong kani, atong guardia din eh. O siya karon ang atong sniper na. So nasa sa area karon panahon na. Nanabas, pika si niya, atong sniper. O siya ato siya i-check kay... atong tanaw ni, no, kay kuani dili disgrasya sa motor, dili disgrasya kun dili napalgan patay sulod sa balay,
5: balay.
2: O sa usa ka subdivision, ay dunay gusay ni tabuan ni o kay may buan nato sa og gusay kuan, no, kay exclusive ni sa atong sibihan kining nasangpit nga pag kuan, no, kining nasangpit nga report karon panahon na. Mabuta lang kadto pang establish ang iyang signal, nanaspi kasi niya. Okay, mabuta lang, may gala. Panata sa itong mga balita.
5: Nangayo sa pag-asabot ang lokal kagamhanan sa syudad sa mga taong naabdan sa cut-off sa Gipaygay of People's Day sa City Hall kagapong adlawa. Mato ni City Information Officer Jade Adiser nga adunas na himuon nga post-evaluation aron masuta ang angayan niya adjustment sa nisgutan nga programa.
3: sa katong nakakatupan kagahapon, mga ayo mi og pasensya sa inyo ha, kay despite sa naglinya mo, amo lang yun ko siyang gibuhat para sa inyong kaayuhan, sa inyong security, safety o sa inyong health. Kay dili lalim na maglinya diya sa dala no ulan init na pa'y mga sakyanan. Kamu ang priority sa sunod nga People's Day o lauman nga natay post-evaluation nga buhaton karong adlawa, arong ma-assess kung unsay need i-assess o unsay need i-adjust.
5: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Anisel.
2: Sa aplikasyon niya may kailan, din ato nga sniper niya nga si, ato si Romeo, tanuhuan man eh. Taguan. Hello, ato sniper, Romeo, may ngunto ni mo. Siya nga lang, Romeo?
6: May.
2: Tanguan, si atong guard, Tanguan. Guard, kining sarang nakitang patay diha kanon, asa nga lugar na?
6: Nasa Montera, Montera. Subdivision.
2: Montera Subdivision. Asa napit na nga Montera? Napit na. Sa? Barangay Lumbia?
6: O, Lumbia siya. Lumbia.
2: Barangay Lumbia. Okay, so, unsa may nagtabuhan na? Unsa man ang nakitang patay niya sulod sa subdivision? Sa'yo mo ni Bawan?
6: Patay naman ni Sadaan, sir. Ha? Masa balay. Sa balay.
2: Unsa na, babae, lalaki? Kanang patay, unsa na, babae na, lalaki?
6: Lalaki, sir, lalaki.
2: Matanoon pa na o idara na?
6: Mga 20 na ang edad na ni.
2: O, kisa may naka, kuan na, naka-discovery, kisa nakakita na, nga, kuan, kanang patay na nga nakita, waba na siya kauban niya sa balay, kanang subdivision sa Montera?
6: Wala, di-report pa niya sa mga adres, sir, kamera nag-respondi niya, sir.
2: O, kay, tanon ba niya may gala, no, sa barangay, kuan, Lumbia. So, gi-report sa inyo, nga na'y patay nga nakuha, nakita, so, nakita lang po tayo sa may hiaman na nakita sa sulod sa kwarto, si Aaron niya sa sala.
6: Sa sulod sa yung kwarto.
2: Sulod sa yung kwarto?
6: Oo, nagbitay ang til.
2: Ha? Nagbitay ang til?
6: Oo, siya sa yung kama ba siya yung kama?
2: Nagbitay ang, nasa sa yung kama, nagbitay ang til.
6: Oh.
2: Dili ko nagbitay kay doon, nakikot sa baba, kung dili, ang yan til, kaya naman siyempre imong nasa kama, imong lawas sa nasa kama, ang imong til, nagbitay na ang itsura. Wala na siya kauban diya sa inyo ni Bawan diya, kining isaper taguan, wala diya ay kwan, wala diya siya ay kauban sa balay, sara usa?
6: Wala man
2: daw, nahibala
6: nila ni, wala na. Mga
2: tulo
6: na
2: kaadlaw tingali,
6: bawa
2: man. Ay, ako na rin, ako siyempre, tulo kaadlaw, so muna na, ang naitabo. So, siya na rin usad niya sa iyang balay. Pero di pa rin may bawaan karon kung kining yung itsura, kay makita mo na ito, may galang nagkuhan siya, nasa kwatre, no, hayang siya, kung unsan itabuan niya, kay murag nagubot man ang iyang palibot. Nakita nimo ang yang ang palibot niya murag nagaguliang di ba nagubot-gubot niya ang palibot. Ang yang gihigdaan murag nagkagubot-gubot di ba murag nangabungkag-bungkag. Wala ba'y dugo nga nakita diha kay bisan pa og kining bisan pa siya tuod og kanabang lugar tulo ka adlaw na. Tulo ka adlaw na pero ang may tabo kung ay dugo, makita gini mo ang lamaan na saya sa nina. Napay nakita ni mo?
6: Wala kong sunod din ay.
2: Ha?
6: Gawas ko. Di bawa kayo, bawa na.
2: Di ikin makaya?
6: Bawa na, dahil bawa naman eh.
2: Oh, subot pa sabot ni mo nga kanasya karon ang silingan na mo'y nakabantay ana, nga na'y nanimaho niya sa ilang silingan, sa kilid.
6: Oo.
2: Subot pa sabot, siya na'y usang tao niya, kahit kung napanay si kauban, una to nga mo report nga na yung lugar na parinti baka o anak o sa baka. So muna to yung report nga. Kung siya rang usa, lagay kayo tanaw na to sa picture niya. Muna man o nangabungkag man, nagkuhan man, nangabungkag-bungkag man ang sulod sa iyang kwarto. O baka yun ang sa baka ni. Ha? Okay, ang ato niya lang, iklaro to kung wabay nitabo nga foul play ni ini. Sa kamatayon nining nasampit ng laki kay ang itsura magunya nagbitay ang yan til sa karabang sa katri bitaw maghayang ka di siyempre ang katri taas man na ang yan do katil dito nagbitay unya ang sa palibo pero nangabungkag ang alugnan do na sa ubos nga muraga na nga kuan man ang lagpot unsa tong nang lagpot ya di ba. Oo, so Na ila ba ngalan ani? Na kako mo mo ngalan?
6: Ngalan.
2: Ngalan, ngalan.
6: Wala ko sa zone sa kagawas.
2: Ha?
6: Hindi alam mo magkagawas doon. Gawas mo
2: ko. Wagi gawas ka, wagi kagwanta ha. So wala ko pagkasundalo niya. Kali sundalo mo na yung mga igsoon. So, muna na ito mo. Okay, so, amang patay karon ha pa niya?
6: Wala lang, yung ginana sa bulyoso, sir.
2: Ah, gindala na? O, gindala na ito. Ang bulyoso,
6: sir, nagsunod ani.
2: Oo, digin makaya may gala, no? Kay tanaw na ito may igsoon na subakan ni, basin og natural nga kamatayon or dunay foul play. Dipindi lang may gala sa atong kapulisan na na. Eh. Pero nining tulukan lang na ni siya, mga igsoon nga nanimaho niya. No, tanaw na itong sabay na itabo, kinsa rin ni siya. Unya, unsabay, kinsabay kauban niya sa Muntira. Kani Muntira mo, di ba? Muntira, kanang gikan ka sa dinis sa Balulang, panang paubos ka, paingon sa Taguanao, mo ba na? Nastuo, naswala? Naswala, o mo nang Muntira. Dagko mo na mga balay diyan, no? Kisa ba kay kaoban na ni tawhanan ni, kining na kitang lalaking patay, karong po na una. Anyway, so salamat kayo, guard, saan yung Tanhuan, Taguan, Taguan. Tanguan, Tanguan.
6: Yes, sir.
2: Oh, so atong kaban magin may gala pero murag taguan man ang apelyido ani day. Oh. Sige, so salamat kanimo sniper Romeo Taguan ang atong sniper may gala. Ato sa nga kuan siya, usa sa mga aktibong tanod may gala po diha sa Lumbia, Barangay Lumbia ning atong siyudad. Sige, salamat kay sniper ta Romeo. Salamat nimo. Okay, thank you very much. Salamat may gala no ang atong sniper may son. So ang patay karon gi dala na sa usa ka pinerales po Bulyosos. Pero muna itong kusumibuan, kining nakitang patay, doon na ba may galay na itabo nga foul play ani? Wala? Or usin itabo? Depende na sa investigations police may gala itong itugyan o gatong pabuton. Unsay na itabo may gala nini? Unsa ba yung kamatian ani? Doon na ba sakit ni siya? Natural death lang? O doon ay foul play kay Sarah Bausa na bilin?
5: Siya, ito maragiguban lang galit itong grill sa iyang bintana magdum Joel para makasulod itong mga
2: nag... So meaning, sirado ang balay?
5: Sirado.
2: So,
5: siguro ka na itong sa baho, siguro magdum Joel.
2: O, di naman gila. Kaya mo usahanin mo magdum ching, kung siradoan mo na, ang kanang iyang, simrik, 3 days na, normal na ang balon naman taon sa metabo, di ba? So, inanagay kay... tulong naman siya ka-adlaw. Sumugawas, gina siya. Niya na po yung mga langaw, makita ni mo. Suman eh, ano, diba? So, niya, matingala po ka nga, naman ang tawahan na pirmi ng anong nawala man.
5: Kasi na-observa na po siya sa mga silingan, siguro magdumjo.
2: Niya ka na magong na muntira nga subdivision magdumching, wakang dili na basta-basta na. Maho niya, kay limpyo kay na nga subdivision ng muntira. Sige man tanya. Atong higala niya si Chinglay. Naman po si Chinglay niya kasi niyo.
5: Siya.
2: Pagsulod niya mo niya sa, diya sa gate na, kanang tubangang pala yan, ako kay iyam na. O so mo na nga nakasweeto punta ng lugar. Adi so wala kasi makita ni mo nga istrikto ka sila sa kausa ng kanilang kuan dia, kanang kahindik ba. Cleanliness sila so imposible nga ang silingan naglabay dia o kanang tinai sa manok baka dili may tabo na kay kwa istrikto sila sa ilang kuan dia, kanang kalimpyo ba. So siguro pinana pero ang atong tanawon din eh naunsa ni siya og daba kay sakit nga giatake mo na problema magdumcheck ikaw ra isa. Hindi bang ikaw may bawaan, di ba? So, muna ang tuntalaan ka ron. Anyway, pabuta ba kaya lang kaya tumakaoban? Ito naman.
5: Itong...
2: Aha. Ano yung muntira siya muna? Afrontiera. Okay. Okay, ang kanapin na Afrontiera na? Afrontiera? Afrontiera. Okay. Okay naman po. Kanang diya sa... Ay, Aper Balulang ulit, no? Ang diya sa kuwan, kanang paubos, paingon sa... Taguana, Muntira. Akin ay Afrontiera. Ay, puro ra ang katapusan, no? Ra, Muntira, Frontiera, o Muntira. So, murag mamaura iyang kwan. O dili ni mo bantayan ang iyang kwan, Frontiera, o Muntira, mamaura siya. O kayo mo dalonggan, medyo bungol-bungol. Diba, puro ra ang katapusan. Ra, Frontiera, o Muntira. Ah, okay. Ah, atubangan sa kwan, uptown, guys, ano? Oo. Gran Europa. Oh, sulod na, Frontiera. Oh, tama no kay pagpunta na to kana pa paingon dito sa kayo sa oh mo. Kay Muntira man to, ang iya siguro kay Rapo di abi. Gran Europa, ora kasulod sa Gran Europa. Oh, daghan man kana diyan nga mga daghan man kana diyan nga mga kuan kini usa. Tara ta na gisa kata kadiya man ha kana. Oh, Frontiera man na. Oh, Lisandra, Frontiera, na Lisandra dia, no, Lisandra Frontiera na tanan dia so. Nare sa Gran Europa. So ato ay klaro, Gran Europa, nanadedya may gala ang Frontiera, dili siya Muntira. Ang katapusan lang ang litra, R-A, may parya nga ra. Aha, mora, Japon. Sige lang, pabuta, Miguel, andugang kalambuang kalabot din ka tumakaban. Tuwa na, Miguel, sa nasampit ng lugar. Oras, alas 12.34 na.
7: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mari, ngano na ginuktok man ka?
15: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
14: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
15: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
14: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
16: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
2: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro o Misamis Oriental. Pahimod usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
18: Ach!
17: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C! The mighty power of C! Mighty C!
19: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
7: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
21: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
22: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
23: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw yabi ima igmata sa bumtan.
24: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: Oras, alas 12.37.
7: That time check was brought to you by Presto Creams.
1: Magnum, Noontime News.
2: Kaya sa mga balita, may galag karoon sa itong Magnum National. Gipasura karoon sa Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Singo Estrada nga matambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pito kapahina nga resolusyon ay gipagawa sa kagapon na Hulyo 9. Mingon ang korte nga ang motion ni Estrada nga a bereave of merit o walay igong basihan matong Sandigan Bayan na bisan pa Abisan pa man, importante ang impeachment trial sa konstitusyon. Dili kini makonsidera nga emergency o compelling temporary leave. Tungod ini, wala tong TC estrada nga makagawa sa bilangguan alang sa pagtuman sa iyang responsibilidad isip sa Senator Judge sa nasampit nga pagdungog. Meron dumahan nga itinado karon si Estrada tungod sa kasong plunder may kilamigitan sa anomalia sa pundo sa flood control project.
0: Dugang Magnum National. Giklaro ni Attorney Benjamin Natolosa Jr., legal spokesperson sa House Prosecution Team, nga magpabiling kabahin sa trial strategy kung kinsang abogado ang mangulo sa direct examination ala sa sunod nga testigo sa House Prosecution Team sa maabot nga adlaw Lunes, Martes ug Miyerkules. Mato ni Tolosa nga ang pagpili sa publiko o gapribado nga counsel ang mosalang kundi usa ka diskarte nga dili mahimong tukion sa publiko.
3: Well, we'll have to wait and see since yung mga sino yung mga councils, no, either public or private, no, who will handle each witness is a matter of trial strategy that I can't discuss. Tama ho yun. Let's wait and see on Monday.
0: Ang pabahayag ni Attorney Benjamin Dolosa Jr., legal spokesperson sa House Prosecution Team.
2: Alas 12:40 na, samtang subling isupa ka ng Attorney Adi Fajardo, tigbababa ni Congressman Martin Romualdez, ang gingong koneksyon ini sa flood control scandal. Madre Fajardo nga, kung tinood nga dunay koneksyon, si kani Deputy Secretary Manuel Bunuan sa flood control scandal, dugay ng tanining gilambigit ang kongresista.
4: Nasasabi po natin yan kasi kung talagang may alam o talagang may partisipasyon si dating Speaker Martin Romualdez po, ay dapat noon pa. Dapat ay sa unang pagkakataon, no, na pwedeng sabihin ni dating Secretary Bunuan na may partisipasyon si dating Speaker, ay dapat sinabi niya na noon pa. Pero sa pagkatagal-tagal nga po ng panahon, isang taon na mula nung nagdaang SONA kung kailan isinimulat yung flood control anomalies, ay ngayon lang may kasabi, no, na hindi naman galing sa kanya kundi sa ibang kampo na meron nga daw kung ganong binubuong testimonya mula kay Secretary Bunuan.
2: Ang payag ni Attorney Adi Fardo, tigbaba ni Congressman Martin Romualdez, so wala ginang angkon. So karon dinuutay na ni, di ba? Dinuutay na. So si Bunuan, si pagawas na kay kini si Martin may ito iduot pag-ayo. Ayaw namin iduot din eh, ha? So kayo, mayroon siya nga gisama na. So, kaya din, kung maipit na gitpagayin si Romualdez, kaya nang niwang narabas sa karon.
0: Niwang yung siya magdang
2: jewel. Niwang siya, di ka magniwang.
0: Pagkahugo niya sa inlawas.
2: Pagpatulog ka lang si Gunhaw na anak na mapriso niya. Wala ba gawas-gawas ang pagkapriso ni mo?
0: Okay.
2: Kaya dako man kayong kandidat kung tinood na, ingaw mo siya, maipit gani ko, disgrasya gin mo, itugan tamo tanan. So, magmaipit na ni, itugan niya, manggawas ang manggawas kita ni. Sige.
0: Dugang Magnum National, giklaro ni Human Rights Advocate o Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bukoy nga dili kinahanglan nga mulwat o saging bahad si Vice President Sara Duterte batok sa presidente kung but lamang nining magpadayag sa reaksyon kalabot sa gingong sayop kapag tatar sa kamara sa iyang Chief of Staff, kani Chief of Staff nga si Attorney Zulaika Lopez. Matod ni Bukoy nga pinaagi sa pagpagawa sa video ni Attorney Lopez, gisulayan sa defense teams nga ipagawa sa ang hinungdan oras sa nahimong pahayag sa Vice Presidente.
5: Yung pag-play nila nung video na kung saan pinakita yung sitwasyon ni Zulaika Lopez at itong ginagamit nila ngayon, pinapalutang dahilan kung bakit nagbitaw ng pagbabanta ang pangalawang pangulo, hindi ho naman kinakailangan magbanta siya kung siya ay nagre-react lang sa naging video ni Attorney Lopez. Hindi naman kinakailang magbanta siya eh. Maari niyang tuligsain kung ano yung ginagawa kay Zulaika Lopez, pero hindi kinakailangan siya magbanta. Sa halip, pinili niyang magbanta.
0: Ang pamahayag ni Human Rights Advocate o Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bukoy.
2: Samtado ka balita na surag ipamugos karon sa Department of National Defense o DND, kaya kinanglan nga pagkikbatukan ang ipagawas sa naratibo sa pipila ka Chinese scholar nga kabayan sa China ang lalawigan sa Batanes. Kini uman na nangutana sila sa symposium sa China sa nagparaing nga dialogo sa Pilipinas ug Japan. Madol pa ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. bisan pa man nga alarming kinanglan nga kontrolon ang mga naratibo nga sa China ang giyong usa ka dakong tinunto.
6: Hindi nakapanipaniwala ngayon sa ating mga kababayan. Kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila, nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Ano pa kaya kung hayaan ng mundo na magkapoder sila sa mundo? I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. Hindi nakapanipaniwala. Ngayon, sa
2: ang payag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. So, muna nang kuwan maglumching. Oy, Batanes sa China rin eh. Kaya doon lang kuno kayo sa Taiwan. Yan, Taiwan man kuno, iya man sa China. Mamay ilang nga, ingon nga, ang Taiwan ang sa China man kuno na, so ang Batanes doon man po sa Taiwan. So giyan ko nila karon nga ang Batanes Group of Island ila day kuno na nga ila na dilis Pilipinas. Bantayan gina kay kano ang daghan kay isla dia. So muna ilang giyan kon karon nga sila kuno tagiya na sa Batanes. Muna ilang gipadungog-dungog karon na pasiguro matingala ka dala kadaghan na kay barko nag dia lang palibot na mga islaha dia. So dapat bantayan dili lugar ka kumpiyansahan pag-lumcheck in China. Murag bulaos kayo ni sila. Murag gusto na sila maghari kayo sa Tibok Asia. Gusto na. Kumahin mo ganyan. Ang kuno niya, ang Pilipinas. Grabe, kapanilap sila na. Daghang kayo mga nasun nga kapanilap kayo sa China. Ano sa kining Pilipinas. Kaya guwapo kayo nga lugar ang China. No, ang Pilipinas. So, bantayan nila ang panunggung karon sa China. Alas 12:44 na o karon sa itong Magnum Health Alert. Nangandam na ang Department of Health kundi West pinagi sa ilang Health Emergency Management Bureau o Center for Health Development aron masiguro nga ang panglawas sa mga apektadong komunidad sa posibleng epekto sa bagyong si Inday na matulpa na ka-standby na usab ang Regional Health Emergency o Hospital Response Team para sa dileang tabang samtang andam na usab ang Health Emergency Communities. Para sa Perdad nga Rion, Dr. Nini, nagparayon ang koordinasyon sa DOS Office of the Civil Defense OCD para masiguro nga magparayon ang pagkatulog serbisyo sa katawan nga napiktuhan sa maong bagyo. O Carlos Magno International sa Estados Unidos, determinado karon si United States President Donald Trump nga parayon ang opensiba batok sa Iran o gingong lakip ang Kirk Island sa mga target sa operasyon sa mga gibutag ni Trump nga wala niya wala siyang balaka sa gingong kill list sa Iran o giakusahan sa Tehran ang Amerika sa pagpanlimbong o mga hulga sa paggamit og arma kung mas high-end nga armas.
8: We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. I just finished the job. I'm number one on the kill list for Iran, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
2: Ang payag ni U.S. President Donald Trump.
0: Sa New Zealand, gitunan karon sa gobyerno sa New Zealand ang posibilidad nga mahibo nga miyembro sa bag-ong kasabutan sa pagdepensa sa Australia o Fiji isip kabahin sa pagpaligon sa kooperasyon sa Pacific Region. Matod ni New Zealand Prime Minister Christopher Lawson nga magsugod ang dialogo tali sa tulo ka nasod ayha magdesisyon sa gabinete kung mosalmot ang Wellington sa nasampit nga alyansa tumong sa kasabutan nga ang koordinasyon sa depensa, pagtubag sa kalamidad ug uban pa nga bahad sa seguridad.
2: Og karon pa kalas Magnum beses ang pabiling likod karon ang labor market sa nasud bisan pa man sa mga giatubang hagit sa ekonomiya. Kini subay sa pinakaulahing labor force survey sa Philippine Statistics Authority kon PSA nagdala sa 49.63 milyon ka mga Pinoy ang adunay trabaho sa Mayo ning tuiga kon 95.2% ang employment rate sa labor force samtang mibusab sa 2.12% ang underemployment rate og misaka sa 4.7% ang underemployment rate. Matod ni National Statistician Undersecretary Claire Dines Mapa nga usa ka sektor nga nagpaubos sa ihap sa ang sa employed person gikan sa agriculture o forestry particular na sa pagtanom sa humay o maize.
9: Ang nakikita namin, basically, ano ito, siguro impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no, papasok. And this is also one possibility.
2: Ang ipayagi, National Statistician, Undersecretary Claire Dennis Mapa. Samdas ng foreign exchange rate, ang usa ka US dollar, nagbalor sa 61 pesos o 58 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 72 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 40 centavos.
0: O karon sa itong Magno Entertainment. Giangkon ni actress Kay Abad nga mas nahadlok siya karon isip cancer survivor. Matod ni Kay nga dili mawala siyang hunahuna o ang kabalaka sa puruhan nga mubalik ang breast cancer. Hinoon malipayon si Kay tungo sa suporta kaniya sa yambana si Jake. Ingon man, pamilya higala nga nagpaluyo kaniya.
10: So, ang sinabi tayo, you're a survivor. Na-survive.
11: Are you scared na bumalik siya?
10: Yes. Yun yung sabi nga na it doesn't, when you're, pag dineclare na you're a survivor, like, tapos na, natanggal na, the journey doesn't end there. Actually, mas ngayon ko na-feel, na parang mas takot ako ngayon.
11: I'm sure.
10: Yes. Because every, I think, I don't know, every year or every 6 months, babalik kami to scan, to check. Mas takot ako ngayon. Mas takot ako na baka bumalik or lumipat or yeah, it doesn't end there. So, yung feeling na akala nila na mas, well, mas magaang because mas magaang kasi alam na ng mami ko.
0: Mm-hmm. Ang pahayag sa actress nga si Kay Abad o gigalang si Paolo Contes.
2: Alas 12:48 na sa pagkitulog karon sa Philippine Olympic Committee kung POC si Karate Association Head Ricky Lim is the bagong achieve the mission sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mato ni POC President Abraham Bambol Tolentino nga miluwat sa pwesto si Al Palillo sa nasangpit nga posisyon. Yan ko ni Palillo nga dili patas alang kaniya nga dili mahatag ang 100% nga dedikasyon isip achieve the mission alang sa mga atletang Pilipino o mga delegado sa Asian Games. Napili si Palillo isip bagong presidente sa Golf Association ni Adong Abrel gawas sa katuluan niya isip chairman sa cryptocurrency company Black Souls Technology ni Adong Julio Ono. Maka-abag usab dilim sa Karate Pilipinas isip CDM sila si Deputy CDM sa Mang Basketball sa Pilipinas Executive Director Erika D. Gerald Bilio sa Curling Pilipinas, Alexander Solit sa Philippine Judo Federation o Jopa Malonzo sa Bivoman video kung Vobinam Dugdon nini Pangaluan ni 2024 Paris Olympic double gold medalist gymnast Carlos Yulo ang 429 ka Pinoy athletes nga musalmot sa 40 ka sa kinatibuk ang 43 ka spot sa Aichi Nagoya Asian nga gitakla sa September 19 hangtod October 4 ning tuiga. Mga eksyon niya nabate itong kompleto ni Tali sa itong Magnum Non-Time News sa lang karong adlaw Biyernes, Julio Gesto 2026 o karon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, kabulusan doon ay dakong papel sa pag-assist alang sa search and rescue operation o ang pagpatunay sa kausay kalina o panahon sa kalabidad sa itong Magnum National. Motion ni Senator Jinggo Estrada nga mutambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gibasura sa Sadingang Bayan 5th Division sa itong Magnum International. United States President Donald Trump determinado nga parayon ang opensiba batok sa Iran sa itong Magnum versus labor market sa nasud. Nagkabiling ligon ang bisan paman sa mga gatubang hagit sa ekonomiya sa itong Magnum Entertainment. Kay Abad miangkon nga mas nahadlok siya karon isip cancer survivor o sa itong Magnum Sports Karate Association Head Ricky Lim gitudlo sa POC isip bagong achieve the mission sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mga eksyon, timan lang sa kagawasong katilingban katawan ng labing gamhanan. Malaglay mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang tunog makini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jubel Jacobo.
0: O Magnum Chingindarina Enriquez.
2: Aba sa mga news writers, Lani Delgado, April Burag, News Manager, Elena Curin. Dili lamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dili lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 12:52.
13: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Liho. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika.
17: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
18: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
17: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
18: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
17: Pagkataasa dai no.
18: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
17: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
18: Maurawnta na.
17: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
18: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
17: Muday na.
18: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
17: Husto.
18: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
17: kondisyon,
18: wala
17: no?
18: Wala kondisyon, wala kay gana. Basi sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
14: DTX 500.
26: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
17: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
18: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
17: Unya, Doc, kini pong acne.
18: Dagkong bugas-bugas.
17: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
18: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpaboost sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
17: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
18: Sobra nga tambok.
17: Oh.
18: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
17: Hosto. Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
18: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
17: Dili! pag-abusuhon.
14: DTX 500.
16: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit ya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
3: Ikinapit na sa itong paragubang din sa itong tulumanon at tumigalang Magnum in Action. Ato paragubang din sa itong tulumanon. Kajot lang kay ato sa maigalang Dawato Reposong Gabas na pinagin ni Magnum Kia Villanosa. Yan tumigalang patay kaya nakita na sa Frontera de Maigala sa Gran Europa. O kanyang Frontera Maigala, Gran Europa man eh. Ka area mga Exxon, ano itong gingong medyo tulukan daw na ang nasangpit nga patay Maigala, sulod silang panimalay. Magnum Kia Villanosa, Kia Guay Kia.
9: Yes, na magdamajo well no diri karon sto nga pagdelikya sa Maya Bulusos area ay Maya Bulusos nga pandilarya magdamajo well wala pa may mga pamilya nga nakadelikya tapi nakagikaingon nga taga Iligan pa ang mga paryente ani nga hisgot nga pating lawas pud magdamajo well.
3: Agoy,
9: so mapangutanahan pud sa kaning mga imba sa mga diri magdamajo gikaingon nga sila nga pagsuki pagsusi sa lawas niini wala man pud mga timailan nga ipasipadaan magdamajo well, wala mga sama dinong gaban or kani bitaw mga lagom-lagom sa iyang lawas. So lagom na gisa tong okay pila nakadal man pud siya nga patay pa si Ma Joel pero kanang mga kani mga timailhan nga napasakitan siya or mga samad-samad wala man po yung mga nakita pud bag Ma Joel so ang pating lawas na pareha karon sa kaning punerarya o gigkay nga magduma Joel nga wala hidaw kuno ni siya nakita ato pang adlaw Domingo
3: Domingo pita 5
9: oh Domingo pa magduma Joel
3: so na ba kayo
9: Domingo, lima nakadlaw gikan na tong Friday naman karon so marag kaya ang baho niya, Magdam Joel, isang pag nara ka sa gawas, bito sa Bulyosos, gagawas siya ba? Minara na siya ka, grabe ang maraga baho, aling nasang pitpod nga patay ng lawas, Magdam Joel. Pero sa gikaingon, basi na, posible pinakadol Magdam Joel na natural death lang po ang gikamatian sa maong biktima, pero dili pa natin mapalan, labi na, kaya padulong po niya nga pamilya, depende na kung mag-request pa sila o autopsy ni Magdam Joel, darun masuta kung wasa gigikamat yan, ano nga, naisikutan yung tod nga biktima.
3: Aha. So, kisa may ingalan ani?
9: Wala pa nila makuha o pangalan pa. Magdam Joel. No?
3: Pero naibalo na ang parinti ani, nga, by the way, kanang area, sumana, siyara ang tao giniya, siyara ang tao, wala ang tao niya, gawas niya?
9: Yes, magdumadjowel, kinapalgan ni siya sa kaning kwarto niya, nga moragya, na daw sa pinakataas magdumadjowel. So, siguro, nanimaho nag-ayo gito iyang lawas, medyo nakuanagit po, nikitong kay limakong may ngantag, Domingo pa siya lang sa kita, o niya Friday na karon, siguro ni alis nga, nagilang baho niya magdumadjowel. Pero inoon, mga taro na makaroon niya sa pag-update mo sa mga kaubanan ko nga, o sa gigikamantinan, labi na ako may dangat sa pag-ang pamilya ani, nga gikan sa Iligan City pa magdumadjowel.
3: Aha. Okay, so at least walay nakita nga doon ay kwa, no, na lugar normal, walay mga gadugo-dugo ang sa iyo. Mabawaan mo ni muna og nagyoy kinibang nahilabtan siya, nasamdan kaya magdugo mo na lugar doon ay lama sa dugo, walay nakita.
9: Wala man po dabag ng Joel, kaya itong magipangutanan na kung nabay samad, kung kailan man ang uhing-uhing kung di abag ng Joel, kaya para makita kung nabaka isamad sa ulo or hindi ba ka sa part sa iyang alawas. Pero inoon, sa inang initial na pag-check o pag-susi sa pating alawas pag ng Joel, wala man sila yung nakita gitpod ng mga samad or mga timailan, kipa sipat arang mao nga biktima.
3: Aha. Sige, so follow-up na lang ito na kay paingon mo maka mga kabanayan na di sa Bulyosos. Huma nakita lugaw pa. Ang silingan de wagin makaila silingan sa iyana kinsa siya?
9: Actually magdamad Joel, ato nga nakuha lang gid is medyo limited ta kaya tara man tanaw tanahan gid sa mga embalsamador. So ilang nga kuha na ilang concern na is pagkuha ra gid sa pating lawas. So ilan na lang nga paaboton karon nga maabot ang pamilya para makuha sila ga kompleto nga detalye kung pinaidad ani magdamad Joel o unsa pa ni niya baka ni siya or unsa pa yang mga initial po yung mga details kay ilaman po na nga kuha on once nga makadecide ng pamilya kung nga dira na ba siya ihaya or dalot po nila sa kung asa po nga lugar magdum Joel.
3: Aha. Sige, so, importante niya. Tangan talaga. I-follow up na kung kisabay nga lang na nasambit nga biktima. Unya, unsa ba na yung dunabay sakit niya? Wala kay nakita na mo lang patay diya sa Prontrera, subdivision diya sa Kuan, kining Gran Europa.
9: So, ito na masayaran nun niya pag once makabot po niya nga mga pamilya po na niya magdumad Joel. So, itong update report, higan nilis ng lokasyon sa may Bulyosos Funeral Homes by Barangay Bulwaning, atong asyudad. Para sa magdumin action, kini si Magdumahan 323 Kiabilino sa sumalitawag Servisyo Magdum Radio.
8: Magnum in action!
3: Alright, salamat tinabate. May gala reports ng kaban pinagin ni Magnum Kiabilino. So, na may gala sa Usaka Puneraria, gipaabot lang yung mga parinti kay taga Iligan mga kanon eh.
8: Magnum in action!
3: Iba ba klaro may gala, doon na ba yung lugar foul play? Although, gingon, gawa mga kanon nakita nga timailhan na doon ay foul play. Pero, amot sa na may gala, no? Nga medyo ko ano, pilakaan daw siya, ayah pa nakita. Munang problema gin may gala sa mga susama, mga iso nini.
8: Magnum in
3: amot
8: action!
3: Amot talang kalabuan, kalabot nining patay, nakita na sa bang frontera diya sa Gran Europa, mga iso. Kay kining Gran Europa, mga God, usa na ka dako kay nga subdivision sulod sa Gran Europa napod ang dagang subdivision Lisandra 1, Lisandra 2, nadi ang Prontrera ug pan mga subdivision nga nasa nang sampit nga lugar kay lapad man ini
8: in action.
3: So kini siya Prontrera nabilong may gala siya sa Gran Europa kanabang atbang sa Kaisano mamanang Gran Europa may gala Lumbia naman na mugawas kas palalan Lumbia ningato na payan
8: in action
3: habig na sa Vegas para guban dinhi sa ato nga tulumanon pabuta may galag mara gampang isot ug dagas pagdagad ug ma sa ato para guban may gas atong tulumanon may galang Magnum in action yung lagas kanginan Magnum Joel Acobo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oras alauna 7. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
10: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamban katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, ug uban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, ug pang kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500, 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Brazil Creams.
1: Papa Aka Kubi. Mayong hapon, Cagayan de Oro sa tibuok, Misamis Oriental. Thank God it's Friday. Wow, gamay na lang gid nga oras, Magnum Friends, at mag-weekend na gyud. It's another feel-good Friday, o bisan ulan-ulan, basa-basa ang kadalanan. Welcome gihapon ang tanan sa inyong paboritong afternoon companion. Kini ang Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kini si Magnum Apple Pie, Magnum Friends, sa inyong kauban ug kasabay hangtod sa sunod nga mga oras sa usa na usab ka programa nga puno sa good vibes loaded sa inyong mga paboritong kanta, shoutouts, mga dedications ug mga istoryang makahatag og smile bisan kapoy ug nang hawoy na inyong mga gibati karon. Shoutout karon sa mga nasa opisina, nasa tindahan, nagbiyahe, naniudto pa, nagmaneho, nag-eskwela, nagtrabaho o nagrelax lang sa ilahang mga tagsa-tagsa kapan Himalay. Salamat kaayo nga inyong gipili ang Magnum Radio nga muuban kaninyo sa unsa man nga mga kasikas inyong gibuhat today. Ug syempre Magnum Friends, Friday na. Murag lahi ra gyud ang excitement pag adlaw nga Biyernes, di ba? Katong mga sobra gahuna-huna sa ilang problema karon, panahon na nga ato sa nang biyaan or set aside ug dawaton sa nato ang good vibes, positive energy and simply think about the blessings that overflows nga inyong nadawat pod karon. Taliwala sa mga stress. Magnum Friends, nako'y hagit para kaninyo karong adlaw sa daghang pangutana nga atong matubag matag adlaw. Unsa kaha ang pinakalisod tubagon? Dili tungod kay wala kay itubag, dili tungod kay lisod siya ipasabot. Sample bitawan ang mga Magnum Friends kung may mangutana nimo, asa ka? Nikauna ka? Or kinsang kachat ni mo? Murag sa'yo na kay paminaw na Magnum Friends nga mga pangutana, no? Pero usahay, maugid ni ang mga pangutana nga makapahilom nato kadali. Kay basin, ang tubag, mahimong dugang pangutana na po. Diba Magnum Friends? Nakasinati na mo ani nga makaingon ka og na-challenge ka. Unsay itubag? Sige, ready? Inhale, exhale. Aron nga tuloy ang chill. Kay Friday karon Magnum Friends.

0: panahon ko ha. Ikaw magna-friends nga naminaw karon. Unsa man ang pinakalisod tubagon para nimo ug ngano? Kanang nabitay mangutana nimo, asa ka? Nikaon na ka? Or kinsa ang ka-chat nimo? Sige. Ready your shoutouts, Magnum Friend, kay base ng imo shoutout, maunay makapakatawa, makaparelate sa daghan nato mga listeners karong hapuna. Stay tuned lang ta mga Magnum Friends, take it easy, relax, inhale, exhale mo din ha, o mubalik na ta sa atong programa, more sa Magnum Shoutout.
1: Magnum Shoutout!
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9, News and Music. News and Music.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Junipin Ninyo, 44. Kuan, nalipong bakang vertigo. Moto nakadungog mong ko. Nai ka ng Life Extension D3. Isitahan rin ko ganang kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
4: The doctor recommended brand Ngenay Tatak LE Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
6: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung si mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung, ano, yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, diba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
7: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin yun.

0: protektado.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang dunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: It's 1:28 on Magnum Radio.
6: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: Sa musika balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: kining katang giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: It's 201 on Magnum Radio.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2:02 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Nagto si City Information Officer Jade Adiser ng sa rason sa pagdagsat sa katawan kagapong adlaw sa People's Day. Ang sayop ng impormasyon nga gipakatag matod ni Adiser nga wala kini kamatuoran tungod ang sistema sukat pa kani adto ihatag ang mga priority number kung ma-verify ang mga beneficiary sukat ni tung tuig 2022.
5: Naalagi doy panghatag si Mayor nga tingani nga amount, tingani nga kilo sa bugas, tanan daw mahatagan. So, isa po siguro to nga nakapadagsa sa mga tao, no, kay a day before pa lang, no, alas 5 sa hapon, naglinya na sila sa may gawa sa City Hall, no, kay ang niabot po sa ilang storya alas 12 daw sa gabi, mag-release na og priority numbers, which is not true. No, dili na tinuod kay ang atuang sistema diha nga ginapadagan since 2022, weekly, is ayha pata mag-release og priority numbers right after ma-verify, no, ang isa ka beneficiary. Kay tuamanggong rule diya, every 2 months ka mo anha sa People's Day aron malikayan ang pagbalik-balik sa beneficiaryo, no, weekly. Ma-upload na to ang atoang serbisyo sa tanan katawan.
4: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser, samtang ko na girekomendar karon sa PNP General Hospital sa CIDJ nga limitahan ang mga pagbisita ka nga sa Dorodante Marco Leta, kinuman gi-question sa Sandigang Bayan ang pagbisita nila Vice President Sara Duterte o Senator Robin Hood na Padilla nga naka-isolate tungod ko na kang Marco Leta nga human ma-isolate tungod sa sakit nga pneumonia. Mato ni PNP CIDJ Chief of Police General Portia Manalad nga wala sila'y kalapasan nga nahimo.
6: Actually, there are no lapses. I don't know with the security kasi it is with the CIDG. I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator.
4: Ang pamahayag ni PNP CIDG Chief of Police General Portia Manalat. O karon sa itong Magnum News Hunter Rapid Growth Project, may pahigayon sa sikap training sa mga coffee farmers sa Claveria, Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter!
7: Malapuso na gipahigayon ang Rapid Growth Project nga training program alang sa itong mga farmers sa Kapihan na. Sa Claveria, Misamis Oriental, sa bataan sa DTI na Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental sa maong growth project na huwag i-conduct sa Social, Environmental and Climate Assessment Procedure kung sikap. So hands-on training kini alang sa mga mag-uma sa kalabot sa farm innovation o enhancement din capacity o processing organic coffee sa pagpalabok sa ito ang produkto sa kape sa nabinasa kining Claveria, Misamis Oriental, inabagan sa Living Soils Rural Ventures sa Nasangpit, Galungsod. Inadunay tulo kaadlaw na training na may gather sa 20 ka mga partisipante gikan sa Mahifa, Kaumahan, Klakopa o Agriculture Student Trainees gikan sa Mindanao State University sa Naawan. Tumunan ni Engineer Gary Bordas as resource speaker o ang trainer sa nasangpit ka mga participante lang sa pagkisayod sa soil assessment, biocompost making, biosolution preparation, proper compost management o pag-suporta sa soil regeneration o organic coffee production o nakip na sa ang pisgutanan sa intervention sa Rapid Growth Project nga nagpahingusog sabi na sa kalambuan sa mga produkto sa kape o mas pampa-improve sa productivity niini o ang sustain ang mahimong pa-sustain ang market niini o mas ma-market kini ngadto sa laing nasuda kinuman ngadto sa sinalain ng mga nasunta. Gawas sa palitagikan sa Department of Trade and Industry kung dito ay Misamis Oriental, Kinismatum Hunter 19, mensyo kapagtunan sa palita o servisyo ng radio.
4: Dalang salamat Magnum Hunter 19 mensyo kabakturan. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, nagpahibaluang si Palco nga doon sila mga konsumante kalabot sa ilay pagayong schedule power interruption ug mga adlawa holdi on sining tuiga Sabado sugod sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Kini alang sa pag-facilitate sa conductor upgrading may apektado sa pagtemporaryong pagkawala sa kuryente ang pipila ka portion sa barangay Kauswagan ning Dakbayan. Mga igalang debate ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras alas 2:07 sa kahaponon.
8: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
9: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
9: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
9: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
9: I-shout out na na.
8: Magnum shout out.
9: Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: TTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
2: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
9: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
9: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
9: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
9: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

Magnum friends, and welcome back sa atong Friday edition sa programang Magnum Shoutout. Hinaot nga namo sa maayong panlawas karong adlaw, Magnum friends, ug makachansa gid mo nga makapahungaw diri nga side kay atong gitinguha nga end of the day before ma-end sa atong programa, good vibes na ta. Labi na sa atong mga giatubang nga mga hagit karong mga panahona. Sige, daghang mga pangutana nga sayon ra unta tubagon, Magnum friends, pero ambot kung nganong usahay murag mas lisod pa kaysa mo answer taong exam. Kay depende maguna sa sitwasyon sa nagtubag ug labi na kung kinsa ang nangutana, di ba? Usahay kinahanglan pagid ka nga mangita og sakto nga tubag aron nga walay masuko, walay magduda ug walay ma-heartbroken. So kamo diha, Magnum friends, on a Friday. Nakahuna-huna naman siguro mo no kung unsa man kaha ang pinakalisod tubagon ani. Mga samples lang ni nga mga pangutana, Magnum friend. Kunay mo utana ninyo karog, asa man ka? Nikaon na ba ka? Kinsay ka chat ni mo diha? Sige, allow me to read a few nga mga shout out nga gikan sa atong Magnum friends. Nadiri matud pa, ako Magnum Apple, tubagon na ako ang pangutana pero kinahanglan na ay abogado. Grabe nga depensa na dahil, Magnum friends, no? Kay basin nga ang usa ka tubag mahimo na hinoong ebidensya. So I think you have the right to remain silent, Magnum friend. Okay sab, di ba? A shout out to begin with. Okay, let's move on. More shout out. Ako Magnum Apple, lisod tubagon ang pangutana nga asa ka. Para nako kay usahay naara ko sa gawas pero ang akong Magnum tinubagan mahimo nang 30 minutos nga explanation. Oh, tinuod sa ni nakasinati ko ani, Magnum friends, sakto kaya na ang usa ka pangutana lang bitaw mura na mag 1 hour nga interview na dayon, di ba? So isa sa mga hagit sa kinabuhi nga usahay ma-address nato karong hapon. Shout out, more shout out sa maong hagit today. Kung unsa ang pinakalisod tubagon kung naay mangutana nimo og asa ka, nikao na ba ka, or kinsa imong kachat karon? Napadiri matud pa ako, Magnum Apple, kinsay kat

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio. Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
2: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpaminod sa mga tin.
4: Basin ato na kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: TTX 500.
5: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: TTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
6: Mabasa ang butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Kining kata giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Magdum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro.
2: Magdum Gilbert.
1: Oy, maing hapon, mga Magdum friends, mga suking tigpaminaw. Ano yan, nasab ko may gala, ha? Kaila ba muna ako, mga Magdum friends? Ay, dapat nakaila mo may gala. Ito kani si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta, mga Magdum friends. Hangtod sa mauman ng kalibutan. Ito hangtod sa last 4 sa kapunon, mag-uban-uban ta may gala. Kumusta atong adlaw? Gloomy ba, mga Magdum friends? Medyo nagulan-ulan na ba or wala? Kamoy masayo na anak may gala kay naman mo sa gawa, sa kung naman ko sa sulod. Diba? Wala siya may gala, no? Friday karon, thank God, it's Friday! Biyernes na may gala, kumusta ang tanan? Inawat pang nakasmile gapod ka? Inawat pang happy ka today may gala? Kay importante mga Magdum friends, dapat happy ta kanunay!

0: Alright, alas 2:40 na. Today is Friday once again. July 10, 2026. Oh, happy Friday sa yung tanan may gala. Malipayo na Sabato mga Mike Dun friends. Kayo niyang gabi, pwede na sab sila maglupad-lupad, mag-nightlife. Okay, Friday night sa may gala. It's a fly night na Sab, ha? Oh, mag-amping lang mo sa yung mga, ano diyan, mga gimmick mga Mike Dun friends. Mga lakaw pag gabi na. Para makalikay sa mga disgrasya. Di kayo mag palabig inom o mga ilim ng makaubog mga Mike Dun friends. Ay palabig inom o mga beer, something like that. Tuguban pa may gala. Gabi na kung ikaw, ga-drive sa yung sakyanan. Oo, matod nila may gala. Muna ginaingon mga Mike Dun friends nga, don't drink and drive. Oh, don't drink and drive. Kung nakala, inom na ka ay nag-drive may gala sa yung sakyanan. Okay, mostly may gala ang kasagarang rason nga nung ma-aksidente ang gasakay sila mga sakyanan, ga-drive sila mga motor. Kaya tungod sa ilim ng makahubog. Ilim ng makahubog nga nahubog din sila. Sobrang inom mga Mike Dun friends. Munang namu-mu na noon. Diba? So, ano lang kita? Kung medyo, ano lang, isa ka baso. Ano bitaw na iusay nga naay mo hanggat ni mo nga inom sa tapara eh. Ginagmayrap siguro. Isa ka baso, ano bitaw. Pero ay palabi may gala na. Okay, delikado mga Mike Dun friends. Dili ra bagid magsaba ang disgrasya may gala, no? Sao na lang yun mga Mike Dun friends. Kanya, dagan pa kayo ng planos kinabuhi, bitaw. Dagan pa ka gusto nga may tabo sa yung kinabuhi, Mike Dun friend. Taas pa yung pangandoy may gala. Makabot din mo yung pangandoy. Kanya, in one click lang may gala. Disgrasya ka. Wala na. Hindi na rin ba mabalik ang tanan may gala, no? May pang ex, pwede pa mabalik. Pero kanang imong pananglitan, ma-accidente ka. So magaling may tabo ni mong Mike Dun friend, di na naman siya ma-rewind. Di na siya mabalik may gala kay nahuman naman. Wala ginaginaingon nga may pang ang ex, pwede pa mabalik. Pero ang pangitabo may gala, di na ginaginaingon siya mabalik. O nang amping langit mo kanunay mga Mike Dun friends. Kaya isa rato kinabuhi may gala. Wala ni baligas kogon. Di ba? Isod kaya may gala na. So sa tanang mga naminaw sila mga panimalay, maayong hapon sa tanan mga Mike Dun friends. Ha? Salamat sa yung pagpaminaw diha, mga higala. Salamat sa yung pagpaminaw mga Mike Dun friends. Alright, syempre at ang inisab ang atumanago na mga segments mga higala. Ano po tayo, segments may gala sama sa talagsaong pangutana. At ang isa may gala, ang ano ang latest. Paminaw sa mga Mike Dun friends sab ang ato mga nag-una mga musika. Ngay pabati sa yung tanan may gala. Dini lamang sa ato nga programa ang Mike Dun Music Jam. Okay? So, ay mong hawa niya mga Mike Dun friends. Tuloy-tuloy lang kita sa pagpaminaw may gala. Para mag-enjoy ta, ikaw rin nag-inusara sa yung panimalay. Gimingaw man kaniya, unya, layo man mo. Tapos ikaw pagit isa sa yung panimalay. Ako rin, pahala niyo mo diyan, Mike Dun friend, nga magpa-happy. Di ba? Basta, paminaw lang yun mo. Sa tanang mga naminaw sa nakariyang mga opisina, maing hapon sa yung tanan mga Mike Dun friends, ha? Kumusta tong Friday, di ha? Karoon pang adlaw may gala no na ito yung mga promo-promo sa mga pagkaon, mga baligya. Labi na ka ng mga French fries, bitaw. Uy, orag ginatawag karoon may galang French fries day karoon. O, nagnaay mga promo karoon may gala. Sa mga French fries. May ilig ba kang French fries may gala? Alam mo pala, biyana, kay medyo oily biyana siya, ha? Lami kay kaunon mga Mike Dun friends, pero tagan kaya na siya oil may gala, ha? Pwede man mo kaon, pero limitahan lang. Ay, hindi lang ito magpalabig kaon may gala kay hindi na po na maayo. Tilaw-tilaw, kaon ginagmay, but ayaw pasobra eh. Kaya ang resulta na may gala, magbalatian na dayon ka, di ba? Kung di na ka maulian sa iyong balatian, imong basulon, Dr. Dion. Ang doktor na yung basulon kay wa daw gibuhat sa doktor ang tanan. Actually, mag-start magiging sa imo mic din, friend. Kung kabalulan lang yung kamukontrol sa pagkaon, ay wala yung problema, di ba? Kamu na sa mga mic din, friends. Anyways, sa tanang mga nakatunin karon sa Gawa sa Naso pinagi sa tong website, www.magdom999.com. Salamat sa pagpaminaw diya, ha? And lakip na sa atong mga Magdom friends nga nagmahilig mag-social media ang atong Magdom Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nag-unang mga balita, impormasyon, o daghan pang uban, sana all. Ang sa mga naminaw sa ilang mga radio set, maayong hapon sa iyong tanan. Ha? Magandang hapon sa iyong lahat dyan. Mga Tagalogs dyan, mga Tagalog. Mga taga-lugait na. Manaminaw ko rin sa Magdom Radio. Salamat kayo, ha? Sa pagpaminaw. Ato ng Sugdan May Gala, ang atong unang segment. Dirita May Gala sa atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.

0: Okay, maingapon kay Jonex. Tiyan eh. Baga na ang dagom dali sa side. Grabe ka, limuot.
1: Ay.
0: Kanarabang pag-alimuot na medyo tadtao din na mag-ulan ng mga Magdon friends. No? Kanapitong medyo init ng palibot. Giigang na ka pero kanapitong dagom na itong palangitan. Tao din na bundak ang ulan na yun. Diba? So maying hapon din mo diya. Jonex, salamat sa iyong pagpaminaw. Ug salamat sa iyong pag-update diya sa iyong lugar sa mga gibarangay Bugo. Alright, atong talagsaong pautana mga Magdon friends. Basin makarelate ka ni ha? Or basin nakikailang naay-naning sitwasyon or something? Alright, ang atong talagsaong pautana may gala karong hapuna. Unsay mga timailhan. Uy, grabe ha. Unsay mga timailhan. Unsay mga timailan kung naanay lain ang imong hinigugma. Oh, sige, ito'y balik ha. Unsay mga sign o mga timailhan nga naanay lain ang imong hinigugma. Alright, sa inyong mga tubag may gala, tawag na. Oh, tawag na. Pwede ka mo tawag, pwede ka mo text. Kung makarelate ka, Magdon friend, pwede kayo. Ano, diba? Unsa may mga sign o mga timailhan nga naanilain ang imong hinigugma. Alright. Mo na itong talagsaan pautana may gala. Sa mga ganaan mo tubag mga Magdon friends, let your fingers do the exercise right now, ha? Huh? Let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Ito ibalik may gala para makuha niyo mga Magdon friends ang atong number may gala. Ha? Labi na kung first time pa kang naminaw karon. Ang atong number may gala, 0995-322-6237. Unsay mga sign nga naanilain ang imong hinigugma? Muna may gala, ang atong talagsaong pangutana. Unsay mga sign nga naanilain ang imong hinigugma? Kana, ha? Unsa may mga timailhan may gala nga naanay siya ilain? Say something-something. Karong nga po na. Karong po na. Karong panahon na. Natay caller. Hello? Wait lang nga. Hello? May nga po, Magdon friend. Check sana ito balik. Ha. Hello?
2: Hello?
0: Hi! Good afternoon. What's your name?
2: My name is May.
0: My name is May. Pila edad?
2: My name is not yours.
0: It's not yours, Papa. Ah, bitaw, May.
2: Oh, like yours, Papa.
0: Bitaw daw. Kumusta naman ka, May? Murag, taod-taod po kang, wana yung nagparamdam?
2: Ako sa Kwanoy, Bukidnon.
0: Nagbukidnon, dahil namasok ka dito, nanonom ka?
2: Oh, nanonom ko. Nanonom ko, Granish.
0: Ah, sabi ako, nanonom ka, ano, feelings.
2: Pwede nga po mananong
0: mag-feeling. Mananong mag-feeling. So niya, pag-abot sa panahon, masakitan rin nga po.
2: Bye.
0: Kikuara mga bunga bitaw. Pag uman, wa na. Gibiyaan.
2: Allah
0: ka diya. Harvest naman ang tanan. Di ba?
2: Ayay. Wala pa naon po na harvest.
0: Wala pa na harvest. So ano pa? Napalugar na yung unod-unod. Karon.
2: Unod siya.
0: Dili
2: unod-unod.
0: Ada de ina no. Oh. Inanay mong ano style kana bitong invest kag feeling sa usa ka tao.
2: Ay, invest ko sa kaning sure pero kag dili sure I could buy all.
0: Ay, di man din mo may bawaan na kay especially kung ano pa sinugdanan pa diba? Di man ani mo may bawaan kung tinud-an na gyud siya o dili.
2: Ah, may ban-an nimo oy.
0: May bawaan ba di ay?
2: No, may balaan. Ikaw mamutan ng tao na ko, pagkabalo?
0: Unsa man?
2: Presko kayo. Dili itong presko mga bagong naligo, ha?
0: Murag isda lugar ng presko, ana.
2: Ah, dili. Lubok-lubok na kung isda ko.
0: So, murag mahangin sa labas ko ng medyo hanginon, ana. Presko kayo.
2: Kusog kay hangin, Magdum Gilbert. Uy, lupig pang bagyong Inday.
0: Agoy. Sao na lang gina. pero karon ano baka committed baka to ano someone Ay, sus! Namaday kay ano di ay? Namaday kay palangga di ay, ha?
2: Palangga, yun?
0: Ano sa di ba din mo palangga yung uyab?
2: Sige, ingon pa ni Mag naman, palangga.
0: Palanggaon na ni mo uyab, kay mura na yung muamping ni mo. Palanggaon ni mo, ano? Pakaunon, ano?
2: Before ako yung pakaunon ng kaning ko, ano, libre, oy, ng kadeka.
0: Before ni mo pakaunon, hugasan sa daan.
2: Ha? Ang plato ba? Plato?
0: Oo, ang plato. Kada mga prutas. Sana, ilabi na kung ang prutas medyo bulingit. Hugaw. Di, hugasan ni mo.
2: Hugasan ka. Dinibot lang sa plato. Ikaw, yun.
0: Ikaw, rade, gauna-unag di mao.
2: Uy, wala ah.
0: Before ni mo ipakaon, hugasan. Alam na siya.
2: Gani.
0: Hugasan ng...
2: healthy living.
0: Lagi. Hey, bulingit na ba kayo? Nara ba yung mga prutas niya? Mga hugaw kayo na bulingitan. Bitaw, unsay mga sign o timailan nga nanay lain ang imong hinigugma?
2: Ang timailan nga nanay lain ang akong hinigugma ka ng... Bugnaw na siya. Mura
0: bugnaw.
2: Na siya
0: ay. Uy, bugnaw. Mura pa siya, mura lugar siya patay na kayo na bugnaw. Unsa may pasabot nga ni bugnaw na siya, nabugnaw na. Unsa may mga pasabotan na. Unsa may makita ang ano, nabugnaw na like?
2: Kay kanang kuha niya.
0: Magsisya ka o halo-halo, ana?
2: Sige siya ka o halo-halo.
0: Ana, bugnawan good.
2: Haloan.
0: Unsa may like, unsa may example nga matag ni mong mga nabugnaw na siya?
2: Ang yung treatment sa mo before is lahi na karon nana bitaw.
0: Unsa nga treatment? Sa una hugasan pa imong ano, imong kuan karon di na ano
2: ba? Kay kuan, sa una plato. Ngayon ba siya nga pag amping ha, di gusto nga mapas muka kadayan tingnan na lang kag gidala na kong kaldiro.
0: Agoy. mo nang kalainan gid lugar, ma-change gid lugar ang dating ana.
2: Ma-change na siya.
0: Ay.
2: Dili na mo siya masabtan.
0: Di na masabtan.
2: Siya masabtan.
0: Nganong incheck din na siya kay di masabtan.
2: Oo, chinchong.
0: Sa pilain.
2: Kanang mo na to katong kadagdagan pa man.
0: Sa nabugnaw.
2: Sa libog ko ay kay bugnaw and then kanang wala na time.
0: Wala na siya time, so nagubay ang relo, ana?
2: Nagubay ang relo, kaya magugibundak. So wala na siya time.
0: Wala na siya time ni mo. Palitan ni mong dagang relo. Wall clock na.
2: Ako yung, ayahay, di ko'y.
0: Aditay ka?
2: Di ko'y. Di ko magustong laki, never.
0: So nabugnaw na, di na siya, ano, di na siya mo yun nga makaon na. Di na mo text, ana. Wala na po'y time ni mo. Muna siya mga sign lugar, ha?
2: Dili na mo update
0: charmer pag-asa. Ah, mura lugar update sa mga ano, ulan na lugar.
2: Dili na siya mo update kung asa siya ka nang nag-tank na lang ka bang asa ka to siya. Ano siya yung ginabuhat kay wala mo ka na-inform kung busy ba siya or dili. Diba?
0: Lagi na. So,
2: wala na siya sa lain nag-update.
0: Dobby, kung sainan, makita ni mong kana ng mga sign, unsa may bato ni mo?
2: Ako siyang istorya ko nung tarong kung naunsa na mi. Okay pa ba mi o dili na mi okay?
0: Kumuingon siya, okay ra magyapon ta. Okay ra gani. Wana siya.
2: Ay, dili gid siya okay.
0: Dili gid ay okay day.
2: Dili gid siya okay. Dapat gid husayon. Kung dili mahusay, wala'y ginayon nga goodbye.
0: Goodbye. So muna, para sa'yo mo ang mga sign.
2: Mo na ginaingon Magdum Gilbert nga ano mag-stay ka sa isa ka relasyon nga dili na ka-happy.
0: Ay, lagi na. Dobby, ma-happy lugar ka kung magbulag mo. Di man, mag-ilaka, mag-yapong ka.
2: Ay, di na kung magastog luha. Uy, naurot na kung luha. Manhib na kay Kuron.
0: Magastog magkagluha. Nga libre raman na mutulo sa atong mata.
2: Maugani. Mo na di na kung magastog. Kay kusa naman siya mutulo.
0: Ay, ang style na para di mutulo. Magbaliktad ka yung ano iulo ni bali para bali mo ulo itaw na salamat kayo may sa imong tubag
2: salamat and then pwede pa shout out
0: sige go
2: shoutout dahil ko sa nang stop sa Magnum Radio, sa imo Magnum Gilbert, and then kay Kuya Tulitz o kay Ate Cherry o sa kanang naminaw sa Magnum Radio kaliyan, di oro. And then, sa akong ulam dahil karong nga asa naka-char. Naku ba ka diya?
0: Wala na to, nag-gani. Ito na slain.
2: Ayaw po.
0: Ah, wala
2: na. Ako, ito siya slain. Ako siyang i-turn over.
0: Ay, lagi.
2: Pwede mo request ang song Magnum Gilbert at makasayang sa taba.
0: Ano sa man na song?
2: We'd Like to Party, maatatang title na to.
0: We'd Like to Party by Venga Boys man siguro na, di ba? Sige, wala to. Sige, wala lang, May, ha?
2: Salamat, Magnum Gilbert. Bye!
0: Bye! Alright, buto itong Magnum friend may galang nga si May. Salamat sa imong tubag sa atong talagsang pangutana. Anyways, mubalik ta. Siyempre, sa itong pagbalik may gala. Ato sa dawaton pang ubang mga tubag niyo may gala, ha? Huwag ang atong anong latest sa pagbalik may gala. Sa Magnum Live taon-taon, ha? Oras, mga Magnum friends, i-check atong inyong mga orasan. Alas 3:05 na.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 3:07 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang niliga ng mga barangay, President ng City Councilor Marlo Tabak nga ang tumog rin nga amindahan ang noise regulation ordinance sa Dakbayan tungod sa kadaghang reklamo nga ilang kakadawataan. Mati ni Tabak nga sa mga ordinansa usab wala malakip niini ang residential nga video key diin na dili na responsive karong panahuna.
6: Tumaon lang nakita na ito tungkol sa daga na complain bisan sa RCB, daga na kay complain. Uni ang ordinance sa pagyod, wala nakabutang ang residential nga video. Okay? Focus lang siya sa koa, nakapokus lang siya sa mga nagnegosyo. Tumaon lang ato nakitaan karon ang kasagaraan complain nga naagaabot sa ato sa Liga o sa RCB, kanang sa mga residential. Labi na nga ang ordinance sa pagyod, nagtumong nga alas 12 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Karon sa bago nga panahon na ito, dili na grabe na ang gatrabaho na anay gatrabaho buntag sayo kadlaw na anay gatrabaho tungang gabi. So kung nagid kayo siya, destruction nagid kayo siya sa katauhan. So maunang katunag committee hearing kami na ay barangay nga nagpasar sa ordinansa tungod atong ilang pasar nga ordinansa kundi ko masayop barangay kugman. So tungod ato na iskutan dayon ang kining ordinansa. So tungod kay na ay ordinansa sa mga barangay nga nagpasar og reklamo, atong gitanaw ang karaan nga ordinance. So, ato nakitaan og nasuta nga dili na gid siya responsive sa panahon karon.
5: Ang pamahayag ni Kapko na Liga ng mga Barangay President o City Councilor Marlo Tabak. Samtang gitubag ni House Deputy Speaker Janet Garin ang mga pampambuli sa mga support ni Vice President Sara Duterte sa pipila ka miyembro sa House Prosecution Panel, mato ni Garin nga ang kinahanglan karon hatagan sa pagtagad sa publiko ang mga ebidensya sa impeachment trial inahisgutan ang laway o sipon.
7: Ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes! So, why focus on that? Ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news.
5: Ang pamahayag ni House Deputy Speaker Janet Garin. O karon sa atong Magnum News Hunter, strictong pagpatuman sa curfew hours sa Barangay 17 hugot nga ipatuman karong gabi sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 20 Angie Asado.
8: Magnum News Hunter.
5: Yes, Magnum.
9: Kato ka na, sige sa Barangay 17 ng atong siyudad ang istriktong implementasyon niling alas just sa gabi ng curfew hour para sa mga minor de edad. Kinialay ni Sal sila kung matigdan niya basta mahimong nga malinawo ng ilahapon ni kung barangay kung adunay yun po yung pagpatuma ni ini kung pagsiguro nga wala mga kabatanunan yung maglaglag pa para sa laog sa gabi o hindi na sa ilahapon ng lugar particular na sa Barangay 17. Iingon na karoon ni Kapitan Anthony Arthur Ray nga adunay sigla manggol sa mga minor de edad para matigdan nga napagyapon siguro sa mga pinayanan sa nalabay mga panahon. Rason, kung kinilahan na gihatagan og aksyon. Tungod din ini ang Barangay 17 nga konseho na pahimang nagkaroon sa mga ginikanan, na sa mga guardians o bisan sa mga kabaganunan na pag-alas just na gani ang naano sa tuwapong takna sa itong mga orosan, kinahanglan na naarap po sila sa ilang pong pinianan ng higda, ng tuon, na gahiwa wag dumalani sa pagpuyo na gimboda sa ilang po ng mga paniwalay o pinamugawas pa kung wala po yung mga emerensiya o importante yun kayo nga rason nga sila po na mugawas sa ilang po mga paniwalay. Iingon nga karon sa konseho nga kining hisgitan ng implementasyon sa rasyosa nga curfew or in relation sa pagpagi sa dakbayang gihapon po ng ordinansa nga alas 10 sa gabi dapat yun wala ng mga minor sa edad din sa tuwa sa dakbayang sa pagkandi oro rason nga din po sa karon nga sa Barangay 17, ilang pong ipalimduman nga naapod sila po yung lahat pong mga personahe nga gilag-deploy aron nga kinipod pag-atumanon. Ibut yung pag-malani nga sa alas 10 sa kagabiyon, hindi nila mga residente sa Barangay 17. At ang nakit na mga taning kasikwit nga barangay, kundi na din yung mga minor din at lugar nga bulaan ginapod sa ilang pong area nga maghimo no, sa pag-suroy-suroy, din na sa may Abeladosa, din na sa may Burgos, sa may Magsaysay, din po din sa may Abeladosa. Lakip na din sa Bolivar area na dapat tawa ng gipuda sila. So, dili lang ni Stricto para sa mga residentes sa Barangay 17 apan lakip na ni Bisang Kinsa na muhimo sa pagbisita din sa Barangay 17 na lapas na sa curfew hour. Samda nga ingon usab na sa ilahap po nga paghimo ni ini pong implementasyon sa niagi po bago magkaningalani aduna na ipipila ka mga minor de edad yung po niya ilahang nasa way mga hinungdan na karong gabi una po ilahang pong siguroon na ang ato po din po mga minor de edad di nagiging po manggawa sa mga pinianan na yung mga barangay tanod na ilahang po din pong i-dispatch po bago magkaningalani dinapod no sa ilahang pong barangay na mag-roving aron na masiguro na ang ato po din po mga kabataan unan di nagiging po maglaglaag dahil kini posible matod pa na magdala po no o ga-disgrasya kalasas kadalanan o baka malambigit si mga kaninga kaligukan magdiliusap sa mga balaod o gawes with magnamalani mabigyan po sila sa nagkadaiya po din po mga tao nga doon ay mga daotan po nga tinguha nga to po sa ila samtang ipaniburusap sa to po din po nga mga personal gikan sa konseho sa Barangay 17 nga mga minor de edad po na masapun sa akto nga naapagya po sa gawes sa mga panimalay nga naglaglaag lugar nga wala po mga kauban po dila mga guardian kaya po dira sa abono nga ikaw sa kaminor de edad kaugan yung mama yung kaling members pamilya kaya doon po importanteng gila gawas na may ipalit o paingat baka mo sa ospital o butan pa. So at least ay reasonableng rason na so, pwede gid na matagan o konsiderasyon. Pero kung ang mga minor din na lumasapon nga sila lang gid wag na malaning na naglaag-laag o baka nag-date-date din na sa mga boulevard o nag-himo na sa pagtakitabay sa ilim ng mga kahubog na sa gawas, sila baga kaning hipuson sa topo rin po mga taga-barangay 17, diin na sila ibaubos sa counseling. o guys, commit po sila nga di na mo subli sa paghimo sa nahisgitan nga violation. O ga, ganiman, po'y i-assign na ng mga appropriate community services sa ito pong barangay. Aron po na mahatagan sila corrective

0: karoon sa paglapas ni Lusungan, nakisigitan nga ordinansa. Ganiman, yung iklaro po karoon sa barangay 17, nga buhos nilang at protektahan ang mga kabatanunan, maming pinara ang kahusay o kalina, o gamakamugna o gusa kaluwas nga komunidad para sa katawan din sa may barangay 17, o gapinaaginin. Hindi mong malikayan ang mga aksidente, mga violente, mga kalihukan diyan sa mga lugar, o gawin pa ang mga illegal na kalihukan na wag hatag matipag at piligro sa kinabuhiyosan sa mga individual, gabi na sa mga minoridad, panahon sa lam sa kagagiyon. Malagigikan sa kusiyo sa barangay 17, Sinisubo 120, and she alasado sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagasalamat Magnum Hunter 20, Angie Asado. Sambang sa itong Magnum Power Advisory, nagpaybalang si Palco nga doon sa ilang mga konsumante, kalabas sa ilang ipagayang schedule power interruption, ugmang adlawa, Hulyo 11 ng tuiga, Sabado, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon. Alang sa kona, kinialang sa pag-facility sa conductor upgrading, may apektado sa temporaring pagkawala sa kuryente ang pipilaka portion sa barangay Kaoswagan ning Dakbayan. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Oras alas 3:16 sa kahaponon.
2: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222 Second Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Let's listen to the music, relax and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
5: Everybody get up.

0: Hining kata, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Oras may gana alas 3:27 na. Balik ka po ta mga Magnum friends sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa. Uy, alas tres na may gala, no? Paspas king oras, mga Magdun friends, na nakita sa atong final hour sa atong programa gapon, mga Magdun friends, on a Friday. Sa tong, sa tanang nag-birthday karong adlaw, happy birthday sa yung tanan. Happy, happy birthday sa'yo. Happy birthday sa yung tanan, may gala, no? Okay, now at pang happy ka today kay birthday mani mo. Sa tanang mga naminaw karon na sa ano daw lagindingan Misamis Oriental, maayong pagpaminaw sa yung tanan diya, mga Magdun friends, ha? At mga suking tigpaminaw diya sa may lagindingan, maayong hapon, mga Magdun friends. O nga diya po daw sa may tanis sa may hasaan, maayong hapon, mga higala, mga Magdun friends nato. Salamat kayo sa yung pagpaminaw diya, ha? Takit na sa ato mga Magdun friends nga karon lamang nakamata. Oy, maayong hapon. Karon lang ka nagmata, Magdun friend. May kayo tulog, Magdun friend, kaya medyo gloomy siguro atong gawas, no? Atong palibot karon, mga Magdun friends. Atong talagsaman pa utana, may gala, ha? Karong hapon na. Unsay mga sign kung naanay lain ang imong hinigugma. May unsa may mga sign, may gala, unsa may mga timailhan nga naanay lain ang imong hinigugma, Magdun friend. Be, base na kay katubagan ang may gala. Atong number 0995-322-6237. Muna atong number, may gala. Tawag na! Kapari ka mo text, mga Magdun friends. Dari sa taas sa mga text, be. Una na itong mga text messages, dari may gala, ha? Ang mga sign nga naanay lain ng akong uyab kung di na kaayo ga-reply sa akong mga mensahe. Agoy. Pwede sab, no? Oo, okay. Dito na siya ga-reply sa lain. Oo, pero naiusahay nga, mo-reply siya nimo, pero duha ka bukeng yung gichat. Oo, murag inana, di ba? Di nyo mga feel bitaw nga, uy, okay, okay, ga-reply man diretso. Walang ka na sahid, mga igalang, duwa man na yung ginachat, ikaw ka yung bago. Di ba? Oo, di kay halata. Napa dere, may hapon, Magdum Gilbert, usa sa mga sign nga akong naibawaan nga naanailain ang akong hinigugma katong mag-invite ko niya og dinner date. Di naman mo sugot, magsigilag rason nga naay sakit. Ay, agoy. Naay sakit kanunay, ha? Grabe po na mga higala, no? Napadari, maayong hapon, Magdum Gilbert. Kasagarang rason, anak, mga Magdum friends, kung naanay lain. Unsa man eh. Mura po. Kasabot man. I-send balik, Magdum friend. Murag bitin, murag kulang. Imtubag. Napadari, maayong hapon, Magdum Gilbert. Kasagarang uyab, pag naanay lain, magsige nagsuko-suko. Agoy! Inana, day na, magsuko-suko na. Gamerang butang, masuko na dayon. Ay, maodi ay. Bantayan na may gala ko inyong uyab. Pangutan ulang bitaw ni mo gamay, masuko dayon. Nanay sign, nanay lain na. Except lang siguro kung batasan ganyan ang dali masuko, Magdun friend. Pero kung dati, sweet kayo siya sa imo, mautana ka, na mautana siya ni mo, okay lang tubag, di ba? Karon kay masuko-suko na, lahat. Napadari, maing hapon, Magdun Gilbert. Kasagarang away sa mag-uyab. Kasagarang mag-away ang mag-uyab. Ah, sige, kasagarang magsige na sa unig away ang mag-uyab. Okay, nanay lain. Ay, pwede, no? Oh, inanaman na siya, may gala, no? Magsige nag-away. Magsige nag-away kay nanay lain. Ay, nana. Murag ngangita, lagbikil bitaw. Para magbulag mo. sige lag ngitag mo rang suko na perme mag-away ay mo day na may gala no. All right, muna siya. Mga Magden friends ha, tubag sa mga text messages. Atong balikan nato ang mga tawag. Hello.
3: Hi, Magdum Gilbert. Good afternoon.
2: Hey, hapon ni mo diyan, Lady M. Kumusta atong lagay? Yes. Lagay atong kinabuhi.
3: Okay ra.
2: Okay ra. Okay.
3: Yes.
2: Okay ra bitaw na. Unsay mga sign nga nanailain ang imong hindi gugma?
3: Ang sign ana bakan nanag red flag ka lang. Napangitag kan bikil.
2: Mangitag bikil.
3: Mangitag bikil. Bisan walay prason, walay problema, pero magbuhat og problema.
2: Ay, ana dayon na.
3: Awayon ka, bisan wala kay gibuhat.
2: Nanak
3: ba? Murat, ikay pa pasabing lan ba? Bisan wala kay gibuhat. Bisan siya ang makasala, pero ikan sa imo. Sa imo ikan, basol.
2: Nakatry na ka, ana, dati?
3: Relate lang.
2: relate lang. But so far sa imo wala may problema, di ba? Murag okay man mong duwa, di ba?
3: Sa imo okay, minim super okay.
2: Okay, makaayo mo, may problema?
3: Yes, wala yung problema. Kaya kung naman may problema, maa mo mang ipa, may storyan na namo parong.
2: Abi na ako, abi na ako, kung may problema gamay, magsunumbagay mo?
3: Dili
2: na na. Lagi na. So, yeah. Muna siya, mangita nagbikil.
3: Mangita nagbikil. Napailain. Wala yung rason.
2: Napailain.
3: Natawagan mo, always busy. Kung pangutan on mo. Busy lang. Nag-iwot na lang. Pakabusy-busy lang. Mandi ito sa lain.
2: Ay, mga di ay na. Ano sa may buhato na na? Kung nakita ni mong, pamikil na. Ano sa may buhato ni mong, makipagbulag ka?
3: Sorry, ang dami siya. Ang tarong. Dayon. Pagkang dili mo ang kon, adi bulag.
2: May
3: problema kung sa paka mag-stay kon, di man makontento sa usa.
2: Daw ba, di siya ganahan, di siya masugot ng magbulag mo.
3: Bahala siya.
2: Magbulag yun mo, bahala siya, anak lugar.
3: Oo, magbulag. Eh kung di rin siya magbago, bulag yun.
2: Anak yun dahil, no?
3: Kaya yung nabisan na nga, magbulag mo, makahilag ka. Pagkatugay ito, makamove on naman ka.
2: Lagi. Makamove on ka.
3: Pagkatugay ito, makamove on ka.
2: Patapot
3: lang ito, nagbulag naman kay dili yun mo meant to be.
2: Meant to be. So, di mo kung dili mo meant to be, basin meant to see. Meant to D. Oh, meant to W.
3: Dili sila meant to be.
2: Lagi. Lagi na. Sige.
3: Salamat lang ko.
2: Sige, go.
3: Shoutout lang na ako sa lang mga loyal group of friends na ako. Kay Ate Selena, Ma'am Derama, Ate Vicky na nag-birthday kahapon. Happy birthday. Related. Dayon kay Maria Isabel Casilla, kay Inday Villamo, ang pinakagwapa din sa kamamanan. Cristita Cagadas, kumusta na yun? Andi tumampok. And last thing more special is ako my one and only. Talagang kapakapa sa kong
2: dugan
3: si
2: Nature
3: Shower. Always
2: upping.
3: I love
2: kapakapa
3: you so much.
2: Kapakapa. Bitaw, salamat kayo.
3: Salamat.
2: Salamat. Sige, bye-bye. Alright, moto si Lady M. Suki, ginato na may gala na listeners sa Magnum Radio. Salamat ha. Sa imong tubag, sa itong talagsang pangutana, karong hapuna. Inday! Inangga ko ikaw.
4: Pag-inday na baka gahapon, no? Murang tiwaso niya karon.
2: Unsa na ang?
4: Ang bagyong inday.
2: Lagi. Ikaw gid ang basulon ana ba kay inday man ka?
4: Mga inday dili mo na gan mag-inday pues.
2: Lagi. Pero ikaw may leader sa mga inday siguro.
4: grabe. Dili pa siguro.
2: Dili kayo.
4: Panahon lang yun ba na inday? First time po na ako nadungga na inday, di ba?
2: First time. Lagi na.
4: Gani.
2: Bitaw. Unsay mga sign kung nanailain ang imong hinigugma?
4: Oo.
2: Ha? Unsay mga sign?
4: Marong send? Yes.
2: Ano marong send man?
4: Karong na siya, kaya natalala. Gaya siya mo reply. So, ang iyang reply, instead, dito sa iyang isa, napadulong sa kuha. Mapangka, mag-inamadugay, Magdum Gilbert, kanang inana.
2: Di mo na mapangka kung anyong tinawagan, baby ratanan, di baby, way, kurat.
4: Ay, dili, di mo na yung baby high. Kaya mo yung gina mapang, dili gina mapangka kung baby.
2: Oo, oh, dili mapangka.
4: Manang sa mga mag-uya, bulay, wala, pwede ka ng mga code name, manang mga honey, nana, ngalan, yun.
2: Ah, pero kung kung mag-demand tayo mong uyab nga dapat na mo'y tinawagan para uniform isarang tawag di baby good para di masapon.
4: Ay dili oi, wala di bihay good.
2: Wala good.
4: Masapon good. Oh, nana good na. Kaya nakatry naman jud ko ana no.
2: Narongsan yeah, lugar saon sa may mensahe nga nabasa nimo atong pagkarongsan.
4: Among tawagan, nami tawagan nga pangalan lang good.
2: Oo.
4: Oh, ug sa dihang naghan o han. Eh, di ba? Ah. Kaya mayroon na siya, mayroon, nita, inday, okay ra ka? Pag-abot sa, kuha, nag-chat na han, okay ra ka? O, di ba? O, di, nita chat lain.
2: Oo.
4: Pangka, din siya, kay,
2: sapon din dahil, no?
4: Sa ang mga lang, sa mga mag-uyab dara, ay yun mong sugot na, mag-lamoy mga code name, yung tawagan, kay, usa na ba din dahil na sila? Mag-usa na, mingin na sila. Sabi ng mga cheater,
2: So wala dapat pangalan ragad ang ano tawag sa ano ninyo sa usag-usa pangalan
4: oh,
2: ra
4: then inig tawagan nimo siya busy oh. Then imo i-chat kanang busy ka siya ay naka-charge then tawagan nimo sa lang number o nag-ring okay kwanto din ka ba oy nana yan imo siya ma sinati nga oy pero like you din yan din tanang
2: kwa na dayon,
4: di na
2: ordering
4: kayo mag-reply, nana,
2: bitaw. Di na mag-reply. Dagang kay rason, may mga why load, anak, lugar.
4: Oh, dagang rason. Nana, dagang rason. Mm. So, ang kwan tinuda na yan, na, dito yun na isya sa isa. Dito na po na niya, di, yung mga I love you, di
2: panghampak niya
4: dito.
2: Dobby, so, sa may buhato, anak, magbulag na lang yun.
4: Oh, kinalang yun. Magbulag yun. Kaya yusit na lang yung mga daghan mo. Malay ayaw po.
2: Di kayo mato nila.
4: Kung kaya niya. Kung kaya niya muhatag sa daghan yung uyap. Ay, problema ko yung dikit ta. Pero
2: alagi.
4: May kwarta. Alay.
2: Alagi.
4: Napadaling dito eh.
2: Sayang-sayang lang kasi mong panahon.
4: Total, uyap. Grabe tao. Wala din tayo panana.
2: So, sayo, ulay. Una, yun, ang uyap karon kaya nanami anak-anak daw.
4: Wala, uy. Dipindig yun na. Ay, siguro sa mga bataon karon, anak-anak yun na sila. Kaya para sa ila, murag, kuha na lang na ba? Kanang murag, utang na lang na, dilipitaw ka ng balaan sa ila. Murag, ila
2: murag na lang. Siya, ano,
4: paliwala ang ilang taong galing muna, inana.
2: Mga condiments sa, ano ba, relationship?
4: Oo, oh, gani. Murag, wala na itong sa unang, maadok ta, kasaldaan, anya. Kuha na na, murag lahi ang mga bataon nun, dasmag din sila.
2: Dasmag dayon.
4: Kumikan po sa social media nga na yung mga bawal dito, makita nila. Murag pinanag ito.
2: Ano agad na?
4: Wala mag-acting yun. Unta ang mga kabataonan nga. Hindi yung tatanan maato sa inana.
2: Lagi. Di ba, Magnum Ramon? Bitaw na, oy. Salamat kayo in die.
4: Thank you. Shout out na lang sa tanan. Nanawag ka ganina.
2: Kinsa may nanawag, be. Kung naminaw ka, kinsa may nanawag ganina?
4: Sili DM.
2: Kinsa pa?
4: Sili DM na kung mamsan.
2: Ay, wakaday ka naminaw, no?
4: Dilikad ko na mo, bra.
2: Nanawag, be. Adari si ano, si Senator Marcoleta.
4: What? Good news. Doon kayo na kung
2: Itawa joke
4: na. Ikalipay kita ako na, uy, ganawag na si
2: Kwan, si sir. Bitaw. Salamat kayo in die.
4: Okay, thank you po.
2: Okay, bye-bye. Okay, mo to itong Magdun friend nga si in die may gala. Pangalan pa lang, Bagyo na. Pangalan pa lang may gala, Bagyo na. Muna mga Magdun friends, no? Lisura eh. Saan man ginang may gala, no? Pangalan pa lang, Bagyo na si Inday. Salamat ka kayo sa pagpaminaw sa, syempre, mga Magdun friends sa atong Magdun Music Jam. And dari sa tamay gana, sa anong latest?
5: Uy, mga Marites! Unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo o dagan pang uban. Busa paminaw na!
6: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
5: sa ano ang latest.

Aba, aba, may gala mga Mike Dorn friends. Ano ang latest na mga higala? Siyempre, Coban Gabon, si Mr. Talagsaon, Mike Dorn Gilbert. May sense na may humor pa. Live na tayo may gala sa Mike Dorn Live karong panahuna. And siyempre, madunggan sa pita mga Mike Dorn friends sa www.magdum999.com. O gumadunggan gabon ta sa inyong mga radyo. Magdum Radio 99.9. Ano ang latest? Ang atong latest karong panahon na may gala. Upat sa walo ka pelikula nga apil sa MMFF 2026. Gipagawas na mga Magdum friends. Mao kini mga musunod mga gala, ang upat sa mga pelikula opisyal ng entry sa MMFF 2026. Una may gala ang The Greatest Showdown nga gibidahan nila Bossing Vic Soto og Vice Ganda, directed by Jun Lana. Alright, musunod may gala nga pelikula mga Magdon friends nga apil na sa MMFF 2026. Second, Medical in Cell number 7, gisulat ni Mel Mendoza del Rosario, og directed by Noel Crisostomo Naval. Kini ang sequel sa 2019 Philippine adaptation sa 2013 South Korean hit film nga gibidahan ni Aga Mulak, Zia Vigo o Vigor og Bella Padilla. Katulong may gala, Haunted Carnival, nagbidahan ni John Arcelia, Julia Barreto, James Reed, Fiang Smith, RK Bagatsing, Ronnie Alonte, Charlie Fleming, abang, at Cagayan de Oro, o si Maricel Soriano, directed by Joey de Guzman. O kang ikaupad mga Magdon friends, mokini ang Amir, nagbidahan ni Dennis Trillo, og directed by Zig Dulay. Ang nabibiling upat ka pelikula nga wala pag-reveal may gala, inyo rin ang masayran mga Mike Dorn friends sa mga musulod nga adlaw, mga entries may gala sa Metro Manila Film Festival 2026. Nga ipasandayag ni may gala karong December 2025 mga o 2026 mga Mike Dorn friends. So may gala, upat pa lang ni siya kay napatoy walo. Duwang pa upat nga wala pang na-reveal mga Mike Dorn friends nga mga movie karong December, di ba? So first time nga nag-uban si Bossing Vic og si Vice Ganda may gala sa usa ka movie, ha. Ang The Greatest Showdown. Muning atangan sa ato mga Mike Dorn friends sa may gala, ha. Karong maabot nga December ang mga movie nga apil may gala sa 2026 MMFF mga higala na. Okay, and syempre ang ano may gala no, may baon actually kaning bayad sa ticket, actually kaning ticket sa movie sa MMFF o MMFF may gala. Nagkantidad kini ang 299. Oh. 299 pesos may gala ang ticket. Ang presyo sa ticket may gala sa movie. Sa tanang movie may gala. But possibly pa possibly pud kini nga muubos, ilabi na sa mga probinsya, depende sa desisyon sa tagiya sa sinihan, sa CIAP o sa mga producers sa pelikula. Oh. 299 pesos daw may gala ang bayan sa sinihan kung mutanaw ka. Oh, pero napanay medyo muubos daw may gala. Depende daw na sa probinsya or depende po sa nag-organize o sa tagiya sa movie mga Mike Dorn friends. Okay? So na siya! Ang latest karong hapon na may gala.

naman sa mga Mike Doom friends, mag-uban-uban ta live sa Mike Doom Live, syempre. Para syempre, sa ano ang latest mga Mike Doom friends. Kini si Mr. Talagsaon, Mike Doom Gilbert. Boom.

0: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Napamatud-an sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
0: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
7: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C! Importante ka na sa pagporma og red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb. Absorb kung kulang sa vitamin C, hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: CDO Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
7: Also try Idong Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
0: Music Jam.
7: Mr. Talagsaon.
11: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
12: Alas 3:55 na itong oras, mga gala. Balik ta mga Magnum friends sa itong programa gyapon, ang Magnum Music Jam. And ang atong talagsaon pautana ha, sa mga gusto pa mo tubag may gala, tawag mo samtang napatay pila ka minutos nga naibilin before tamang goodbye ha, sa atong programa. Unsay mga sign kung naanay lain ang imong hinigugma? Unsay may mga sign ba? Unsay mga sign may gala nga naa nilaay na imong hinigugma be? Sige daw be, kani. Kani kay mga suki nato ni mga Mike Dern friends. Ang atong caller Heidi Rons, may hapon. May hapon Heidi Rons.
13: Ah.
12: Mura magluya. Ha?
13: Kumusta ka na?
12: Ay, nuno nang mustal.
13: Kumusta ka na?
12: Ha? Unsa nang imuta nako?
13: Ingon ko kumusta.
12: Ah, kumusta na? Okay ra, nagpabilin gyapon nga pangit.
13: Pabilin gyapon sa pagka mistiso.
12: Aha, mistisong unggoy.
13: Mistiso guapo.
12: Ah, ikaw kumusta man ka Heidi Rons?
13: Heidi rin. Heidi pa rin.
12: Unsa Heidi rin? Unsa igsoon sa kaldirin?
13: Heidi Rons, Heidi
12: Rons. Heidi, daklag na lang na oy para mas nailang ka sa mga tao. Heidi daklag.
13: Heidi Duck na lang, Heidi Duck.
12: Heidi nga pato luga, Heidi Duck.
13: Heidi Duck Rons.
12: Ha?
13: Heidi Duck Rons.
12: Gulba sab gayon na. Bitaon sa may mga sign, Heidi Rons, nga nanay lain ay hindi gugma.
13: Koan, magnunggal bird, mausab ang kinaiya.
12: Mausab ang iyang baho.
13: Sa katao.
12: Ay hindi gugma. Unsa mausab ang?
13: Mausab ang batasan sa batasan. Gugma.
12: Kung dati, unsa man siya? Unsa may na-change
13: lugar? Maayo man siya, maayo ang pagsagad. Pero sa nanglabay ng mga tuig, mausab na Diyos.
12: Mausab na.
13: Kinaiya sa itong lover.
12: Lover.
13: Pero, this is hard. Wala man siya nausab.
12: Wala po siya nausab.
13: Kasi pasusual mangyapon ng iyang kinaiya.
12: Ano day na, Heidi Ron?
13: Yes, magnonggal break.
12: Shout out ka?
13: Yes.
12: Katag na ko no. Sige,
13: pwede
12: go.
13: Pwede na magnonggal break, mag-shout out.
12: Pwede kayo. Kabalo man kung manawag ka para mo shout out.
13: Lagi ka magnonggal break.
12: Abitawa sa'yo. Sige, go.
13: Sige, shout out lang ako mga lovely friends na ako.
12: Mga lovely friends
13: na Ma'am Derama, good afternoon, Ma'am D. Dayon kang Inday, Gilmore, kang Isabel Bencasilac. Reyna na Kalaban. Ma'am Celiang Longgaket. Kang Ma'am Marian. Kang Ma'am Celine Doran. Kang Ma'am Melody. Believe it happy birthday kang Becky Kabaktolan na amat happy believe it happy birthday kagahapon. O dayon sa mga friends di ay nga na minokaron si Mary and JC Okap na minokaron. Kusog ka lang radio.
12: Isa pa man
13: kang Emma Salon Lady M. Ricky Bona, Kyle Hector, kang Boyet Badumar, especially na lang, kang Toilet, especially na lang kang Sweetheart, sinundalan siya, and happy listening. Sa'yo mo, mag-Albert. All coming from Heidi Rons of La Pasan. Thank you, mag-Albert.
12: Uy, sa pa yun. Sige. Salamat, ha. Bye. Alright. Moto si, igala si Heidi Rons. Salamat kayo ha, sa pagpaminaw, sa iyong pagtawag sa itong programa. Ben, direkta sa mga text messages sa Ben para mabasa natin sila may igala kay para maka-appeal po sila. Always ko maunhan og tawag. Magpa-greetings unta ko og advance happy birthday sa akong bana karong Lunes. Merry Christmas. Maria Isabel. Naunhan gig ka, kulang sa exercise mga tudlo siguro. Sign sa puton og ulitan. Siya Magdum Gilbert. Anak giday na no. Magsapot-sapot na dayon may gala. Okay. Napadere may gala tubag sa to Magdum friend. Good PM. Hi Magdum Gilbert. Ha. Gani na hu man to gani. Ha. Hugasan man jud na Magdum Gilbert before kaunon. Grabe na pay hu Annabelle ni imong fan. Imong electric fan. Oy, salamat kayo ha. Gituok jud ko sa joke nimo Magdum Gilbert, kamulog kog luto. Gakatawa ko. Sige, salamat. Mapasok ka diya, Magdum friend. Hinay-hinay ra ha. Mapasok ka unsaon. Ako ni basulo nimo, mapasok ka diya, Magdum friend. Salamat kayo, Annabelle ha. Napadali. Maayong hapon, Magdum Gilbert. Ang sign bitaw kay kung na ay manawag magpalayo. O, kana, noon. Murag, kasagaray, nana, bitaw. Unya, lain na og tinagdan. Ah. Ah, lagi magpalayo, no? Hello? Ah, yun lang. Hinay yung signal. Ah. Ay, nahinay yung signal. Ay, managtuyo. Ay, shout out kang Wallen. Gikan kay Bendilo Agoseho. Salamat kayo ha sa pagpaminaw. Napadari, kasagaran magbago Magdum Gilbert. Labi na ko na yung lain. Magbago gidain. Oo, saan na gidain may galan. Napadari, maing hapon Magdum Gilbert. Aminaw mi karon ang akong tubang sa imong talagsaong pangutana. Ang sign nga nagbago na siya, nga nanay lain. Kung dugay na muuli sa balay. Agay, dugay naguli. Magsilag yung overtime lugar. Magsiging overtime miss. Trabaho niya, waman day trabaho. Saan man na may gala? Ang iyang rason kay dugay ko makauli kay mag-overtime eh. Ang problema, waman may trabaho. Wagi, saan man ginna? Itaw, uy, oras na be. Uy, alas 4, 3 man de. Overtime na ito mga Magdum friends. Amon yung sakto nga na overtime may gala kay na trabaho. Oh, bitaw mo sunod na sa Magdum Angie Alzado may gala para sa Magdum Reports. Dapat happy lang ta kanunay. Happy balik na sa taog mga alawang samang takna o samang sibiyan may gala din nilamang syempre sa inyong number one, sa inyong kasing-kasing, sa inyong heart, sa inyong lungs. Magdum Radio may gala 99.9. Syempre, ugma ha. Ayaw mong kalimot may gala, ugma gyapon ha. Daga salamat sa inyong pangpaminaw kanina lamang. Inyong Magdum friend sa kanginan, Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 4:18 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka natin. Welcome, welcome sa itong programa ng mga tulungan ng Magnum Reports.
1: Magnum Reports!
3: Niningad lawa-adlaw karon mga higala. Nga Biyernes, Hulyo, Jesuig, 2025. May hapon sa itong mga kaigsunan din ang nag-monitor karon sa itong tulungan ng Magnum Reports. May pagpamina sa itong mga kaigsunan din sa 80 ka mga barangay sa Dakban, sa Cagayan de Oro. May pagpamina sa Badinha sa itong mga kaigsunan nga naa nag-monitor sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukinan, Lanao del Norte, Camigen. May hapon sa inyo din ang mga kaigsunan. Oras alas 4:18 sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Pagpanibaya po nato sa itong mga kaisunan nga nakakaroon sa nagkaring bahin din sa tuwa sa Pilipinas o sa gawas sa nasud. Kinitungod kay madungog hapon ta bisag asa bisag ganusa. Basta aduna lang gid mo yung internet connection mga igala. Why, angay kabalaka, pwede gini yung monitoro ng mga programa din sa Magnum Radio. Oras alas 4:19 na sa hapon sa itong nga pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports at ang atay mga higala. Ang atuwa po rin po nga paghatag pagtagaan sa mga balita ng kahipos. Itong mga kauban, Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan, Magnum Hunter 24, Jayen Luna. Ug Magnum Hunter 21, Lani Delgado. No, para sa mga balitang lokal o nasunod mga higala at ang atang ilahang mga report nga ipabati sa itong duha ka oras nga programa. Oras alas 4:20 sa hapon, ini nga itong duha ka oras nga programa mga higala. Unang sa nato, paghatag kaninyo sa itong mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa ito ang mga dagkong luhan sa balitang lokal, usa ka lalaki ang napalgang patay sulod siyang lawak din sa may barangay Lumbya ning atong syudad.

0: dugang balita nga lokal din sa Tamahigala kay usa ka tao ang napasla karon sa bilangguan human walang bigit sa disgrasya nga gikamatay sa usa ka baw-baw driver diha sa may barangay Kugma ning atong syudad. So ang nahisgot ang tao Mahigala mo katong nga driver sa usa Kashakman Trailer Trap. Oras alas 4.21, dugang na itong uluhan sa balitang lokal. Kapulisan na dunay dakong papel sa pag-assess alang sa search and rescue operation o papatunay usab sa kahusig kalinaw panahon na sa kalamidad. Samtang OCD Region 10 mihimo sa pagtunol o mga hinabang ngadto sa mga residentes Villanueva, Misamis, Oriental nga naapektuhan sa nilabay nga sunog. Dugang natong uluhan mga higala din sa Dakay Cagayan de Oro LGU nangayog pagsabot sa publiko nga naabdan sa cut-off sa gipahigayong People's Day sa City Hall kagahapong adlaw. City Councilor Edgar Cabanlas mipasabot kung unsa ka mahinungdanon ang pagbato ng wastewater treatment facility. Labi na ini pong mga nagbatikos po nung dinha lagi sa may dalang Yakapin Corner dinha sa may dalang Osmeña ay portion nga di magian tungod kay gisirado. Tapad naman po dinood po ni sa merkado. Oras alas 4.22 sa hapon, dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal at nung kapulisan po sa may provincias Bukidnon, may klarong layo pa ang posibilidad nga makatumbok na dahil po nung katong napalgan nga tao nga gisulod sa sako. Nga mao na to ang giingong missing hiker. Magno Reports. Oras alas 4.22 sa hapon sa tumadag kong uluhan sa tunga balitang National Sandigan Bayan 5th Division. Gibasura ang motion ni Senator Jinggoy Estrada nga mutambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney Benjamin Toloso Jr., ang legal spokesperson sa House Prosecution Team, may klaro nga magpabiling kabahin sa trial strategy kung kinsa ang abogado nga mangulo sa direct examination para sa sunod nga testigo sa House Prosecution Team sa adlaw Lunes, Martes o Miyerkules. Samtang Attorney Adi Fajardo gisupak ang gingong koneksyon ini nining iyahang ka kliyente mga higala no nga si o iyahang boss amo gyapon siya may ang tigpaba siya man ang tigpaba ba ni Congressman Martin Romualdez. So yung gisupak ang giingong pagkonektas publiko o sa mga kritiko adunay connection si Congressman Romualdez sa flood control scandal. Ilabi na kang kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan.
1: Magnum Reports.
0: Dugang uluhan ay human rights advocate ug public interest lawyer Attorney Antonio Bukoy miklaro nga di na kinahanglan nga muluwat sa giingong pagbahad ni Vice President Sara Duterte batok sa presidente. Kumbot lamang nini nga magpadala sa reaksyon kalabot sa iyong sayop nga pagtratar sa kamera sa iyong chief of staff nga si Attorney Zulaika Lopez. So si Attorney Zulaika Lopez mga igala sa umaabot adang Lunes siguro ni no kung mahuman dayon po siya may una kung ato masayop na siya una ang ipresenta sa umaabot nga pagdungog na sad sa impeachment mga igala. Ika-upat ni siya, ika-upat nga impeachment trial sa katupaning threat, no? Sa threat pa, sa grave threat. Oras alas 4.24, dinisata kay atin ito coalition, wana na tingala o wana na hibulong sa bagong naratibo sa China, di nilang giangkon ang Batanes Island. Senator Bongo buot masairan ang kamatuuran sa kamatayon sa mga estudyante nga atleta nga sila si Butterbonia o ga Adeli. Samtang PNP CIDG gi-question ang discrepancy sa kamatayon ni Rene Butterbonia. Bagong liho ka protesta. Ikasa sa liwasang Bonifacio sa adlaw Biyernes. Oh, karon mga igala nun. Samtang dugang uluhan sa balitang national. Walo ka mga eskwelahan sa San Fernando, Pampanga. Ang luwas na, human makadawat lagi, o bomb threat. Wala sila, nadawatan nga bomb threat mga higala sa ilang compound. So, gani gibot yag nga nato sa San Fernando City Police, nga ubay-ubay na sila ka mga eskwelahan di ay ang giingong na ay bomb threat no, nga mikatag sa social media. No, kuha ni sila. Ubay-ubay ka mga eskwelahan. Kaning Potrero National High School, dayon pito din ka mga elementary school nga naara sa usa ka compound. So, Anduat Elementary School, San Antonio Elementary School, Balas Elementary School, Santa Barbara Elementary School, Bacoor Elementary School, Potrero Elementary School, o Guarulog Elementary School. Muna, nagdayon po no, ni himog investigasyon o responde ang atuang mga otoridad. Dugang natong uluhan sa tuang balita, balitang national, Senator Hontiveros sa buot nga mahimo ang pag
1: Magnum Reports.
0: Patuman sa disconnection freeze para sa Meralco guban pa ng mga utility provider kung adunay disputa sa ilahang mga bayro doon. Senator o kanhi Senator mga higala o kasamtangan nga Deputy Secretary Angkara nakiga partner na karon sa Sinto 68 ka mga LGUs aron pahugdan ang himuon nga classroom project monitoring. Samtang 66% matod pa sa mga hamtong Pinoy ang may paluyog, may suporta kang Presidente Bongbong Marcos Jr. base sa survey sa OCTA. Makilambigitan po sa barugana ni ining atuang leaders na sud sa West Philippine Sea dispute. Samtang palasyo, nanawagan karon kang Vice President Sara Duterte nga aghaton o badlungon ang iyang mga kaalyado o iyang mga supporters na undangon ang pagpamulitika. Aras 4:28 sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang international. Di sa itong mga higala kaya gibot yung po sa itong mga uluhan sa balita sa gawas sa nasuod nga United States President Donald Trump determinado nga ipadayon ang opensiva batok sa Iran o gagyong lakip na sa Karg Island nga target gihapon silang operasyon. Samtang gobyerno sa New Zealand gitunaan ang posibilidad nga mahimong miyembro sa bagong kasabutan pangdepensa sa Australia o Fiji Island isip kabahin sa pagpaligon sa kooperasyon sa Pacific region. Dugang uluhan sa itong balitang international, Turkey President Erdogan mihatag karon sa mga NATO leaders o revolver conundrum human sa ilang gihimong summit o panagtago. Samtang Czech Republic o Slovakia nakasinati o galino di nagibutyag nga naa sa 5.5 magnitude ang maumpag tayo. Dugang uluhan sa tuang nga balita nga international gibutyag pud mga higala intelligence report kalabot sa bag-o nga assassination plot sa Iran na batok kang US President Donald Trump ipaambit usab sa Israel. Samtang tensyon sa Strait of Hormuz gingong mas may grabe. Dugang uluhan sa itong balitang international dinisada kay Iran nakig sa Damaygalanok kay ang Iran matunpan na gahimo na galakang aron mahimo sa pagpanimulos kung di man mahitabo pud mga igala ang ilahang pagpakigareglo ngadto sa Amerika nunod sa nahitabolagi mga pagpangatake. Og lain pang uluhan sa tunga balita nga international dinhi sa mga igala kaya giingon po da corona nga Canada mihimo karon sa pagpangandam og pagpasaka ga kaso sa giyong OpenAI sa nahitabo nga school shooting sa ilahang nasud. No, di na gyud ni dinhi sa Pilipinas, so di ra pud sa Amerika mga igala. Sa ubang po mga lugar do na gyud mga gakay tabo nga mga school shooting. So dito karon sa kaning dili gyud sa to sa nasud no, mahinduman nato. Usa matud pa sa nimong factor pod nga mga influencians paggamit sa armas o nahimong bayolente ang katong mga bata gay katong dito sa Maya, Tacloban City kay kaning ilang exposure pod lagi sa social media, sa ilang gadula ng online games nila nga brutal pod kaayo pod uga mga pamaagi pod sa paghatag lingaw sa mga kabataan-unan. So, ang dinipod ko ron sa Canada, ilaha pong filean og kaso ang OpenAI kay lagi pakyas daw kuno kini sa paghimo no sa pag-report sa violent ChatGPT activity sa tao nga mihimo sa pag-commit og mass shooting sa Western Canadian province diin. Nakapatay po nung kaning 18 anyos nga transgender woman og 8 ka mga tao sa ilahang balay og sa eskwelahan sa Tumbler Ridge nga lungsod dito sa Canada. Oras alas 4:32, sinyo na sa'yo na to ang mga dagkong uluhan sa mga balita. Lokal, national, international, dinidintas tong kauban na ka-standby sa iyong lokasyon. Alang sa paghatag na itong mahigalag report. Kumusta ba itong kadalanan karong mga panahuna? O, gatong kalangitan, doon na ba yung mga pagpanagom ng padayon? Kikaniha before ito nagsugod sa itong programa, doon yung mga pagtotality itong na-experience din sa Tasdak Bayan. Dila sa inyo, kumusta ba? Naka-experience na ba po mong pagbundak sa ulan? Pagpanagom pa lang ba? O kusog nga hangin? Kaya maragwag niya ito ang namatigda no, sa milabay pong mga adlaw. O, dalagya po niya sa mga epekto lagi po. Niini po nga bagyong Inday, wag habagat sa niagi mga adlaw mahigala. Doon na yung mga landslide. O, gani man, doon na yung naka-absence kinabuhi. No? Paisubo in terms pamilya po niya ito pong kaning naano din taon sa kusog nga pagbaha dito sa may provincial bukid noon. Gani man, ito ang mga taga OCD o uban po nilang mga kaning partner po nga agencies sa RDRMC Region 10 na ningkamot din taon nga magpadayon sila nga koordinasyon o kooperasyon aron nga ma-deter ang mga posible pong mga negatibong epekto ni mga pagulan nga posible po no magdala og mga pagbaha og paghimo pod sa pagdahili sa yuta. Makisayod dahil nakastambay itong kauban gikan sa iyong lokasyon sa Magnum Hunter 19 unsa ba imong napanidaan karon Magnum Mencho makaagi ba itong mga sakyan na deskadalanan nga di po mabalaka kaya wala po yung traffic o naaghihapon pero manageable ra kaya adlang Biyernes na ba po karon no adlang Biyernes ya, karong mga orasa tinguli na po sa trabaho o sa mga estudyante po hapit na atos ang siren ba kay ang ato ang Dakbayan, sayo naman ta, labi na sa mga major thoroughfares, no, busy gid kayo, basta ka ng weekdays. Yan. Karun, hapit naman po mamano ang mga kaning naasa gobyerno nga nagtrabaho, mag-out na po na sila. Makisayo ta, Magnum Hunter 19 na ka-standby, Magnum Mencho, kabaktulan.
1: Magnum Mencho, sa karong mapanahon na so para ang atong traffic is naipinili nga area, labi na just kukun nga bahin. Ang dalan nga yakapin din na Captain Vicente Roa o Usminia, muni ang medyo makapangyot na bukog ang kininga to ang mga sakinan. Lakip na ang kininga dalan na padulong sa kininga Corrales. At pag connect ni ini, padulong dito sa kininga Simric to, medyo light to moderate traffic lang at tumasin natin yan. Hingga ba natatak na sa pangunan sa itong pag-monitor, karoon sa itong mga kadalanan, labi na sa itong gagian, gigan sa Divisoria, long as padulong sa Kogon Public Market hantong din sa highway na kining Simric to, medyo langan yun noon ang dagan sa traffic but mabutang sab na to nga light to moderate lamang ang kaneng tuwang mga sinatian ka mga traffic lugar din sa tuwang sinat sa Kigandiro. Muna tuwang pagulagway sa traffic di ka tuwang di nga mga takna but samtang tuwang panahon so far na pabilin nga naas sa kining maayo ang dagan sa panahon niya, although na ay mga dagong-dagong, na ay mga dagong-dagong ang atua nga ma kita lugar sa kining kaurangan, but pasalabi karon ang kainitong sa adlaw, niya siya ang nakapahayag lugar, nakahatag o kaigang gamay, although na ay gamay nga kanang iga, kanang bugnaw-bugnaw tungod sa aning gabon-gabon nga ito nakita, but nagpasalabi ang kining kainitong sa adlaw, no mununda na sa kining medyo igang-igang gihapon ang atuang pahakahapon nun. Although, tungod sa lagi sa kining atuang nakita gabagang panganot na naay hangin sad ngay muhang mapantayan na masinatian sahay, pero na pagkagadiin na ito naay paliksik na itong diputa sa kining divisorya, but na nawala rapot sa pagkaliksik, no? Kaganin, parihari gihapon sa ganina sa uto, yan ay ulan, pero nawala rin gihapon. So karon is nagdugay-dugay na sad ka mga oras nga mainiton nga tuwa nga palibot ug si adlaw gyud ang nagpasalabi karon na mga takna tungod sa kaigang nga tuwa nga masinatian ning hapuna. So mo na to nga pagulagway sa tuwa nga panahon gikan sa tuwa lokasyon kini sa Magdumhan 19 Menso kabakturan sa Palitaw Serbisyo Mugbadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan, oras alas 4:31.
2: Magnum Reports.
0: Dinis sa tas botan sa pag-asa, naka-standby karon sa iyang lokusyon, gikan po no dinas botan sa pag-asa si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, mayang hapon.
3: Hey, sa Magnum Hunter man yung hapon. Sa mga suking tigpaminaw doon sa Magnum Hunter. Sa pag-metor kay Bagyong Indaya sa Palastres karong hapon, kini sa Gilayan nga 520 km silangan. Amin ang silang bahin dito sa Indayan, Batanes. Angin na 140 km matag oras. Paguro 170 km matag oras. Irugin sa direksyon north-northwest, kapaspasan nga 20 km matag oras. Gilawman kini nga mong gawas sa itong PIR kung masaadlaw sa Sabado o agdaw sa Tupito. Samtang dito sa ito sa Northern Mindanao, labi na din sa Cagayan de Oro City o pundapit sa probinsya sa Misor. Hindi mo ito directly apektado ni Bagyong Inday, pero ang southwest monsoon o habag at may magdala sa itong isolated na mga pag-ulan o pagpanalangkit. Kaya nga sarangan nga ito sa kusog ng hangin, magagikan sa habagatang katagatan, kasarangan nga ito sa kusog ang pagbalo. Temperatura 25 sentigrado ang kabugnawan, ang kanitong 31 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 4:28. Gikan sa Bataan sa pag-asa Mulugan, El Salvador City, Joe Privaldo, Bayong Hapon.
0: Salamat Sir Geoffrey Valdo, the weather forecaster sa pag-asa.
2: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:38.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Magmang friends, maing adlaw ni anasaba mga special reports nga giandam sa to mga Magnum Hunters alang sa tungdug mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unao nato ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna. Magtrivia siya may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni nga klase nga isda na maguy mga isda nga naa mismo sa mga pita-pita nga matingala ka nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni nga mga klase nga isda kay dinhi sa ato sa Pilipinas, daghang isda dinhi sa ato nga naa mismo nimo makuha ug makita da mismo sa mga pita nga mga lugar. Paabuta siya ni Ana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang Health News. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton og taas nga kinabuhi sa Pilipinas ra ka makakita. Nga pag ang tao gani, muingon gani siya, nga nag-edad na siya glapas o sa gatos, muingon din ta kana tungod kay daghan siya kwarta na siya mga vitamins o uban pa nga mapalit og ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya og kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila nga taas na kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran nga lana, wak-wak daw matod pa, Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Aktres nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmapdos. Daghan pong kaayag yung mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao, murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas sa social media. Bisang tuod og sila sa lawayo, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sayang isig ka tao, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tani Magnum Hunter Ching Interina sayang how to snooze nga how to change your life direction. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo mabag-o gikan sa di maayong dalan atong maguon sa maayong dalan. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato na ni Magnum Hunter Island ako rin sa iyang beauty and news kalabot ni sa vaginal tightening. Pabutan eh. Kay basta yung unani nga isgutanan, daghan yung kayo maminaw og interesado. Pabuta siya Yana. Humaniya, buhato rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado, magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms. Lami asabani oy. Kanimagong mushrooms, daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, muato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag, Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, bukid magundi siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Sa panyang iyo at bisitahan na ninyo ang Balingasag, Misamis Oriental. Kinigtanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
3: Gigutom na

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
3: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
4: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Mari, ngano na ginuktok man ka?
11: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
10: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
11: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
10: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapakayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
12: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
13: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Let's go!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy
3: breathable panty liner for every wear confidence.
4: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
5: Oras sa 4:50.
4: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
5: Sa itong kapagbalik sa itong katulungan ng Magdang Reports, dawato na itong mga balita o nagahipos itong makauban silang tag sa kalokasyon. Una ko na itong Magdum Hunter 19, isunod na itong Magdum Hunter 24. Kaya sa ilahap mga balita, karoon silang paglibot suro yung mga higala, doon na po yung mga inug update po nung mahatagan po na itong katinawan karoon tuntood ang mga detalye po na niini. Pero una ko na itong Magdum Hunter 19, mencho kabaktulan kay Gibutyag.
6: Magdum Reports!
5: Lasar sa nato Magnum Hunter 19 mga higala sa iya pong report. No, din ba mga nakakawatan po. Dinis sa ito Magnum Hunter 24 Jane Luna kay atong Siron. Doon na ba'y foul play o wala? Nito po nga kamatayon sa usa ka lalaki dito sa may barangay Lumbia ng atong syudad. O nga pamilya, nagikan sa Iligan na dangat na nahidangat na basad. Atong nga paminaw ng detalye, Magnum Jane Luna.
7: Pabiling wala pa na-claim karoon din sa may Bulyutus Funeral Services ang patayang lawas sa usa ka senior citizen. Gituuhan ka senior citizen kini Magnum Angie nga napalga nga wala na'y kinaboy sulod siyang lawak diya sa frontera sa barangay Lumbianing atong syudad. Gali karoon, nagparayad pang investigasyon sa mga kapulisan o personal kita nga pinalikit din sa police station na Eta Lumbia. Aron nga makapangayo po no, kang investigator Abilinoso, mga dugang po nga mga detalye apan na wala na no nakahatag ang diskutan po ng investigator tugod po lagi kaya naka-out na ang diskutan po ng investigator magdumaan din no pero una nang giklaro nga under investigation pa kini og wala po sila nakita po ng mga bundok magdumaan din o bisan mga samad sa ubang parte siya nga lawas pero katulagi magdumaan din no do na siya katong mga lagom dala bitaw sa taud-taud na gid siya nga wani kinabuhi kay last mo gid kita magdumaan din ang kini nga biktima bana-bana pa naa sa tung adlaw nga Domingo unya ganina pa gid no, na-discovery nga, tungkol po lagi kay nanimaho na ang naisgutan po ng lalaki sulod siya nga kwarto. Kini siya magdumaan, Ginos, itong pagulagway lang. Nakahigda kini siya sa iyang katre. Una, ang iyang nga duha katiil naapo da sa salog. Doon na po yung mga dugo po lugar nga maobserbaran po da sa salog. Tungkol po lagi kaya doon na naman po yung portion po siya po nga lawas nga doon na nagyo medyo gamayang ulod po magdumaan, Ginos. Tabi na lang po sa mga nagas na karong nga panahon na. Huwag agali kini siya, nakapantalon, naka-t-shirt po dahil niya siya uga white. Nakahigda lang kini siya magdumaan, Ginos. Wala ko ingon nga posibleng baka naguna siya sa ginabuhi or unsa baka magdumaan siya wala gigapuchok po ng ato pong kapulisan tungod kay under investigation pa ang naisgutan po din nga kaso gali no gyud agaran pa nila pamilya kagikan matud pa sa Iligan City naisgutan usab nga pamilya niini og wala paghihapon kini nakadaliket pod dinha sa porinarya uga gali magdumaan siya no katingala pod siya po nga mga silingan nga wala gini siya gawas-gawas tungod kinaanad lagi sila nga gagawas gini siya adlaw lugar no sa kini lugar ang pag-resisyo po niya magdumaan siya pa na matikdan nga kini lugar siya wa na magid po siya mahimo no sa paggawas niya gali no tungod po lagi sa pagkabalaka po nila magdumaan siya niya na po ibaho po siya po nga kwarto gilayon kini report nga sa kapulisan o gagiingon nga ang mismo po no ang mga responder ni ini tugot po lagi kay lock magod ang iha pong tibok po ng kwarto magdumaan gi kibali wa gi signs bitang magdumaan gi gisudlan baka di siya siya hanga kwarto so gamitan nila siya og drilling machine ang naiskutan po na kwarto niya o dito sa may bintana, kini sila mamiagi magdumaan siya tungod kay lockjid kayo ang iyaha po lugar nga aportahan o galing naging kabalakan po magdumaan siya nga kining naiskutan po nga lalaki po si kituuhan baka siya nga giataki baka siya na baka siya balatian bitaw daan magdumaan siya pinong kalay nakita baka magdumaan siya nito po sa area nga posible baka nagisulan sa kawatan gubot ang iyaha lugar nga kwarto kaya kinibitang higdaan magod niya magdumaan siya pero di siya ingon nga gubot tungod kaya gikawatan baka siya gisulan sa kawatan kaya galing no mga responder po na to naglisod gani sa pagasulod siya nga kwarto kaya lakang niyang portahan ng yahap nga bintana mo nalay accessible no alang kanila nga gamitan pa yung drilling ang machine para lang yun nga kini sila makasulod yun do mismo dito po sa area hinon malampuson nga ilahap nga nasulod kini o ganito na nadiscoveryhan no nga wala nagipulso ang naiskutan po nga lalaki o gagali karon na ginasuta pa ang yahap pong identity ni ini o pag yapoy pangalan mag-imagine ang mahatag po ng kapulisan kalabot na po ni ini so gali magdumaan siya naiskutan po nga kwarto gikorto na ni ini nga panahuna aron usab no dili kini sudlan. So ang mga individual sa tang ongoing pa investigation samtang patayng lawas niini tuwa paghapon dito sa may uses of funeral services aron usab no dire pud siya i-claim pod sa pamilya og depende na nila magdumaan gi kung ipaupos pa nila sa autopsya ang naisgutan pod nga patayng lawas aron baka siguro pod sila magdumaan nga makampante sila nga wala gyud gipasipadaan ang naisgutan pod nga biktima wala siya gipatay or wala baka anon niya gihimo baka og daotan pod ang ihapon nga kaugalingon sa diha naginusara kini nga natulog pod no sulod sa iyaha po nga lawak. Nanot ni ini magdumaan siya, gipalapdan pa sa mga kapulisan ang naisgutan po ni investigasyon o gadili pa sila direkta nga makaingon gitong panahuna gawalay po po yung kamatayon sa mong lalaki nga napuhal kang wanay kinabuhi diya sa may frontera barangay Lumbya ning ato nga siya. Dikan din sa Police Station 8 Lumbya para sa Magdum Reports. Kini si Magdum 124 Jane Luna sa bitaw Sertosyo Magdubracho.
5: Salamat Magdum 124 Jane Luna. Oras alas 4:55 na sa hapon dinitas balitas tung kauban.
6: Magnum Reports.
5: Nita kay dunay sa kababay ang nasa pon nga nangawas sa usa ka mall. Detalye atong pabinana tung kauban na kastaan by Magnum. Manchoka baktula.
8: Nabalog sa sa prisoan sa Police Station 4 Carmen ang usa ka babae kumana gana sa pon nangawat sulod sa usa ka mall. Din ang usa ka kining usa sa mga staff. Ura head guard representative sa nasangpit ng mall ang nagatuso gato ng reklamo gato sa nasangpit ng suspitsado in matod sa usa ka biktima sa 44 anyos nga head guard napantayan ang maong suspitsadong babae na misulod sa nasangpit ng mall sa samtang naa sa usa ka area sa kining ilahang market or kining ilahang paligyanan sa mga pampagwapa, lotion o kauban pa ng mga gamit niini. Then dito kininga bikuha sa mga gamit, sa mga lotion o pipilasap ka mga gamit sa pampagwapa sa usa ka babae doon gisunod sa usa ka ikubang. Rason na nga ni gawas kininga sa kininga agi sa exit ngabahin apana dito kininga hold sa mga security guard para sa puno. O napantayan na wala kini mibayad na diretso na dahil kini bigawas apan sa maunga pag-check sa nasangpit nga suspitsado na kuha ang kini nga bantang mga item nga kansang gabo kabat kini sa 10,000 pesos nga kantidad sa nasangpit nga mga gamit nga nakuha gikan sa maunga suspitsado in nga panahog karon o na posibleng mapasakahan sa kaso nga pagpangawat ang nasangpit nga babae in kini nga nabalog sa prisuhan para sa dihanggan paghinabi sa mga kapulisan hindi kabutiyag nga plano kining mabayad unta sa maunga mga gamit apan na di kabutiyag nga nawala ang iyahang pitaka apan sa dihanggan na dasapo na siya dito na daw puno kining nga wala na mihimo sa pagbayad hantod na karon nga mga panahon na nagsaad ang maunga 22 anyos nga suspitsado nga babae nga iya na lang untang bayaran ang mga nakurang item apan na binuso gayod ang nasangpit nga biktima nga staff or kanang trabahante sa baong mall nga gusto gayod nga magpasakag kaso sa pagpangawat ang nasangpit nga mga biktima patok pa sa maong babae ginigubikan usab nga pila na ka mga higayon nga gakapantayan ang nasangpit nga babae nga manguha og mga gamit usama ni ini. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Reports.
5: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan, oras alas 4:58. Makisayod butas balita ni Magnum Hunter 23 kay NFA Region 10 kanunay ang gimo pagsusi sa mga buffer stock sa humay sa mga warehouses sa Northern Mindanao sa NFA. And then details tungkol ba na standby Magnum Kia Villanosa.
9: Nagpigayon matut pa ang Regional Quality Audit Team sa National Food Authority kung NFA Region 10 nag-quality audit sa mga bodega sa NFA Misamis Oriental. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa ehensya sa pagmintinar sa kalidad sa mga rice stocks o pagsiguro sa epektibong pagdumala sa operasyon. Tumong sa maong quality audit ang pagsusi sa kahimtang sa mga stocks sa bugas na gitipigan sa mga bodega, pagbiripika sa katukma sa inventory records o pagsiguro nga nasunod ang mga polisiya, pamagi og quality standards ang gipatuman sa National Food Authority. Nakipasab sa gimong audit ang paghatag og mga rekomendasyon aron mapalambo pa ang inventory management, warehouse operation, ug paghatag og mas epesyenteng serbisyo sa publiko. Gibutyag sa NFA ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga pagpaligon sa internal monitoring og quality assurance aron masiguro nga ang mga rice stocks sa ehensya nagmintinara sa angay nga kalidad og gusto nga pagdumala subay sa mandato niini sa pagpaligon sa food security ug pagpanalipod supply sa bugas sa nasud. Pinagi matutpa sa regular nga quality audit gilauman sa NFA nga mapalay ng transparensiya, accountability ug epesyenteng operasyon sa tanang sangay sa ehensya samtang gisiguro ang paghatag og dekalidad nga serbisyo alang sa katawhan. Balita gikan sa NFA Region 10. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Oras alas 5:00. Dili sa taka gipasidunggan na sa CHR Region 10 ang mga intern students sa Xavier University of Law o Central Mindanao University. Ani si Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
10: Gipasidunggan sa Commission on Human Rights kung CHR Region 10 ang mga intern gikan sa Central Mindanao University o Xavier University College of Law human sa malampusong pagtapos sa ilang internship program atol sa culmination activity. Gipasalamatan sa CHR ang mga intern alang sa ilang dedikasyon o mahinungdanong kontribusyon sa pagpalambo sa advokasya sa pagpanalipod o pagpalambo sa tawhanong katungod. Naghatag og mensahe, mihatag og mensahe sila Attorney Rochelle Dagaraga Vargas, Attorney Palma o Mr. Japit Villanueva na nagdasig o nagdaig sa profesionalismo o pagservisyo sa mga intern. Sayang mensahe, ginasig usab ni Regional Director Attorney Jen Ivy Abrinya ang mga intern nga ipadayon ang ilang papel isip mga tigpanalipod sa tawhanong katungod bisan asa sila padulong sa umaabot matod sa CHR gawa sa praktikal nga kahibalo o kasinatian. Nakuha usab sa mga intern ang mas laom nga pagsabot sa kamahinungdanon sa hustisya, integridad, pagrespeto sa dignidad sa matag tawo o pagpanalipod sa mga batakang katungod. Mapasalamaton ang CHR sa tanang intern nga naglaom nga ilang ipadayon nga ilang nakatunan isip mga kampiyon sa tawhanong katungod sa ilang umaabot nga propesyon dini sa komunidad. Balita gikan sa CHR 10 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Oras alas 5:02. Dugang na tong balita, balikan na to si Magnum Hunter 19. Kagi yung adunay lalaki nga nang haras yung silingan og nagdala pag kutsilyo. Report atong paminawon Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Yes, Magnum Mencho, kumusta karon ang kanina hisod ang suspetsado?
8: Niklamo karon sa usa ka 25 anyos nga biktima nga nagpuyo sa barangay Patag ning atong siyudad isip presidenteng apektado pagpangharas dining usa ka lalaki nga hingkod ang paitaron nga nagpuyo sa nasangpit nga lugar sa partikular sa zone 2 barangay Patag ning atong siyudad. Unang nabatagan na datnan ang kining usa ka lalaki nga gasaba-saba unang nang guba pa og gamit sa gawas nga bahin sa Parimalay tabi na sa duol sa tindahan na duol sa aning balay sa biktima. Kinigibutyag nga tungod sa pagpang haras o tungod sa pagpang guba o pagpang lasong ni ini nabatayan nga doon ay kutsilyo ang nasangpit nga lalaki o sa dihang igo mo aparta unta ang maong biktima. Giduulan kini o gaharo na gatunggamon may nalang nga nakahimo pa sa pagsunod sa iyang gate aron po sa pagpanglak. Gidali-dali sa buka ng pagpaparawag sa kapulisan ang kini nga pamilya sa biktima. Ito sa pupuksanon nga apriyan sa mga suspitsado ang iyahang gate o nagsaba-saba ang patio ng sampit nga biktima. Lakit na niini ang kinsag butuol sa maong suspitsado. Daw sulayan kini ugtungga pa. Ito nundan sa pag-abot sa mga parakitanod na pugnan ng sampit nga lalaki. Nundan nga sa diyang nakamatikot na kini nga dunay kapulisan. Ito nga bitagan palayo ang sampit nga suspitsado. Uga gipangita pa sa mga kapulisan ang nasangpit nga lalaki. Uga samtang nga nagpaigayon sa mas lalong nga investigasyon na karon nga mga panona ang operatiba sa Police Station 4 Carmen. Inandam gamo pasaka o kaso ang maong biktima sa giingon nga pagpangharas sa maong lalaki. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaong serbisyo. Magnum Radio.
6: Magnum Reports.
5: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan.
6: Magnum Reports.
5: Oras alas 5:04. Binisidenta mga higalas, balita ni Magnum Hunter 24, Jaina Luna. Kaya nagpagawas man po na og kaning dinis na tao na sa tanig ning bypass operation gikan po na sa tong mga otoridad di nag-report po sila nga duna na po sila inadakpan babay matod pa kining giingong tigpayot sa illegal nga droga. Dinis na mga higala sa detalye Magnum Hunter 24, Jane Luna.
7: Arestado karon ang usa ka 24 anyos ka babae ug kinadakpan sa drug bypass operation diin kini siya maglupi og matod pa sa barangay Kanituan ning atong syudad giingon na palitan sa bolor 500 pesos sa gituang arsyubo ang naisgutan nga babae ug kini nakuan pa og laing nga tulo ka pakete sa gituang arsyubo nga banabana matod pa magdemandi na sa 12,000 pesos ka kantidad ini gituang droga ang nakumpiska nining naisgutan nga suspetsyado nunutan ini magdemandi na pa yung mga drug paraphernalia ang nakuha gikan sa posisyon sa mga babae o tungod diini. Na-aresto na ang naisgutan po yung babae tungod siya paglapas sa kaso 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaong sirpusyo, Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 5:06. Sa tanga tayo mga higala. Ang dugang na itong mga reports. Sa itong nga pagpunaguman, niini po nga itong doha ka oras nga programa. Mamati sa tagpahinumdom. Oras alas 5:06.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ugban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Magnum Opinion. Si Kanichi Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ug Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa ilang mensahe ug opinion.
3: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion niyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Para hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
4: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sync Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug Servicio Magnum Radio.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Magmang friends, maing adlaw, di anasaba mga special reports nga giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Una-una na to, ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna, mag-trivia siya, may tungod sa isda nga galakaw. Unsa ka ni, nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamis mo mga pita-pita, nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni, nga mga klase nga isda ka din sa ato sa Pilipinas, dagang isda din sa ato, nga naamis mo ni mo makuha o makita, di amis mo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato renta ni Magnum Hunter Kea Abellanosa sa iyang health news. Matod panini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi sa Pilipinas ra ka makakita. Nga pag ang tao gani, muingon gani siya, nga nag-edad na siya glapas o sa gatos, muingon dahin ta ka na tungod kaya dagan siya kwarta na siya mga vitamins o uban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila nga taas na kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran nga lana wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Actress nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmapdos. Daghan po kayo gi mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas di social media. Bisan tuod og sila sa lawayon pero grabe mas kusog pa kay manaway sayang isig ka tao which is di maayo nga kitang tanan mga Pilipino dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tani Magnum Hunter Ching Interina sayang how to snooze nga how to change your life direction daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa unsa may pamaagi nga kita mismo mabag-o gikan sa di maayong dalan atong maguon sa maayong dalan. Pabuta siya ni ana. Humaniya, buato na tani Magnum Hunter Island Akurin sa iyang beauty and news kalabot ni sa vaginal tightening. Pabutan eh kay basta ingunan nga isgutanan daghan yung kayo maminaw og interesado. Pabuta siya yana. Humaniya, buato na tani Magnum Hunter Lani Delgado magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms. Lami asam ani oy kani magong mushrooms. Daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani Diana. Humaniya, buato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzado sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag, Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, Bukid Magundi siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Sa panyagyo at bisitahanan ninyo ang Balingasag, Misamis Oriental. Kinigtanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
9: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father June Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
10: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit itong repara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cotton soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cotton napkin for heavy flow.
13: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
14: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, spiritual

0: Supervisor Father Jun Balsamo sa iyang pagdapit alang sa Seven Santo Padre Pio Prayer Groups Visayas Mindanao Conference karong Hulyo 18 o 19 ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
1: Mga isuon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Oras alas 5 ba 22?
1: Oras hatod kana to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kana to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik ka mga higala sa itong programa Magnum Reports. So, dinidentas pagdawat sa dugang pang balita.
2: Magnum Reports.
0: Sa tayo po mga higala, no, kayo na po dito gina-verify po karoon nga insidente sa sunog din sa tos dakban sa Cagayan de Oro. Sabi lang kayo kung if ever confirm o dili, no, mga po natong di kaning ampo nga unta, wala. Negative. Na naman po karon sila si Magnum Hunter 19 mentioned kabaktula no Magnum Hunter 24 Jane Luna nagsusi na po aning reported nga 1070 tapang gina check gid po no kung tinuod ba gyud na bay sunog kay medyo mingaw man dito po duol sa maong area. Oras sa 5:23 sini sa tani Magnum Hunter 23 kay simultaneous nga simulation exercises ipahigayon sa mga eskwelahan dinhi sa to sa Northern Mindanao. Detalye atong paminaw na itong kauban naka-standby. Magnum Kia Abilianasa.
3: Nagpatayin matut pa ang Police Regional Office 10 sa pagpaligon sa kaandam sa mga eskwelahan batok sa posibleng active shooter incidents pinaagi. Sa pagbaygayon, nagdubintay 4 ka school simulation exercises kon SIMEC sa Dibokan, Northern Mindanao. Ang mga simulation exercise gipahigayon subay sa direktiba sa liderato sa PNP ug sa hugot nga koordinasyon sa mga opisyal sa eskwelahan aron mapalambo ang kahibalog kaandam sa mga estudyante, mga magtutudlo o gabang school personnel sa hustong pamaagi sa pag-responde panahon sa emerhensya. Lakip sa itudlo ato sa mga pagbansay ang international nga giilang run, hide ug fight protocol nga naglatid sa angay nga mga lakang sa pagpananipod sa kaugalingon panahon sa active shooter situation. Base sa talaan sa Police Regional Office 10, pinakadaghan ang nahigayon nga simulation exercise sa Misamis Occidental Police Provincial Office kito na 26 nga gisundan. Sa Misamis Oriental Police Provincial Office kito na 24, Cagayan de Oro City Police Office kito na 20. Nakatala usabog na pulo ka mga drills ang Lanao del Norte Police Provincial Office o noong Mangiligan City Police Office. Samtang upat matag-usa ang Bukidnon Police Provincial Office o Camiguin Police Provincial Office. Gawa sa simulation exercises, nagparayin usab ang protest sa pagpahigay ng mga school symposium ug information awareness campaign. Aron palapda ng kahibalo sa mga estudyante o magtutudlo bahin sa emergency preparedness, crime prevention, og sa kamahinong danon sa parayon nga koordinasyon sa kapulisan panahon sa mga emerhensya. Gibutiag sa protein nga kabahin kini silang paningkamot nga mas mapaligon ang kaandam sa mga komunidad sa eskwelahan og masiguro nga andam ang tanang sektor sa husto nga pagresponde sa mga kritikal nga insidente. Gidugang usab sa kapulisan nga ang maong inisyatiba nagpaluyo sa ilang kampanya batok sa ilegal nga mga armas og sa pagpaligon sa police visibility pinaagi sa regular nga patrol o koordinasyon sa mga otoridad sa eskwelahan. Nagpabilin matatpang prioridad sa protest ng kaluwasan sa mga estudyante pinaagi sa parayon ng pakigtimbayayong sa mga institusyon. Sa edukasyon ng lokal ng komunidad aron masiguro ang luwas ug andam ng palibot sa tanang eskwelahan dinhi sa rehiyon. Balita gikan sa Police Regional Office 10. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Abilianasa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilianasa. Oras alas 5:25.
2: Magnum Fire Alarm.
0: Dinis ito mga higala sa balita. May kalamigitan din yung nahitabong sulog dinis ito sa Dakbayan. Mag-isayod ta. Kumusta bagyod ka? Karoon din na po sa area ni Magnum Hunter 19. Nakasanway na Magnum. Mencho ka, baktulan.
4: Sa Magnum Banji, no, karoon sa Osaka dalan sa piano. Piano. Pero kini siya sa naldapit sa Montalban Street na barangay 14. Kung ako masayot mo, barangay 14 siguro ni. Dino sa ka-establishment o kaning boards, kaning dali na yung sa ilahang panghaw ang gisilaab ka ganina. Pero at least nga napugnan ra sa tila, no? Kay ilaharan naman sila yung kuhanani, naman sila yung fire extinguisher, ilahang nga na pasilitan. But karon is gi-respondihan man sa kining Bureau of Fire Protection sa fire, mga fireman karon nag-check sa nasangpit ng panghaw. Then nakita nila nga kwan lang no wala kayo yung damage but gisiguro nila gipasiritan sa dila tubig karon ang nasangpit nga area apil ang kining ubos sa bahin sa aning panghaw then lakip na katong sa taas ka bahin nila na yung gicheck so moto nga lakip na ni pagpasirit sa tubig so motong na kwan ang sap na basa gidintaw nila ang gibasa-basa gidintaw nila ang nasangpit ka panghaw labi na ang katong dunay possibility sa kining pag silab subli so ilahang gi kwan karon gibasa dayon nagkanda kong investigation sa ang kining Bureau of Fire Protection labi na sa unsang mga kaso posible nga mga gagapos o kining ani nga mga sunog kay kasagara pagpanghaw na siyempre agyanan magiging nagdaloy daluyan magiging na siya sa kining init nga bahay na pinagaso niya kanang diyano karmo agi ang tanan nga mainit sa kining kusina na makakos git sa binuunog kanang pagka posible nga pagsila pero sa itong tagadunggan gikan sa BFP nga kung ang usa ka panghaw nga naay kanang mga mantika or kanang mga nagsagusagol ng mga mantika pag nagani init bukos gid sa kalayo so munay kasagara nga mato nga na batayan sa na pinasa mga dagkos ng mga establishmento ang kining panghaw nga naay kanang napilit na kayo nga mantika nagdikit na aldos taos kadugayon nga sigkamit ka nakakuan na siya makakos o kanang kalayo but so far sa toga ba kita di karon nakapicture man pa ba kumanti daw na nakakuan o na ato mang susi sa karon wala may damage dili siya inon nga kanang kuan kayo kanang tunay damage no kuan na siya na nakaitong itong nagidilon sa daplins kini mga wall aning nakapitpit lugar aning panghaw so medyo I don't know kung karaan na pa ning establishment okay pero pag-ura man ning establishment magmamanji kini nga boards but siguro tungod sa kanang mga katukayon nga sige o kanang gamit makapakuan sa binoon magpaka ang kining nasa iyahang mga uling-uling but paghilabi sa lugar nato sa kining kuan sa mga staff lugar din nga ilahaw po ng kinalipyuhan but siguro na alay time nga kadang nga natin kitan or kining na tipok lugar na kadang mga oil o baka kadang nga sa pangamatang lugar no, nga mga makadikit sa kining panghaw nga sa kadugayon sa tilang gamit na makakospo ka ng kalayo pag dihang gamito na siyempre init pa ng muagi lugar aning panghaw no. Okay. So, pero so far wala.
0: So, no, karon po no sa imo po nga lokasyon tungod lagi kay na may sunog. Gamay ra po makonsidera po no din hapod sa nahisgitan nga area. Ang atua bang na mga taga Blue Fire Protection na nakapasirit pa bagid po da sila uga tubig or ni gamit na lang po no ang mismo ang establishmento sa ilaha po din po nga mga kaninga fire extinguisher kay sayod da before makahimo no sa pag-operate og negosyo ang fire extinguisher must gid na it's a must gid na nga makita gid po no sa tumang personagikan sa Bureau of Fire Protection nga usap po sa mga ahensya nga maghatag gid po og panugot kanimo nga pwede ka makapadayon sa imong establishmento basta nakakomply ka nini pong mga requisitos nga naglakip no ang pagkuha og permit o kanipo nga gikan no certificate gikan po sa buhatan sa Bureau of Fire Protection or baka ang mga mismo ng mga empleyado din ha unsa lang gihimo pong strategy aron nga di gyud po no nga muulbo ang kalayo kaganiha labi na kay na ba pod sila nag serbisyos pagkaon ngadto sa publiko. Yes, magna mensyo.
4: Hello. So yes, tapos magtumaan din no ato ba di na magpahinapi lugar ang kwan okay ato bang isarayan mahinapi. Wala na, hindi na sila magpahinabi sa karon ang kining kwan sa boards lugar, no? Dahil yun, ang wala man po'y damage sa magtumaan din, no? Wala po'y inon nga kwan ka ng nakasunog o ka ng kwan sa parts baka sa ilang room nga or baka mas dako-dako nga na kining nigilamoy sa kalayo. So far wala man po, kwan naman sa tiga ng tingala lang sa tiga sila kay nagdilaap. Ni takuha kalayo so nakakostong ka ng kwansan no pagkalayo but nanagapan naman sa labi na nga naman po ikaw na rin para extinguisher lang gamit kasi kita pa nato din ang kining alang bula-bula nga ka ng inagyan sa kining para extinguisher no? Dahil yan ang kinipag yung so far diba wala may kwansan kay ang kining panghaw pag-upag-upamasad siguro kay Kagway kay ano man kanang steel type lugar nga medyo ano naman no pero I don't know basi ka tungod sa kanang kuana kanang sulod no? So muna so itong paginabi ka nila sa mga staff nga gilimpyuhan man po sa abdo nila, but wala po sila kabalo sa punsay inundan nga nung nag-alkalayo. Siguro, pagkuman aning Bureau of Fire o taga-PFP ka ron, nga basig mag-concept sila, ma-napin na tupadyot, kay kamulo pa man sila. Kaya bago lang sila niundang, huwag ka ng pasirito tubig na magdumaan niyon na sumuna ang atuwa nga na-concept ka ron, no? Nga nakita. Nga nataranta lang yun din taon. Balaka lang yun din taon kining kwan, kining staff sa nasampit nga establishmento. Kananan. So, doon naman po sila magpahinabi na. Anyway, wala naman po i-kwan sa, wala naman po naggamit ang kanang fire hose, gihipos na karoon ng fire hose sa aning area. Ngayon, undang sa pong kanang, ngayon naman ito'y gisaka kanina ng kining taga-PMP. So, ang bombero, linaog naman nasab siya. So, parwa na po ay angayan kabalakan sab karoon ng mga parona. Kung nga ni, no? So, wala. Okay. So, yan na ito. Pasig, nag-iab siguro. So, yan na ito ang kining taga-BP kung nasa'y natunog. Sir, nasa'y natunog? Nasa'y natunog? On sarin na sono.
5: Ay,
4: sir, wala siya naka-cause of one ba? Wala siya naka damage. Wala na.
5: Apa ni investigation karon sir? Sabo sa among investigator na.
4: Okay. So, kamulo pasad og kanang kuno. Ang kining investigation. So, at least wala may naka, wala may na damage. Wala mo po'y kuha sa dani. Kanang, kuwan naman eh. Sa intawan po sa no, ang dari nga area, lukwag, panggat po ni. So, pang-aurig po ang kanang ilang gisutan nga nag-sila, kalayo ganina, no? But, wala po sa minun siya nakakos pa o klain damage lugar. So, siguro gani, murag na gina-ano na lang ni, gina-check na lang ni sa kining Bureau of Fire kung napatay mga posibly nga ilang makita nga mga damyos kasi hindi ay na sila makita, no? So sila ang pag-imbisigar dahil kamulo pamansad o check ang kining ato ang taga-BFP kani ang kining na din eh kining staff o ang mga gapangaon aning establishmento na undang sila kaon kay nataranta so ang staff sa nasa Tres Gawas Katahin natalantaw na lang sila kay kamulo paman ang kining investigation sa Bureau of Fire. Natulad na lang sila ni kung unsay findings lugar sa kining BFP no sa investigation kung unsay gid kay inundan nganong ni nagkalayo oh so muna karon ang tinatuan nga makita no sa nasangpit lugar nga area okay so at least nga wala na may wala may kabalakan magnumanji later siguro kung basig mo man na og investigate ang kining PFP investigator kay siratan naman sad karon ang words gi ano na gi laka gi ano na gi ipaubos na ang kining roll asana roll down roll down na ang kining iyang salang sito pa ni kining roll up roll down nga kining tutahan dayon na dayon na samtang napaman sa sunod ang mga sa kanang staff lugar nasa sunod ug ang taga Bureau of Fire na gipagawas na lang itong nangaon kay natarantasan sila I don't know sa initabo nung nabayad pa to si what na nabayad tong basig pasip na lang ba nataranta niya o ano ito yung kabayad
0: po diba ang tibuok area ang apektado ang panghaw raman po silang kusina
4: wala man po pagdumaan si kalaman sa tigari wala man kayo yung kitkong nakasagawas. Di ba kayo hindi mo makita ang napakay paso, sunog-sunog sa bano? Hindi pang po. So, dito sa likod ng god, nasa likod ang kining sundol pa nimo, mga pila ka litro siguro, mga 50 meters, o baka sundol pa nimo, sook pa siya, likuon pa nimo, ang kining panghaw makita ra. So, dahil tulog ka fire extinguisher ng gamit eh. Tulog ka fire extinguisher, may gani, kaya na sila yung mga ingani. Kining establishment to kay siyempre sama sa mga sa gikinahanglanon pag magtukodog nga ni nga mga dagko nga establishment lagi na ay fire extinguisher pero na usahin po lagi nga ang upan nga fire extinguisher mapano mahupas so di magamit pero munang kwanjot no nga pulihan so connect tayo sa BFP para mapulihan akong tabang ni kaning nasampit lugar nga mga fire extinguisher para sa dili na yun na makahimo pa o makakos og more damage lugar ang kalayo magpugna na pwede nagabot sa kining Bureau of Fire at least get pasiritan lang sa dilag tubig nga pa naman sa gilanto naman nila karon kung unsa ang kining posibleng inundan nga nung iulbo ang kalayo din aning area but so far naman po ay makita nga more damage lugar pag tumanzi no? So gisaratan ang establishment to sabtang wapumansag na uman ang investigation later siguro magtumanji no kasig kasig may nabi na to ang kinintaga Bureau of Fire kalabot sa maong sunog kay kuan man eh kanang kanang kamulo pumansag ni sila
0: So kumusta naman lang karon magdumensyo no ang dagans traffic ko
4: ang traffic din apektado yun kay usaraman kalin ang magian kay namay fire truck so kining usa kalin although one way man sa doon eh hinay lang yang dagan sa traffic din eh. So, hinahinay lang at kwan nga agi kay one lane raman. So, medyo kwan, magigit siya, apektado git siya, but flowing raman sa noon siya, magdumanji ang mga sakinan. So, ang mas makalangan ni o kanang two-way ni siya. Kaya digit kaagi ang nasa kaning la right side nga padulong dito sa o kung gikan lugar sa mayunahan na ni. Pilgrim. Padulong din dito sa sentro sa Divisoria. So, medyo gikan. Pero kanit, one way, gikan sa Divisoria, padulong sa Pilgrim. Moro yun ni nga ganyan. So, makagi pa sila one lane. So, kaya ra. Mamanage sila ang kiningan traffic din eh. Although, kung ito para lugar sa mga normal nga mga kanang dagan, is medyo hinay yun po din nun, ang kiningan mga sakinan. So, makalabay-labay rin po ni sila. So, muna, no? Okay, nagawas ang investigator. Sunog, no? Damage?
6: Ay, wala. Wala, asura siya.
4: Asura. Adilig siya ingon nga nakasunog.
6: Sunog, naka-distract sa lain nga party sa panimalay o sa building, wala man. Naalam na sila kay naiasog i-gawa sa panghaw. But fortunately, kay kapalo man sila magamit sa fire extinguisher, ilarap mong nakakuan tayo.
4: Itong tabang gining mga fire extinguisher, di ba?
6: Oo, dako yung kinagtabang ang fire extinguisher, sir. Labi na sa mga ignition space sa nung kalayo.
4: Kasi inundan, sir, nga nung usahay makakos o kanang nga panghaw nga?
6: Labi na gining ng mga kuan, mga kananan nga naipanghaw. Mag-accumulate mo ginang mga suit, ano, sir? Kaning mga oil pa, mga deposit pa. Sa gikan sa karne sa baboy, gikan sa karne sa manok. Once na mag-accumulate na sa panghaw, if ever na ignition nga mahitabo, pwede siya magkakosong kalayo.
4: So, pero, kasagara, ang damage na, panghaw raman po diba?
6: Sa pagkakaroon, sa diri sa boards nga kuwan kanan, wala man sa damage, gi-asura man siya. So, wala i-damage, gikan sa kalayo.
4: So, pwede na siya gamiton ang panghaw or normal nilang operation?
6: I-advise na mo, sir, nga ang ilang panghaw sa pagkaroon, hindi sa nila mag-operate as long as hindi nila malimpiyuhan. Ang kailangan mo isa malimpiyuhan kay mag-accumulate man ang suit deposit niya sa itong mga karne.
4: Para kuhan get po, limpiyuhan. Every day ba nila ginalimpiyuhan?
6: Every day ka-operate? Yes, sir.
4: Or ginalimpiyuhan nila?
6: Dili sa every day, sir. Nasa'y ka ng schedule basis ang atuang pagdimpyo sa panghaw. Siguro sa ina, once a month or twice a month. Uban kay katuluman sa isa ka bulan.
4: As long as one, may hindi naman kayo pa, di ba? Pero napasirit niya pa ng tubig, sir?
6: Gamong ipasirit, gisigurado na mo, sir, kay para nga dili na gid siya mo aso, balik. Mapasa po ng sulod sa panghaw.
4: As long as one naman po'y kabalakan, sir?
6: Wala.
4: Imong mensahe sa mga establishment to, asama ni ini, sir?
6: Giyawag na ko ang tanano ay labi na ka ng mga kananan ng establishment to nga especially ka ng mga panghaw nga nagsugba sa mga karne sa baboy o sa manok ato siyang i-daily schedule basis na to ang ato ang
4: paglimpyo sa panghaw. Kaya isa kani sa rason nga maka-create o sunog, labi na mag-accumulate ng mga sooty pusit gikan sa karni. Sir, para sa kasayuran sa tanan, sir, imong name and rank, sir? Ako na si FO1 ni Elpidio Morillo Jr., ang Fire Arson Investigator sa Station 1, Cogon Fire Station. So, salamat kayo. May nga po. So, moto, no? So, please nga, gikan sa investigation sa Bureau of Fire, wala naman kayo ang ikabalakan. So, para karoon ka mga panahon, ha? Balik sa normal ang kining sarado naman ang establishmento. Siguro na malimpyuhan sa ni aya pa ni kanang gamiton or kanang ma kan lugar magamit sa normal nga operation ang kining tanghaw pagmumanji. So man ano, samtang atong traffic while affected pa gihapon but dili sa inga na ka dili sa inga na ka langan gid kayo no sa traffic lugar. Kay makaginot but although inay gamay makaginot naman sa dinon na tuwang mga sakinan kay napa may fire truck diri karon tawtaw dali mo lakaw na mo hawa na ning fire truck balik normal na sad ang kining mga sakinan ang traffic dinhi sa Tiano Street kung ang street barangay 14 ni barangay 14 kung kuabot lang
0: usay kanang unahan gyud na mo yung
4: ang kining usay tawagan niya sa pinaka ano ni pinaka ang makita na ko dinhi
0: kini sa pilgrim.
4: Oh, nahal sa pilgrim. Pero ang pilgrim I think for barangay ano siguro na di ko light siguro na nga barangay. But dini nga area doon pinakadulan ni sa ba na yung Cebu Cebu CFI Co-op asa pati kayo familiar no dari kining sa ba ni kining dili ka kaabot siya kapin sa ba ni nga establishment asa mga
0: kay karon kung may tag sitwasyon na din ha no kay duha ram gina kalain pud ang dalan mga kuan na dili na pud kayo daghan pud no ang mga makabaldas dagan sa trapiko.
4: Oh tama adult day sa kuan day kining Jalibi
0: adult day sa barangay 14
4: ala tama oh lagi mo lagi oh tala so mo na siya nga kuan no area so samtang napamat karon ang fire truck. Nagkabulong pa man sila sa pag-historia lugar aning taga-Bureau Fire o sa kining staff o tag-iya sa kining mong kananan. Di na ito pang panahon kung pagamiton na ba nila ugma kay matod pa, limpyuhan lang daw. So limpyuhan lang nila para magamit. Kay moment daw na, so kasagara no? Pag na'y mga pilin-pilin or kanangkuhan sa mga oil, makakosgit siya o kalayo sa mga panghaw. So muna, magmamansi na ito ang report gikan sa itong lokasyon, Tiano Street, Montalban area, barangay 14, ning itong syudad. Kini sa magmamanto 19 Bencho, kataktulan sa palitawag servisyo, Magno Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 19 Bencho, kabaktulan.
2: Magnum Reports.
0: Oras alas 5:45, may nalang gani mga higala na wagid po ay dagkong insidente na hitabo. Dagkong epekto. Kalabot nini po nga maunga sunog. Oras alas 5:46, tinita ni Magnum Hunter na 21 Lani Delgado sa mga balita po sa mga balita nga nasud no na kalabot nini pong panghitabo pod no sa tuwa po din pong nasud sa Pilipinas makisayod ta sa kani pong mga gihimo pod mga higala nga mga measures pod karon sa tuwa pong mga buhatan sa gobyerno ato mga magbabalaod mga higala ilabi na nini sa isgutanan pod no sa mga Dita ni Magnum Lani. Kaya, di ba, tumiagi nakabisita pa beto si Vice President Sara Duterte? Kang Senator Marco Leta. Si Senator Marco Leta, may gala. Nasa'y kaning konkorono, wala siya sa prisuhan. Nasa sa hospital sa PNP. No, kaya naman siya'y kaso po nga giyato ba ang tungkol lagi na itong mga donasyon, nga iha po nga gidawat, nga dagko, yun po kayo, di hanga kaya siya nagpapili sa pagka Senador. Mag-isayo tas mga update po may sa mga uban pang balita na nanghipos ni Magnum Hunter 21 Lani Delgado.
7: Yan sa mga Magnum Angino, pahugtan karon ang seguridad o ang pagdugot sa pagbisita kang Senador Rodante Marco Leta sa PNP General Hospital, mato ni NCR Criminal Investigation and Detection Group, Chief Police Colonel John Gige, na limitado lamang ang makabisita sa maong senador o ginahal na adunay approval sa ilang director.
8: Again, ang sinasama, as I said a while ago, immediate family, yung legal team niya, okay? At saka, yun nga, yung nangyari na yung ni-request niya mismo na bumisita sa kanya. But it's up to the approval of our director.
7: Kanya, mapawayag ni CIDG NCR Chief of Police Colonel John Gige, hisara niya kasamtangang ubod sa hugot na pagbantay sa kapulisan ng maong senador tungod sa iyong pagka-aresto sa niyaging adlaw sa kasong plunder. Gripalagi, pressure karon ni Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino ang Senado nga paspasan ang pagpalabang sa School Safety Act sunod lamang sa duha ka bulan. Kinihumana sa sunod-sunod lagi nga pag-violenting insidente sa mga tungaan lakip na ang mangilngig nga pagpamusil sa usaka high school sa Tacloban kung na Tacloban City nga ni Kalas o tulukak estudyante kung na kinabuhi sa estudyante o ang astat kung na tahidya sa kamatayon sa sudyanteng atlet sa kon Ateneo di Manila University, mata ni Aquino, na tumong sa maong balaon nun na mapalapda na ang seguridad o sulod o gawas sa mga campus, pagbutang og mga CCTV, pag-plastar sa mga emergency response protocols o paghatag og saktong mental health support. Alang sa mga estudyante o magtutudo, ginoong pa ni Aquino nga dili lang kini, responsible sa DepEd kung dili sa tibuok nasod o kinahanglan ng isalikway, una ang pampolitika tungod kay kinabuhi yung kaugmaon sa mga kabataan ang mabutang sa risgo.
9: Ng mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Inaasahan po natin na walang kulay ng politika. Kapag kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, iisa lamang ang dapat nating layunin. Ang matiyak na ang bawat paralan sa ating bansa ay isang lugar ng pagkatuto, ng pangarap at ng kaligtasan. Utang po natin sa mga kabataan ang mga paaralang ligtas at nagbibigay ng pag-asa. Utang po natin sa mga guro ang isang ligtas na lugar upang makapagturo at utang ho natin sa bawat magulang ang katiyakang ginagawa natin ng lahat upang maprotektahan ang kanilang mga anak. Sa ating pagbisita, nakita natin ang sakit ng mga magulang, ang takot ng mga estudyante at ang pangamba ng buong komunidad. Nandito tayo dahil panahon ng tanungin ang ating mga sarili, sapat na ba ang mga batas, mga polisiya, mga programa upang mapanatiling ligtas ang ating mga paralan. Nandito po tayo dahil naniniwala tayo na ang mga paralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto at hindi ng takot. At lugar kung saan may kumpiyansa ang bawat magulang na ligtas na makaka-uwi ang kanilang mga anak na pumasok sa paralan. Tiyaking ligtas ang bawat paralan at bawat batang Pilipino. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito.
7: Magdumaan din ang pamayag ni Committee on Education Chairman Senator Bam Aquino. Ikan sa Magnum News Center para sa Magnum Report. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 21 Lani Delgado.
2: Magnum Report.
0: Oras alas 5:51.
10: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan, D Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
12: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Hey, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Magmong friends, maing adlaw, diyan nasaba mga special reports nga giandam sa itong mga Magnum Hunters alang sa itong duga mga pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to, ang atong trivia, Magnum Hunter Jean Luna. Magtrivia siya, may tungod sa isda nga Galakaw. Unsa ka ni, nga klase nga isda, namagoy mga isda nga naamis mo sa mga pita-pita, nga matingala ka, nga mabalhin ang iya mismong location. So unsa ni, nga mga klase nga isda ka din sa ato sa Pilipinas, dagang isda din sa ato, nga naamis mo ni mo makuha o makita, diya mismo sa mga pita nga mga lugar. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buato rin ta ni Magnum Hunter Kea Avellanosa sa iyang health news. Matod pa nini, mga ngayon kunong buhaton aron, makabaton o taas nga kinabuhi. Sa Pilipinas ra ka makakita nga pag ang tao gani, moingon gani siya, nga nag-edad na siya glapas o sa gatos, moingon dahin ta kana tungod kay daghan siya kwarta na siya mga vitamins o uban pa nga mapalit o ang iya mismong mga pagkaon nga mga vitamina mapalit niya. Munang taas siya o kinabuhi. Pero sa ato mga pobre, moingon din sila nga taas ng kinabuhi tungod kay naa siya'y gihawiran galana wak-wak daw matod pa Pilipino sab nga panultihon og mga totoo. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter April Burha sa atong balitang showbiz. Aktres nga si Alex Gonzaga gitubag ang bastos nga komento sa netizen sa iyang pagmabdos. Daghan po kayo mga bastos sa ato din sa Pilipinas. Ang tanan nga mga mahinawayon nga tao, murag sa ato nakita ang mga Pilipino. Grabe ka imang bas sa social media. Bisan tuod og sila sa laway yon, pero grabe, mas kusog pa kay manaway sayang isig ka tao, which is di maayo. Nakitang tanan mga Pilipino, dapat magbaton kita sa maayo nga pamatasan. Buato na tani Magnum Hunter Ching Interina sayang how to snooze na how to change your life direction. Daghan mangyod kanato ang gitawag nga tao nga napaadto sa di maayong direksyon o dalan. Busa, unsa may pamaagi nga kita mismo mabag-o gikan sa di maayong dalan atong baguon sa maayong dalan. Pabuta siya ni ana. Humaniya, buato rin ta ni Magnum Hunter Island Aquarin sa iyang beauty and news kalabot ni sa vaginal tightening. Pabuta ni kay basta ingunanin nga isgutanan, daghan yung kaayo maminaw o interesado. Pabuta siya ni ana. Humaniya, buato rin ni Magnum Hunter Lani Delgado magluto ta sa iyang saucy tofu and mushrooms. Lami asam ani oy. Kani magong mushrooms, daghan kayo bitamina mahatag sa imo ani. Busa, special kining luto atong paminaon si Magnum Lani di ana. Humaniya, buato na ta ni Magnum Hunter Angie Alzano sa iyang travel and tour. Muato gyapon ta dito sa nindot kaing lugar ang taga Bukid Ko Place Cafe. Naibutang lang sa Balingasag Misamis Oriental. Nindot kayo kay kung uban imong higala o pamilya, bukid magundi siya. Unya, nindot kaing palibot. Ang view lang mismo, nindot kayo. Napay kape, dami kayo. Aun sa panyo, at bisitahan na ninyo ang Balingasag Misamis Oriental. Kinigtanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fercid Blanca sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
4: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung simula mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for the confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
5: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasala man yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
6: Gigutom na ba?

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas!
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox! Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
6: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
7: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik tama higala sa itong napagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports kung din hidenta sa pagdawat sa dugang o ato na din po nga paghimo no, sa pagpanabilit o ato po din po nga pagbasa pagdawat sa inyo po din po mga mensahe nga inyo pong gipadanga sa itong programang Magnum Reports kay naanagit po ta sa alasay stress ang takna sa kagabiun mga higala na pupusugin ang itong oras alang sa itong pagpanayon sa programang Magnum Reports. Pero manimbaya sa ta, manimbaya sa tanong din po sa itong mga kaigsunan nga nakatutok karon sa itong programa. May nga hapon na din ha, may pagpam Minaw. Kang Sir Erlindo Bagay, din na sa may Santa Ana, taguluan, may sa may Sorrental. Paing pagpaminaw, sab din ha. Kang Ma'am Teofrada Rama, stay safe po din ha, ma'am. Then kang, oy, happy birthday, kang Baby Molten. Oy, din na, baby, good. Happy birthday, nagkadako na yun po ni, ang mga ninang din po na ni, hambot na lang yun ha. Sa itong ninang, baby, paging din na, kang Magnum Ching, o kang Magnum Aileen. Happy birthday din na, shout out din ha, kang Sandy Baby Bacolio. Greetings na gikan din sa imong family sa Magnum Radio. Og happy birthday po dayo kuno din ha. Oy, nay nag-celebrate gihapon na daw kuno sila din sa May Upol Misa Mesorental. Shout out po din kan Sir Loy Ubanan. Maying pagpaminaw sa kanunay din ha po da sa imo ha. Maying pagpaminaw sa ha, din ha sa mga taga Taguluan, taga Barangay Bugod ning ato nga dak bayan. Maying hapon no dira ni Sir Junjun na mero. Oy, sa ato mga kaigsunan po dayo kuno. Din sa May din sa May Indahag, Taguanaw, Indahag no. Sa ato pa rin pong dak bayan.
0: Magnum Reports.
1: Dako no sila na income pud karon no kani sila sa ila pong nga pagmaneho sa jeep kay daghan man pud no ang mga mihimo sa pagsaka dito or may ato no sa May Taguanaw sa May Convention Center kay na may assembly karon sa mga saksi pod ni Jehova so na sila dito kaganiha. Congrats gapon sa mga kaninga na masahero pod nga driver daw nato. Congratulations po din na sa inyo. Kaya at least sa ka-income po mong daghan. Oras alasay, 5 na sa hapon. May pagpaminaw sa badin ha nila ni Sir Eddie. Kang Sir Jingle Bota. Og may nga hapon sa binakandak Sir Dawis. Og mamahigala, mag-uban-uban gapon ta. So sa mga oras, sa mga istasyon, dinig gapon sa Magnum Radio. Pero, usara ka oras na itong programa. Kaya adlaw mang sa Sabado. So sa umaabot na po da adlang Lunes, balik din po mga higala sa 2 hours ng atong programa. Og paapas po may pagpaminaw din ha kang John Anthony Salvador. Og pag-greet po na unsa man happy birthday po na imo kang General Salvador nga nagkapi karon din sa El Salvador City, Misa Mesorental. Kang Macville, may pagpaminaw din ha po nimo kang Sonia Payan, kang Makinilicol, kang Mayor Maz, kang Randy Ran Santisas nagmonitor karon sa radyo. Og sa mga nakatutok po karon din ha no sa may kaning Barangay Lumbia ning atong siya na dog. Condolence po sa pamilya ni Sir Roldan Iscarante man siguro ni, no? Si matod pa ni Sir Tom Simborio. Katong ni Panaw, kaganyan-ganyan sa May Lumbia, no? Sa Frontera Subdivision, Roldan, si Sir Roldan daw to ang namatay kaganiha. Condolence po sa pamilya po din ni Sir Roldan. O din hapon, may nga hapon sa mga taga-barangay, kausagan nga itong sinadala na mamaan, may nga hapon din na sa inyo. O mga ikala, musunod na ang tulumanong Magnum, kumbalitang Magnum, kauban si Magnum Jola Cubo, o Magnum Lani Delgado. O kunya sa mga news alerts, at ang atay mga higala si Magnum Lani Delgado, kauban po min ninyo, Angel Sado, Magnum Mencho Kumagtulan, Magnum Jaina Luna, alang sa mga update po dinis pangitabos palibot o mga balitang nasunod. O gauman po sa balitang Magnum Higala, ang programa di ni Magnum Mencho Kabagtulan nga maghatag ka na itong lingaw, maghatag ka na itong dugang kahibalo, kay knowledge is power. Ang Magnum hit sikat mga higala at ang atayin no, right after balitang Magnum, si Magnum Mencho yung makauban sa Magnum hit sikat. Og sa itong pagpanamilit, sa itong tulman ng Magnum Reports, sa Atimani, Ayaw Kalimte, nga sa usa kagawasan nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 6:08.
2: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sitio.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Luwi na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagindoro ng Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Cagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Gigutom na

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Ito balitang magno to ganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
13: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
12: Alas 6:13, kala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, Deputy Speaker o Sikan District Congressman Bambi Imano, masaligon sa pagigbisog sa kamara para iparangat ang kayuhan para sa katauhan sa segundo distrito sa atong Magnum National Senado. Andam sa posibleng pagtungan ni Vice President Sara Duterte sa mga musunod ng impeachment trial sa atong Magnum International. Qatar, nagikabalaka ang sunod-sunod ka pag-atake sa tungatungang Sidlakan sa atong Magnum Beses, laing hugna sa oil price adjustment. Ipatuman sa sunod simana sa atong Magnum Entertainment payag ni actress Rina Darna na himong iskutanan karon sa social media. Sa atong Magnum Sports, Golden State Warriors star Stephen Curry, mibutiag nga gusto niyang ikauban sa lula si Los Angeles Lakers star LeBron James.
13: Balitang Magnum!
12: Mga Ikson, kumusta mayong gabi karon adlaw na karon nga Biyernes, Hulyo 10, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
14: O Magnum Lani Delgado.
12: O karon sa retailers ng Magnum Lokal. Masaligon o may sugon karon si Deputy Speaker o gasikan na si Congressman, Congressman Bambi Imano sa pagigbisog sa kamara para iparangat ang kayuan para sa katawan sa iyang segundo distrito sa Misamis Oriental. Madol pa ni Imano nga dili siya pwede nga maghilom-hilom lamang tuod kay dili niya gusto nga mapihig ang iyang katawan sa programa, proyekto o serbisyo sa gobyerno.
15: Maulaw ka, makig-away kung personal ang imong ipangay. Ako, every time nga muaway ko, mangita ko kay isog, kay para man sa katawhan, kadaugan sa katawhan. Bisan bag dili ko isog, mapugos ko pagpangisog para sa atong katawhan.
12: Ang payag ni Deputy Speaker o Sikanese Congressman Bambi Imano.
14: Plano sa lokal nga kagamhan, Palapdan pa ang serbisyo sa People's Day, kinibisan pa man sa mga pagbatikos sa nasangpit nga programa. Mato ni City Information Officer Jade Adiser nga dunay igahin nga adlaw para sa sektor sa mga person with disability kun PWD.
4: Na musamot pag ginuon oh. Skema ra og initially mo nakagistorya mi ni mayor imo na niya twice a week initial lang na siya ha kay I don't know if unsay pagpamaagi ana but gikan mismo kang mayor Clarex nga mas ipalapad pa niya ang serbisyo.
16: Alaga.
4: The more mo mandaot sa amo, the more na mo ipalapad among serbisyo. So kaning People's Day no nagplano si Mayor Clarex nga himuon niyang twice a week.
16: Alaka.
4: And gani next week no natay giplano pod gihanay nga People's Day si Mayor. Special nga People's Day
16: wow.
4: Bugong Tabs para sa ato ang mga PWDs.
16: Wow.
4: Sila ang atong i-cater aning People's Day no. I think next week

0: Kasi sa utos ng ating Chief PNP, si Jel Nartates, nagcraft ang police station office 10 ng mga alituntunin. Kasama na dyan yung pag-coordinate natin sa mga school officials. Nilalayon namin na sundan yung standard protocols pagdating sa insidente ng active shooting. Halimbawa, mayroong active shooting na nangyayari sa isang school. Kailangan alam ng mga estudyante natin, mga teachers natin kung anong gagawin. May globally accepted protocol dyan, no? Response pagdating sa active shooting. Ito yung run, hide, and last resort yung fight.
1: Aga payaga ni PRO 10 na Director Briga kung Police Brigadier General Christopher Abrahano.
2: Gipa si Garbo sa Misamis Oriental Care System nga mas napalambo pa nila ang ilang paghatag og serbisyo sa publiko kini pinaagi sa pagbuka sa og una 8 ka mga extension offices sa Lalawigan. Mato ni Misamis Oriental Care's Administrative Officer Mark Cahelia nga mas mapadali ang tanang transaksyon sa mga kliyente nga nanginhanglan sa serbisyong panglawas.
3: We also promptly facilitated assistance of the extension offices by providing efficient patient navigation and coordinated support. The extension offices streamlined hospital processes, reduced waiting and processing times, eased the burden on clients, and enhanced their overall healthcare experience.
2: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Care's Administrative Officer Mark Cahelia.
1: Alas 6:18 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter!
1: Kunata si Magnum Jane Lunaria sa dalos minya ni Ngato Nagbaya. Magnum Jane, kumusta ba itong dagas trafiko karon dia?
5: Dalos-dalos bagay po ng dagas trafiko. Dini sa mga suwiti ng itong syudad o galing padalong po sumaya si Imbrekto. Galing gidagana no ang mga sakinan ng karong panahon ng Magnum Jowal pero walay ang ngayon kabalakahan, dili kini makabalda. Dagan sa trafiko, ang gidaganon no ang volume lugar ni ini pong mga sakinan nga gabiyahe karong orasa. Kali kong isikutan sa mga topong panahon karon ng Dumjawa, lo may angayin kabalakan tungod kaya wala ko'y pagulan nga topong nasa natingan. Sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa Brita, o Sirbusyo, Magdum Radio.
4: Magnum Road Hunter!
1: Alas 6:20 na karon sa itong mga dagong balita nasyonal, andam ang Senado sa posibleng pagtungan ni Vice President Sara Duterte sa mga masunod ng impeachment trial, taliwala pamahan nga wapay ka-kompirmasyon. Mato ba ni Senate Secretary Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr. nga hisgutan na nila ang mga security o protocols arrangement alang sa pagtunga sa Vice Presidente.
6: Yes. Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming protocol office to render the appropriate assistance. Whenever we get notified, if the VP will come in any day in the future. In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol.
1: Ang payag ni Senate Secretary Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr.
2: Gipamugos ni Deputy Speaker Congressman Janet Garin nga ang impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte alang sa pagpanubag sa mga opisyal sa gobyerno og dili pamulitika. Mato ni Garin nga trabaho sa Kongreso nga ipadayon ang pagdungog samtang nagpadayon usab ang pagtubag sa gobyerno sa uban pa nga mga panginahanglan sa nasod.
7: Unang-una, I haven't heard the statement personally. Pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Linawin lang po natin. Noong nakaraang tatlong araw na nagkaroon ng impeachment trial, naipresenta ng ating prosecution na ilatag yung allegation dun sa articles of impeachment kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't lalo na't you are holding the second highest position, kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado. Ngunit we cannot have
2: ang pamahayaga ni Deputy tasks. Speaker Congressman Janet Garin.
1: Alas 6:20 sa samtang na ginautsab si House Prosecution Panel o Manila 3rd District Congressman Joel Chua matubagon ni Vice President Sara Duterte kung si Kinsa, si Mary Girisa Piatos. Mato pa ni Chua nga dugay na nga gulat sa katawahan ng maong kahigyunan nga tubagon sa Vice Presidente ang mga akusasyon batok niini. Una kini mamayag nga politika ang impeachment trial.
8: Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin

0: niyan lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas.
1: Ang payag ni House Prosecutor Paneloga Manila Tennessee Congressman Jewel Choa.
2: Gipasabot ni Senate Impeachment Court na spokesperson Attorney Rigi Tungol ang kaminungdanon sa cross-examination sa usa ka trial. Mato ni Tungol nga hinumaynungdanon ang maonga proseso aron mabutyag ug masusi ang mga kamatuoran gikan mismo sa testigo pinaagi sa pag-question sa managlahing pani.
3: So sa mga sa parte nung kunwari prosecution, siya nagpepresenta ng ebidensya na yun, makikita natin na yung depensa magpepresenta rin sila ng ebidensya pag natapos na yung pagpepresenta ng prosecution. Pag ikaw ang nagpepresenta ng ebidensya, ikaw yung kailangan magpatunay na one, credible yung ebidensya na yun. Na ito ay, ibig sabihin ng credible, ito ay kapanipaniwala, no? May basihan sa katotohanan. So, dahil nga yung basihan na yun sa katotohanan, kailangan mailabas yun mula dun sa bibig nung testigo. At yung paglalabas ng mga katotohanan na yon, itetest naman nung kabilang party yon. So ang party naman ng isang depensa o yung opposing party ay butasin yung mga sinabi o yung mga kredibilidad nung tao at saka kredibilidad nung testimonya.
2: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Rigi Tungol.
1: Alas 6:23 na karon sa itong Magnum Health Alert. Dalawagan karon ang Department of Health o Conduits o Simbahang Katoliko pinagi sa Catholic Bishop Conference of the Philippines kung CBCP sa publiko nga magpakonsulta aron masayran kung adunay sakit ang tuberculosis kung TB. Kini aron na sa iyong matambalan o dili na mo grabe pa. Mado pa ni CBCP Executive Director Father Dan Vicente Canasino Jr. Yang TB matambalan o dili ang ayan nga kahadlukan o itago din libre usab ang mga tambal alang niini.
4: Ang tuberculosis ay nagagamot. Ang tuberculosis ay hindi dapat pandirihan. Ang tuberculosis ay hindi dapat itago. Kahit sino pwede magkaroon ng TB. Mayaman yan, mahirap, tiga Luzon ka man, Visayas o Mindanao. Lahat tayo pwede magkaroon ng tuberculosis.
5: Alam naman natin na ang Pilipinas po ay isa sa mga bansa na magkataas ang kaso ng tuberculosis. Pero hindi yung dahilan para tayo ay malungkot. Hindi yung dahilan para tayo ay walang gawin. Ito ay dapat dahilan para lahat tayo ay magsama-sama. Yung kaya tawag nating whole of society approach po natin. Pat natin magkaroon ng mataas na health-seeking behavior. Pag tayo ay nagpa-test at nag-positive, magpa-enroll sa mga treatment centers. May mga libreng gamot po.
1: Ang payag ni CBCP Executive Director Father Dan Vicente Canasino Jr. Og lumikas sa Magnum International sa Qatar, kabalakan karoon sa Qatar na mabiktuan ang kasabutan tali sa Estados Unidos ug Iran uman sa bagong series sa pagpangatake sa tungatungang sidlakan. Mado pa ni Majid Al Ansari, tigbababa sa Qatari Ministry of Foreign Affairs nga ang nagparayon ng tensyon mahimong mapiktuhan ang ipirmahan nga Memorandum of Understanding kon MOU sa miaging bulan samtang nunutini gihangyo sa Qatar ang tanang panig nga likayan ang bisan unsang aksyon aron dili mograbe ang sitwasyon.
2: Sa Australia ug India, gipirmahan sa Australia ug India ang kasabutan may tungod sa nuclear energy ato sa state visit ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Kini human miuyon ang Australia nga mag-export og uranium sa India aron gamiton sa ilang nuclear energy industry. Yung taas nga panahon na nga naninguha ang India nga ma-access ang uranium reserves sa Australia nga kinahanglan aron na makabot ang ilang target nga 100 gigawatts sa nuclear energy capacity sa tuig 2047 tumuusab sa India nga maminusa ng ilang pagsalig sa uranium sa China nga maoy ilang unang partner.
1: Alas 6:27 na karon sa itong Magnum Business pagpatuman sa laing hugna sa oil price adjustment ang mga kampanya sa lana sa rasol sa sunod simana subay sa Mines of Plata Singapore kona MOPS o foreign exchange average gikan sa Julio 6 ngadto sa 9 ng tuiga, ibarabarang musaka sa 2 pesos ngadto sa 4 pesos ang matag litro sa diesel. Apan posible nga dunay rollback sa mga 1 peso o waka increase nga 1 peso ang matag litro sa gasolina. Isairaan nga ang pagsaka sa presyo sa petrolyo nunod sa kabalaka sa pagkabalda sa supply o managlusa ng Amerika o strike batok sa Iran. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar nagbalor sa 61 pesos 55 centavos, ang Canadian dollar 43 pesos 42 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, ang Australian dollar 42 pesos 64 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 91 centavos, Kuranuon 4 centavos, ang Euro 70 pesos o 30 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Nahimo karong hisgotana sa social media ang pahayag ni actress Ellen Adarna kadunay iyang ikanhi kona kanhi ka relasyon nga mitawag kaniyag Losyang. Kini ato sa vlog kung asa kauban sa actress si Alex Gonzaga ug RC Munoz. Matod ni Ellen nga giingnana siya sa maong ex nga wala nay lalaking magkagusto kaniya tungod kay laylay na ang iyang dughan ug Losyang na. Gitambagan usab ni Ellen ang bana ni Alex na si Mike Morada nga dili sultihan nga Losyang ang asawa kong mga anak na kini sukwahi sayang na sinatian kani adto apan taliwala pa man ni ini wala na panganli ni Ellen kung kinsa ang kanhi partner nga nang body shame kaniya.
1: Losyang ha? Losyang sa muna ka ng murag laylay na.
2: Oh, laylay na daw yan dughan Magnum Jewel. Natural naman Magnum Jewel kaya naman beshe mga nanabe siya anak.
1: Oh, mulay na. Dalay mo silingan sa una din yung pormero pagpanganak na siyantian.
2: Oo.
1: Bitay. Mm. Oh. So, pero di ba normal man na, di ba?
2: Oh, normal
1: lang. Lay-lay magayang nai, ulay anak, so nakagoy anak. Ulay anak, di ba?
2: Oh, lay sa to iya.
1: So, lay po ng kunot og laylay. Ang kunot lay ang kunot.
2: Lay sa nang kunot. Lay sa
1: tiguran. Oh, lay po ng laylay. Pero kung asa laylay, pila ba edad ni siya? Kisa mo si Kwan, pila edad ni?
2: Ilin Adarna, Magdum Jewel.
1: Ilin Adarna.
2: Siguro, mga 40 mo naman siguro na siya.
1: Ilin Adarna, katong Kwan, no? Katong na asawa ni Kwan.
2: Katong Cebu, magtaga Cebu, Magdum Jewel, kamisaya ang mga kwartahan, bitong Magdum Jewel.
1: Ayan, dagway, tsuraan lang yung dagway.
2: Oo, gapa, sakay hapon siya, Magdum Jewel.
1: Pero, laylay na siya.
2: Ang dughan daw niya, Magdum Jewel.
1: Laylay na.
2: Oo, laylay ang dughan.
1: Ako na ginalaylay, so... Kisa mo sa itong nanaway, si Kwan? Si...
2: Wala po gibutiyag niya Magdum Jewel. Kung si kinsa ang ex Magdum Jewel.
1: Kisa ka nga ex, no? Nga kadaghan.
2: Oo, dagan mo siya ang ex Magdum Jewel.
1: Umusoy na ang diligid magdugay sa iya yung ex kay Laylay man.
2: Dili mo siguro Magdum Jewel.
1: Kung na ikaw, mag-push up ka, pirmi. Pero wala. Ha? Push up, pirmi. Alas ay, sa 32, sa ganoon sa itong Magnum Sports. Ibutang karon ni Golden State Warriors star Stephen Curry nga gusto niyang ikauban sa dula si Los Angeles Lakers star nga si LeBron James. Apan gingon sa basketbolista nga dili lamang siya ang adunay susamang tingwa matod pa ni Curry nga magdepende lamang kini sa desisyon ni James kon asa mo dula isip free agent sa ika-24 nga season sa NBA.
6: Say more so I'm interested just play golf with LeBron. We'll handle the basketball stuff, but I want to see the golf LeBron free agent. We obviously would love to play together. Hopefully it happens, but he's deserved the opportunity and the right to take his time with the decision.
1: Ang payag ni Golden State Warriors star Stephen Curry. Mga eksyon niya nabati atong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakarong Adlawa, Biyernes, Solo Jazz, 2026, o ganon sa itong headline review. Sa ito Magnum Lokal, Deputy Speaker o Gamisami Sunital Secondary si Congressman Bambi Imano masaligon sa pagigbisog sa kamara para iparangat ang kayuan para sa katawan sa iyang distrito. Sa ito Magnum National Senado, andam sa posibleng pagtungan ni Vice President Sara Duterte sa mga musunod nga impeachment trial. Sa ito Magnum Entertainment o International Qatar, ikabalaka sunod-sunod ng mga pag-atake sa tungatungang Sidlakan. Sa atong Magnum Pesos, laing hugla sa oil price adjustment, ipatuman sa sunod simana. Sa atong Magnum Entertainment, pahayag ni actress Ellen Adarna na himong iskutanan sa social media. Sa atong Magnum Sports, Golden State Warriors star Stephen Curry, mibutiaga gusto niyang ikauban sa dula si Los Angeles Lakers star nga si LeBron James. Mga eksonti man lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing kamhanan. Malaglay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtudugma, kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Lani Delgado.
1: Gawas sa mga newswriters, Chingin Tirina, April Burag, News Manager, Elena Corrine, din lamang sa Balita o Servisyo,
2: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangtudugma, din lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: ang giitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Mayong gabi ganyan tanan mga Magnum friends, mga kaigsunan na tudyang nga nakatsun karon gabi yun na para sa tuwa nga programa karon. Good evening, good evening, good evening mga Magnum friends.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Kumusta man tanan diha mga igala ang katong mga nangakuan nga ang uban kay nga basa sa ulan na, ang uban pod kay nga kuan sad gipangkutom. Ado man nagkuan ang taligsik naman to kanina, taligsik. Oh, dayon ang uban sa diha nga gipangkapoy kinagbiyahe pa nagbiyahe gikan sa trabaho. Ana good evening kaninyo tanan katong kasakay-sakay pa diha sa inahang sakinan. Mayong pagpang kuan ninyo diha katong nagsakay og sakinan. May lag ka nang kuan amping-amping lang ha, amping lang dili ma kuan dili ma disgrasya kay lisod na ba kayo nga tuang palibot nga tong panahon arabay pili na oh. Katong na mapay pag-uli ala sige kinahanglan lang kita ani mag ayom-ayom unsay atong kaunon kay nay usahay way wala sudan hurot-hurot na kanang budget hurot-hurot ang budget sa kuan kay tuan naman sa utang tanan. Na padulong ginatanan utang ba? O, muna yung kinabuhi sa mga empleyado. O, kabalo mga empleyado? Nga nung walay kuan? Walay tigom? Utang man tanan, utang, ana. O, diba? O, muna yung pinaka-kuan. Nga lagi kwarta. Pag mag-kwarta, bayad naman po dahil sa loan. Agoy. Perting paita. O, dito, bayad din sa kanang 5-6. Kinangulam. Tubo. Sige mga Magnum friends na to din ha nga mga pala utang may gabi kaninyong tanan. Ug sa mga higala na to di nga naka-tunin karon sa to nga programa. Good evening. Anyway, para sa to nga programa karon sa to Magnum Hit si Kata. Kaban ang banggiitan na bipa sa panahon na homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan. Limino ng Cagayan de Oro. Sa to nga panag-uban may gala tong isgutan gihapon or related ni sa Senate. Related sa Senate. Unya, sa nahitabo nga, excited na punta sa hearing na sa trial karong Lunes. Okay, kini pa yun, no? Ang i-present daw ko no sa prosecution team, usa ni ini si Attorney Zulieka Lopez mo'y i-present sa prosecution team. Natingalang uban ang katong nakasabot. Natingala ang katong mga wala kayo ana kwan kabantay dili gisla katingala. Pero kita matingala ta. Ngano man sa tanan-tanan no witness sa prosecution team si Attorney Lopez pagyod. Nga maura ba itong gi-cite in contempt sa Senado kay gingil na tungod atong confidential fund. Nga kinin si Lopez pinakasuod o isa sa pinakasuod pinaka-close ni Vice President Sara Duterte. Naun sa awam ni muna i-appeal ikuhaon sa prosecution team para may mong witness against sa kang Vice President Sara Duterte. Samot o kautot. Samot o kautot na. Mabulgar ginol tanan mabulgar ani ba? Na tanaw nato ni kay medyo murag kwan kayo. Murag usa ni sa pinaka I don't know kung sayo wrong move or naay gustong ipasabot ang prosecution team ani. Kay para sa kwa murag it's a wrong move ni siya kung imut kwaon si Attorney Lopez. Nga mo-or mo na yung pinaka close ni Vice President Sara Duterte. Nasayon sab na siya unsay mga rason, unsay mga inundan. Unsa ngano nakaingon si Vice President Sara adto nga mga statement nga medyo na ipagka wala kay sempre makakuan gid ka matret gid ka pero I know nga kini si Attorney Lopez nasayod ni siya sa panghitabo of behind ana Mabulgar gyud ni karon unsay mga hitabo. Ha, tan-aw na to mga kigsunan. Sayo nan bay kana prosecution team ang kwaon pigud niya witness pinakasuod pa gyud ni Vice President Sara Duterte. Grabe. Grabe gyud no. Ay nako. Mo ba din na sa itong contempt sa kwana? Sige, sunod. Sa to nga pagbalik naman sa to nga tag na question ng Magnum Knowledge is Power at oras alas 6:53.
1: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
4: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimok kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Sa musika, Balita og Serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: this song is brought to you by McDonald's.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Galabad ba ang imong ulo? Gapanglospad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotenta alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
6: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
7: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
8: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Balik ka sa tuwang programa karon, Magnum Hit Sika. Sa tuwang panaguman may gala karon gabi una. Sa tuwang programa karon, Magnum Tagna-tagna Question, Magnum Knowledge is Power. Standby po na sa din sa tuwang mga kwana, mga informasyon na. Siyempre nang bati na ito, may gala nga tuwang mga maninot na musika, but reset na may gala sa tuwang tagna question sa tuwang pangtana karong gabi una.
4: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna question.

0: Tataw may gala para sa tuang Magnum Knowledge is Power. So, si Kinsa man dai kining mga unang senador. Na may balaan na to na mga kiksunan. Mga kuan na to. So, sige, sa tuang mga Magnum friends nga medyo nabagot sa trial. Kay for objection lang, grabe objection, no? Actually, kuan magod sa trial lahi magod ang iyang tumong, lahi po ng aura, lahi po ng kwanta kumpara sa mga nasa korte, sa korte suprema, nasa court sa kuan lugar hearing. Medyo dunay kalahian gud lugar. Sa korte, so sa hearing, ang pwede ra kadiha balag perti kadaghan nga mga objection hala. Basta kay kuna, basta okay, basta kay mabtughan ka.
1: Kuntunak.
0: Sa trial,
1: tagna.
0: Medyo murag ka nang mabagot ang tao. Masumhan ang tao. Kasi siyempre ang tao sig pangutana sig kanwa kung sa tinuod bigid na ang akusasyon mo, kaso mo pasar bigid na ang akusasyon mo, ano bigid na suma, masumo para sa mga tao or di man galing sumo, no? Medyo dili kay sila kuan ana sa pagadugay pa kay isgutanan, igo ra man ang isgutan, tinuod bigid kuan bigid na kanang katong grave threat. Daghan ba kay objection hala lugar. Sa trial, medyo ang tao manggod, gatutok manggod sila sa unsay resulta. Dili kay sila kuan anang proseso. Kay gusto nila resulta na kana kay kuan man na. Makuan ba yun si, ma-impeach ba yun si Sara, si Vice President Sara? Mo, nagyod lugar na ilahang ginatanaw. Di kay sila anang giun sa pagdepensa. Although, sa media, medyo kuan good, no? Medyo, ano nga, kuan good, nga, medyo na, kana, kinahanglanon good nga, may balaan ng proseso. Okay, nga to ang mga kuan dia, itong mga expert sub, sige, tanaw. Lahi, rigid, basta, korte o kining trial. Sa korte, bahala niya, daghan objection, hala, objection, dugay kay mumahuman, hala. Abtan pa mong pila ka, tuig. Kay sigig, dinibatiha, hala. Pero kining trial, ang mga tao, masumhan, kadugayan, o kanang sigig lalis nga, moro, nga po niya, ang tumong is, ma-convict, bigyan si Vice President Sara. Moro, maginay ko, ansad. Mura na kung ano yung korte sa korte suprema. Daghan kay objection, daghan kay palusot, daghan kay kuan. Ano. Pila rin kay pag-ingon nga. Kuan dili? Kuan niya dili? Ano saan eh? Convict niya dili? Kini? Kung saan? Sakto ba niya dili? Dili? Ano? Hindi kay daghan langan pa nga. Mura ka nang malangan pa. Si BK, BK, may gabi, BK!
2: May gabi eh!
0: May gabi, may pagpanihapon. Nanihapon na ka?
2: Kumana!
0: Ama na di ay. Sud ani mo kuan gihapon kanang pinirito?
2: Mo gihapon.
0: No, wake usaban nga sudan?
2: Di man ko gakaulog tayo ni Magnum
0: Lindo. Gulay lang imo.
2: Gulay lang man ko nilag sudan.
0: Gulay.
2: Isda gulay ko ning basa mura man ang ato.
0: Lagi mo mga kinan-an sa mga health conscious. Okay. So, unsa man...
2: Hindi mo ko na lang mga manok, mga baboy, dili.
0: Nagi. Ayan na uglutoon.
2: Ano?
0: Hindi gapon. Hindi gapon. Bita, ay, sige. Sige, B.
2: Pinili pa yung isda, parang sudan kay kontra sa sakit.
0: Ano nanay ka? Nanay gigabati yun?
2: Ay, yun ako. Minsyo. Ano man saan ko?
0: Agoy na.
2: Lahat naman ito sa pagka-senior citizen.
0: Agoy. Sobrang na ikaka-senior na eh?
2: Agoy, ginaok ko. Sobrang na senior citizen.
0: Ha? Mura pa maka 30 anyos oh.
2: Ha? Buyag, buyag, buyag.
0: Mura pa 30 anyos pa minaw no. Oh, mura pa
2: gani. Buyag. Kahapon pa kayo akong flat na akong edad, flat nga. Ate na akong sugan. 7-2.
0: 7-2.
2: 7-2.
0: Ah, 27. Baliktad ka. Malata na yun noon. Ay, ay. Bita. Sige. Ano sa may tubag ni mo, Vicky?
2: Ah, kung ano? Sa to, sa kato. Oto ako ng otro, Bek. Kaya marang, kung
0: ano sa. Sa wala pa'y kalibutan, imong giyakan. Sa nagkatigulang na imong giyakan, Gapon.
2: Kwan, ano to'y bumigayakan? Kung ano naman, yuta ba ba ito gayakan for me?
0: Yuta.
2: Yuta lang yung tugayakan, o.
0: Ay, ayaw ka na itong gitumban.
2: Magwin ko lang siya, yuta lang yung tugayakan, huwag lahin.
0: Okay. Sige, final? Final answer?
2: Final answer.
0: Final answer ni Vicky. Yes!
3: Mali ka niya.
2: Yeah.
3: Mali ka niya, kapatid.
0: Ah, sorry, dili yuta nga.
2: Sorry.
0: Sige, shout out na lang, go.
2: Thank, ah?
0: Shout out.
2: Shout out na lang ko sa tanan. Tanan na lang. Hindi na lang ko mag-mention sa mga ngalan. Tanan.
0: I-appeal sa ito si...
2: Kuha lang ko sa email ka lang. Ako na lang. Ikaw lang kung kanan.
0: Nang loob na kato mo mga friends?
2: Na ako mga friends siya po. Magmahayon niya ba? Kung di mo na matawagan.
0: Basta kay tanan na lang sila.
2: Tanan na lang sila. Oh. Okay.
0: Okay, sige, basta kay tanan.
2: Salamat.
0: Salamat kayo, Vicky. Bye-bye.
2: Thank you. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.
4: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: On sa itubag! Niya tatawad sa itong pagbalik, mga kiksunan. Tawag lang mo 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Okay? Para sa tuwang tag na question, standby sa itong Magnum Knowledge is Power. Toras alas 7:30.
4: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balitaog serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits! Sikat! Magnum Hits! Sikat! Hits!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, mayang gabi kanil tanan mga Magnum friends, mga kaysa na nasudyan na nakasunan ka sa itong programa. Good evening. Onza, parayon patamigala sa tuwang ano ha, sa tong pangutan na karong gabi una.
1: Kunti mamoy huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
2: Sa wala pa'y kalibutan, imong giyak-an. Sa nagkatigulang na imong giyak-an. O imo gihapong giyak-an. Unsa man ang tubag di iri mga kigsusunan halamang yaka tang tanan. Unsa'y pananaw ninyo? Sabi. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899 o 0908-820-6211. 0917-716-1899 0917-169-1199 0908-820-6211. Okay? Ha? Karon ang atong hint mga kaigsunan, usakin ni ka gamit ito. At anong klaseng gamit ito? Siyempre, gamit. Magamit na to. Oh. So, magamit na to. Ah, sige, yun saan na be? Si Marlon be. Marlon, may gabi eh.
3: Gabi.
2: Oh, taga-asa man si Marlon.
3: Tagalapasan.
2: Oh, bantay kag iro diya.
3: Ala lang kuan,
2: nanila ko pa dagang iro ko.
3: Lagi dai ko iro, mali ka
2: mo. Sa mana mamaak na o manumbag?
3: Manumbag, pwede pa manumbag.
2: Bito ay sige. Unsa may tubag ni mo Marlon?
3: Wala sa apelido.
2: Ha?
3: Apelido.
2: Apelido.
3: Oh.
2: Final answer?
3: Final answer,
2: apelido is...
4: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
2: Dili apelido. Nice shout out ni mo diha.
3: Shout out ko akong mama sa puntod, sa magulang.
2: Mara. Shout out sa Iro.
3: Sa Iro po, si Akay, yung si Kwan.
2: Okay. Ah, kulbak yung mga pangalan ha. Bitoy. Sige sir, salamat kayo ha.
3: Salamat.
2: Okay, bye-bye.
1: Kunti mamoy huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
2: Kinsa mang yun ang makatagna sa itong pangutana? Basta kay gamit lang kini. Unsa man nga gamit, kasagara magamit ni siya mga kigsunan panahon sa Panginhanglanon. Or kasagara gamit ni siya sa kuan sa unsa man niya. Basta kay basta suoton gyapon.
1: Yung tubagon.
2: Suoton gyapon ni kay para ana para na kinanglanon.
1: Kunti na moy huna-huna.
2: So meaning di ay masuot din eh. Tama.
1: Tagna.
2: Si Linda, may gabi Linda. Linda.
5: Ano
2: lang kagayan? Ah, may gabi. So, Linda ni o si Kuan?
5: Lady M.
2: Ay, Lady M. Lady M.
5: Ako lang tinod na pangalan.
2: Amo na yung tinod nga pangalan.
5: Yeah.
2: Linda M. Anak do yan.
5: Linda I.
2: Linda M. Okay, sige Lady M. Linda. Unsa may tubag ni mo?
5: Sapatos.
2: Sapatos? Final answer, final?
5: Final na.
2: Final answer, sapatos is...
4: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
2: Mali.
5: Okay, sayang rin next time.
2: Shout out ni mo, shout out.
5: Shout out lang kita ng club sa mga loya do ko friend ako. Laras lang po na sila. Ako na lang to'y shout out ganina. Belated happy birthday. katong taga-Makanhan.
2: Taga-Makanhan.
5: 27 years old.
2: Birthday.
5: Happy birthday. Birthday hapon.
2: Oy, happy birthday.
5: Imo man to kwan, pariente.
2: Amo ba si, sana, si Vicky?
5: Yes.
2: 27 years old pa dahi sa ba?
5: Birthday gapon gani, sa 27 niya.
2: Birthday day, wong to nagsaba to ha.
5: Wala na.
2: Bantok na
5: thank si, you. Bantok salamat si kaong, sa imo mag-momentum sa imo co-pilot.
2: Bantok na daghang kayong mga pan. Sige, salamat kayo.
5: Okay, bye-bye.
2: Bye-bye. Bantok na si kikaon na ito.
1: Amoy huna-huna, inyong tubagon.
2: Milom-milom mo na yung iskuan na yun, Biki, Biki.
1: Question.
2: Pangatak sa niya, gulay-gulay, gulay mo na niya. Patak niya, kangkong. Alok bati. Lamibian ng kuan ba? Alok bati, kangkong, na yun, ikanang imuang salad. Ay, lami kayo ng imuang salad niyo. Tagsuka, pakumanday, kinaginamos, baka ha? Or asin. Ay, naik ka ng tinimplahan din yung mga halang-halang. Lami kayo ng kwansad na. Ilang ni muna ma-permintig kaon kay Asluman. Kasing madaot ni mga suka. Ay, hilom-hilom. Marami na nga birthday today. Biki ha. Alam, sige, onsay tubak sa itong pangutana. Sa wala pa'y kalibutan imong giyak-an, sa nagkatigulang na imo gihapong giyak-an. So gamit kini nga masuot. Unsa man kini nga gamit nga masuot. Kamo na ibala diha. So masuot man. Basta kayo makita ni mas aparado. Makita sa parador. Makita sa abnista tindahan. Ginasuot ni bata, tigulang, anak. Di ba? Sige daw, be. Unsa man daw na, be. Sa wala pa'y kalibutan. Imong giyak-an. Sa tigulang na, imong giyak-an. Gyapon. Kakani, wala gyapon'y kalibutan ni, pero tigulang na. Maying gabi eh, Heidi Rons.
6: Good evening.
2: Hello, good evening.
6: Lain kayo ka magmamensyo.
2: Ah, ano man, ano man?
6: Dito ko tigulang na, oy.
2: Ah, di ba rin, tigulang na yun. Ah, di, abin ako mga kaedad na bunikuan.
6: Isa man. pero hapit ako mag-senior karong September.
2: Wow. So, na nakakaroon sa...
6: 15 ako magmamensyo.
2: Karon 59 pa.
6: Yes, I'm 59 years old.
2: At least proud sa edad.
6: Yes, I'm proud.
2: Proud sa edad. Parang ang uban, gailom-hilom. Murong gyapon, mga tigulang matantanan. Namatay na magkuntagod.
6: Uy, dili natin kalimut atong edad, no?
2: Ha?
6: Mabot ng kuntaan na.
2: Lagi. At least nga proud. Tsara. Balag manigulang, basta ka na'y abot, di ba? Oh, nahimo kang... na, katawa.
6: Ay, kasi magmamincho.
2: Balag, manigulang.
6: Kung hindi mo tipo sabot nga abot.
2: Abot ba? Kana, mong na
6: abot sa edad?
2: Sa abot sa kinabuhi. Ano ba?
6: Ah, na, ba? Okay, kayo.
2: Abot, no? Sama ng naay na pundar nga balay. Ano? Naay na...
6: Ay, wala. Wala na pundar nga balay.
2: Ay, parang perting luya. Ano sa rami na ipundar ni mo? Kasi alahi mo yung magipatindo.
6: Ay, wala. Uy, wala.
2: Ano, mahilig kag patindog og poste.
6: Uy, saman. Poste mo kay tindogan nga poste.
2: Saman na yung mga patindog di. Wakay ipatindog di sa imong kinabuhi.
6: Ay, sa una na ah, pero karon wala na.
2: Ah, wala na. Ah, wala na di.
6: Wala ka sa Haven.
2: Ito sa Haven.
6: Yes.
2: Sa Haven. Ah, sige, lahi na yung patindogon nga poste di ay.
6: Lahi na po doon na yung tindog. Oy, joke ka, Roy. Lahi ka magmamensyo. Oy, nagsunod ako sa imo ha. Di na ako nagsala.
2: Ay, ako. Okay, sorry. Available na niya.
6: Sige na magmamensyo. Oy, di bagay makadaog ko karon makalood ko.
2: Sige. Unsa man yung tubag?
6: Unsa ganito magmamensyo?
2: Ah, wala niya po. Wala niya.
6: Ah, dili man kay. Dili kin ako mag-get.
2: Hindi mo mag-gets. Oh, sige, ako ang
6: sige,
2: sabon.
6: Sige, atro ha, magnamensyo.
2: Oh, ako kaya
6: gusto
2: na
6: ako makadaog po.
2: Sige. Sa wala pa'y kalibutan, imong giyak-an. O sa nagkatigulang na imo gihapong giyak-an.
6: Asa yun na kayo na magnamensyo. Oh, karon makadaog na gikuan na ba?
2: Oh, sige, dabi, tanaw na to.
6: Kuan akong try lang na magnamensyo, ah. Kanang bula magnamensyo.
2: Bula.
6: Bula.
2: Bula.
6: Oye, nautong talang makadaog ko, kay makaload ko.
2: Bula, final answer.
6: Yes, that's my final answer, Magna Mincho.
2: Imong tubag na bula.
4: Mali ka niyan.
6: Ala, oye, mali na po.
2: Ya po, no. Mayakan ba rin ang bula?
6: Ala, Magna Mincho, dako nang kikag-utang na po.
2: Nanaunsa ako na may, ako na may utang, no? Utangan.
6: Ah, sige lang, Magna Mincho, sama sa Nandan.
2: Ah.
6: Wala na yung utang, pero shout out, dahil ko.
2: Okay, sige, shout out, go.
6: Shout out na po na ko ang imong loyal kayong listener, nga si Ma'am D. Rama. Hi, Ma'am, good evening. Nagkaon ka na? Nagkaon na di, Ma'am, ha? Dayon kang Ma'am. And I believe more nga po pong gwapa nga amiga, si Ma'am Christita Cagadas and family. Dayon kang... kay Victor nga namin na karon kang Ricky adunong kabaktulan, Mads, belated happy birthday. Dayon kang Sir Hel Anok, dayon kang Mr. and Mrs. Mary and Jesse Ocab, dayon kang Flora Acora Flores and family, og kang Celine Doron, kang Ma Melody, kang Ma Marianne, dayon kang Isabel Robin Castilac and also to Ms. Sopang. Dayon kang Ren Sagol and Emma Salon. And especially na lang sa ako sweetheart nga namin na karon diya sa Illinois ba sa amin sa Oriental. Sinang tabasa ng family. Sa imong co-pilot nga gwapo nga sister Magno Max. Thank you. From Heidi Ron. Salamat, Magmamincho.
2: Bye. Bye-bye. Salamat.
1: Kunto na mo'y hunang.
2: Sarap na kahinay na lagi ni.
1: Tagna, question. Tagna, question.
2: Onya! Sa itong pagbalik, mga kaksyon na natura sa 7:59.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 8:03 sa Kagadion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ng City Information Officer Jade Adiser nga on-site ang registration alang sa katawhan nga muduyog sa People's Day. Mato ni Adiser nga duna usab sa mga verifier nga muhimo sa pagsusi kung ang maong beneficiaries wala nagbalik-balik aron malikay kung malikayan ang kagubot.
3: On-site na ang registration na to, 6 a.m. No, okay. Natay mga verifiers, galin niya, around 30 to 50 ka verifiers ng ilang matubang. Tanaw ng ilang dokumento, tanaw ng ilang ID, kumpleto ba yun? No, aya na to sila ma-accommodate. Kasi akong ginaingon lagi nga every 2 months makabalik sa People's Day, malikayan ang pagbalik-balik. And kung atong isgutan ang linya sa tao mag-need, kailangan yun ta nga ato nang i-filter, no, atong i-verify. So natural nga mutaas yun ang linya.
2: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser samtang giisipan ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon kada kung kalampusan ang pagpadayon sa impeachment trial humana wala kini muligid sa miaging tuig, mato ni Ridon nga kini usa ka manungdanong lakang dili lang para sa kamera kun dili alang usab sa nasud nga mapanubag si Vice President Sara Duterte.
4: Yung linggo po ng unang tatlong araw nung pong paglilitis ng atin pong pangalawang pangulo, tingin ko naman na banggit na ho nung nagdaan yung pong inabot ngayong pong linggong ito. No, una, yung pong malaking tagumpay na umabot ho tayo sa puntong ito. Ibig sabihin, dapat 2025 pala ho, pinag-uusapan na ho natin yung impeachment trial. Hindi ho ito nagtuloy. Pero nagtuloy na po ito ngayong linggo. So, malaking tagumpay po ito para sa House of Representatives, para sa bayan na talaga pong nananawagan ng pananagutan sa atin pong pangalawang pangulo.
2: Ang pamahayag ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. O karon sa itong Magnoma News Hunter, 21.5 million ng mga smuggled na sigarilyo na kumpiska sa region-wide operation sa PNP Region 10 sa Balita ug Serbisyo. Ania si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum News Hunter.
5: Abot sa Balor, Mighty Hood Dominion sa Pasos, nga kantidad sa mga smuggled na sigarilyo ang nakumbiskas sa mga personagigan sa PNP Region 10 sa nanggilusad nga region-wide operation. Ang nahisitan matagpang intensified anti-smuggling initiatives na himong posible tungod sa hubot na koordinasyon sa mga kabilisan sa PNP Region 10 sa manpang mga law enforcement agencies o ganagahimo po sila sa intelligence-based operations, strategic checkpoints o inter-agency coordination nga nagaresulta sa sintong pa-antisides sa malampuson ng operasyon diin ang kumpis kanila ang ubay-ubay ka mga tobacco products nga naglangkob sa 248 ka mga boxes, 15,000 ka mga rims, kapig 450 ka mga packs, o kapig 6 smuggled cigarettes ang nakuha gyud sa mga otoridad gikan sa lahat po ng mga targets sa nahisitang operasyon nga si Tinta Inoibi ka mga individual gibutihan PNP Region 10 nga kining nahisit ang accomplishment mo kinay lang nakumpiskas tibok bulan sa Hunyo ni ini nga tuiga diin nagwalang puson gyud po da sila sa pagkumpiska ni ini gikan sa may provincial Buginon nga niabot sa 190,000 pasos ng kantidad sa mga illegal ng mga sigarilyo samtang sa Lanao del Norte na asa 15 milyones o 264,000 pesos ang kantidad sa mga kaning sigarilyo ng lahat po nakumpiska. Dili po sa malalawigan sa Misamis sa Occidental ang asa 971,000 samtang sa Misamis Oriental ang asa 155,000 o sa may provincial sa Camiguin ang asa kapig 130,000 ang balurusan sa mga nakumpiska. So ang leading matunta, madulay na kung accomplishment ang ini po nga pagkumpiska sa mga smuggled cigarettes sa nagikan sa Malanao del Norte. Tungkol din eh, naghimo karoon sa pagkasalamat at ang karaguhan sa PNP Region 10 Binagi ni Police Brigadier General Christopher Abrahano tungod sa paspas nga paghimo sa mga awtoridad sa lahat rin pong taas ug ang kooperasyon sa publiko nga nahimong dakupod nga kabahin sa pagpatuman ni pong anti smuggling operation tungod kay nila po mga impormasyon nga gidalit po nga sa mga otoridad mao po nahimong rason nga nga na sila nila ang mga illegal nga kalihukan nga nitubo dinhi sa sa Northern Mindanao. Samtang sa laing bahin po da Magnum Lani aduna po ya taas karon nga linya dinhi sa St. Augustine Metropolitan na Cathedral. Tuloy pa ko sa tukaw ba no ba makita po din hapo da sa ato po nga screen po da Magnum Lani ang kasuntangan nga sitwasyon karon na dinhi sa St. Augustine Metropolitan Cathedral na hamantang karon din hi no sa nahisgutan usab nga simbahan diin makita nato ang katawhan ta naghimo sila sa paglinya dinhi gani sa maya main na gani nga entrance para paingon sa kaning ilahang nga gate so dinhi taas na kay nga linya sa side gani sa may CR gani la pud magnormala ni then pasulod din pud dinhi sa likod kung diin na naapo nang ang imahe ni Our Lady of Guadalupe tungod lagi pud kay kini siya ang imahe pud magnormala ni gikan pud sa Maya, Mexico, niya giabot kini dinhi sa tuwa pong dakwes sa Kagindi Oro ni adtong gabi sa adlaw nga Lunes sa kagapong adlaw isugdan ang iya pud pong pag-unveil la pud dinhi kay pila ra mo siya ka mga adlaw nga magstay pud dinhi sa dakwes sa Kagindi Oro so from Mexico to Philippines ang hapong nga himong destinasyon na nilipong nahisgitan nga imahe. Tungod gani ini, daghan kayo ang mihimo sa paglinya aron nga makahikap, aron nga makahimo sa pagpahit sa ilang mga panyo, aron makahimo pag sa paghalad sa mga pag-apong pasal lamat. Kaya lagi, once in a lifetime para itong kaninga sitwasyon po magdumlani nung naabot din hi ang Our Lady of Guadalupe, gikan sa Mexico, din sa to sa Cagayan na di Oro. Gariman, kaganiha, gihimo no ang pagparada sa nahisutang imahe. Gikan din sa to sa kaling Asia, Diocese of Cagayan. Archdiocese of Cagayan na di Oro, or particular na din sa may cathedral. Gibiyahe kini dito sa may Villanueva, Misamis Oriental. Ginaduna po yung kaning simbahan po sa Our Lady of Guadalupe po dito. Dayon, gibalik din po kaganihang alas 3 din sa to sa Dakbayan. Ug mga dawa, kanino kay na may vigil karon daghan ang mga mihimo sa pagtambong sa nahisikan pod nga mga pag-ampo para vigil pod karon kay alas 8 hangtod sa alas 12 man sa kadlawon pod magnumlani so tumakita din presensya sa mga deboto nga daghan ang mihimo na sa paglinya ang uban kay gikan man sa kanang gini di ba atubangan din ni sa kanang gini na stage nga diin na maghimo sa pagmisa ang ato pong nga pare di ba daghan ang magikan ang mga lingkuranan din ha sa kaning pag-abli pa lang ni mo din sa bukana sa simbahan. Pwede mga kanang lingkuran lugar sa mga manimbahay. Then kaning nasa likod yun, kaning stage lugar pong magnoma lani kung diin maghimo na sa pagpisayo gamisa nga tuwa pa din pong pare naman po din yung mga lingkuranan kaning lingkuranan para po din dito sa katupong mahimo no, sa pag-ampo po sa mga imahe nga nasa likod lugar. So kaning din ang nahimong kaning venue kung diin na i-plaster po ang imahe ni Our Lady of Guadalupe din ginayalian ang kiniugubay ubay yun sa mga bulak po magdumlani so katong kaganihan na may sa kaning na may misa din eh. So right after nang gawas dahil yun ng mga tao so muto kaganihan ang napuno no ang kalipong entrance kay ng apaw man so nang gawas sila kay nituyok na po sila din sa may pa kaning parking area gani sa tuwa po din dili din sa may Gaston Park na gawas magdumlani kanina sa sulod yapon sa compound sa St. Augustine Metropolitan Cathedral kanina sa may pa CR dapit so dito sila magdumlani naglinya hangtod din mga panahon na ataas pagyapon ang linya kita nakatagan tagahigayunan nga makasulod direkso po dahil po din eh kalagi kanang maghimo naman tas pag-cover di man ta mo himo na pagkapit sa paglinya para maghimo sa paghikap kaya bawal magigit po mga overtake magdumlani so mo ni nakalusot na kayo na lang hitman po ta so pag sulod mo din eh makasulod na ka pwede na din ka makahikap sa kanig yung imahe niya so yun mo siyang hikapon yun mo siyang kanig ipahid mo mga panyo sa agad yun sa tumakay sunod na nagpahid sa panyo karon naghimo po din po sa pag kanig na ito mga namatik din no mga batanon mga tagas mga pulitoro ang uban kay nagkulat yun pero kuno sila huwag taas nga panahon lagi po nga maka kanig apas no sa paghikap yun po di ini kay uban mang goda sa kanig nga din nagi sa ato si Best Magdum Radio abi nila nga makakita pa sila sa pag-agi na ini nga prosesyon wala man sa nakapit so kagaling buntag napakis mo sila so money karon ang uban ni ani do kuno di karon gabi una kay lagi karon naman lang ni alas 8 hangtod sa alas 12 ang yahang vigil dayon right after ani vigil pod magdumlani ug mga umaadlawa at yun instantos nga misa nga ipresahid ni Archbishop Jose Cabantay. After yun sa misa magdumlani, ang iha din po nga imahe, ibiyahe na po din po da dito sa may probinsya sa Bukidnon. So may inundan nga, dali rin kini din mo na himong special po no kay kaning kadiyot ramang gito magdumlani. Nga mo, bayahay rin po din babalik po dito sa Mexico. So kani, ang nahisgitan nga kay Gayun na nagi-dasig po naman katawahan nga kumpulitan, wa sila ka si Gayun na kaganihan at puntag, pwede po sila kay hangtod po nais alas 12 kagabi yun. Then gumagawas po ka sa may St. Augustine Metropolitan Cathedral, daghan po ng mga nagbaligya karon mga pictures na, no? Pictures niya, dayon ang iyahan din po mga imahe ka ng mga gagmay, mga rebulto, ng mga proseras, na po din po yung mga panyo, na po din po yung mga reading booklet po, doon ka rin nga prayer booklet po, magdumlani nga, pwede po magamit na no? Sa mga kaisunan ng mga rebulto po ni Virgin Maria. So, muna siya magdumlani ang sitwasyon karon din niya. Dungog na to, ang pagduyog ihapon, din sa kaning tuwa pong choir, kaya namang ihapon po doon yung pari po magdumlani niya din niya karon, kaya nag-ibaguhan lang po na ayon sa Santos nga misa. Mo sa natong update gikan dinhi sa May St. Augustine Metropolitan Cathedral ayon po na sa pag bisita po sa katawan paghimo sa pagdalit sa mga pag-ambog po pasalamat nunot ni ini po nga paginangat tayo or ang paghimo karon sa vigil sa Our Lady of Guadalupe nga gikan pa sa Mexico ang kasamtan karon ana dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kini sa 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Nagang salamat Magnum Hunter 20, Angie Asado. O karon sa itong Magnum Power Advisory, nagpaybalo ang si Palco. Nga doon sila mga konsumante kalabot sa ipagayong schedule power interruption o mga adlawa, Hulyo 1, kung Hulyo 11 ning tuiga, Sabado, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon. Kinialang sa pag-facilitate sa conductor upgrading, may apektado sa temporaryong pagkawala sa kuryente, ang pipila ka portion sa barangay Kauswagan ning Dakbayan. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: Ayan, mayang papaminaw kaninyong tanan mga mag-friends. Natong mga kaigsunan diya nga nakatsunin ka ron sa ito ang programa. Good evening, good evening, good evening, good evening mga higalan na to. Good evening diha. Unsa man day karon ang tubag maigala sa atong pangutana, ato lang ikuan nito ang pangutana kung basig napay matubag, kay kung wala ditsko ditso ta sa kuan, ditso ta sa knowledge is power. O, kung walay makatubag ani karon. So, naba si tanaw na to be kung kuan ni. Okay, sige. Nay nakag mga caller na to karon, ay caller. Sa atong pangutana sa wala pa'y kalibutan, imong giyak-an. Sa nagkatigulang na, imong gihapong giyak-an. So unsay tubag ana? Siyempre ang atong hint mga kaigsunan, dili ni siya kuana. Si Rico B. Rico, may gabi Rico.
1: May gabi, magnamindo.
0: Tagasan ni si Rico di ay?
1: Taga Western Kulambog.
0: Western Kulambog. Sa lapasan di gihapon ni.
1: Napasan.
0: Okay, sige, unsa may tubag ni Rico?
1: Panty or brief?
0: Panty or brief? Final answer?
1: Final.
0: Imong tubag na panty or brief is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry, mali giyap. Pero hapit-hapit na po, biya na. Nabita ay... Nay, shout out ni mo diha.
1: Shout out ko sa Sentro Kulambog ang mga Baklo family. Ito family, Agogoy family, Ulango. O labi na sa kang Rilio Kabaktulam dito sa Puwalas. Iyang asawa, ayang banang si Rolando Rico.
0: Okay.
1: Samuta sa akong may labuan akong asawa nga si Dul.
0: Sulariko. Sarap. Bitay. Mara.
1: Si Afina.
0: Okay. Salamat kayo, Sir Rico. Bye-bye. Okay. So, kinsa ba kayo makatubag ano itong pangutana? Gamit kini or siyempre kuan, usa sa mga butang suoton. Ala sige largo mga kaigsunan para sa tuang tagna-tagna question, kinsa pa kay gusto mo tubag mga higala sa tuang tagna karon gabi una. Good evening.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna question.
0: Ayan, sa tong pagtubag karon may gana para sa tuang tagna-tagna. Ang atong pangutana is wala pa'y kalibutan, imong giyak-an. Nagkatigulang na, imong giyak, gihapong giyak-an. So unsa ni mga kiksunan ang imong atong tubag karon may gana. Okay? Sa wala pa'y kalibutan, imong giyak-an. Sa nagkatigulang na, imong gihapong giyak-an. So, unsay tubag ani? Tawag lamang ha sa itong number 0917-1691199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Aha! Okay! Samtang gahulat ta, kinsay mo tawag, kinsay makat... Ano rin eh? Si Dexter, may Dexter, may gabi, Dexter!
4: Okay,
0: may gabi. May gabi eh, taga-asa man ni si Dexter.
4: Lapasan.
0: Oh, lapasan na gapon.
4: Oh.
0: Mag-classmate mo ni Rico. Mag-classmate. Bitaw eh. Dexter, on saman imong tubag?
4: Juan, magdaminso. Dayaper.
0: Dayaper.
4: Oh, dayaper.
0: Final answer, dayaper?
4: Oh, final.
0: Imong tubag, nga nung nakaingon mo kag-dayaper na ito?
4: Oh, guys, baka pa. Kanan mag-dayaper, pagkatigulang, para sa papag, dayaper. Dayaper ang papa, usinta na kapin.
0: Lagi po daw. Sige, final answer. Final answer. Dayaper. Imong tubag na dayaper is...
4: Ay, salamat. Karong ka daw.
0: Congratulations! Ikaw, karon na to ang mananawag para sa tuwang tagna-tagna question. Palakpak, mga binayran. Palakpak! Dito ay... Na-shoutout ni mo niya, sir.
4: Oh, shoutout ako, Juan. Duha ka bata. Ang tulog na. Asawa, silipad, Juan, dari. Sipag-silpon.
0: Sipag-silpon. Ate siya naman. Muna,
4: inyong na.
0: Oo. Sige. Mora, mora.
4: Oh, hula to na ako. Ipasa lang, Juan.
0: Ah, sige, sige. Ay lang sag i-drop, ha, para maistorya ni mga mong, Juan. Okay?
4: Oh, sige.
0: Sige, salamat. Salamat kayo, Dexter.
4: Oh,
0: mayong gabi. Bye-bye.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: So, at least natubag atong pangutana sa wala pa'y kalibutan imong giyak-an sa nagkatigulang na imong gihapong giyak-an. Ah-ah! Karon derita may gala para sa tuwang hisgutanan gihapon na hisgutanan. Hisgutan gihapon nato ning atuang about sa Senado mga kaibigan. Grabe sud kayo ba. Sun sa may atong topic karon. Kabalo ba mo mga igala?
2: Tagna, tagna.
0: Kini bitawng about sa gavel. Gavel. Kanang atong gavel. Ang about sa gavel mga igala, kanang atong mga kakita bitaw sa korte. Kanang gamito nilang murag martilyo. Ah, duk duk duk duk mana. Ah, your objection, objection, your honor. Ah, you're out of order, out of order. Wala ka nagkuhan. You're out of order. Diba anak mana? Wala kay order, wala ka nag-grab. Wala ka nag ano. Kamalo ba mo na i-history anak? Ang gavel or daghan gavels, small mallet nga kini ginagamit sa mga sa auctioner kanang mag sitaw kaning mag auction ba. Okay ni kinsay mo dawat aning isa ka platito nga karaan na kaistanan mahalon kini siya muso magsugod ni siya og 500,000 auctioner. Okay, kung pag maka, ikaw ang makadawa to, sige na, duk-duk-duk na siya siyang gabel. Labi nag-judge, hinahatulan ka ng salang kamatayan. Hinahatulan ka ng kamatayan dahil sa pagsalang sa iyong ginawa. Anak lugar na yun. At saka, ikaw ay i-execute na bukas. Duk-duk na siya, duk-duk, pak. Kamalo ba muna ay historia na? Ang sinugdanan daw ana, dili sa korte, mga kaigsoonan. Wala sa korte nagsugod ang kanang paggamit sa gabel. Okay. Kuan na ay ano ana? Sa tuang knowledge is power.
2: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Ang gabel nay naghistory, nagsugod sa iyahang origin sa mga gamit lugar sa kana bitawong magbantay kabantay kana dito sa England. Legal nga tradisyon nila pag ikaw nga farmer ka, example a farmer, nakayuta kwaon ani, niya, kana siya nga yuta, palito ni muna. Maimo na siya nga kana nga yuta. Ila din ang i-process sa kanang mura o kanang ilang tradisyon nga ipaila. Kani, muni ka siya nakuha, kani siya nga yuta, nakuha ni Tamborsyo. Paghuman, dukdukon din niya ang gabel. Ta. So, kaning mga panahon, ana. So, kuha naman ni Dugay nga mga panahon, ano. So, ang gabel, mura siya og nahimo siyang usa sa pinaka traditional nga way pag mag-decide ka o distribute o kanang mag-decide ka magdesisyon sa imong sa nga desisyon imong dukdok ng gabel. Sa mga panahon dito sa England, labi nagnay away yuta, away sa yuta. Moingon din ning kining ilahang mura kanang mura bag kanang ilahang father. So kaning area, imo ni. Sige, dukdok dayon sa gabel. Tak. Labi nag sa mga inheritance sa moni ang gitawag nilang sistema sa gabelkind nga kin partible inheritance system by the use of gabel. So mo lugar na nahitabo nga sa karaan nga mga panahon nagamit na day ni nila but dili pa day siya sa courting atong ikuan. So nasa gitawag dito nga land court na sa England. Na sila gitawag ng land court nga which is dito mag-decide kinsay tagiani nga yuta ana kani nga yuta nga nakuha ni kani siya nga nakuha ito ni ano sige tukdok ning gabel ayan. So that's the history and 17th century nahimo na din siyang part sa auction. Pag nai auction ginagamit na din siya nga tradisyon paggamit sa gabel. Hangtod nga nahimo na sabday ni siyang part sa trial court and sa Supreme Court and sa uban pang legal court. Then sugod na dayon ang paggamit sa gavel, dok-dok din ka. Pag kung sa decision, dok-dok. Okay? So, that's it. Muna imong makita sa kanang Senado na ginadala-dala nga gavel ang usa ka moderator o kining presiding officer or ikaw ang moderator or ikaw ang judge labi na sa naitabo nga trial o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makita ni muna si Gigdokdok si Chis Escudero. Ano? Ayan. So, unya taod-taod. Atong nisgutan mga kigsunan, kabalo mo muna ay meaning aning seal? Inang seal nila? Oh, kanang seal nila, makita na taon niya taon. Isa-isahaw na to ng meaning, mga meaning ana. Kabantay mo, nga nung naay 24 ka star. Kanang seal? Ayan, makita na to ng seal. Makita na to ng seal. Itong seal ng Senate of the Philippines, ilang silyo, ilang logo, may 24 ka mga star. Anong ibig sabihin? Ano ba? Tungod sa blagi kay, mabantayan nato nga sa impeachment trial. Si senador o senate judge o sina or judge sa maong trial o sa sina presiding officer si senador Chis Escudero before siya nagsugod sa maong trial no iya hapang gi himong opisyal nga ang maong ano ang maong trial para ma-convict si Vice President Sara Duterte, dapat na ay 16 votes. Tungod kay Moni ang gibasihan pero sa 16 votes, tungod kay Moni ang gibasihan sa ihap nga naamantay 24 kabuok senador. Ana? So mo ang gibasihan. Subuot pasabot, wala nagbasi si Chis Escudero sa pagpaubos sa gikabutyag nga 14 senador. 14 votes. Wala. Ang gibasi ni Chis Escudero 16 votes. Ayan, ayon sa konstitusyon. Ay kasi base sa konstitusyon. Yan ang buot pasabot anang 24 stars sa ilahang seal. Kung bibilangin mo, ano, tanawin mo na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24 stars. Diba? Kasi 24 ka mga senador. Yan. Sa uban pa nga mga meaning anang naasa kining seal, unya tataod sa itong pagbalik mga kaigsunan. Para sa itong Magnum Knowledge is Power, at oras alas 8.40.
5: We'll be back in a moment, right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music.
7: News and Music.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
10: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
9: Ha? Ngano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
9: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
8: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik tayo sa ito ang programa karong Magnum Hit Sika sa itong pagkumanuhan karong gabi una para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Congratulations sa tuwang winner para sa tuwang tagna-tagna question karong gabi una sa itong pagparayan may gala.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Kung makita nato mga kaigsunan ang silyo or ang seal of the Philippine Senate, gi-adapt ni siya ang kining gitawag nga coat of arms of the Philippines, which is approved niya itong 1950, July 15. Lima kaadlaw naman dahil, no? July 10 pa man dahil karon. So July 15, 1950, anniversary ni sa silyo. Sa Senate of the President. Ayan, official seal. Okay? Karon, unsa bay meaning anang atong mga kakita sa silyo? Ato nang gisgutan 24 kabok stars. Okay. 24 kabok nga stars nagbot pasabot na sa 24 kabok authority nga nadia gipili mga senador. Kan. Naapag yoy 12 buds. Nagdu 12 buds. Nagtuo ko kanang buds din na. Kalamunggay. Ano ba to? Ano? Itong garland na ito, garland. Meron tayong makikitang garland. Ang garland na kuno nay unom kabuok sang pagita buds. Na place sa both left and right side. Sa coat of arms. Abi na kalamunggay. Sampagita na ito. Mukhang kalamunggay. Sampagita man na yun. No? Sa 12 buds nagrepresent sa 12 region. Sa ato ang nasud sa Pilipinas. Ug ang sampagita flower symbolize kiniog honor and dignity. And siyempre, makita sab nato ang coat of arms ng nice shield. Kanang shield na itong makita mga kigsunan, nag-represent siya na siya watawat ng Pilipinas. Na itulo ka stars ng Luzon, Visayas, Mindanao, and one sun. Nag-symbolize na siya o kanang katipunan. Symbolize na siya sa giunsa nato pagpakig-away sa mga mananakop. Ubos sa coat of arms ni nakabutang nito Leges Servate Pax Fiat. So sa English pa, law serves peace. Let it be done. Ayan na. Law serves peace. Let it be done. So kaya kung ang Senate or ang Senado they don't follow rules o kaya law, gina-ignore nila ang ilahang seal. So nag-ingon, nagreklamo nga ang unconstitutional daw ang Senate President sa gipaygayon nilang ang Senado sa gipaygayon ng impeachment trial. It's because the Senate judge, the presiding officer is si Chief Escudero. Dili daw si Sherwin Gatchalian. Na nag-ingon nga unconstitutional. So may nalang okay raman po sa ano. Pero ginakuha pa nato, ginakuan pa nato unsay kuan ni opinion sa Korte Suprema. Kay di ani adto ni ingon na nga unconstitutional. So nahitang kani pag yung nasangpit lugar nga proseso nga kani adto man to sa tong last nga 2025 unconstitutional ang process sa maong impeachment trial. So munang daghan mga nahitabo lugar sa kining Senado, which is do wala na sila nagsubay sa konstitusyon. So muna nga ito ang topic sa karon nga mga panahon na. So 12 buds, it's 12 region. Sa pagkita flowers, nang symbolize sa honor and dignity. Dignity. Ubos sa kining coat of arms. Gitawag nga Leges Servete Pax Fiat. Let it be done. Law serves peace. Ayan. Ito po ang legislative function sa mga branch, no? Sa ating gobyerno. So, nadiha tanan ng mga dagko nga pangapanghitabo. Anyway. Sige, topic lang na ako karon ng seal of the Senate Senate of the Philippines. Para sa mga ano. Anyway, so wala tayong oras. Atong oras gamay naman lang sabni. But anyway, salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Salamat sab sa mga naka-monitor. Salamat sab sa mga tanan nga naka-tune in sa tuang FB page Magnum Live and sa tuang TikTok account and sa tuang mga Magnum friends nga nakaroon sa tuang website www.magnum99.com. Nana, of course, sa tanan ng mga nakaroon sila mga panimalay. Good evening, kaninyong tanan. Kinilagyan po ng banggiitan na bipa sa panahon ng homo sa pin, magnomensyo, kabaktulan, liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas 9:02 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Police Major Mario Mandala Hepe sa Police Station for Carmen na magbutang nga sila og aduga mga personahe sa Bunbo Elementary School human doon ay estudyante nga nakuhaan og kusilyo. Mati ni Mandala nga doon na usab sila mga mobile patrols panan sa pagpagawas sa mga pagawas og pagasulod sa mga tungaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante.
4: Una kita yung gidetail nga mga itong mga mobile patrols o mga beat patrollers during kanabitong critical time labi okay. Na sa pag-abri o paggawas gani ang mga Central Elementary School din sa itong iwan during 8 alas 6 o'clock hantod alas 8 sa buntag tapos sa hapon ni ini mga 3 to 5 doon na kita gina-deploy niya mga mobile patrol. Nag-appeal na ito, nag-deployment din na ato lang dugumikan mo sa kagamay sa itong mobile patrol. Ato lang gi-scheduling ang time ni ini. Ato lang gi-bahin-bahin ang oras ni ini mag-
3: Ang pamahayag ni Police Major Mario Mandala, hepe sa Police Station for Carmen, samtang wala gikakurat kung wala na gikakurat pa sa atin ito coalition, ang bagong naratibo nga gipagawa sa China kalabot sa sigutanan sa teritoryo sa Pilipinas. Matod ni atin ito coalition convener Rafaela David, nga ang pag-angkon sa China sa Batanes, wala na nila gikakurat pamaagi ni ini. Kung na pamaagi kini aron na kung na pagpambuli sa nasod.
5: Hindi na tayo nagugulat kasi yung track record ng China ay track record ng pambubuli at gayon din pagsisinungaling kasi fake news yung 9-dash line, fake news na sa kanila ang best Philippine Sea at lalong walang katotohanan na ang Batanes ay sa kanila, ito ay sa Pilipinas. Kaya hindi na tayo nagugulat. Gayunpaman, sa harap ng patuloy na panghaharas ng China, ay bilib naman tayo sa kabayanihan ng mga Pilipino na patuloy hinaharap ito ng may tapang at sinisigurado na ang West Philippine Sea, mga mamamayang Pilipino, ang nakaka-access.
3: Ang pamahayag ni atin ito, Coalition Convener Rafaela David, o karon sa itong Magnum News Hunter, gigong prayer vigil gipahigayon sa Divisoria sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Live na karon diri sa kiosko kagawasan ng Magnum Alani din gipahigayon karon no ang usa ka prayer vigil dinhi sila sa may stage kit Magnum Alani tungod po lagi pagulan-ulan nga itong nasatihan karon din sa gawas nga bahin. Pero nihunong naman noon siya magdumalani, no? Pero kaganina, doon naging makabasa yun nga talithi ang nasatihan po, no? Din mismo sa may Divisoria. So, himog yun sila, no? Sa pag-plaster sa kay Kasagara. Din man sila sa statuan ni Jair Borja mag-tindog magdumalani. Pero niini nga panahon na, tungod sa lagi sa dautang nga panahon, apo ya baga himo po nilang pagkisilong sa no sa mismong stage dinhi sa may kiosko pagawasan dali ko suko hey, no sa milabay ng mga adlaw karon ilang arang medyo dagan ang tao karon magdumalani ng himo sa pag-appeal ini nga prayer vigil sa bay nasa prayer vigil magdumalani kasagara kini ginahimo nila sa pag-asanyaw pag-ampo nila na sa mga evangelists pag-ampo nila no kalabot na kay niini po nga gyatubang po nato nga problema po diri sa ato nga nasod din tubay nga mga away-away po no dito po sa kauluhan kagubot po sa kauluhan na magdumalani no so gali usan ni tela hapo nga giampo dai na pay praise and worship lahat po nga ginahimo po no karong nga panahuna din kini lugar no ang pagkanta po nila pag-asanyaw po magdumalani so usan ang nini siya no dali karon kamulo po sila sa worship tawag ani basta kanang solemn nga music magdumalani no so gali nga di naman gihapo ya pag kini lugar nga praise and worship nga gipahigayon pero una ang praise ano dayon kay ang worship dayon no kamo man na siya ang sakto jud nga kini lugar nga kabar nga pag-plastar ni ini nga pag-apo po doon sa toko nga mga Christians. Kaigsuunan. So, bali, karong nga panahuna, doon ko pato na sa kong background magdumalan. So, naigalit karoon o din sa ito nga mo'y lugar aga anta lugar karong nga panahon na tapos na utawad magdumalani, mag-ampo na po din sila, nakalabot po sila po nga mensahe sa mga kakaitabo po din sa ato po nga naso. So, kini siya na 1 week din siya magdumalani nga pagkabuhatan sa doa po mga suna nga evangelist. Aron po nga nga sila po padayag po sila sa ilahapong opinion kalabot po nga kakaitabo po. So ang ilang giampo no ang gaumahon din no sa ato apo nga nasud nga sagad po dugo magdumalan ni eh. Lugar nga ilaha po nga ginaampo samtang naa lugar sila dinhi so gali karon na magdumalan ino nagsugod man ni sila sa atong adlong Lunes so karon na Biyernes so, alam man nila nga adlaw no tama ni sila sa Domingo dinhi pahigayon og praise and worship gyapon pero gitawag nila ni nga prayer vigil magdumala ni no so daghan sila karon magdumala ni so kuhipon no sa milabay nga adlaw so tapos to day magdumala ni no kay taman sila 9 so gikan sila 7 pm taman sila 9 gyud tapos so, ni nila sa pag-ampong dayon magdumala ni kaya tapos po nung panang oras po nung magkantaha sila, mag-ampo, panawagan nila, at tapos mga tao, tambag po nila magdumalani. Sabi no nga mahimo yun na nga paligun pa ang atuwa nga pag-tuo nga ito sa Ginoo o iampo po nila po no ang ato po nga mga lideres kaya kasatangan karo na doon yung mga ginatubang po ng mga problema kasama na lang po ng problema sa ito nga na so no, mahimo sila sa pag-duol pag-duol nila padulong ito sa stage sila lugar pag-tigong-tigong po no mga evangelists evangelical prayer vigil ang tawag man ani magdumalan ito tawag sila yung mga evangelists so ito nga protestant magdumalani pero kasi sila usar lang sila sa kinatawag na Christianity. Pero na magdumalani na wala sila color coding sila hanga sinina. Daghan man naglilay direk sinina na nakaputi, naka-yellow. Wala sila color coding gano sila lugar nga ginasuot no. Kini lugar nga to po makaig sinang evangelist yung mo po dili sa prayer of vigil. Pero pa dayon magdumalani no. So di po padugay. Tapos po dili sila sa pag-ampo. No, abigay na ito nga, wala sila itong Wednesday, sa mga labing adlaw, labi na karun. Kaya kasagara ang mga nasa ito po mga kaigso ng mga Christian. Prayer meeting, yun na nila kasagara pag inaning panahon. Mag-iusa na po nila dito po sa ilaha po nga prayer vigil. Ang naisutan po nila nga mga prayer meeting, no, sharing of thoughts, dahil nila magdumalani. Mga kaigsoonan po nga mga Christian. Ano ito niini magdumalani, no, hapsay din ni ang kanyang palibot. Wala tayo na matik din po niya nagsamok-samok. Wala mga hubog din nga na sa lahag. Hindi ako iskutan po magdumalani po na presyo kapulisan. Wala man noon po din yung magdumalani. Kaya noon, kanimanggod siya. Dili man niya yung nga violente nga kinibitang sila nga protesta o rally. At tawag ano yung prayer vigil. So hapsay na ganyan ang naiskutan po nga prayer vigil. Ipahigayan din sa may kiosko kagawasan ni atong nga syudad. Ikan din sa mokasyonan sa may kiosko kagawasan. Kini si Magam News 124, Jean Luna. Sabay tawag si Lucio Magdumradyo.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga higalang nabati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Good evening, mga Magnum friends. How are you and how's your heart doing tonight? Welcome to another evening here on Magnum Songs of the Heart, right here on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Mizor. Kini si Magnum Apple Pie ready na po nga makig-mingle ninyo karong gabi una aron atong i-relax ang inyong mga kasing-kasing, i-clear ang inyong huna-huna ug pahupayon ang inyong mga gibati. Kay diri Magnum friends, dili ta magsugod ug away. Sugda nato sa gugma. Kamusta man ang inyong Friday night, Magnum friends? Thank God it's Friday. Sigurado nga ang uban karon nag-bonding uban sa ilang pamilya. Kuyog sa inyong mga sweethearts o kauban ang inyong mga pinalangga sa kinabuhi. Hinaot nga inyong ma-enjoy ang matag higayon nga mag-uban gid mo, Magnum friends. Ayaw gyud ug usiki ang panahon ha sa mga tao nga very important in your life. Have fun and be grateful nga nakauban pa ninyo sila. Meantime, Magnum friends, whatever you're doing at this very moment, basin naglingkod lang mo sa sofa, naglingkod sa inyong mga paboritong silya, o naghigda na aron makapahulay, o nagrelax human sa taas nga adlaw. Stay with me hangtod sa tunga sa kagabion, Magnum friends. We've got your favorite love songs lined up tonight, mga awit nga puno sa gugma, mga kanta nga makapabalik sa matahong ninyo nga mga handumanan. Usahay mga kanta inyo madungog tonight nga makapatawa, makapakilig og tingali, makatabang usab ninyo sa pagbiya sa kagahapon aron mas dako ang inyong paglaom sa bag-ong ugma. Magnum friends, kung adunay mga chapter no sa imong kinabuhi karon nga kinahanglan i-close, have no fear. Ayaw kahadlok, Magnum friends, kay ang pagtapos sa usa ka chapter dili man napasabot nga end of the world. Ug labaw sa tanan, dili usab kini katapusan sa imuhang storya. Usahay kinahanglan lang gyud natong biyaan ang usa ka chapter, Magnum friends, aron mabuksan ang mas nindot nga sunod nga chapter sa imong love and life. And nobody really knows, Magnum friends, no? Basin di ay sa unahan, naghulat na ang tao nga gitagana para nimo. And that is your forever. Magnum friends, as usual ta ha, karong gabi, loaded na po ang atong Friday. Aduna kitay song for someone special. Ug lahi na po nga love story ang atong madunggan. Ug na i-request ang usa ka estudyante para sa iyang crush. Ug kabalo ba mo, Magnum friends, ang iyang crush kay iyang crush mate? Unsa kaha ang iyang special nga message later? Stay tuned kay basin kiligun ka, makakatawa, o basin makaingon ka nga murag ako mani. O diba? Og samtang nagkalawong ang kagabion, Magnum friends, hataga nato og higayon ang inyong mga kasing-kasing na makasinati bitaw kilig, paghilak sa katawa, o pagngisi pinaagi sa atong heart tickle segment later. Og kung nanginahanglan ka og pipila ka mga pulong nga mahimong giya sa imong kasing-kasing, naabot kitay words from the heart nga atong ipaambit unya. Busa, ayaw sa pagpalayo, Magnum friends. Keep your ears and your hearts glued to Magnum Songs of the Heart, because tonight every song tells a story, every dedication carries a feeling, and every heart deserves to love, to heal, and to hope once again. As we officially begin our love journey tonight, Magnum friends, iplastar lang ug tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress, open up your hearts, and release your bitterness. Kay again, sugda nato kini nga programa nga dili away, kun dili gugma. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Kapitan na Lilit Baal sa Barangay Bunbun ng Tsudad. Nga doon na sila'y mga tanod nga gaduti sa Bunbun Elementary School aron mabantayan na ang seguridad sa mga estudyante human doon ay estudyante nga nakuhaan o kutsilyo apan mato ni Baal. Nga gisulan usap nila sa paghangyo ang mga oro tanod nga whole day anaas sa tunghaan aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante.
4: Hagit ko'y tanod niya gipa-duty din sa Bunbun Elementary School. Before sila magsulod, alasays na ko'y tanod o pag-uli, na ko'y masahin pagsulod sa ugto, paingon na po'y sa hapon. Pagpamauli ugto, mauli po'y ang tanod para maniugto, mabalik sila 12:30. Pagpamauli na'y tanod, naamang ko'y mga sika din na nga gaali, so basin o makadisgrasya po'y sa mga bata. Gali, ako nagaling diyan niyo, labi ng mga oro tanod, na kung mahimo, nahuldig sila, kung mahimo, magbalo na lang.
3: Ang pamahayag ni Kapitan Lilit Baal sa Barangay Bunbun ng siyudad. Samtang gipasabot ni Senate Impeachment Court na spokesperson Attorney Reggie Tunggol ang kalainan sa usa ka ordinary nga witness o expert witness matod ni Tunggol nga wala gipaila si NBI agent John Mark Kalilong isip expert witness din ubos sa rules of on evidence ang mahimo lang niya nga ibutyaga ang iyang mga personal nga observation o mga kamatuuran na nasayran.
5: Doon po sa pagpresenta ni NBI agent Kalilong, hindi po siya kinwalify ng House Prosecution Panel na expert witness. Kasi kapag sinabi mo pong expert witness, pwede siyang tanungin sa kanyang opinion tungkol doon sa kanyang expertise. Kunwari, malinaw dyan yung mga doktor o mga abogado, no? Kapag na-qualify mo ang isang testigo as an expert, pwedeng magtanong ngayon tungkol sa ano yung opinion mo sa nangyaring ito, ganon. Pwedeng opinion. Sa ordinaryong mga witness na hindi maka-qualify na expert, bawal kang magtanong ng opinion. Papayagan lamang na itanong ay yung mga tungkol sa mga nakita niya o na nahawakan, nasaksihan, mga narinig.
3: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court na spokesperson Attorney Reggie Tunggol. Ugaran sa itong Magnum News Hunter, PNP Region 10 nagpakusog sa crime prevention campaign sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter!
3: Yes, Magnum Jane.
6: Ipaligon sa Police Regional Office at 10 ang kampanya batok sa kriminalidad pinaagi sa pagpukusog sa crime prevention campaign aron mapadayon ang kalinaw o kahap sa istibok karyon. Gibudyag sa Pro-10 ang kampanya naglakip sa dugang police visibility regular ng foot o mobile patrol o lakip man ang track point sa nagadayang lugar o padayon condition sa mga lokal na pagamahanan o barangay aron mapugnan ang nagadayang matang sa krimen. Gidasig usab sa Pro-10 ang publiko nga mahimong alerto aktibong makigabahin sa kampanya pinaagi sa pag-report dayon sa mga duda nga mga tao kalihukan o insidente ngadto sa labing duol nga istasyonan sa police. Dayon usab nga gipahigayon sa kapulisan ang information drive para mapalapdan ang kahibalo sa komunidad bahin sa mga pamaagi sa paglikay sa krimen. Lakip ang pagpanalipod sa personal nga kaptangan. Paglikay sa online scam o kapagpaligay sa kooperasyon tali sa kapulisan o katawhan. Samtang nagtuwang Pro-10 nga pinaagi sinausang paningkamot sa kapulisan o sa katawhan. Minusan ang insidente sa kriminalidad o mapadayon ang luwas o manginawon nga palibot alang sa tang residente din sa Northern Mindanao. Dagikan sa Pro-10, kini si Magnum News 124, Jane Luna, sa Bata og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dagan salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. Kinigyapon si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika karong Friday evening. Magnum friends, one of my favorite moments sa atong programa has finally arrived. And we're happy to share nga aduna na pud kitay nadawat na song for someone special. Kini nga request gikan kang G-Boy ug iyang gihalad ang kantang Kahit Kunwari Man Lang bayag Sunta and Moira De La Torre alang sa usa ka special nga person sa ilaha daw school. Ug ang name sa iyang crushmate kay si Kathleen. Mao kini ang iyang message. Hi Kathleen, wala man siguro ka kabalo kung unsa ka ka-espesyal para nako. Kada adlaw nga makita tika sa school, murag mas nindot ang akong adlaw. Bisan simple ra ang imong smile, wala na ko'y daghang maingon pa. Pero gusto lang nako ipaabot nga nay isa ka person nga secretly nag-cheer para nimo ug nag-ampo nga permi kang malipayon. Bisan kunwari man lang sa kanta. Kathleen, hinaot nga ma-feel nimo ang akong pagdayeg o pag-appreciate nimo. Amping ka per me, Kathleen, from G-Boy. So to Kathleen, here's your special song, Kahit Kunwari Man Lang, by Agsunta, only here on Magnum

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Gipasalig ni Liga ng mga Barangay CDO Chapter, President Marlo Tabak nga tunan nila pag-ayo ang plano nga pag-amendar sa Noise Regulation Ordinance din sa Dakbayan. Mato ni Tabak nga plano sab niyang hinabiyo ng tanan nga mga hingtungdan nga grupo aron sa hingpit ma-regulate ang kasaba sa palibot.
4: Ang kanabidyok, kaya ng mga sound system, wala may regulation sa pagbaligya ni anak, kaya wala may violation. So, naagi dito sa paggamit. Muna nga, tunan yun, tunan na, tanan nga mga stakeholders, atong i-invite, aron makitaan o makapadayag sa sila sa ilang mga huna-huna.
3: Ang pamahayag ni Liga ng mga Barangay CDO Chapter, President Marlo Tabak. Samtang gidayig ni Political Analyst Professor Antonio Contreras ang pagdumala ni Senate Presiding Officer Chase Escudero sa impeachment trial sa Senado. Mato ni Contreras nga nagtuusab siya nga daning kamot ang senador aron nga mabalik ang iyang nga nadaot nga imahe kaniadto.
5: First of all, Chase Escudero is doing a good job. Initially, I didn't want him to be presiding officer because of what happened last year. But right now, I think he's redeeming himself. He's doing a good job, to be fair. The thing is, wala naman magagawa si Chase kasi nakatali ang kamay niya because of the rules of the impeachment process that has been approved by the Senate. And so I think there has to be a way by which we can deliver impeachment where, kasi the rule is the court, the rules of court are supletory, but they are not superior to the political process because the impeachment is sui generis.
3: Ang pamahayag ni Political Analyst Professor Antonio Contreras. Karon sa tong Magnum News Hunter, lalaki nga shoplifter na sikop human kini mangawat sa convenience store. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Nasikop sa mga balidad ang usa ka lalaki gimana gana sa phone nga nangawat sa usa ka convenience store sa usa ka mall dinga tong siyudad. Matod sa usa ka report gikan sa 44 anyos nga usa ka biktima na nagpuyo sa upper palulang din usa sa ka-assistant o staff sa nasangpit nga establishmento na nasapun sa akto ang usa ka lagi nga 23 anyos nga nagituuhan nga nagpuyo kini na lain nga rehiyon apa na di kabutiyag nga nasapun sa pinagi sa CCTV ug sa mga nakamonitor nga mga security guard din ang nasangpit nga lalaki nga may kuha sa mga gamit sama na lamang backpack upto sa ka mga gikabutiyag nga mga pagkaon ug ilimnon din laki pa diini ang mga gamit nga pang gamit usab nga kining gamit pang opisina din tason nga ang nasangpit nga lalaki nga may agi sa exit kabahin sa usa ka sa nasangpit nga establishmento dito kining nasapun o nahold sa mga security guard ligilayon sa pagdangupa or pagtawag o kapulisan ang nasangpit ng mga security guard katulad sa mga nakumpiska gikan sa maong suspeka ang nasangpit ng mga item din mo kapat sa 27,000 kapina ng mga kantidad sa maong mga item nga nagikan sa maong suspitsado ang nakumpiska ang wala payari tritso kining miagi sa exit kabahin rason nga nadakpana ang nasampit nga suspek kansang palhog sa prisuhan tuod sa gikaatubang nga kasong pagpangawat nining suspitsado. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kapagtulan. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang sipalik kung gato sila mga konsumante. Kalabon sila gipaygayon nga scheduled power interruption ug mga adlaw Hulyo 11 ning tuiga adlaw kana nga Sabado, magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod kana sa alas 10 sa buntag ug subli sa alas 8 kunsa alas 8 sa buntag hangtod kana sa alas 3 sa hapon. Kini alas sa pagfacilitate sa conductor upgrading. Mao'y epektado sa temporaryong pagkawala sa kuryente ang pipila ka portion sa barangay Kauswaga ning atong dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang hari sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

There you go, mga Magna friends. That was a song called Wonderful Tonight by Eric Clapton. One of those timeless love songs that never grows old. You're still tuned in to Magnum Songs of the Heart with Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Tonight, mga Magnum friends, kung naa kay kauban karon, imong bana, asawa, uyab, o special nga person, basin mauna kini ang perfect moment, aron ingno nimo siya, "You look wonderful tonight." Kay usahay, ang pinaka-simple nga compliment, mao'y makapuno o kalipay sa iyang kasing-kasing. Moving on with more love-filled moments this evening, Magna friends. Panahon na nga atong tagaan og gingayon ang atong mga kasing-kasing nga makilig, makangisi ug makatawa pinaagi sa atong heart tickles. Kay diri sa Magnum Songs of the Heart, dili nato tugutan nga matulog ta nga bug-at ang atong mga gipangbati. Kung adunay kabalaka, kakapoy ug gamay kasakit, Magna friends, sa dughan, atong hinahinayon ug pahumukon pinaagi sa pipila ka mga niya nga makapakatawa o makapahilom sa atong kasing-kasing. Ready na ba ka? Sige, sugna na nato, Magna friends. Tickle your heart! Kabalo ka unsay kalainan sa wifi o tinuod nga gugma? Ang wifi daw mawala kung layo ka. Pero ang tinuod nga gugma, bisan layo ka, connected gihapon ka kaniya. Tickle your heart. Gitika ko, heart B. Kung ang gugma murag susama sa exam, okay ra daw bisag unsa kalisod, basta dili lang multiple choice ang uyab. Pag-esep-esep daw kuno mo diha, Magnum friends B, kung kana nakapagilok ba sa inyong mga kasing-kasing, tickle your heart. Napay makapagilok diri sa imong kasing-kasing, Magnum friends. Labi na sa mga tao nga ito ang gapamugos nga higugmaon gyud sila. We warning ha sa inyo nga naminaw diha nga gapamugos, chill. Para tuloy-tuloy ang ato ang connection karon sa ato mga kasing-kasing. Matid pa ayaw daw pugsa ang tao nga dili gusto mo pabilin sa imo. Kay ang tinuod nga gugma, Magna friends, dili kinahanglan gukdon. Kusog na siya mudagan padulong nimo. Tickle your heart. Gitika ko, heart B. Mao ka to, Magna friends, usahay lisod gidawaton nga dili tanan nga atong gusto mao ang para kanato, di ba? Pero ang gugma dili manggidaw na nga hugson gyud. Ang tinuod nga gugma mo abot ra na, Magna friends, sa hustong panahon, sa hustong person ug sa paagi nga wala nato damha. Busa padayon lang gyud sa paglaom, padayon sa paghigugma ug labaw sa tanan, ayaw kalimti ang paghigugma sa imong kaugalingon. Tickle your heart! There you go sa ato ang Friday Heart Tickles with Magnum Apple Pie saying, "Love is sweeter with a laughter." Kung gusto mo, Magnum friends, magpagilok sa inyong mga kasing-kasing, katawa o ban sa imong mga gihigugma o gilambing-lambing for heart tickles, send us your entries sa Magnum Live Facebook page. Aron ato po nang mabasa diri sa Magnum Songs of the Heart. Meantime, Magnum friends, here now is our quick reminder, words from the heart that says, "Never chase love at the expense of your peace, for the right person won't make you beg for a place in their life, for they'll gladly make room for you in their heart." Mga Magnum friends, ug sa tanan ako mga ka-loves nga naminaw sa Magnum Radio 99.9, daghang salamat kaayo sa inyohang pag-uban kanako. Hinaut, Magnum friend, nag-enjoy mo sa pagpaminaw sa inyohang mga paboritong love songs ug sa inyohang pagpaambit sa mga stories about gugma. Kamo gyud always ang naghatag ug dugang kainit ug meaning matag gabii dinhi sa Magnum Songs of the Heart. And that's it for tonight's date, Magna friends. Thank you all for listening again and staying with me on Magnum Songs of the Heart. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying have a good night, everyone. God bless and see you on our next date. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud og sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas nga mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick nga Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igalamayong adlaw sa atong tanan. Welcome ta sa atong programa Buntag na Pilipinas. Sabado, 11 atong pitsa, bulan may gala sa... Of course, bulan nga punta may gala sa Hulyo tuig 2026. Sa tanan atong higala na itong makasukit atong tigbaminaw. Alamit na sila matang sa tag sa kapanin mga laikaroon na lamay buntag sa tanan. Welcome ta din may gala sa atong programa Buntag na Pilipinas. Inaot kita na kamusmayong panglawas diring adlaw ang milagkaw sa plano pinabika sa pagkabupaingaw na lang sige maayong buntag sa ato taran. Welcome ta diri may gala sa ato programa Buntag na Pilipinas!
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Sa ato pa rin na ni Kasike karoon na sa mga lagyong dapat, labi na sa mga abroad. Kamusta mga abroad? Gubat na masagbalik may gala ang US, mga Ixon o ang Iran. Ba, balik na sad may gala sa ila mismong di maayo mga pagsinabtanay. Moto daga na sa nang damay karon ng mga nasod. Nga na diha military base sa nasod sa Amerika. Murag di sad maayo no kay imbis nga malinaw na to. Balik na sa saka nining ato mismong presyos produkto petrolyo. Makarason na sad ning mga dagkong kumpanya sa ato, makarason na sa sila nga mo, taas na po ng ilang, ilang produkto petrolyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pandamay magigayo ba? Makamahal na sa sila oh. Nag-iingon may gala, magmahal na sa na. Ito maglangay may gala sa ato maraguban sa itong aburang makarabutaga may gala, buntag na Pilipinas. Ang baktas dagkong unuan sa mga balita, balitang lokal. Balita lokal ta, hiker mga Ixon nga, nawa may gala, pipila kabulan dito sa may bukid noon. Di pa siguro ha, o di pa git may gala kumpirmano. Kaninang gawas diya social media nga mao na gruni mga Ixon kinigitawag nga kikalot may gala nga pating lawas. Klaro na to nga di pa sigurado ha, di pa limao. Tungod kay wapay kumpirmasyon naman di social media kikumpirma naman. But di pa na siguro mga sukit tigominaw. Wapay confirmation may galang otoridad diya na mga higala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samta sa duga mga balita, takar butaga dagko mga balita, balita, may gala, balitang lokal. Gingon sa may gala sa ato mga balitang lokal, nini may galang sayo sa kabuntagon. Gingon sa may gala nga Port ID. Ibutyag may gala nga nagkahinay, nagkagamay, gyud ang pwersa karon may gala sa mga rebelde des bukid.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samta ang gingon sa may gala nga festival, dinugan, magala diya mismo sa Barangay Carmen. Sa pagsaulog, mga Ixon, malinaw no grabe kasadya, may galang ina mismo dagko mga kaliyukan sa nasapit niya barangay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa ito mga balita, balitang nasyonal. Gingonsan, may gala sekretary kung matod pa mga suki ti kabinaw. Congressman Janet Garin. Gikondina, may gala pag-ayaw mga Ixon, nga wala nagitay batasan mga Pilipino. Uman nagay sa trending may gala nga laway mga Ixon ni Jelmel Luistro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Bitaw bakit ang mga Pilipino wa nagitay lain pa lugar giyod may gala ni ini nga walon? Wa nagitay lain may gala nga bantayan kay kita mga Pilipino himantayon may kita. Ah, grabe kita ka himantayon may gala karon mga panahon na giyod. Ay sus, ginoo ko. Pinoy ka paipaimo may gala. Samtang para yung gubat may gala karon sa Ukraine mga Ixon og kinibang Russia. Padayong binaylo ay may gala karon sa mga misail ang mga duha ka mga nasod. Samtang sa balitang sports ata Jan Amores, nibalik na gid may gala siya karon mag-igsoon sa PBA. Ah, nakapirma, nagkontrata, may gala karon si Jan Amores, nakabalik siya sa PBA. Human ka itong last niya, may gala nga na musil, mag-igsoon sa kiniwang iyang kanula sa basketball. Grabe po si Jan Amores, may gala kaisog din ang klase ka pagkatausap. Nanumbag, na musil. Amot, o saan na sa kay sulod, buhaton na niya sa PBA na sab. Buhaton na kong uluan sa mga balita, karutakan sa naguman sa itong kabugrama, butang na malibinas. Magnum April Bura sa taas sa Magnum Center sa taos sa dagong uluhan niya karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Bura.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum First Seed, dumukiri ang mga top story sa ito karabutaga Magnum First Seed. Dito tabago na sa ito Magnum National kay si Vice President Sara Duterte narawagan sa administrasyon Magnum First Seed ng mga problema o nas Pilipinas ang tutukan inay politika Magnum First Seed. Sa lagi ni karon nga panawagan bali sa kini pupitaw nga vice presidente nato magdum

0: impeachment trial magdumo first kalagi matod pa may gawas matod pa kini nga magdumo first no sa observation no sa Octa research nga matod pa murag medyo positive daw kuno magdumo kini bitaw nga magdumo first murag medyo may pagkapositibo daw ang panglantaw sa lagi karon sa publiko magdumo first nga turo sab ka nga Senator Jesus Cordero kalagi magdumo first siya naman po lagi ang gipili karon lugar bali nga mamahimo lugar pod nga presiding officer magdumo first sa nagparada sa impeachment trial ni VP Sara Duterte so inana lugar pod magdumo first ro nga madumduman baya pod nato no kato lugar nga murag mga milabay sab nga mga bulan magdumo first labi na gid lugar last year murag aduna po lugar ni sikri bang si Senator Escudero murag naka kini po bitaw nga sinati sa lugar sa magdumo first no sa mga kwan lugar pod bali murag bitaw problema usab siyang karera pod magdumo first sa politika kay syempre murag na nalambigit ug apod siya sa flood control murag laki po lugar siya sa gingan lang sa kini pang nganlan lugar pod magdumo first tapos dura usay kini nga mga dumdum ka magdumo first seat katubi tong first lugar po nga nakasakag yung lugar ang impeachment complaint sa Vice Presidente dito sa Senado magdumo first seat ginamagod si Cheese mura lugar na yung check na kinipang issue sa lugar magdumo first seat gumikan sa blagi sa kinipitaw nga termino nga fourth week so marag dito lugar magdumo first seat usap po lugar to siya sa mga medyo nakahata po lugar ang kadaot siya nga imahe pero gikabuti ang lugar po magdumo first seat karoon doon po lagi nga mga panahon na labi na ka nakita na po lugar sa mga Pilipino ang kinipupitaw nga pamahagi lugar magdumo first seat na ni Jesus Cordero, sayang na pagdumala po sa trial, murag medyo na bago na kanuluga po magduma first seat ang napanglantaw sa mga Pilipino nga tanong sa nasangpit nga senador. Samtang sa lahat ng kabalita, dinita karon sa Tumagdum International. Kaya si kani Iranian Suprema Leader Ayatollah Khamenei magduma first seat, hingpit na nga gihatod sa iyang katapusan nga paulayan magduma first seat kalagi, namatay siya magduma first seat February 28 pa, so karon magduma first seat, Hulyo na ganyan taon kita, pero bago pagin siya gilubong magduma first seat, gumikan sa balagi kay kanabitaw nga drama sa lagi kinibitaw nga gubat lugar po magduma first seat, niya siya baya ang kinibitaw nga leader po lagi sa kinibang nasa doon sa magduma first seat sa Iran, so kanang murag boot sa bitaw kining magduma first seat, naga dumala po lugar siya sa nasangpit nga nasod mo nagtaas-taas ginsan nga panahon magdo first seed so when na lugar na gani karon wala lagi kini nga magdo ma first seed no gilubong lagi sa lugar siya sa hingpit samtang sa lang tanga balita international si kanhi Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina mubalik matod pa siya nga nasod magdo first seed uman ang iyang pag-exile kalagi magdo ma first seed no sukat pag ina tong atuig 2024 kini magulagi si kini bang Hasina magdo ma first seed no humay po lugar siya nga mapalagpot lugar po sa pwesto nag-exile siya magdo ma first seed dito lugar po siya nasod sa India nakaro magdo ma first seed kini magod nga kinipitaw si kanangkwan magduma first seed no kini basasina na kanangkwanan magod lagi po din siya magduma first seed kay matod pa nalambigit siya sa korupsyon niya ka na nga muraga doon na sa lugar ni Shekwan magduma first seed kini pupitaw nga sa crimes against humanity usab nga kaso sa so, wag nga gikabuti ang lugar po magduma first seed gisilutan malagi ni siya uga death penalty o niya gani magduma first seed sumala pa niya sina andam gikabuti ang gini nga magduma first seed nga andam matod pa siya lugar po nga mubalik lugar po sa dito po sa kinibitaw nga Bangladesh lugar po magduma first seed para daw kung matod pa at bangon good ang iyahan nga kaso magduma first seed samtang sa lahing tangabalita din ito karun sa tumagdum business kaya nga rice importation sa Pilipinas para yun patod pa nga kuna pa dayon matod pa nga misaka karong panahon na magduma first seed sumala usab sa Department of Agriculture kung DA kaya may gawas po lagi sa kinibang report sa lugar nila magduma first seed nga DA so good sa Enero hangtod sa kinibang Hunyo lugar po magduma first seed karong katuiga 2.7 million metric tons na magduma first seed ang kinipubitaw nga bugas umay nga na kinipubitaw nga import po lugar magduma first seed diri sa Pilipinas so mas taas lugar na siya magduma first seed kung itandi lugar din mo sa una nga 2.2 million metric tons sa same period magduma first seed pero dito po lugar sa tuwiga 2025 niya sumala pa po lugar sa buhatan magduma first seed kini nga DA pa, kinahanglan gid palagi magduma first seed nga mag-import ang Pilipinas kay medyo galiso ng mga farmers na kuno karon magduma first seed sa pag kinapubitaw nga production po lugar sa bugas magduma first seed gumikan po lagi kay mahal gid gihapon ang presyo sa lana samtang sa laing tagabalita dili ta karon sa Tumagdum Sports kay ang NLEX Road Warriors may daw magduma first seed batok sa Macau Black Knights sa sarapanan nga PBA Governors Cup ang duma first seed so ang score nila kagabi sa ilang adula 114 na batok sa 75 magduma first seed. So muka na ang mga top stories sa itong karbutagang nga tangan sa itong mga suking tigpaminaw ilabi na sa mga musunod tanga mga kuna sa musunod tanga mga programa. So gikan na rin sa Magdum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini sa Magdum Hunter 17 April, Borja. Sa balitang serbisyo, Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Salamat magdabatan April Borja gikan Maygala sa Magnum News Center. At ang oras na ay tatay lululayo masay klase karon. Relax pa sa karon. Alas 4:27 kalma mo sa karon kaway klase, no? Pwede na tamay lang tulog-tulog sa karon. Higda-higda. Tulog-tulog lang sa ta. Kaya wa may klase ato mga estudyante. Mora magid ni Maygala ng atong kuan gyud, atong kapoy basta abot na gani Maygala og Lunes ah. Karon mura gana pa king gibati sa mga estudyante kay Sabado pa man. Pero ugma sa hapon ah, Domingo sa hapon wala na. Galuya na sila Maygala, galuya. Tawag nga luya na oh. Luya na kay siyempre, isa may di magluya ana Maygala. No, kaysa may di magluya ana nga tingklase na sabdayon pagabot sa Lunes. Karon medyo okay pa. Lami pang gibati. No? Okay pa kaayo. Ayayay. Itawag ayayay. As nagkaino iman. Wala ko ay sa taas gawas, Magnum at Reza Cruz. Kumusta ako sa nato gawas sa Manitaog Servisyo na si Magnum at Reza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum at Reza Cruz. Ito ang inatong kapagulagway. Salakas panahon na dagan sa topic kung magdawa for sheets. Salakas panahon na diba sa mga taga kadlawan na magdawa for sheets. Sa agad kayo, diba wala tayo gaka-obsyobra na mga pagpamituon na munang digil tayo magkumpiyansa pagkabot sa buntag, hanto sa udto. Kapon kayo doon naging mga kanibang panahon nga dumakasin natin kita o gatalit eh. Doon po ni nga na sinatayal karoon nga doon ay bagyo po nga na kanibang nga gawas naman siya. Hindi po tayo magkumpiyansa na binausap-usap po lakas panahon na binas makaigsuunan, nga sa mga man taro, ay sijante, dipindi na sa mga bilis sa kalihiyo. Hindi ba tayo saan nga ito ang pagbit-bit sa kanigang payong, imo nga proteksyon sa pangkong galingon, na binapon mga dipinsa po tayo, labi ni suu, grabe yun ang suba o ubo karoon, nga nalingi ni mo. Ako po'y usas sa mga ganibang nasinatian sa mga katawan, hindi siya takbayan sa kagandi oran. Yung tagdagan sa trafiko so far, ito ang paglawig, ikan niya sa may kanibang wishing bahin na mayroon din sa may takbayan, sa may sindrong bahin sa takbayan sa kagandi oran. Tunod ko kila lamang ka mga nagdagan ng mga sinakyan sama sa kanibang mga namasahada na mga jeep, huwag mga pribadong sinakyan. Basta nasa bananyana ang mga tricab. Ito ay maagian ng mga disgrasya, no? Pero ito'y lang yapo, susihon. Ang buhatan sa TEO, kanibang sa RTA, lagi na sa pagmonitor niya, gasugod ka ginang kadlawan na kagabi eh, ito din yung mga panatak na aas. Sumakon na itong pagulagway sa lakas para hundagan sa trafiko para sa buntag na Pilipinas, kinisi Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Motos Magnum at Risa Cruz, dinis atas ng Magnum, weather alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Catherine Asunto, may buntag. Catherine Asunto.
3: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suki. Tingpaminaw. Update sa ating monitor na weather system, si Typhoon Inday, yung latest position na sa 490 kilometers northeast side by Batanes. Yung maximum 15 winds 140 kilometers per hour near the center. Kasi nasa 270 kilometers per hour yung dagan pa northwestward at 20 kilometers per hour. Kina-expect na po na unya sa alas 8 sa buntag, posible na siya sa 540 kilometers north-northeast sa Itbay at Batanes, and possible makagawas na siya sa Philippine area of responsibility. So far, dili ta affected ni Typhoon Inday, pero ang habagat or southwest ni Soon prevailing na naka-apekto rin sa Tisa Mindanao. Sa Buanga Peninsula, Barm, apil ng Suktar dyan, makasanat isang mapanganurong nga kalangitan, nabalang sa katagatag ng mga pag-ulan, sila to pagpanalubog, tungod sa bagat or southwest soon. Sige mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labinakman siya natin ang kasarangan na gano'n sa usay kusog ng mga pag-ulan. Sa uban nga dapit sa Mindanao, apil ng Northern Mindanao, makasanat isang panalagsang pagdagong, natalas mapanganurong nga kalangitan, may chance sa patak-patak o mga isolated nga din showers at thunderstorms tungod yapon sa habagat. Then, kasarangan nga tulad sa kusog nga hangin, magagikan sa habagat ang kasad pang direksyon ay magpuslami sa silangang bahin sa Mindanao. Kasarangan nga tulad sa kusog po ang mga pagbalod diya nga dapit. Sa uban nga dapit sa Mindanao, hinay nga tulad sa kasarangan nga hangin, magagikan sa Habagatang Kasadpan nga doon na sa Habagatang Direksyon. Ang kadagatan, Hapsay nga doon na sa Kasarangan, ang Pagbalik. Temperature range na to 28-32 degrees Celsius. Sunrise is 5:29 sa Buntag. Philippine Standard Time 4:33 sa Buntag. Inisika sa rin asunto sa DLSS Pag-asa Lugan, maayong Buntag.
0: Salamat ka rin asunto Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
0: Matulog lang si Catherine Asunto. Pag-asa weather forecaster, mga higala. Ay, itong oras! 4.3 bulyana sa atas mga reports sa itong kiniba ang mga kauban sa gawas karon. Sa mga tindahan, kuno karon nga ng mga ligya na may galas, mga kape. Pwede saan may gala, mga pamainit na itong mga higala na ito. Nasige, si Jean Mabaw, kasayo kayo, abri ang tindahan, no? Kung gusto magkape, hala, sige, kape na mo niya. Kung gusto mo og kinibang pangpainit sa inyong kalawasan, kaya maraming nga pangita na ito, mas nabuntag sa iyo. Kape yun ta, di ba? Kung may kape, mo diyan ang kaluyag yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Mas nabuntag sa iyo, kape yun na, no? Kape yun na, pangpainit. Lahi po itong uban, gusto nila nga pangpainit. Kaya na may uban nga kape ang gustong painit, pero na may uban nga lahi po ng gusto pangpainit sa lawas. Pagkapatsada, basab. Dili itong painit ka unsa kamo lahi kay san mo guna-una. Moingon ganita ka pang painit lahi san sa inyong utok. Kamo bitaw. Naunsa naman tawon mo eh. Pag mo ganita na kasi nga lahi pang painit lahi po na sa inyong mga utok ninyo. Diba? Lain sa pagtirada ning uban no? Mga hugaw sa kay guna-una. Pampainit ba? Karang ilim na makahubog. Mo na pampainit sa uban. Ay, naunsa mo na mo eh. Isgot na kitang pampainit, lahi sa nilang utok. Magpainit, lami na ka itong mga palahubog. Wa, alam mo ito, magpainit silang lawas ka ng mga taas o gliog ng ilim nun. Mawa na yung magpainit silang lawas. Matay ka mo ba? Lain sa ginbog na huna ba? Lahi man sa inyo nga pampainit kay... Ha? Lahi man yung ana-ana man na sa inyong utok.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pandamay sa ninyo ba na yung lahi sa bilang utok sa binagan, no? Alas 4.35 na bulyana sa atas mga reports magkauban sa gawas. Standby, may gala sa itong dugang. Manatong mga isgutan na labitan ang karabutan ka. Dini may gala sa itong maraguban sa itong mura mga karabutan ka. Bulyana sa ito, report sa tabi. Na ako rin driver sa pickup nga nakaligis kuno og dos anyos gabata. Ditinado kuno ning panauna. Binawato sa itong magnuman Turkey ang mga sukit ikaw minaw sa report. Alas 4.35. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanueva.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum Officer Tito, pwede nga din ato ga po. Posibleng pa sa kanu ga kasura kasi prudent sa tingto homicide ang kaning driver sa usa ka pickup truck nga naila nga si Elmer human matudpa nga nakaligis kini ga 2 anyos nga bata. Diha sa Mayabakan, Bilirin Street, ni Carmen, ng atong hashtag, ikaingon, nga mao nga biktima, na ila sa pangalan nga si Ariasa Tantan, nga resident din sa sangpit nga lugar sa driver, na ila nga si Ariasa Elmer, siguri 8 anyo sa Minyo, ng residente sa may Upper Carmen, ng atong hashtag, ibuti ang investigasyon, nga temporary matutbang, nagapundo, matutbang sa direksyon nga pa-este, ang kanyang Cosmic Black Mika Isuzu D-Max pickup truck. Lagi maneo nini nga si Ariasa Elmer tungkol kito na kini kay istorya po nga laing nga tao po magsuma presis diya nga iyan ang dani nga ipaan di ko na ipaan na lang to niya mga sa ganan paatubang so na palakaw na niya siya magsuma presis dula nini nga namatikde ang aming kamang namatutpa ang kanyasang pit nga bata sa atubangan nga bahin sa iya nga pickup truck tungkol din puyo dugan na ligsan ang biktima nga dos anyo sa sun nga dali nga gidala dayo nga bata sa diha sa may JRB hospital ang nga matabala na panggilikara kini nga patay kun na dead na rival sa na doctor pod sa sapit pod nga balay tambalanan samtang nga voluntary usap pod nga mitahan siya nga kawingon nga driver diha sa may police station for Carmen naman sa mga insidente o nga gidan over kini sa kusulihan traffic enforcement unit rikip na iya nga sa kilan alam sa dugang nga disposisyon samtang ianda mo sa banga kaso nga ipasaka nga to kaniya pod magduma for sige ingon nga giyangi usab sa mga tulad particular sa precision for Carmen ang publiko nga may mga considerate o magunaw na usab o kaninga sa makadagan ah kaninga nagatag mga tag mga komento samtang ipoy mga nga publiko labi na ang ginikanan kung na ibantayan ng mga magigmayang bata labi na ka itong kay Bruno mukamang umula ka o nga malikayan ang susama nga trahedya so kung magduma for sige ang maunga biktima nga dos anyos nga bata na diya karoon sa may pag-abot sa house, kalabi na kayo, wala kini sorte. Ingit kini sa kinabuhi, humang kini nga maligsan sa usa ka pickup truck diha sa Maya Bakahan. Bili rin, bagay kami na nga itong sila. So, dali pa mapiyo mag-imapresid na kung dumun na ba yung may tabo nga amikabal sa tumentali, ani nga duha ka mga panig, labi na. Kaya wala pa mapunta kay Surihay ang kaninga panig sa biktima o nga kaninga si driver pag-imapresid. Pero mayon na lamang, kaya wala po niya gisibatan ng iya hapon nga kaninga obligasyon. O gati pa rin po siya ngayon, surrender po sa mga polisya, sa mga police station for crime. Mayroon po nga tabangon ang kaninga nga naimo. Tungkol po siya pamantunod nga makaingot ang mag-proceed nga kaninga aksidente. Tungkol ko wala man siya masayod ni Nadia, yung bata nga ni Kamang na padulong na to siya nga sa kanan. Pero at least, so niya gisibata ng iya hapon nga obligasyon. O nga karoon, ang dam niya kaninga tabangon, pinagibulgit po sa pag-atugin mismo sa mga kapulisya. Wala po siya ni Sibat. Tungod ay wala po siya pera po siya nga kahadlok, gumikan po ani iyaha nga nahimo po nga pagpatay ay naisutan po nga 2 anyos nga bata.
0: So, kaya ito, wala bantay itong bata ay kamag doon sa ilalom?
2: Siyempre magdamang free seed, kaya katapon si Elmer, itong driver, wala po siya kabalungan na nanday bata sa iyang ni kamang sa iyang pick-up truck. So sa iya,
0: siyempre confident
2: na po siya magdamang free seed nga wala'y bata. Kaya siyempre napadagan naman po siya, naman po niyo kung kay siya wala siya kamatikod nga, ikas na ikasturi ang alain tao. Pag bumis nga wala ka, naunta siya, palakaw na siya, ga-drive siya yung truck kung magdamang free seed. Wala siya kabantay nga, nay bata, eh, siya nabantay nga, nisa gunto na, nandiri sa ilalang tungkol kayang bata, may ganahulog na nabangil siya magdamang free seed sa ilalang sa truck.
0: Sus, Ginoo ko, pastilan, paita, magigayo. Pero yun, onsap siya driver, wasat siya maglik. Kaya may uban driver, wala kaya nga, matawag na ginato nga mga veterano nga, was gani nga mulakaw na, ma-check up sa magdumkiya sa mga ilalom, check up sa mga ligid. Mao man ang gyud ang driver nga check up sa ato mga ligid og plat ba, ana ba? Na mga style sa mga driver gyud inana nga sigurista gyud magdumkiya.
2: Wala na po siguro siya kauna-unaan
0: na dali si siguro siya
2: po. Basin po sa iyang bahin tungod kay yak gikan naman sa kistorya ta yang abigo or yang friend baka hapon magdumo proceed nga kaning siguro wala gyud bali-bali kay basi na pala ka nagidunta siya, yan lang nakaon siguro yan nga sa kinan po mag-numoprecid, yan maimbis nga yan ang ipabante na di ay bata agad po nga nagkamang or nanado sa ilalom po nga nadura-dula ang iyang truck po mag-numoprecid.
0: Pastilan ba? Asa ka di ang nagbantay atong bata di po? Ang nagbantay? Wala di ang nagbantay di ay?
2: Wala po di po tayong mag-numoprecid no kung nabay na bantay. Baka naka, wala nabantay yan sa mama or gani ba ka nabay man bata mag numoprecid no? Kabantay ka ng mga bata karon kanyang mga 2 anyos, mga 3 anyos. O di rin po di mo bantay yan. Magpatakaro, naglakaw-lakaw mag numoprecid. Di rin na sila magmatay. Kung ikaw magpasagad, rapod ka, mutabok na nagkalit or gani ba tayong mag-adto sa kaninga mga delikado nga mga kaninga mga butang sa dalan or mga delikado nga mga butang. So kaning mga nga nga mga edad, bantayon nun pagid kayo magdumaprecid nga kaninga kinahanglan gid pud nga ang imong mata na ra gid ani nga bata gid pud nga kaninga gibantayan pero gihangyon sa mga pulis ang kaninga publiko nga likayan I mean magalimit nga pagkomento kay wala po sila na sayod kung asa ang mama or asa baka ang guardian ani kamuro I mean sa pagkahitabo ani nga disgrasya nga do sa usa ka baby pud nga 2 years old pud magdumaprecid
0: pastilan ma na sige kaloy ba sa bitawon kayo.
2: Ito nga balikan no, karoon ang driver di para yung nga nakadetain sa itong nga kapulisan diyan sa mga politician for Carmen. Aroon po nga, kung dili po galing madala sa aming kabulsatan, men mapasakahan kini siya sa class or reckless imprudence resulting to homicide. Ang naipos yung balita, gikan sa mga police station for Carmen. Para sa buntag na Pilipinas, kini, si Magnum 123 Kevin and Osa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Grabe sa tayo kala. So, pan yun, disgrasya yun. Munang yun, amping-amping ta mga driver. Awata rin niya itong driver nga si Magnum Orly Badalyusa nga si Magnum Rudy nga naghangin ng mga reklamo sila. Sir, action na ko rin. Sir, kawa. Butsam to nga nakabantay ka sa pangitabos palibot. Diba? Sir, tigong manin ko. Sir, action mag... Sir, igang mga sir. Ama, tirada ba? Ah, sir, igang kayo sir. Reklamo sir. Igang kayo sir. Nagkong kayo sigot. Nagway ligo. Gabi kay igang sa mot. Tirada mo sa mot kay kamalo. Kas palibot o siya pagkita mo. Kamaloy ka nga o siya mga kinibang kinang lanon. Yan, yun na. Driver kaya ta. Ops. Plat maligid. Tanaw kita na. Anaya pa mo lakaw. Kaya nagi kayo tabo anak na binagong mo atras ka. Kaya naitabo ang akong higalan ako, naka-atras na ako siyang bata, kayo sa hilag eh. Kumpiyansa, pag naog niya, palit lang siya may galaog. Palit lang siya may galaog, kinibang... Eh! kini bang nas dalan na plain baligya kining nay murag pugon-pugon gani bibingka palit di bingka daw be kay namay naguna sa iya so iyang gi dumbo lugar repit ha iyang dito siya giparak sa likod palit na siya bibingka pag siyempre mulakaw na siya o nakalakaw tong nauna sa iya sumiatras siya pag atras ah ay taos likod may gala kalit sa nay buto adto kalit sa likod nga di ay opiansa gyud kay na gid perbente may galang inana ma di na to ga asahan ba di na to magigsuon nga kalitan lang ta duha ka lalaki nagsinumbagay gawa sa usa ka en na usa ba kay problema ani nagilog baga ni slash bibigar minawato sa to report Magnum Hunter 13 may masakit sa lag sumbagay na minawato ta kay sumbagay mo sila usa kay hinungdan sumbagay man sila. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Reza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum of Reseed noon, nagkinalataha ka rin ang duha ka mga individual. Kaya nag-iilog, lagi sila Magnum of Reseed. Lagi ang duha ka na lagi, pass o present Magnum of Reseed. Alix o galing kinipang lugar nga present. Ang kinili sinubaga, sabagan mismo sa sakain. Di sa may barangay Carmen atong syudad, naisagutan ang kinili si alias Michael o Ronron. Ni bang kini si Michael mag-first mo ni ang kain sa babae nga si alias Aileen nga kini bitong lugar ang kini ilahang giya kini ang pahulayanan susasain sa kini ang Carmen pagawas nila nag-atang mandi ay si kini ang Rondon tungdan nga giya biranya ang buhok sa babae mag-first kaya doon wala pa na sila closure na nagbulag sa milabay nga kini ang simana kaya nakita na maglain ni ang babae yang gipuli magdo-proceed mo si Michael. Nungan nga, nakahatag po doon nga, kinibang nga lugar, nakapasakit po doon nga babae nga doon sa lalaki. Kwa magipun niya yun nga, kinibitaw nga, giprangkahan, lugar magdo-proceed. Wala na sila, o gadi na sila, gyod, o gay, nungan. At ang awis siguro nilun doon nga, dahil kini nga, yun mo, gini ang gisudlan, saya nga, kini ang lugar nga, live-in sila sulod sa tulog katuig, magdo-proceed. Kaya nga, nasakitan pag ayo ang kini ang suspect. Gulatan nga sa kini ang biktima paggawas sa mag-overseed. Doon na kamuto na nagsakay na gid sila imbis paggawas na gid ta mag-overseed. Doon na may kini pang lugar nga kaniging sakain ni Napod. Sa Carmen nga naragid po sa gawas sa mga motor na nag-parking. Kung doon na magaling nga mo kanibitaw kao na, doon na mo out mag-overseed. Makita, gyud, kung kinsa po na sa gawas nga kung sa bakal mag-atang. Doon sa ingon nga digit nga ayin mag-overseed. Simpura pagkain. Nga dali lagi po kayo nasapon ang duha ka mga biktima. Kamihimo sa pagkulata ang suspect na ito sa biktima o pagluwat sa mga pulo. Kapat yung tika, yung nanak mo doon proceed na tika na po ng kanyang biktima. Sabay rason nga kinibang sabay sala niya na gikulata may siya sa wala mailing nga kanyang lalaki. But siya sa babae nga ni ex niya ang naisbitan sa kanyang suspect mag doon proceed nga gikulata nilang duha. Maginundan, may ganun na po yung guardian. Guardian mag doon proceed, mapagbihimo. Pag kanina ba nga galantaw lang, kundi mihiyo po sa pag-ulang. Ang galabi na naamis mo pa sa sunod sa ilang kiniang kanibatong palibot silang establishmento ngayang giya kiniang bantayan. Hinungdan ngayang naulang ang duha, pero lagi sa marana si Michael ang kining kanibatong uban sa babae mag-do-proceed. Guys, pagkaroon, na-refer na mong pangitabungan na sa kapulisan sa police station for Carmen alang sa mga disposisyon na para sa buntag na Pilipinas, kinit si Magnum 113 Reza Cruz. Ito ang serbisyo Magradio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nakasalamat Magnum Hunter Reza Cruz. Gikan may gala sa lokasyon ng karong buntaga. Atong oras na naitatay lululula na to. Relax sa dem sila karon kay labang nga apo. Maimang tulog-tulog sa apo karon na apo. Pagtulog sa dyan po, ay sa pagmata-mata po, kay wabay klase po. Excited ba sabi akong apo sa eskwela? Us na si nanay. Ag matargay kitag sa'yo kay ag pangihi. Ag pagtuo po si nanay nga, ag kuha na kita, ag eskwela na kita. Nag-congratulations, Joel Urias dyan. Boy, nas guys, Joel Urias. Kugihan po ni Joel Urias po. Congratulations dyan, Joel Urias. Oo, oy, kwan dyan. Pag-glitson na, pag-glitson. Lipay kay Grace Urias, oy. Sige, congratulations dyan ni Joel Urias. Kugihan sab ni nga tao sab. Ang ayan po ni siya ay regular kay kugihan masang kaklaseng pagkatao.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Basta magkugi ganit, tanaag yun ay gitawag nga anihon. Basta kugihan. Diba? Pag magtinapulan ta, wag tayo anihon. So may anihon na to kung tapulan ta. Diba? Kung kita trabaho dito, sige reklamo. Sa'yo magunin mga narbaho, ta sige tagreklamo mga igsoon sa itong trabaho. Pasimple rabang yun na magtrabaho katawa sila. Undang! Diba? Simple rin yun kayo may gala. Ang pangutana sa biyakaroon sa imong pag-undang sa trabaho, unsa mo sa imong mahimo, mga higala. Diba? So, inana, awatan niya, Joel Urias, kugihan nga klase nga pagkatao. Trabaho, trabaho, ama, trabaho, ama. Ah, patsada nga klase nga empleyado, kugihan. So, magkugita, nagitay anihon, ana na siya. Diba, Chip? Yes, Chip po, kasi sige lang, higop og kape. Kape alas 7 sa gabi, kape alas 10 sa gabi, kape ala 1 sa kadlaon, kape alas 3, kape na sa karon alas 4:48. Ayod kape ko chip kay kape is life. Oh, magina may galang trabaho sa guard ang pangpangkape. Kay kundi sa ka magkape, katulog man ka, maliputan ka sa kalaban ana. Magisi ang makawatan nga hey, tuara ilang gwardiya oh. Naglabay ko sa alas 12 wa na. Nag-siege tungang gabi eh. Nabray gwardiya ga siege tungang gabi eh. Unyang ulo aksyog dungo. Kani kay siege unyang ulo ga aksyog dungo.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Pero karami to mga kawatan, marama ba ana? Marama ng kawatan. Kaya nga no, na yung mga style sa kawatan, mga igsoon. O na yung style sa mga kawatan, salamat kayo, Madam April Burra. Palagsaon nga klase nga pagkababay, manlibre o tibok kayo. Na yung mga style sa kawatan, mga igsoon, nga din lang sa diritsyo mga awat. O, kamo gali mga gawardya, mga aksyon na mugduka-duka gamay, kaya di ba gani kalimod nga tao, naman tali man to robot. Was gani nga aksyon na mugkatulgon, aksyon na mugpagpaka... tigpiyong, tigpa, tigwana mo, tigtilaw na. Muduol na mga kawatan sa inyong atubangan. O, tanaw nila inyong mata. Tanaw niyo. O, nagdungo. O, ana. Iyan, ano, muupo na siya. Iyan ang tanaw ni mong mata. Tanaw niyo, tulog, magyuga. Ayaw na siya mga awat sa iyong cellphone nga gicharge na sa iyong kilid. Di na siya diritso mapunit. Dili. Muduol na siya dito. Ano, iya pa kang tanaw niyong kwan. Pag wala na ganig yun. Wala ganig kay lihok. Wala ganig ka, ah. Yung cellphone na gicharge sa imong kilid, wala agad na yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Inanay lang style, di na din sumukuha eh. Inanay sila ka mga marama. Alas 4:50! City Hospital sa Tablon, pabiling partner hospital sa CU College of Health Health Sciences. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angel Sano.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Usa ka mahinungganong kolaborasyon ang napurma tali sa Capital University College of Health Sciences ug sa Cagayan de Oro City Hospital Tablon human napili kini nga aliado sa mga institusyon sa pagpaligon sa healthcare education ug pagpalambos kahibalo sa mga nursing students isip affiliate sa universidad. Ang City Hospital Tablon maghatag ug clinical orientation sa mga estudyante isip kabahin sa ilang pagpang andam sa umaabot nilang clinical exposure ato sa orientation gipasabot sa mga estudyante ang mga pulisiya og protocols sa hospital mga pamaagi sa infection prevention hustong paggamit sa personal protective equipment kan PPE og ang ilang mga katungdanan aron masiguro ang ilang kaandam ug kaluwasan sa panahon sa clinical training. Pinagi nini nga partnership Gilauman nga mas mapalambo ang kahibalo kahanas og professionalism sa mga nursing students pinaagi sa aktual nga clinical experience isip pagpangandam kanila nga mahimong kompetent o kasaligan nga healthcare professionals sa umaabot dinhi sa syudad. Balita gikan City Information Office kini si Magnum Hunter 20 and Gir Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat sa batery po pinagin ni Magda Batter Angie Alsado. Atong oras may gala alas 4:51 na. Na standby kay na ako noy matod pa. Disgrasya, bi Magnum Risa Cruz. Na ako noy disgrasya, tanawin siya na ito asa napit. Standby Magnum Kia kay na ako noy dunay upat ka asawa na nakpan ko noos by bus. Unya na ning unawin siya na ito ni disgrasya ni Magnum Risa. Magnum Risa, sa Rita Buria, Magnum Risa Cruz, asa rapit ang disgrasya karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magnum Mapresid, no, live ba kita di karon sa may, ayos mo na, asa mo, ay, ang sus, ginoo ko, Magnum Mapresid, ang kining disgrasya, sa'yo kayo, Magnum Mapresid, going to SD, tadyos may kugmang puerto, agit na di sa may Lapasan Pimentel, tumangan yung daling demorbi, Magnum Mapresid, padaling dalyan, so, dili sila, nakini ang ang kining motor o versus sa trailer truck mag-proceed. Mag-simod, wala na, gadungo-dungo naman lang ni. Pero ang motor nga, iyahang nga...
0: Arabit banda?
2: Drigil at bang sa bali, papad sa baliyan. Ang dalan niya...
0: Usa ka barangay na?
2: Dari sa may rapimento napasan mag-proceed.
0: Napasan?
2: O, kamatagay ding ilang traffic light dire mag-proceed. Guro, nag-stop na ang kini ang traffic light. Unya ang kaning trailer, mas nauna pa siya kasama sa motor niya. Wag na bantay sa motor. Ang nag-stop na ang kadiman ni mo makita mag-proceed. Once na ang sa likod sa trailer, hindi wala giga sa passing na kanibang paslin. Nasa dito pa kaning tuloy kaning duha ka kaniang ang linya mag-proceed. Lugar nagsunod siya sa kaniang trailer truck. Ang nga na mo gid yang simo dito sa lalo sa sakyanan mag-proceed. Lain ato sa pagduol no ang kaniang biktima kung sa na iya nga status. Lagi na gadungo-dungo pero tigyong gubaas sa simo dito mag-proceed na.
0: Sige. B. Ay sa may gala. Plastar sa smagdumrisa diya sa lapasan. Kay na ako rin disgrasya may gala sa nasangpit nga lugar na ang disgrasya na ba may gala karon paspas po disgrasya gyud. Di kito kalimod may gala nga paspas disgrasya. Sige, magdumrisa.
2: Oo, nakanaog na ta. Mag-i-presisya na kita. Ato ang yan nga gisakyan nga motor. Ako'y Suzuki. Suzuki nga kini ang...
0: Gusto mo siya na banggaan siya sa trailer?
2: Ang ibangga, mag-i-presisya. Ha? No, siya reader. Reader ang...
0: siya ang ibangga sa...
2: yes, mag-i-presisya.
0: Trailer?
2: Walay helmet, no? Walay helmet. Okay, walay helmet. So siya ang ibangga. Ang yang samad karon mag-i-proceed lang ra magbubog. Ang yang samad bubog siya. Ah, yang samad mag-i-proceed ang yang simod. Kani ka ba kaning ilong mag-i-proceed? Ibangga siya aning sige pangalan ang murag tubig-tubig sa tractor. Ha? Ang tangke. Awa to itang diri siya nang bangga mag-i-proceed. Ang samput sa likod sa trailer na siko man siya mag-i-proceed sigla kuno karga. Kaya kay kaning siguro sa taguluan pa idalon kay bakay nani. Ha, o stop na, yawa niya makita. Ang driver aning truck, mo ni naman. Ang kaning nakabulo, aha, sige. Ayun pa kayo, nabiyon sa ning driver. Ay, sir, may gabi, ay, may gabi. May buntag sa Magnum Radio, sir, Magnum Risa Cross. Ikaw ang driver, ni usapit huwag niya truck sa trailer?
5: Dali, ma'am, 10 Millers.
2: 10 Millers, ne?
5: Oo.
2: Oh, Dobby, sir, isa pagka sa agayin na, sir, dahil migdali, sir.
5: Yan naman, pag uno na mo tayo, stop it, man.
2: Oh,
5: ayun. So, dali kong dapat na bayay, daga mga sakyan din ako na.
2: Oh.
5: Tingnan mo kung agay, truck, lagapak sa uloyo. Dyan-dyan lang.
2: Dyan-dyan lang. Oh, dyan-dyan siya ang driver sa tayo atin to at inwilad truck mag-dumaparisin. So, lugar na yung lagapag sa likod na yun?
5: Kahit taglaga, pag-abi na ako ligid na ako kalagay kay ni Kwaman na may crack na ako ligid. Pag liliin ako, motor naman na ito. Kaya sa akong layo na
2: yun. Yan, Ovi, kanina isa man siya? Naka-helmet niya siya? Kanina reader?
5: Wala kayo sa helmet, ma'am. Niya, isa pa, hubog po siya.
2: Wala siya napasok. Naragay siya sa kilit.
5: Hindi naman na sa crash guard ako.
2: Siguro ako sa kitagar, sir. Niya, wala niya makita. Baka stop ng sa unahan. Kay, kaya man, traffic light man eh. Siyempre
5: po. Oh, wala po siya. Kaya, kay, tungkol ko sa hubog niya. Hubog ko po siya.
2: Hindi hubog ka gitba. Kaya mura magdiki kay ko kasing naong. Portion sa iyang ilong uba ba ano ang samad?
5: Oh, sa iyang baba na kuhan siya kayo. Na, bangga naman siya sa kuhan.
2: Ako sa impact, sir. Posible ba? Kusog yung ipod yan dagan.
5: Estimate na ko mga 50 ginang nagura. 50
2: na lang, 50. Okay, kung humingon tag 80, pasok sa salalom.
5: Pasok na siya sa salalom. Eh, mas 50 na rin. Tapat na ba siyang motor pagka, kwan, tumba din?
2: O, sir, sa iyong pagbani-bani mo, karoon pa ka nagkakaingkwan o ga-disgrace siya?
5: Sa pagbani mo, karoon pa ikaw, ma'am.
2: Tulti dalo ni mong kaning 10 wheeler?
5: Yuli na ako ni MT. Tapos muli mong garahe diya sa may kasinglot.
2: Ay, distansya pag-idraba, di ba? So, magdumapursino, lagi na yun. Dito gini sa guluan, basta may ngunani. Dalaon ang kaning-ani ng mga karga. So, batanoon pa, panapanap mo sir, murag ikaw, kalaki mong kagana ang mga tagway. Mga gana, pila kayo mga yan ang inara, murag gusto ba, minudidad pa na?
5: Murag, minudidad din pag ina.
2: Ba, makita niyo ba? Kay, gawas nga murag, o si Jante, anak, yan ang ito kayo. Kay, lagi mo gawa po siya, dahil yan nga, salamat kayo sir, ha? Sir, asa sa'yo, dyan, ang driver sa 10 wheel truck, mga po siya. Million ta, no? Million ta ang, kining reader, kay, yun naman, yung plate number, nakachinila sa mesa, mga po siya, Crocs, dyan, no?
0: Kumusta ba ang driver?
2: Ang driver mag-i-proceed, galingkod lang siya.
0: Oh, so, sawaran lang.
2: No, galingkod siya sa police.
0: Pakistorya mga siya.
2: Okay na pagani siya.
0: Pakistorya mga siya ang pangalan.
2: Ay, panggal yung ipon.
0: Ay, po yung ipon mo.
2: Pila ng ipon.
0: Pila mo ipon.
2: Ako'y kadagahan ba sa ipon na tanggal?
6: Marpil na,
2: marpil. Ay, marpil na?
0: Marpil na eh.
2: Ang kaling isa marapil, lagay na isa, pangipon yun. Ang kaya, giginuho ko. Pag i-relax lang yun kay nya kani yung clip number magdo-visit no labi na sa mga dolo mabasaon lang gito tong magdo-visit labi na sa mga laborator ayang riga Suzuki Reader no 150K1 kani bang letter K141FQ mo na ang iyang plate number magdo-visit so no bata pa man gidi kani nga sa kanila na pwede edad pa siya sir ba minority edad pa siya minority edad pa okay so nakainom pa siya no oh. Sige lang mas maayobod nga galingkod ipalingkod lagi siya ipasandig sa motor mag-overseed kay ang pati yung guba iyahang ko ano iyahang kaning naaw siya manubila siya ang motor kay hindi mo ginamuha mo aning bumper aning kuan aning 10 wheeler truck mag-overseed nga kahit aning bumper sa likod nagadikit aning water tanker mag-overseed no nagpaabot pag yapon diya sa kaning ambulance nga mag-rescue sa maong nabatanon na mag-overseed so naka-cellphone pa siya. So, posible nga. So, magani, magkatawa, magani po siyang pamilya. Sa mga kita, paman, siyempre masyag ka na bitong, mga bata mo itong inchik, mag-divorceed.
0: Ha?
2: Sa mga inchik-inchik ko ng bata, baka na bitong, kay, saya pong nga, ganiang nga, bigay po siya, no, kay, kangan nga, no, naging atag siya, o number nga, iya, guro ipapuntak, mag-divorceed, no? Kay, open naman yung cellphone. Pag ganyan, mag-divorceed, mabisigay siya, kag di ko marapit. Mumu ka niya, kasi al-accident, baka, anak, lugar. Ah, pagkapuya pa ni mo, may gani, huwag ito siya kawatig mo sa cellphone, huwag na po siya, no? Dito naman po siyang bulusa ang iyahang na, ay, ang daddy, ano, itatawagan niya, daddy, mag-iwag po siya. Yung papa kay, mas kalahi, magiging amahan, mag-iwag po siya, kay kalmado, maning amado, ang inahan na gani. Ang nga, gani, ipabaho ni mo, nga, disgrasya ka, wala, topad sa balay na, ang singgaak na, nag-gayla, sila, kumaka, pagpagasaba, kung mo gini po, ipapira sa inahan, mag-iwag po siya, iyan ang papa. Nga patawagan niya. Kaya tungkol po siya nga status nga, nagkinanglan po siya o na medical, atensyon mag-iwa po siya po siya na angkon. Ano ba, ngayon tag-marpil sa kalipon nga, sa kalinya ng ipon mag-iwa siya. Kung na pa mag-iwa yung bangkil nga naibot, no? Naibot, kaya may pagkamukmuk siya sa bumper, oo, sa ilibang na aning rapit na kilid sa water tanker, kaya dili mag-iwa siya na mag-iwa po siya. So, kung siguro, no, wala siya helmet, ha, okay ra. Wa may samad ang yung mga tuhod, yung mga tiil. Kaya iya na yung ulo, kasi ni iya ang simod, yung inong mag-proceed. Na mo ni iya ang gibati karon kay gawas nga nagkadugo, no? Nagtutulo ang iya ang dugo, no? Pasinsya kay sa mga nangapi. So, mo na ang iya ang sitwasyon mag-proceed. So, do, ang kaning nga mo nga batanon, kay posible, baka iya mag inikagaling ng motor, baka sa iyang papa, kaya nakikuntag na karon no, ang kaning nga, usa sa mga, kaning nga, sa kapalitan sa police station na Triagura, ano sa pagiging ka-coordinate siyang pamilya, pagtawag eh. Wapagi ambulance sa before siya mo, may abot din eh.
0: Ano ba si Pasar mo na sila nanawag mo? Oh, galing, pag-abot.
2: Pagtawag sa kayo mag-before siya.
0: Kasama na magyaman na sa bumbiro pag naisunog. Dukay mo kayo sa bumbiro.
2: Ano po mag-before siya mo? Nabig tinapot.
0: Dukay mo yung ba yung
2: nakuntak? Ako mag-before siya, nakasaksin siya mo. Kananawag mo 911. Kana ambulance ba?
0: Para ka panawag
2: ka? Tagalog pa, magtagalog. Sige, pagkuta na, adapit. Naarap na dili sa Cagayan sila mag-before siya. Sa Tagalog, dito labay sa Manila. Yan, labay din eh, Cagayan lagi. Kung maglibog ka mag-proceed, kaya natutuod na yung magbisaya. Magbisaya lang, tadrir, madali ta. Kay at pang binil, wasunon. Kung niya, mag-proceed. Ito, na sila po'y akin ang lugar na puro sagad yun. Makaingon ang mga tao, nga muna, mamatay na lang yun ang tao. Bumadisgal siya kay pagluwas pa lang, pang ambulans pa lang daan. Wa na, di na mo ginawa ang tao, mag-proceed, muutong na kay ano bang, sugay ka kayo, no? Sugay ka sa tanan. At yung anak ka pa nga, asa rin na siya dapat nagtambay na mag-proceed. Ito ang purpose na puluan kay distansya yun, no? Kaya karoon, natawad na niya, matulo-tulo ang dugo niya, natungdungo ay pakikubog. Na imbis maulian pa, mawawala noon kay mariskaris sa ginawa ka naman magupay mga tao. Tungdungo siya mag-first again. Naman, kaya nang gimali kayo noon, may mga tao na may imo sa pagka kinabang na lugar. Ang kanabitong mag-video-video, mag-reels-reels, kay mas mauna naman ginang content sa Facebook. Kaysa okay. Natabangan siya mag-first.
0: So, kaya mo ka siya. Kaya mo ka siya ay angay ito malakan.
2: O karon mag-proceed, natawagan na ang iyang kapamilya. Kay ang pulis ay mag-isa mag-i-sorry ang mag-proceed, no? Ang pulis man karon ang nag-guide niya na dili mag-higda. Karon isang na ang dugo. Dili bitaw kayo. Kung magturo tayo lang siya, mas maayo. Pero kung mayroon mag-higda, mag-proceed. Kasi kuhan siya kalabi ng hubog. Muna mag-proceed. So karon, simple nga. Saka, kung niya pagdapit mag-ambulan, subutan lang na ito. Para makuha na siya mag-proceed, no? Ang discount ang balikon, hindi sa may lapasan Pimentel, tapos sa Valiant, no? Sa may kanibang na doon sa mismo sa may traffic light o gakaroon sa ka atin ng wheeler truck versus sa ka Suzuki ng motorsiklo. Ika sa lokasyon live, kawal pa si Magnum Rudy Katapang, ito si Magnum 113. isa ko sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tayo sa laban yung lapatid ni Paul Pinagay ni Magnum Hunter Risa Cruz. Sala sa magbalik tanong ka mga balita. Babati ni Santo Maraguban sa itong programa ng Buntaga Oras, alas 5-2 sa Buntag.
7: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Nagatos ka ba sa hindi ka internet o klawas sa servisyo? Solba na iba problema kanya sa repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akadis sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na Chris Carmen proper og upper Carmen lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya at Nagdapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag Converge na. Kung wala pa ay fiber internet pa-connect na sa Converge Fiber na ibutang ground floor City C Building, Captain Vicentero, Conor Antonio Luna Street, Cagandero City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City C Building, Conor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
11: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Kuwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar, sugar cane mga organic compound ebiktibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaa sa DTX 500 ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa ang DTX 500 mapalit sa mga butikas sa Gagindoro o Visamis Orital labi na sa Binance Urban Center your best partner in health nemotan sa door number 10 BMG Building President Kirino Conrica Street, Cagayan City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik tamay gala sa ito parang kumbalit. Itong oras, alas 5-6 na dalia sa oras eh. Pas-pas ka itong oras, dali kay mahurot, dali kay mahuman. Lupad sa tamay gala, doon ka mga balita sa ta. Report sa tari Magnum Kia kay nakonoy, nakonoy lalaki, may gala nga nadakpan, mag-exhaust by bus. Binawato sa nato ni Magnum Kia may sa kinibang lalaki, nga nadakpan kunos by bus operation karon. Stand by Magnum Incho, stand by Magnum Anje. Unahon sa tos Magnum 123 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kea Abillanusa.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Yes, sa Magnum President na nagbabadbadot pa ang ulo nini nga usa ka suspensado nga lalaki. Kung sa unia ka buhi, kini nga naibilin nga unom ka mga anak, gikan siyang upat ka mga nahimong asawa pa Magnum President.
15: man kini nga dadak pas sa mga presyo sa ngagi pagayos mga operatiba diya sa maya gigi sa diya sa police station to kubon diya sa maya bayan kay bayabas ning atong syudad gingon ni ang mga suspect na ida sa pangalan nga si alias Carlo hingod ang pagdiro ni residente sa San Pedro nga barangay kaingon nga napalitan matud pa kini nga si Carlo sa usa ka sa sa gitawag illegal nga droga bugti sa kay dispensary sa bayabas sa mani samtang sa pagarikisa sa mga gamit ni do yakwa nga duga nga tulo ka mga shay sa gitawag illegal nga droga nga mutimbang dili mo minus sa 2,000 pesos kapin ko na kulang lakip na nga nakuha ang katong bybas money uga katong gisudan po sa magitong illegal nga droga nga nakuha gikan sa iyang posisyon. Gani man ang kani nga si Carlo wala pud kini siya na himo tungod pud kay ami ang kwento pud kini siya nga nalambigit siya sa kani nga pagpamaligya uga pagpayuhot uhan nga illegal nga droga gamit ko pero talaga magayos siya sa mga kapulisan at os na itabo git po nga kani nga pagkasiko pa kani ani nga tong urabalog na sa bilangguan di as medical detention cell kani nga nis po nga suspect o gitakdang pasakahan kini sa kaso paglabas sa Balaod nga Republic Act 965 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 balita agikan sa Police Station 2 Cubon para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdumahan 33 Kevin Dinosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat magdaman, Turkey, amin yan usah. Gikan may galas sa lokasyon na karagbatay. Alas 5.8 na. At ang oras, mga nanay, mga tatay. Ala, wadwad na mo niya. Kabas na mo tanan niya. Kay buntag na. Wadwad na mo niya. Kay buntag na. Katoy ta, wala pa ng mata. Oy, mata na mo niya. Kay buntag na mga maninay, mga suki. No? Katuwa pa ng mata. Mata na mo niya. Kay buntag na. Oo, so, importante, yapon ka ron. Matatagsayo ba? Matagsayo, hikay tas pamahaw. Ikaw rin, hikay rin ta sa paniudo, unya. Hikay ko patos panihapon, unya. Mauro mag-ina, pag-auba, Domingo, hikay rin sa pamahaw, panito, panihapon, ahuman. Wala ang tanan, magitawang nga, wala ang tanan. Mga higala. Lupad sa ta, Magnum Hunter, Angie Alsanog, Magnum Hunter, Mincho, kabagtulan. Dito rin Magnum Hunter, Angie, kay Safer Cities Initiative. Gipalig-on sa panag-iusa sa otoridad o lokal nga kagamahanan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alsaro.
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Giusa sa lokal nga kagamhanan o sa mga otoridad ang ilang puwersa pinaagi sa pagpaligon sa Safer Cities Initiatives dinhi sa tuang syudad. Ang maong lakang nagtinguha nga mapalambo ang koordinasyon aron masiguro ang kahapsay ug kaluwasan sa tibuok Dakbayan. Tungod dinhi, naglusad og orientation ang Cagayan de Oro City Police Office sa pagpangulo ni City Director Police Colonel Dexter Pahe uban ang mga personahe gikan sa Department of the Interior and Local Government kun City DILG lakip na sa puwersa sa Philippine Army Task Force Oro sa pagpangulo ni Army Colonel Emmanuel Estanilla. Gitambungan kini sa mga barangay kagawad, barangay tanod o mga miyembro sa Peace and Order Committee gikan sa nagkariyang barangay sa syudad. Giduso sa mga panagtigom ang mas seryoso o hugot nga pagpatuman sa mga musunod. Una, ang police visibility. Din gikinahanglan ang paspas ug mas gipanaghan nga pagpatrolya sa kapulisan sa komunidad. Ikaduha ang curfew hour diin hugot nga i-implementar ang curfew alang sa seguridad sa mga minor de edad ug sa publiko. Ikatulo, ang implementasyon usab sa bawal nga pagpanigarilyo ug pag-inom sa bino sa pampublikong lugar. Ug ikaapat, ang anti-saba o ang pagsumpo sa sobra kasaba o mga sound systems nga nakatugaw sa komunidad ilabi na panahon sa kagabhion. Kining inisyatiba natunong usab sa selebrasyon sa 31st Police Community Relations Month ning Bulana diin na dunay tema nga sa bagong Pilipinas ugnayang pulis at mamamayan tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Tungod niini malaumon ng kukpo Task Force Oro o City DILG nga ang nagkahiusang puwersa sa kapulisan, militar, lokal nga kagamhanan ug mga opisyal sa barangay mas mapalambo pa ang usa ka disiplinado o luwas nga palibot alang sa matag kagayanon. Kini si Magnum Hunter 20, Angie Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alsado. Gikan magalas sa lokasyon karabutang ni Magnum Hunter Angie. Ay, alas 5.11. At ang oras mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola. Wapagin ang mata o tulog-tulog pang umano. Sige, kay ko ba na nga tulog pag uno karon matod pang pretty boy sa bayon, pretty boy. Lai po tong pretty boy. Oo, si Juan man to. Oscar de la Hoya man to, pretty boy. Or baka may weather. Gami, oh. Rick Doms siya. Ibutag na po si Rick Doms. Sabado na sab karon. Tingklase na sab. Ah, tingklase na sab karon. Itawag at tingklase na sab karon. Boss Rick Doms. Klase na sab ta karon. Eskwila na sab ta. Oo, lahi ni nga eskwila. Basta Sabado o Domingo. Lahi ni nga estudyante ni. Kasi ang tanong eskwila ni dito sa eskwilaan. Lahi ang eskwilaan, ani, basta pag-abot sa Domingo. Nadaga na kayo kong absent, Rick Doms. Pila na kabulan ko absent. Kapuya naman to eh. Ba? Oh. Kapoy na, eskwila. Sige lang. Maton pa din eh, nga kinibang unya ata. Standby lang muna sa inyong mga minsay. Kataga-atar, magtagal inyong mga minsay, unya. Oo, nagay mga minsay din, mga greetings din sa atong linya. Sila, taga-antar na pagdagaroon niya yung mga greetings, minsay din sa mga linya, ha? PC-10, Gidasig, kuno, may galang mga mag-uuma, o lubi sa pagtanom kung hybrid kukunat. Kaniyad to, uso kayo ang dwarf ng mga lubi. No, pang-anaon lang, pang-hawiran lang niya, kay mugbo man kayo. Kaysa ka to, makaraan, gin nga lubi, sus, paghangad ni mo, sus, ginuo ko. Grabe gyud ka nga habog kay mga karaan nga lubi mot napabay gapoy mga karaan nga lubi karon nga mga bag-o karon nga mga teknolohiya tagbugbo naman ang lubi bangunod na kaniadto gyud nga mga lubi kay sus Ginoo ko tuwa kas taas maghangin gani kamulo kag pananggot sus Ginoo ko simba ko mura man kag ibayaw sa langit kay magsayo-sayaw man may ginang lubi magana-ana man ho labi naghangin dito sa taas sadoy magana-ana sus Ginoo. Mura sa tagmakuyapan, may naglantaw, labi na itong lubi nga, gaanaw, mura yung halas ba, gaanaw, ga, liko-liko. Labi na magkuhan, kini bang magdugnas. Agkoy, Ginoo ko, magkupras, sus. Tanaw ni magkakatkat og lubi, Ginoo ko, simba ko, kaluoy, basab. So karon, may gala, may nindot kayo. No, may nindot kay estanan, kaya mga lubi karon, di naging lugar, mga higala, tag-as. Mauna ning ganaan sa mga ato mismong mga mag-uma. No, sa ato mismong gitawag nila maglulubi. O, so lahi na kay bugbo naman ng mga lubi karon dinawat ka ni Adto, magigala nga sus, Ginoo ko, tag-as na kayo, pero wapa mangunod. Di ba? Wapa nangunod, tag-as kayo, pero wapa nangunod.
17: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Karon lahi na ginapanahon, may gala na ganyan mga changes na, no? Mga bagong teknoloho yan, nindot kayo. So, ana, mga suking tigabinaw. Ha, kuwan kayo, kinibang mugbo na kayo, imo lang anao no, lubagon lang nimo ang unod, ala na, yahay na kayong kinabuhi. No, dito sa Oroquita, dito baka sa Osamis, ay sos, Ginoo ko, tag-as pag lubi sa Osamis. Tag-as. Tag-as silang lubi dito. PC-10, Gidasig, magkala mag-ubang sa lubi nga magtanom ko ng hybrid kukunat. Balitaog servisyo na si Magnum 134, Jane Luna.
17: Magnum, buntag na Pilipinas!
18: Dasig sa Philippine Coconut Authority kung PCA Region 10 ang mga mag-uuma sa Northern Mindanao. Kiniaron sa paggamit sa hybrid coconut aron mapataas ang produksyon o madungagan ng ilang kita. Gibutyag sa PCA Region 10 ang hybrid nga klase sa lubi adunay mas maayong potensyal sa ani kumpara sa kasagarang kahoyng lubi. Tungod sa mas daghang bunga niini, gipasiugda sa ahensya ang paggamit sa dekalidad ng mga punuan, inubanan sa hustong pag-atiman, pag-abuno o maayong pamaagi sa pagdumala sa pag-uma, magkatabang sa pagpalig-on sa industriya sa lubi sa rehiyon. Dugang pa sa ahensya, kabahin kini sa ilang mga programa aron mapalambo ang panginabuhian sa mga coconut farmer. Balita gikan sa PCA Region 10, kini si Magnum 124, Jane Luna, sa balita og serbusyo Magdubradyo.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Gene Luna. Gikan may gala siyang lokasyon na karong butaga. Oo, basta hisgot ka ni Globy, daghan na kayo maingon nga ako sab. Gusto sa ko magkuan. Magtanom o Globy. Lahi po itong mananumay o Globy o katugid mismo ang siya ang magpalubi.
17: Magnum, pandamay. Buntag na Pilipinas.
0: Hoy, alas 5.16 na nga itong oras sa mga maninay na ito, mga suki. Mata na muna kay butag na ito, mga karinderiya na ito. Lami kay sudan karon sinabaw. Sinabaw nga kinibang sikis baka ba? Sikis baka. Grabe, sinabaw ko nga sikis baka. Kadako mo sa kaya na gamitong kaldiro. Saka dako kay nga kaldiro gamiton. Bitaw nindot kino kay lauya kuno karon. Lauya, lauya, laso. Sigop-sigop sa lami kay sabaw, ah. Pag pagkayahay niya, kilid ayon na dahil sausawan nga suka sili ah. Pagkalami ba kayo sa buntag ninyo eh? Ah, sige, sa mga nanikaisikay na karoon buntag sa iyo ah, nagluto na. Luto ng pamahaw. Sige, maing buntag sa iyong tananda. Relax man tagaroon. Gawa may trabaho. Labi na empleyado sa gobyerno. Relax man tagaroon. O sige, relax na ta. Congratulations dahil sa tanan. May gala, nanumpa kagahapong adlaw. Mga na-regular niya mismo siya ilang trabaho. Kasi congratulations siya sa mga na-regular kagahapon. Nanumpa tubangan. May gala sa mayor kagahapong adlaw dahil sa City Hall. Hala, congratulations ninyo ha. Pag binutan yun mo sa trabaho, ay sumisig absent-absent. Masig absent-absent kay... Ano ba yung empleyado? Dahil ginato'y kalimod nga, nagay mga trabante nga mga reklamador yung kayo. Diba? Nagay mga trabante nga mga reklamador. Reklamo sa trabaho, maugin na ang nambinuan na ito nga, ano, kinibang problema. Oo, ang sige tag-reklamo sa trabaho. Simple lagi na, basta magsika reklamo, ikapoy ka na, undang yun ka. Diba mo, ang pinakadabis nga solusyon sa mga medyo ikapoy sa trabaho. Undang, then... Relax sa iyong balay, tulog-tulog. Buntag unto hapon, syaro dili ka. Ganahan na magkatulog ara katibok adlaw sa iyong balay.
19: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
0: Ah, sige, congratulations ha. Congratulations sa mga na-regular sa ilang trabaho. Congratulations ninyo. Inaot nga, mas maayo o magpadayon ang pagpanerbisyo sa inyong trabaho. Mao magyun na. Diba? So, kung maningkamot tas trabaho, naagyun na ang gitawag may galang mga kalampusan, kalambuan sa kinabuhi. Kamot ta, buutan, tas trabaho. Paano mag-nagin na siya sukli? Basta magbinutan, ta permanente. Ala sa tanan, ibang promote. Congratulations sa inyong tanan. Inaot niya magparayon inyong pagpaningkamot sa inyong pagpanalbaho. Kaya di man sana para sa inyo. Di pa na para sa katawan, para po sa inyong mga pamilya. Di ba?
19: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Lupad sa ta, magala, duga mga report sa ta. Toon sa nato, magala, si Magnum Kia. Kaya na ako na lalaki na wagtangan ko noong 20 mil pesos tungod sa credit card scam. Na, kanya lagi mga tawag-tawag lagi usahay. Di ba? Kaya naman gini mga tawag-tawag na credit card nga. Ma'am, kanang pwede na kaya maupira na kanako ako mamagwa na nito sa credit card, ma'am. Mau ba? Gamay na kayo interest, ma'am. 1% lang niya nga interest. Siyempre, pag ikag 1% ka interest, mura kagkabad-kabad din ka na yun. Bicik ta report Magnum Hunter 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanueva.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
15: Tawag ka nga matutpahan, kaupatidad sa laping nga cash, kini nga usa ka lalaki yung man matutpahan nga git, uwang nabiktima, ani nga gitawag nga credit card scam, ka nga ikaingon. Nga mga biktima na ila sa pangalan ni si Sir Adari, resident sa may barangay Lapasan, nga itong hashtag ikaingon. Doon na matutpahan, usa ka lalaki nga nagpailang o sa agent sa kani nga gitawag nga atomic credit card po magnuma for seed na nawag ka niya. O giigan siya nga kani nga ma-expire or na by update sa iya nga credit card po magnuma for seed may result. Nagipangayo ang iyahang OTP o gagawin nga maraga pa bank account details po na ninasang pitfood nga lalaki. Tungkol kaya wala po siya pag doon na po magdama-proceed. Iyang nga gihatag ang kanyang dealers kaya bigya ang nga ginoon sa iyahang po kaya ma-expire na lagi ang iyahang credit card or kanyang mayapong mga benefits sa iyahang credit card na magdama-proceed. Doon na pag doon na gihatag niya ang iyahang po nga bank account details sa gipna ka itong gipangayo po nga OTP nga to sa kung nangad to sa o sa kalalaki po mag-no-proceed. Diyan nga nang-receive na kinisya o gaon. Doon na matutay muraga notification sa yung cellphone na doon ay nakaltas nga 21 mil pesos sa pinggung kulang po mag-no-proceed nga ganyan nga human sa katong transaction nila itong nagpaila po nga agent. Dito po nga nawagtang kung na nakaltas po niya nga kwarta gikan sa iyang credit card. So human sa pagkawala po siya nga kwarta, gisulayan niya sa pagkakontak subli. Ito nga lalaki nga nagpahila po nga agent sa kanyang gitawag po nga atomic credit card po magiging ma-proceed. Apa nakalat bilinch na kini o gadili na po kini niya makontak ang kanyang nasang quid po nga lalaki mo. Ito nga lingo-lingo na nagidintawan kini nga si Sir Daryl. Tungkol kini litiaw ang kanyang 20 mil pesos nga nawag na nga gikan po siya nga account po magiging ma-proceed. Dahil wala pa man nga gabi kapila niya siya niya gitawagan na pandili naging makontak ang gato nga lalaki nga nagpaila nga agent kini nga gitawag nga atomic credit card. Ni nga parang lang siya nga pag-refer po ko na pag-pablatay po sa position 3 agora, kita magan kini siya nga mag-patala nga itong pag-usab sa Rocco region talagang po yung matagan siya o gadugang nga tabang o ga masuta kung kinsa kini nga nang o wala na yung maraga possibility nga mabalik yung court at least nakapasaka na po kini siya ga sumbong batok ni ni Paila nga kani nga scammer nga gini nga nakawag tang po siya nga 20,000 pesos nga kani dahil sa sarapin nga cash. So ngayon po si Balita, itan sa mga Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magdum Underwriter kaya Belenosa, si Balita o Servisyo Magdum Radio.
19: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dan salamat dinobatan report Magnum Hunter Kia Abellanosa. Basta tas mga minsay kaya natay kinibang gamay na lang oras, no? At tagaan ng pagtagad sa ni importante kini mga minsay. Natay 3 minutos para mabasa sa inyo mga minsay karong adlaw. Ala sa tanan may galang nga mga wa pa in taw nang mata. Ala kama sa mo tanan. Karong adlaw ra mga igsoon ang serbisyo sa aton dagbayan ang kuyog.

0: Di ba? Higit ako'y kalimtan nga dito sa Amoa na ay pangalan dito nga si Pangpang. Tingala ko ba kay... Anong Pangpang man imong pangalan? Karon pa na-realize may galang ang kaniadto dahil kuno sa pag-anak sa bata na landslide kuno ang Pangpang dito sa ilang dapit. Ano ba? Nahuslo ang Pangpang. Ang anak, gingan lang niya may gala si Pangpang.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Sabi ni Dain nga, wala ni, nga kinabuhi kini. No, malay ka ni Anto, mga sukit ko na, pero mga pangalan karon. Grabe na kayong mga pangalan. Dili na to masabtan mga pangalan sa mga bata karon. Grabe ka mga English na kayong mga pangalan. Tagtulo ka mga pangalan nga. Sus, ginoko ka mga lisod magigkain ng mga pangalan sa mga bata karon. Galisod in taon ninyong mga anak karon pagsulat, labi ng mga kinder, grade 1. Galisod pagsulat sila mga anak, kay tagas kayo yung ipangalan sa inyong mga anak. Sos, ginoo ko, tagtulo, pagkikabok. Grabe, gwede yung mga pangalan, eh. Maglisod ba't na pagsulat? Kung ikaw lagi estudyante, bata pa ka, kinder, grade 1, ah. Pagsulat na, taas kayo kong pangalan, ma. Sos, ginoo ko, halos usaka. Ikan din ispikas nga, tampi sa papel, sangko pa spikas, na payapilido nga taas kayo. Basta kay pagkataas sa magigayo, pagka lisoda, magigayos pangalan lagi, eh. Diba? Kaya ito mga panahon, ay so simple lang kayo mga pangalan. Diba? Mga karaan ng mga pangalan, simple lang kayo isulat. Oo, pero karon mga gala, ay so, ginoo ko. Karabi kalisod mga pangalan, English pag yun mga pangalan karon sa mga kabataan karon. Na sige, kayo mo may ganahan kayo may gala sa mga mama. O papa nga, dindot yung pangalan silang anak. Na ila po ng katungod. Diba? Ila po ng katungod, gusto ginila nga maugin na ipangalan silang mga anak. May buntag magrebebe, sayo ko nagmata para mamuka ama mahaw, muka ko sa ako mga sakop karon. Ah, sige. Listening magrebebe, listening sa dia. Shout out ko diri sa kinibang kamamanan magrebebe. Aminaw mi karon din eh. Sa Yapo Avenue. Aminaw ko na sila karon. Ah, sige. Minaw mi magrebebe sa imong programa. Ah, sige, salamat kaya. Magnum EB, kusog kayo ang muntag na Pilipinas. Salamat kayo. May muntag, Juanito Marlon Cobillan. May pagaminaw niya. Sa iyo, kuno kayo siya naminaw ka rin. Oh. Sige, salamat kaya sa inyong pagaminaw. Ah. Labi na sa mga wapa yung tao nagmata ka rin. O nai ID nga nakita sa ako amigo ang pangalan kay Ana Rose Bungkalis. Kinsa magalit to si Ana Rose Bungkalis na ay kinibang ID nga nakita. Di ako no sa kuwan o taga-kuwan man nilori, taga-purok tres gusa. Oo, so kung kinsa magaling to si Ana Rose Bungkalis, nakita yung ID, nakita ni kuwan. Kinibang ato higala di Asparanga Ipunan. Oo, so maayong buntag sa mga Yason family. Di Asipunan nga naminaw sa puno sila karon. Sige, maayong buntag sa inyong tanan diha. Watay kong oras, may galang buparayon, pasunahan, din isato, panagkuman sa itong kabugramang buntag na Pilipinas, ha? Kadali lang kayo. Bubong umamalin, matod pa nga amping sa tanan, matod pa ni Bubong. Na, sige, amping sa tanan, ha? Good morning, Magdumipi. Sayaw sa barko. Lucita Navarro. Uy, nagsakay ng barko, sayaw ang barko. Siyempre kay hangin ka nun. Watching pa ng poblasyon, Taguluan. Uy, taga-Taguluan, may buntag niya. Matod pa, Magno Bebe, matatag sayo kay Kayo na sabta, kamas gyapon ta sa atong pamilya. Higom sa tagkape para initan ta. O ka na kape, good. Kape is life, good perinti. Santa Ana, Taguluan, watching daw sila karon. Salamat kayo. May muntag sab ni Kinibanga Ramil Gonzaga. May muntag sa Villanueva. Kusuguno kayong muntag na Pilipinas sa Villanueva. Good morning, Magno Bebe. Purok 1B, Lubluban, Libertad, Misamis Oriental, naminaw mi dire. Uy, salamat kaya sa taga Libertad. Kumusta man ang taga Dulong Libertad ya? May buntag sa iyong tanan ya, taga Dulong Libertad. Mangumusta tayo sa Dulong Libertad, mga apelido diha, mga dungki, kasagaran niya sa Libertad, mga dungki. Mora yung mga apelido diha sa Libertad nga atong kaila. Na sige, may buntag sa iyong tanan. Shout out, Dayday Pamili, sa pagkain kamamanan. Sige, may muntag na ni Idna Tanoy Dayday. Namina ko na siya karon. Sige. Pa-shout out ko, Taugama P. Villanueva Municipal Council. Uy, salamat kayo diya. Arriba. Arriba ba ng inyo? Unsa ba ng inyo? Sige, long live. Long live diya eh. Sige, long live diya po. Sa tanan mga grupo ko sa Taugama. Long live mga brother. Brother, mga sister, mga adya. Sige, mayong buntag sa iyong tanan.

0: Pagaminaw sa tanan mga grupo sa tao o gama, mayong pagaminaw ninyo sa iyong kabuntagon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Wala ko igong oras mo pare basuna. Salamat sa tanan ha? Sa tanan magalang nagpadangat o winsay sa ato. Salamat. Amping tatanan. Si Timmy Makabuak na Mino ko no deslapasan karon. Ah, kumbati ko na sa permanente. Kaya grabing lapasan karon may gala. Ah, paspas yung kayang lapasan karon. Kumbati yung permanente tagalapasan. Ah, sige, may buntag sa iyong tanan niya. Tagalapasan. Maayong pagaminaw niyong tanan niya. Ang barangay nga pinakalayo din sa atong dakbayan sa Kagindioro. Ngayon layo man. Lapas man sa San.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O man ang layo kay lapas man ay sa San. Ay pandamay ba di ay ago di ay naglayo asa daan oi ngano man lapas sa San. Lapas San. Pandamay bitaw na mas unahan no dool kayo. Abi kita suras man kumpas sa programa tabutag na Pilipinas. Magnum present black kayo kumpas sa gawas to katirigban katawa labing gamahanan. Naglayo man barugan ko sa katawa naman tuman salamat din laban sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:27.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Sa rika
5: epektibo.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunag ni polycosinol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba. Sa imong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Center, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
9: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
10: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ko ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
16: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
17: Nanguluhan sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Unas mga balita ta sa itong Magnum Lokal. Dale Gitan, may awag sa mga leader sa LGU nga duyugan. Ang umabot nga Disaster Preparedness Forum isi pagpagandam sa kalamidad. Magnum National, Company Vice President Sara Duterte, miingon magpabilin ligon. Taniwala sa nagpanayong impeachment trial. Magnum International, 12 ka mga tao patay sa lapag ng wildfire dito sa nasud sa Spanya. Magnum Business, Dolly, nagpanumdom sa mga employer nga ikonsiderar ang kaluwasan sa mga mamumuo karong panahon sa bagyo. Magnum Entertainment Actress Model Angelica Pagadiban nagisaysay ang kaagi sa Best Feeding Journey sa anak nga si Amela. Magnum Sports, Terra Firma Jeep, nasakmit ako ng kadaugan sa PBA 50 Governors Cup Season.
16: Magnum Morning News.
17: Maisod, kumusta may bunta? Garong adlaw, adlaw karon nga sa manoon siyang petsa bulan sa Hulyo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First, Sid Blanca.
18: Og Magnum Kia, Abilianosa.
17: Og karon sa itong Magnum Radio, History Today.
16: Magnum Radio.
19: History Today.
17: Hulyo 11, 1867, no, bining adlaw, si Pio Valenzuela, ang Pilipinong doctor sa gayon ng Revolusyong Pilipino. Batok Spanish colonizers nga naimugso sa Pulo, Bulacan. Karon mao ang Valenzuela City. Si Valenzuela, usa ka medical student sa University of Santo Tomas, sa ilang misalmot kini sa katipunan nga sekretong gimugna ni Andres Bonifacio ni atong Hulyo 7, 1892 dito sa Tondo, Manila. Si Dr. Valenzuela usab ang mi duol ni Bonifacio aron makiginabi kang Dr. Rosalizal kung kinsa gipalagpot sa napitan sa Zamboanga. Kabayan kini sa paglusad sa katipunan og plano ning batok sa mga Espanya. Mibiya kini sa napitan ni atong Hunyo 15, 1896, apan gipamugos ni Rizal nga una kining mihimo sa panghimangno batok sa kausaban. Sa gobyerno din andam ang katauhan. Diin gideklara usab ni Rizal ang una kinahanglan ng edukasyon o giyamis mong opinyon nga makatabang alang sa katinawan sa kalambuan sa atong nasud.
16: Magnum Radio.
19: History Today.
17: Karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Yawag karon sa Department of Federal Local Government kung DLG Tan sa mga leader sa lokal gabahanan nga muruyog sa Disaster Preparedness Forum Harmonizing LGU's Preparedness Action for a Resilient Northern Mindanao sumabot Hulyo 15 ni tuiga hangtod Hulyo 16. Kini isip pagpangandam sa posibleng muigo ng kalabidad sa rehiyon. Mato ni DLG Tan, Regional Director Bruce Kulao, nga kini alang sa iniusang aksyon aron malikaya ng mga kakulian o maandam usab ang katawan sa posibleng mahitabo.
20: Sa kadali mausab ang atong kahintang dihang muigo ang kalamidad. Ang grabing ulan, nagdala og pagbaha o pagdahili sa yuta sa nagkalain-laing bahin sa Region 10 nga nakaapikto sa daghang komunidad. Nakabalda sa panginabuhian, transportasyon, serbisyo o nakapugos sa daghang pamilya sa pagbiya sa ilang mga panimalay. Kini usa ka lig-on nga pahinumdom nga disasters can happen anytime. Busa, ang disaster preparedness dili lang responsibilidad sa gobyerno. It's a shared responsibility that starts long before calamity strike. Ang Department of the Interior and Local Government, Region 10, proudly leads another important initiative as the Vice Chairperson for Disaster Preparedness of the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, bringing together our local leaders through the Region 10 Disaster Preparedness Forum, harmonizing LGU preparedness actions for a resilient Northern Mindanao. Sa kadali mausab ang ating
17: pamahayag gato ni DLG Atan, Regional Director Bruce Kulao.
18: Dugang magdunukal, giagat ni Police Major Christine Crispo sa Regional Legal Office 10 ang katawan niya i-report sa kapulisan kung doon mga individual nga nakahatag o kasamok sa ilang lugar. Mato ni Crispo, nga kiniron maaksyon ang gilayon, malikayan ang kagubot o mapahamtangan sa silot.
21: Kagabion o magsamok sa publiko. Pinaagi sa pagsinggit, pagpatukar o kusog ng music o uban pang saba nga makahatag o kasamok o disturbo sa publiko. Sample, o adunay grupo sa mga hubog nga nagsinggit-singgit o nagsaba-saba din ha sa may residential area o nagkusog kagubot diya sa may residential area o kung kanang nagamit og motor o sakyanan nga gipasaba-saba. Ang maghimo og eksena o skandalo sa usa ka pampublikong lugar, ubog man o dili, basta ang iyang gibuhat nakahatag og kasamok o kagubot sa publiko.
18: Ang pamayag ni Police Major Christine Crispo sa Regional Legal Office 10.
17: Alas 5:40, Philippines nagpahimang no batok sa AI generated nga ginahimong nakitaan sa mga scammer. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Risa Cruz.
22: Ipahimangnoan karon sa Philippines Regional Office 10 ang publiko na magbantay batok sa AI generated or artificial nga gihimong kakitaan sa mga scammer sa internet nga himong magpakailap sa iyo information. Gawag ang tanan nga sundon ang VVA kon verify, validate ang access sa dili kumutuo mo like mo share sa mga makita online. Ipasabot sa ahensya na importante ang pag-verify kung asa gikan ang impormasyon, pag-validate sa mga detalye o pagbisita sa opisyal na website sa PhilHealth aron masiguro na tinuod o gusto ang balita dugang paniini. Ipainumduman ang publiko nga mamahimong magunauna-una dili mo click o mo share post o impormasyon na gikan sa internet. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magno Morning News. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita o Servicio Magnum Radio.
17: BP 10 Director Arbutante, personal usab gabantayan ang 15 ka mga proyekto samtang mga kontraktor nga pasagad paggasilutan. Sa Balita o Servicio na si Magnum 120 Angie Alzado.
23: Personal nga susihon o glibuton ni Bureau of Fire Protection kan BFP Region 10 Regional Director Senior Superintendent Richard Arbutante ang kinatibukang 15 ka mga proyekto sa Northern Mindanao. Mato ni Arbutante nga dako o psychological effect kung siya mismo ang amuhimo sa pagbisita sa mga proyekto. Tungod kay maghatag kini kasiguraduhan nga dili maglangay-langay ang mga contractor sa ilahang trabaho sa konstruksyon sa mga proyekto. Gidugang paniini nga di siya magpanuko sa pag-terminate o pagsilot sa mga badlungong contractors nga magpasagad sa ilang trabaho. Susama sa ilang nahimo kaniadto nga nagtalag kasaysayan sa nasud, human na pahamtangag silot ang usa ka contractor dinhi sa tuong rehiyon.
1: There are 15 projects all over the region na akong suruyon to see for myself. Lalo ako as regional director, to actively sa mga projects because naa siya second year effect sa mga barko. Na sila, hindi sa mga pangibangay because the who or the head of procuring entity is looking into their project. It's not mad, as relax with the Manila. I know the psychology. It is because of my experience. I did 32 years and 2 months in the service. And during the time I was then assigned in the regional office, I've been in ARDA for 3 years. I've been an ARDA for 2 years being a top chairman. And I've been in chief operation in the regional office for 6 years. Chief admin for 6 years. Chief operation during the time of Sir Lazo for 4 years. So that is why I was able to get the information I need to what to do. It's some of the reason why pakita ko sa mga kontrakto because during incumbency of then my mentor, in our time we were able to terminate the contract, punish the kontrakto, o recalcitrant kontrakto na nagagamibangay niya, wait lang ako sa ilang performance store, na suffer ang tulang ng kawalan, nakasin. Tanungin pa rin sa original region 10 or over the Philippines, ipikin ng wait, kami pa ang nagpunish o kontrakto.
23: Ang pamahayag ni BFP Region 10 Regional Director, Fire Senior Superintendent Richard R. Butante. Hisairan, nganing bag-uhay lamang, nahibalik sa iyang posisyon isip Regional Director si R. Butante din sa Northern Mindanao, isip hulip ni Fire Chief Superintendent Romel Tradeo. Balita gikan sa BFP Region 10, kini si Magnum Hunter 20, Angie Alsado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
18: Nagpaimang no si RCB Cagayan Head Attorney Igay Uy sa katawan ilabi na dito mga doon na illegal ng machines nga tulilong nga posibleng magatubang sa kaso kung makuhaan ini matod ni Uy nga gawas nga illegal ang mga dula makahatag-usab kini o dili maayo alang sa mga kabataan.
2: Ang delikado ana ang dula ano addiction sa bata ba delikado kay wasin ang ilang ipalit unta sa ilang materials para sa eskwelahan ilang baon na dito na paingon sa tulilong dapat matgon po sab sila kay maapil gid sila kung nanay mga kaso ipile ana kay mere possession illegal man gid na so nanay mga kaso maapil na sila kay sila possessor ni ana.
18: Ang pamayag ni RCB Cagayan de Oro Head Attorney Igay Uy.
17: Diyotitan, nag-iipalapdaan ang mga lakang aron na makadani o daghang turista sa riyon. Sa balita og servisyo na si Magno Bahantar, Jane Luna.
3: Gipalapdan pa sa Department of Tourism kon DOT Region 10 ang mga lakang aron makakuha og dugang nga mga turista dili sa Northern Mindanao. Kini aron mas madani pa ang daghang lokal nga langyong turista nga mubisita. Gibutyag sa DOT Region 10 ang mga lakang nagtumong sa pagpasundayag sa nagkadaing atraksyon sa rehiyon lakip ang mga baybayon, bukid ug ecotourism sites. Gipasiugda sa Hansya ang paggamit sa digital platforms o mga promotional activities aron mas mailhan ang mga talagsaong destinasyon sa Region 10 sa nasud ug sa international market. Dugang paniini nagpadayon usab ang DOT Region 10 sa pagkigtimbayayong sa mga lokal nga pagamhanan, tourism stakeholders ug pribadong sektor aron mapalambo ang kalidad sa mga pasilidad ug serbisyo alang sa mga bisita. Balita gikan sa DOT Region 10. Kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
17: Kompanya versus illegal na drug kampanya batok illegal droga sa mga eskwelahan gi paigusgan sa pediatan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alsado.
23: Hugot nga gipang hingusgan karon sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Region 10 ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga ngadto sa mga tungaan pinaagi sa pagpahigayon o education information campaign sa mga kabatan-unan. Matod ni Agent Dave nga tumong silang gihimo mao ang pagpugong o preventive measures nga di makasulod ang mga batan-on sa maong illegal nga kalihukan. Gipasabot usab niya nga pinaagi sa pagsilsil sa saktong kahibalo diha sa mga eskwelahan mahimong mabinantayon ang mga estudyante aron dili na sila mahaylo sa mulambigit sa illegal nga mga kalihukan.
4: Ato anakadakan sila nung kay para ma-orient po nato ang mga kabatanunan na mailikay sa illegal drugs.
24: Ang kaning significance ani sir sa pagtudlo nato sa ila tungod ba kay nanay mga batanon nga nagamit na sa illegal nga droga under sa area of responsibility nga yung gimonitor?
4: Ang ato lang is to prevention lang ato kay naapoy uban na ato madunggan na ginasugo-sugo, ginagamit na ihatunsa ni diri, ihatunsa na dito, basin ma-involve sila sa ingunana ng mga aktibidades, at least ma-aware sila.
23: Ang pumahayag ni Agent Dave sa PDEA, Misamis Oriental, kini si Magnum Hunter 20, Angie Alzado, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
17: Alas 5.48, balikatas Magnum Hunter 19, 200 kapin ka mga job seeker sa Lagindingan, nakadawat ang oportunidad sa job, kundoli job fair. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter, Minso Kabaktulan.
0: Gibuksan na sa mga oportunidad pinaagi sa employment program ang maabot sa 200 kapin ka mga job seekers sa Lagindingan, Misamis Oriental. Humana, may pahigayon sa Lagindingan Job Fair 2026 ang lokal na kagamhanan sa mga lungsod. Inubanan sa Department of Labor and Employment, Condoleezza Region 10 ug Misamis Oriental Provincial Field Office, lakip ang Public Employment Service Office Conpeso sa usa ka adlaw nga aktibidad nga nagatulol sa mga job opportunities alang sa mga residente sa mga samang lungsod. Dunay lima ka mga aplikante ang na-hired on the spot ug ang katunga sa ihap diini ang na-registered sa interview stage. Sa mga moabot 11 ka mga employers ang nagtulol og trabaho sa maong kalihukan nga pagpanguna ni Dolly Senior Labor and Employment Officer Mark Lanaklama, ubana sa pagsuporta ni Municipal Mayor Roy Makwa ug ang Peso Manager Des Harold Louis Igama ug ang Local Peso Team nga nagapasiugda sa nasangpit nga kalihukan. Ang maong job fair nga nag-advance sa employment program ug agenda sa mga lungsod ubos ni Dolly Secretary Francis Tolentino aron na mapahingusgana ug mapacilitate ang pagpalambo sa partnership sa local government unit ug sa uban pang private sector alang sa dugang pang mga kalambuan sa mga Pilipino job seekers sa lalawigan sa Misamis Oriental. Balita gikan sa Dolly Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
18: Naglaom si Misamis Oriental Provincial Early Child Center Development kod ECCD Meridian Ukot kapon makabot sa Misamis Oriental ang mga equipment for intervention alang sa mga kabataan na special needs. Matod ni Ukot, nga dakong tabang ang saktong pasilidad alang sa mga kabataan na physical or developmental challenges.
5: Because of the insufficiency of these developmental pediatricians, duha ra sila kapon. Muna ang amuha sa provincial government nga, with the passing of the law, muna gi-appeal na ko sa AIP nga dugangan yun siya pailabot ang gamit nga it cost them like ilang auditory na machine. It came from like Europe during my AIP presentation deliberation. It will take us 3 years to complete all the capacity development trainings sa atong CDWs, BNS, it will take. Dili man siya pwede. Minimal na ganito, 3 days na. Matag yung bilang na kabo, resmail ka mga BHWs, 500 kapin ka mga BNS, walang pailabot ng component cities.
18: Ang pamayag ni Misamis Oriental Provincial Early Child Center Development kung ECCD, Meridian Ukot.
17: Para yung tamay gala sa mga balita, kaap o diutitan ng andam sa operasyon o labuan sa Bukidnon Airport. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
23: Nagtinabangay na ang nagkarayang ahensya sa gobyerno alang sa mga lakang aron masiguro ang hapsay nga operasyon ug pag-usuag sa umaabot sa Bukidnon Airport kinahimutang sa lungsod sa Don Carlos, probinsya sa Bukidnon. Matod ni Civil Aviation Authority of the Philippines Kinkaap Area 10 Manager Engineer Job Desus nga kumpleto na ang koordinasyon uban sa mga partner agencies nga may magdumala sa airport operations. Samtang dakusab ang pasalamat ni Department of Tourism kan DOT Region 10 Director Marie Elaine Chowan nga to Kaap Department of Trade and Industry, pribadong sektor o uban pang partisipanteng ahensya nga mihimo sa pag-abag alang sa tinguha nga maandam ang gikinahanglang kapasidad o estratehiya sa higayon nga hingpit nga mag-able ang nahisgutang tugpahanan nga gilaumang magpasaka sa ihap sa mga mobiyahe kun pasahero, lakip na sa komersyo o sa kinatibukang sitwasyon sa turismo sa Northern Mindanao.
6: As requested po and as we promised, we brought with us yung mga partner agencies natin dito sa airport operation. So, we have the OTS po, we have from the PNP ABCU, we also have from the Bureau of Quarantine, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Animal Industry, and of course the airlines.
8: Yes, we thank all our agencies also, of course CAAP and all our participating agencies, DTI, of course the private sector. All of us are very crucial to how we will be planning to take advantage of the development of the airport. We have initial discussions already with GOV and with Attorney Ari at the Tourism Office to be able to come up with a strategic planning forum to be able to equip us with the necessary capacity to be able to take advantage of this development.
23: Ang pumahayag ni CAAP Area Manager Tan Engineer Job De Jesus o DOT Region Tan Director Marie Elaine Onchuan. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
17: National Disaster Resilience Month gisaulog sa lungsod sa Taguluan. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
9: Tapos nga gipahigayon sa Municipal Disaster Reduction and Management Office na MDR-RMO Taguluan na ang formal na pag-ablis pagsaulog sa National Disaster Resilience Month ng bulan sa Hulyo. Gisugda na maong kalihukan pinagi sa Rescue March. Itambungan sa mga konsiyo sa napulo kaparanggay sa lalaing ahinsa sa gobyerno o mga pribadong kumpanya isip pagpakita sa panag-iusa alang sa pagpangandam batok sa kalimidad. Misalmot usab uga pagpipadayag sa ilang suporta sa Vice Mayor Orlando Sino uban sa mga miyembro sa ganyang bayan na sila kagawad faktura o kagawad chikchiko sinko uga kini nasaksyan usab nila ang mga presentasyon gikan sa mga nagkalalaing barangay sa lungsod ang mga kalihukan kabayan sa farayon ng pagbalikamo sa lokal ng pangkagamanan sa lungsod Taguluan sa pagbalikon sa disaster preparedness resilience uga sa maong lungsod. Na ipusigikan sa Taguluan and Information Office para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
18: Ug karon sa itong Barangay News Update. Giaghat na ng residente sa Barangay Bayabas nga pahimutsa ng kuyog taas servisyo sa baryo karong adlaw Hulyo 11 ni nga tuiga kini ipaygayon sa Bayabas National High School Covered Court din na nagkariyang departamento sa City Hall maghatag og direkta nga servisyo konsultasyon og tabang sa mga residente sama sa libreng tuli, libreng check-up sa mata og pandungog, libreng alot o tope, libreng medical og dental check-up assistance sa pagrehistro o pagkuha sa mga ID sa senior citizen, person with disabilities, solo parent, PhilHealth, livelihood orientation o pagtabang may tungod sa housing program sa uga tabang para sa agrikultura o hadagan pang uban. Isairaan nga kabahin kini sa padayon niyo paningkamot sa dakbayan sa pagdala sa serbisyo sa publiko nga mas dool, mas dali maabot o mas responsive sa panginahanglan sa tanan.
17: Oras alas 5:55.
10: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Gabanagit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa, pag may tisi ka na, kini usa ka alkaline vitamin C, mupaubo sa uric acid sa imong dugo o manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika del Alternativo Medicinal Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agora lapasan kagaya diuro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-450-4163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Magnum Morning News.
2: Parahin ta sa mga balita, dinis ta sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Katrina Sonto, may buntag niya. Katrina Sonto.
3: Yes, may buntag. Sir, may buntag. Sa mga suking, tigpaminaw. Update sa Tanji Monitor na weather system, si Typhoon Inday, yung latest location na sa 500 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes. Yung maximum sustained winds 140 kilometers per hour near sa center, gustiness up to 170 kilometers per hour, yung dagan pa northwestward at 20 kilometers per hour. Inexpect na to niya sa alas 2 sa hapon, posibleng na siya sa 625 kilometers north-northeast sa Itbayat, Batanes. Then, possible makagawas na siya sa Philippine Area of Responsibility. Then, so far, dili sa Mindanao, dili ta affected ni Typhoon Inday, pero ang habagat or southwest monsoon prevailing na naka-apekto dili sa Mindanao. Sa Baga Peninsula, Barm, apil na ang suksay dyan. Pakasin natin sa mapanganurong nga kalangitan, nubanan sa katagatag ng mapag-ilan, sila ito pagpanalundo, tungod sa habagat or southwest monsoon. Posible ang mga pagbaha o pagdahilisan, labing na kumasin natin ang kasarangan na ito ni Tausay Kusog ng mga pag-ulan. Taban nga parte sa Mindanao at ilang Northern Mindanao, makasin natin sa panalagsang pagdagong, nga ito na sa mapanganurong nga kalangitan, na isansa sa mga isolated nga rain showers o thunderstorms tungod gihapon sa habagat or southwest monsoon. Ang atong hangin kasarangan nga ito sa Kusog magagikan sa habagat ang kasadpang direksyon o ang kadagatan kasarangan nga ito sa Kusog ang pagbalud, the range 1.5 to 3.1 meters ang wave height, may magpasulabi sa northern o eastern section sa Mindanao. Sa uban po na parte sa Mindanao, kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan nga tunog sa habagatang kasadpang direksyon, ang kadagatan, kasarangan, ang pagbalud, the range of 1.2 to 2.1 meters ang wave height. Temperature range na to 25 to 32 degrees Celsius. Monitor ta sa mga latest na update, ilabi na sa mga rainfall advisory o heavy rainfall warning. Ato na siyang ina-post pa Facebook. I-search lang na ito Mindanao, PRSD na po sa itong website. Inisikasa din asunto sa DOSP Pag-asa Mulugan, Mayong Buntag.
2: Salamat, Katrina Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Market Diyos sa Tato sa Latos Magnum at Teresa Cruz sa karon sa Kugon Market. Di ang mga palaliton presyo niya karon sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
4: Yes, Magnum Hunter Risa Cruz. Live, bakit na di karon o kadri sa Kugon Public Market of the Ciudad. Adlang Sabado, mag-proceed, medyo mingaw. Ang Kugon karon tungod po din na sinati ano to, tataon tagal. Mag-proceed ang kanyang nga pagbundag sa kanyang taligsik. Na taligsik karon na sinatian sa sentrong bahay sa Dagmen sa Gendido. Particular na din sa may Krista sa lokasyon sa may Kugon Public Market. Ang kini pong kawalanan mag-proceed na nagyapoy pagpanagong. Dahinday ang ulan makapasagid ni Bordo sa Paduman. May klase, salamat po ito mag-proceed na binang mga estudyante. Hindi yung maulan ng init, kaning kahatag yung gasubaw. Kugan di karoon sa Kugon, payong gud ang mga tao nga magalikit di karoon. Medyo mingaw pa, nilima panahon na mag-proceed. So palibo sa Kugon, kumingontag na ngayon ng limpyo, atago po ng mga naliligay mag-proceed. Ito po ng mga basura sa palibot. Kaya ganing mga namaligya nga biyaan lang, dili yudalon, dili bitbito. Foods, kaning mga, kaning mga water bottle, lagi dili kaya agad tapok-tapok, kapunong-pundo, kaya wala man, nag-stop pa. Ang pagpanilig, kaya ulan man, yung mga panahon na. So, dito pa, sa presyo ng unang paritunong sulod sa Kugan Public Market. So, sugod na sa bugas, pang saw, 50 kilo yang masa, 50 kilo white swan, 50 kilo jasmine rice, 50 kilo princess bean, 50 kilo lokal kon na local rice na doing in the city ang kilo red rice, 60 kilo balinsa rice, 54 ang kilo sementuna rice, 57 ang kilo mangkaloy, 56 ang kilo mining baboy, no? Sa Kugon Public Market, yan, 360 to 370 ang kilo, kon paa 360 ang kilo, pork sa 350 ang kilo, kon na kining ribs, 300 to 350 ang kilo, kon na pork bones, 300 ang kilo, laman loob, 180 to 200 ang kilo, kaning baka, unod 440, 340 laman loob, 200 to 250 manok, Kon kwa kaning manok choice cut 190 ang kilo, kutiil ulo lio 120-150 ang kilo. Isda sa kugon public market bulisan 120 ang kilo pidlayan 120 ang kilo yellowfin 160 ang kilo galunggong 110 ang kilo kutob 160 ang kilo bangus 180-220 ang kilo kutob 150 ang kilo pasayan 300-360 ang kilo barilis 450 malasugi 6.5-8.6 ang kilo. Kung ahos, mabilin pagkapan mag-a-first ito 114, Mumbai 9-210, sibuyas sa daunan 100 kilo, Luya 50-60 ang kilo, 150-200 ang kilo, Kamatis 110 ang kilo, Buyo 150 ang kilo. Gabalik pa yun na sa mga kinibang, rato na mag-apon ang mga tanon, mag-a-first ito, labi na, dili sa Sangayan. Ang tapong ganili ka mga sikbit ng mga lungsod, bibili sa bukid doon, mag-deliver din. Kurwa, so dadagi yung mga bratong king mga utanon. This week karon, dili sulod mismo sa kugan public markets. Maka na itong pag-monitor sa nagunang palito.
2: Maka na ito ba mga kwanda karon, mga palalito, magnumerisan, like ito mga isda kay ang panahon, daotan man. So, mumahal mag yun na kay miminus so, man ang pagkuha na ito sa isda sa dagat.
4: Sa akin, mag-numerisan ito, basta yung unang ulan, medyo bagyo-bagyo mag-numerisan, lagi na, bagyo mo pagawas naman. Action na yun na ito, alin yung mag-numerisan kasi yung pagkisubuntag, kita, utaligisik na ta. Ang isda ka naman, medyo mahal.
2: Magroon, garoon, dagong balod na ba? Basta dagong balod, minus ang isda.
4: Kana mag-refreshed ba? Minus, no? Minus ang isda. Iinit po, medyo barato po ang isda mag-refreshed. Mamagaling, halos sa mga mga isda ay bitaw ka na mamaligay ang isda mag-refreshed. Ang tinginit, makita gina to ang kabarato sa isda. Kayo, lino pong dagat na mag-refreshed. Ulan, ya, gabi pong maragkong sa kawanangan. Siyempre, ang dagat po na dagong balod na mag-refreshed. So, halos ang gyan nga, ibin ang tao, ito lang gyan sa may karni-karni na lang mag-refreshed. Sa uban ng mga tao, nga walang tao, nga baratong manok, pwede po, no, kanuna, dili po siya, kanang, sabi ito ang good sa yung health, labi na sa mga bata, mag-refreshed, kasi yun lang kaon, ang bahat do, mga kanang itong maluto, diretso, yung sama sa mga karni, kaya kanin nga mag-input na po, gikan sa lang, nasa mag-refreshed, kasi yun, kita matingata nga, anong mahal maning kanin nga, yung bawa na ito, hindi kitang binuhi, pero, mga na may mga kanin nga, gikan po sa lang, nasa yung mga parato, pero, hindi mag-refreshed, wata ka balo, sana na, ka, sila na ka mga tatuig nilang di kanibang ahisan-ahisan lugar, ana. Ibiyahe, din nga kita pong mga Pinoy. Ito, mag-refreshed nga barato, pero matagalan to, kung ba nga ang resulta. Uban, tungkol bahalag mahalang isda, usa ginana ang makatulatulag yan. Tanti kayo, labi na sa mga, kaya kanibitong mga estudyante mag-refreshed. Gikan sa balay, kanag yung pagtula, butang kabunggay. Kaya usa kilo, baka tuwas kilo, kung dipindi na sa ganun sa pamilya mag-refreshed. O yung gantabang ang kanang kini, ano ka na tinula di ay nula kay do sa bora ang kanimugin mga bata. Sa lantay nila nga kani ang dunay utan, di kasi ka na ka nagkakaon mag-refreshed sa uban. Kaya na, magsabaw-sabaw yun, kaya dali naman matulong po mag-refreshed. Bingon tag-sabaw ang dalit na to sa itong mga anak. No, importante kayo ang tinula, labi na sa'yo sa buntag. Sabado man taron, makatapok-tapok mag-refreshed. Doon man po nagmahal, nagpabili na po ng presyo sa kaining baboy, kaining manok, o naman kaining baka, di mag-refreshed sa kugan public market. Pagsaka ni mga panahona. Depende po ng uban kung asa nagkinibang kumpra. Kaya lang kumpra mag-refreshed, nagmagpatong gina sila, mag-inang siya gina sila. Matingal lang ka kada stall, kung mabrato man dito sa unahan, mahal man dito. So, depende rin sa kugi. Kung masulog ka sa kugan public market, nagamit yung mga nagbaliga, diya, depende sa kugi, depende sa pag kanibang nga baklay-baklay kay do pita lang yan mag-refreshed man nga kanibang nag kaning nga do na di kayo nagtainon nga makatunog sa kanal kay limpyo naman ang kugo ni mga panahon na mag-refreshed di magiging malikayan na doon yung mga pita na yung mga tubig tungkol ang mga hinugasan sa isda di kayo malikayan so importante kayo ang butas kaya ting ulan na ang kaning iis ilang ka mag-refreshed mo na po nilikayan labi na lang kayo sa mad mga kanibang nga makatunong ka nga makahiang ilaga niya matumba ni mo makahatag po doon sakit nga lipos may rusas mag-refreshed. So, sa lokasyon, dito sa may kugan public market sa ito ang pagmonitor sa mga nagunang paritunon, mga presyo o gaingon mahal akas sa panahon na nga mapalibot sa kugan public market para sa Magnum Market News, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Risa Cruz, oras 6:08.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa GD Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Prime to Maygala, alas 6:11 na. Dilita karon sa atong Magnum National. Ibutyag sa kampo karon ni Vice President Sara Duterte nga nakabiling gyapon silang ligon. Tela wala sa nagparayong impeachment trial. Matter attorney Michael Poa, defense spokesperson ni Vice President Sara Duterte, nga nakatutok ang ilang mismong kampo sa pagkatubang sa tanang mga ligasyon batok sa Vice Presidente sa legal nga proseso.
2: Namin pinag-uusapan yun. Resignation is not an option. It's not on the table. Never namin napag-usapan yun because knowing the Vice President, her disposition even during the first impeachment. Nung nagkaroon ng unang round ng impeachment, it's really more of the 32 million people that voted for her. And she will feel like she doesn't want to disappoint or let them down, no, by just resigning. So right now, our focus is really on the trial itself and facing these allegations head on. But as to resignation, that's not on the table. Hindi po namin napag-uusapan yan ng ating Vice Presidente.
1: Pamayag ka to ni Michael, Senator Michael Poa, defense spokesperson ni Vice President Sara Duterte.
3: Gipay namduman ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol nga sakop sa sub-judice rule ang mga setter judges. Mato ni Tunggol nga particular sa Rule 18 sa Senate Impeachment Rules kung asa wala gitugutan ang mga setter judges, house prosecutors, defense counsel o private counsel nga musturya kalabot sa merito sa kaso.
4: Pag binasa niyo po yung Rule 18 ng ating Senate Impeachment Rules, hindi po pinapayagan yung senator judges at saka po yung ating mga house prosecutors at yung mga defense counsels at pati na rin po yung mga private counsels o counsel for prosecutors na magsalita ukol po sa merito ng kaso. So, yun po yung malinaw lang sa Senate Impeachment Rules. Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination pong ganun. So, I think kung meron pong sentimentong ganun, it will be coming from one of the senator judges. Baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges.
3: Ang pamayag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
1: Samtang ipabugos sa the lead house sa prosecutor Congressman Gerbilo Astro nga giangkon sa defense panel ang pagka-authentic sa video sa giundunay pagpaghulga ni Vice President Sara Duterte batok ni President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Luestro nga ang pagpakita o pagpresentar sa mismong defense panel sa footage giisip nga admission of authenticity and genesis sa ebidensya.
5: This is not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel, no? You cannot question anymore something which you admitted already. Eh, yung kanilang pag-present, which is part of the video presented by the prosecution. For us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, B-stab, and contracting an assassin. To our opinion, yes.
1: Ang pamahayag ni Lead House Prosecutor Congressman Jebel Westro ka nag-ingon ng admission of authenticity and genuineness sa ebidensya.
3: Gibutyag ni House Prosecutor Panel Congressman Terry Ridon nga may mundako ang parte ni OVP Chief of Staff Zulaika Lopez sa paghatag konteksto sa giing pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte batok ang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez matod ni Ridon nga witness list sa prosecution panel si Lopez.
1: Alas 6:15.
6: Well, syempre, ultimately, ito po ay talagang tungkol dun sa threats case. No? Kasi yung outburst naman po talaga ang context nun. Yung pong threats emanated from yung pong pagkaka-detain ni Ms. Lopez sa House of Representatives. Well, makakapagdagdag siya nung konteksto kung bakit po nagkaroon ng pagbabanta, hindi ba? Pero again, kailangan natin mag-clarify na ang pagbabanta ay pagbabanta. Ang ibig sabihin nun, walang dahilan under any context na gumawa ng... Well, corroborative yun, pero ang totoo, made na ho yung pagpapakita ng actual threat. Eh. So, at the very best, corroborative lang po yung magiging papel ni Ms. Lopez doon sa mga testimony.
3: Ang pamayag ni House Prosecutor Panel Congressman Terry Ridon.
1: Duga mga balita nagtuo sa usa ka political analyst nga posibleng dunay impluwensya gyapon ang malagkadyang sa nagbarayon nga impeachment trial batok kang Vice President sa Duterte. Mao ni political analyst Professor Dennis Coronacion. Makita kini sa mga lihok sa senador, kongresman o guban pang personalidad.
7: Lumalabas, base sa mga pananaliksik, pag-aaral ng mga Filipino political scientists, may impluensya ang Malacanang dito. Sa pagkilos ng mga mga senador, mga salita ng Malacanang, kasama na rin ombudsman, kung i-coconnect the dots natin, mukhang meron. At saka kung isasama natin yung motibo, yung disenyo, mukhang sila ay nag-uusap-usap at may impluensya ng Malacanang na tingin ko ginagamit sa pagdedesisyon ng mga lawmakers na pwedeng gamitin niya Malacanang doon sa mga involved, yung mga implicated sa flood control project.
1: Pamahayag kadto ni Professor Konpa Political Analyst Professor Dennis Coronacion.
3: Mas miubos pa ang trust and approval rating si President Ferdinand Marcos Jr. nga nasa negative 27 kung itandik ang Vice President Sara Duterte nga mas mitaas pa ang approval ratings nga nasa 28% o 26%. Trust ratings nga taliwala sa gitabang nga impeachment trial. Mato ni economist Cora Guidotti nga usa sa rason nga nawad-an na sa pagsalig ang publiko tungkol sa halapad nga korupsyon sa gobyerno.
8: Publiko sa Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang baba na yan. At ang ibig sabihin yan, talagang napakaraming Pilipino wala nang tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan yung o ibalik. Ano? Kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya.
3: Ang pamayag ni economist Cora Guidotti samtang gipadripda ni House Deputy Speaker Congressman Janet Green si President Ferdinand Marcos Jr. sa nakuhang ubos nga trust rating nini.
9: Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka.
3: Ang pamayag ni House Deputy Speaker Congressman Janet Green. O karon sa itong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
3: Nagpahimangnong Department of Health kundi OH Region 10 sa delikado sa leprospirosis nga makuha sa mga kontaminado sa ihi sa ilaga o guban pa nga mga mananap. Kinilabi na karon nga nasa tiyan ang pagbundak sa ulan tungod sa epekto sa bagyong Inday. Matod sa DOH Region 10 nga kung dili malikayan ang paglusong sa baha, hugasan gilayon ang lawas o kaligo sa bunan pag-ayo pinaagi sa hinlo nga tubig. Aron malikayan ang maong balatian samtang mapakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center aron mahatagan ng gustong reseta o tambal kung gikinahanglan.
1: Para yung tamay galaw karon sa itong Magnum International sa Espanya, patay ang 12 ka mga tao tungod sa halapad ng wildfire sa Spain. Matod ni Andalucía's regional leader, Juanma Moreno, 19 usab ka tao ang mabiling messing. Ngayon kapik usa kalibo ka mga residente na isgutang lugar. Ang mikling tungod sa isgutang halapad ng sunog. Samtang gituan usab sa mga otoridad nga usa sa hidugnan sa mga sunog ang pagkaugno sa linya sa kuryente. Ngamigo sa mga sagbot o mga kahoy sa Los Gallardos, Almeria.
3: Samtang sa Amerika, nagbahad si US President Donald Trump sa Iran nga mahimo sa grabeng pag-atake. Mato ni Trump, ngayon mo niya kini kung panayon ng pagpangatake sa Iran, ginugang panini nga lakip silang atakihon ang electric grids o planta sa tubig ug tulay sa Iran.
11: We're not attacking at the highest level. The highest level of the bridges there, which we can knock down. I would say in one day, we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it. Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity in there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. They have desalinization plants. We'll take them out if we have to. I hate to do that. That's probably the one I would like not to do least.
3: Ang pamayag ni US President Donald Trump.
1: Karon sa Tumagdong International, kung sa Tumagdong Business, nagpahimangnong karon Department of Labor and Employment kondoli nga unahon o ikonsiderar sa mga employer ang kaluwasan sa mga mamumuo karong panahon sa bagyo. Mato de Labor Secretary Francis Tolentino, na doon ay occupational safety and health nga ang yalo sa abtumanon sa mga employer. Dulugang panitulin tiro nga dili angay ibutang sa peligro ang kinabuhi sa mga mamumuo og aron likay sa sakit.
12: Una yung occupational safety, yung kaligtasan ng mga empleyado, paramount yun. So hindi dapat siguro magdulot ng sakit o peligro yung ating mga manggagawa.
1: Pamahayag kadto ni Labor Secretary Francis Tolentino. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usag kasdalan nagbalor karon sa 7 euro pesos, 58 centavos. Kretsyong dollar, 43 pesos, 46 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos, 72 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 70 pesos, 40 centavos. Samtang sa kasatangang presyo sa Dubai crude oil, na 69.24 US dollar per barrel. Kinibisaka sa 1.77%. Kuita ni kinidaan nga presyo nga na 70.48 US dollar per barrel.
3: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gisaysay ni actress ug model Angelica Panganiban ang iyang kaagi sa breastfeeding journey sa iyang anak nga si Amela. Matod ni Angelica, nga diri sa iyo ng pag-adjust sa breastfeeding, ilabi na nga na-diagnose siya og avascular necrosis o bone death. Gidugang pa ni ini nga kaninga napugos usab siya nga muhunong sa pagpa-breastfeed alang sa himuon nga operasyon sa tanggihan ko usab sa actress. Nga nasubo siya sa mga desisyon na panapasalamaton siya na dali rin naka-adjust si Amela sa formula milk command sa iyang surgery.
13: Paglabas ko ng hospital noon, akala ko confident na ako. So pag

0: Kasi hindi ko siya gagawin gradually eh. Kasi once nalagyan na ako ng anesthesia and mag-take na ako ng pain relievers, it will take me a month to recover bago ko i-let go yung mga gamot sa katawan, bago rin siya mawala sa sistema ko. Then wala na akong gatas nun.
1: Ang pamayag ni aktres ug model Angelica Panganiban.
2: Karon sa Tumaglo Sports, nasakmit sa Terraformer Jeep ang unang kanaugan sa PBA Season 50 Governor's Cup kini Human. Pildiya ang Titan na Ultra Giant Racer sa score 113-100. May nangulos kanaugan sa Terraforma ang top rookie nga si Gio Chi sa iyang double-double nga 19 points ug 23 rebounds. Mato ni Chi nga pasalamaton siya sa ilang kanaugan og nanginaot nga magparayon kini sa musunod nga mga dula.
3: Siyempre, una sa lahat, gusto ko lang pong usama kay God, kay Santo Niño po sa panalo po namin. We just really wanted to start this kasi may kaming 4 games na diretso. So, you know, we just wanted to have a good start lang and sana magtuloy-tuloy po yung momentum ko. Yung off-season po, hindi po ako napag-break it. Actually, like, after po nung season ko, I just went straight to lifting and I trained agad with my trainers. Kaya, yun, siguro, I'm just really happy na you work slowly, it's working off naman, paying off.
2: Pamahayag ka to ni Terraforma player Gio Chi. Inabati ato Mando Murillo sa karusto ng headline review. Maglulokal na G10 biawag sa mga lider sa LGU nga duyugan ang umabot ng Disaster Preparedness Forum isip pampangandam sa kalaminan. Magnum National Company Vice President Sara Duterte mayroon nagabiling ligon taliwala sa nabarayong impeachment trial. Magnum International dusi ka mga tao patay sa lapad ng wildfire sa Spanya. Magnum Business duli ni pinundom sa employer nga ikonsiderar kalawasan sa mga mamumuo. Magnum Entertainment Actress Model Angelica Panganiban gisaysay ang kagi sa breastfeeding journey sa iyang anak. Magnum Sports sa Firma Jeep nasakmit ang unang kadaugan sa PBA Season 50 Governor's Cup. Hangtunog maala sa Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: Ug Magnum Kia Abilenosa.
2: Sa usag awas ng katilingban, katawa labing gamahanan, ulam ang barugan, sa katawa ng matuman sa manita o servisyo.
1: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Alas 6:26.
5: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
7: Mabalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang sakit.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na chicken.

0: McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Napodi ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napaymayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
6: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamin D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
1: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Possible Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Tanang uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, Comelec Region din mibutyag nga full swing na karon ang ilang pagpangandam alang sa barangay sa gunaang kabataan elections karon November ning tuiga. Shelter response protocol nga nila sa tibuok kalibutan gisugda na sa pagpatuman sa Police Regional Office Number 10. Mga POV driver yagat sa LTPIW Region 10 nga di mag-vlog o maghimog content sa lang sukmed samtang nagmaniho. Sa ato Magnum National, BP Saro 30, narawagan sa Presidensyong Marcos ng mga problemas Pilipinas ang ay tutukan inaay politika. Sa Magnum International, human sa subling niyang pagpataki, US President Donald Trump bukas matod pa sa subling siltihay alang sa kalinaw uban sa Iran. Sa Magnum Business, rice import sa Pilipinas karong panahuna, padayong bisaka matod sa DA. Sa Magnum Sports, Enlix Road Warriors midaog batok sa Macau Black Knights sa nagpadayong PBA Governor's Cup.
4: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion. Samtang may mga sugyot karon nga mo-resign na lamang si VP Sara Duterte kay matud pa base sa mga ebidensya dayag gayong makonbikto siya sa impeachment trial bato kaniya. Ang Vice Presidente nagpabot sa iyang panawagan sa Presidensyong Marcos nga ipadapin ang pamulitika ug atimanon ang daghang problema sa nasod nga naghatag og kalisod sa kinabuhi sa katawhang Pilipino.
5: Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika, pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa rin mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan maging mas maayos yung kanilang buhay. Sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan at huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa.
2: Samtang ang payag ug parawagan ni VP Sara Duterte gitubag ug gipaymakak dili ni Ate Claire apan ni House Deputy Speaker Janet Garin.
6: unang-una, I haven't heard the statement personally. Pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Linawin lang po natin. Noong nakaraang tatlong araw na nagkaroon ng impeachment trial, na ipresenta ng ating prosecution na ilatag yung allegation dun sa articles of impeachment kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't lalo na you are holding the second highest position, kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ng accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado. Ngunit we cannot have selective tasks. Hindi pwedeng piliin lang natin yung ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty.
2: Igsoon tingong ang pagpagkabana, i-comment o i-message sa inyong mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:44. Mga igsoon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
7: Ug Magnum Aileen Akurin.
2: Karong adlawa, adlawang Sabado, Hulyo 11, 2026. Karon sa detalye na sa ato mga balita, detalye sa ato mga isgutan. Unang sa ato Magnum Aileen, kay kagapon ng pasalig tangato hinabion, sila si kani Mayor Oscar Moreno ug kani kandidato pagka-mayor Pompila Viña, apilaw sab ang kampo ni Guzman Lordanzuan. Gipa-contact sab nato si Mr. Bert Amplayo, ang spokesman ni Guzman Lordanzuan, kay nakalakpit man gusto si Mr. Jed Adeser, ang City Information Officer, nga gisabotahi ang ila mismong nagtuos lang gisabotahi ang ila mismong People's Day niya tumiaging, sa toon daw,
7: Miyerkules.
2: Pinaagi sa...
7: Wibis, Magnum John, Wibis. Oh.
2: Pinaagi sa pagwas lugar sa social media, fake news, nga kanang, pila to, 3,000 po itong ihatag, kada tao. Kunya na yun, napulog kakilumbugas, ihatag. Pero di ay, 5 kilos ra. Unya ni pod nasabta na kuni tanan pagatagaan. Depende sa panginanglan sa mato dito. Kun kinanglan cash, cash ihatag. Kun bugas, bugas pud ihatag magdiwali, no? Og unsa pa diha nga mga tabang kay one stop shop man kuno ang nasgutan nga People's Day. Og unya dayon magdepende sa panginanglan pud sa mato dito. Unya apil na ang dunay mga dunay sab sila pagduwa basin og dunay paghakot og mga tao para ipadto dito. O para nga medyo maguba ang ila mismo nga pag-preparar para pag-control sa crowd. Muna nga naglison sila pag-control sa crowd na nang sayo pa sa buntag. Doon ay lugar dinuotay o guban pa. Pero narusulbar na kung sabto. Pero doon ay mga gipapauli. Kanaigo sa cut-off. Gani man, di gani lang kuno katong cut-off bato sa anong pagkaunto na magdumailin. Bisa na itong kamulo pang pila anong gabi eh. Kadlawon, giingan itong man nga din nila kuto, kapauli sa mo, kamuha kinimaw ka na. So mo na nga medyo na ay mga nabisgo. Matod pa nga, lugar to sila nga, tungod to sa doon ay intention sa mga kaotbang sa politika sa pagsabotahi, pag lugar, paghimo o di mayo, nga ito sa lasgot ng kaniwakan. Huwag man itong gimension ni Mr. Adeser kung kinsa ang katbang sa politika. Ipangutan ako sa ibang katbang sa politika sa mayor kaniadto ni Mayor Clay Soy. Huwag ito sila ni Pompila Viña o si kani Mayor Oscar Moreno. Naisab ko na siya mag-confirm. Pero nagaan na siya na ingon. Kanan na sa inyo noon. Namuha na mag-inyon. So muna nga para fair sa tanan, gusto na tumainabi si Pompila Viña o si kining kani Mayor Oscar Moreno, apil usab ang kampo ni Guzman Lordanzuan. Kamo man sila ang identify lugar nga mga kaatbang lugar gapos politika Magnum Aileen. Pero matod pa ni Magnum Magnum April, medyo na pakya siya sa pag-convince sa nasgutan ng mga personalidad nga ito may nabi. Una, mura o guay tubag gikan mismo ni kani Mayor Oscar Moreno. Ikaduha, nag-ingon si Pompila Viña, Lunes na siya magpa-interview. Ikatulo, si Mr. Bert Amplayo nag-ingon nga di lang siya magpa-interview kaya di man kuno sila kontra.
8: mama na yung pamayag. Oh. Anyway, aton detalyan unya kay aron ni mag-start magdugay magduwayin si
7: Major
8: Attorney
7: Attorney Rene Magbutay.
8: Mauwota ba nga mag-start magdugay unya na pagkaman sa ato mismong lugar pagnabi kang Attorney Renato Magbutay ang Comelec Regional Director. Kini may kalabigitan mga igsoon sa gikabutyag nga full swing na karon ang ilang pagpangandam. Full swing in English man, so tawag na ito yung sabot-pasabot, magdumailin. Alang sa Barangay NSK elections, karong November ning tuiga, I think November 2, magdumailin.
7: Oh, November 2.
8: Oh, November 2, kamaray Mandina.
7: Kalag-kalag.
8: Kalag-kalag, pagod, magdumailin. Nilaspikas ninyo si Regional Director Rene Magbutay sa Comelec Region. Tiyan nga medyo dugay-dugay na natuwa may nabi kay nakatutok ta sa
7: impeachment.
8: Ngang tun karon wapagod mo lurang ang pagbaga. Sa nasgutan ng isyuan na isgutanan. Attorney Sir, Director, may buntag siya. Under kas magrumad nyo.
9: Good morning. Good morning, Magnum June.
8: Good morning, Sir. Kumusta? Kumusta, Sir?
9: Good morning sa tanang naminaw karoon siyang programa.
8: Kumusta, Sir? Nga marag, marag man siya mag-retire rambo na patuloy. Karoon ba itong tuig? O sa natuig, Director?
9: Next year pa.
8: Next year.
7: Uy. Sa natuig pa, Magnum June.
8: Mura og next year, 2027. 2028 yes, election.
7: Hindi na siya kabot na 2028 na naglingkod niya sa Comelec.
8: 2028 mga election. So, marag mawasan na siya
7: sa barangay mo. Election na sa iyo.
8: Marag barangay election ang imong misong kana kung galing. Kini imong retirement director. O siya man eh, mandatory na niya o optional?
9: Mandatory na retirement.
8: Okay. Ar-aran tong optional kay medyo pwede pang
7: inaton.
8: Oo, kay di ra mamala-respond nga di pod dimingan nga wapoy mga pagsaway nga ato na matikdan sa mga pagdumala ni Director Magbutay sa Comelec Region 10 magdumailin. Director, dere sa ating isgutan, full swing na karon ang inyong pagpangandam. Paki-expand ko no palihog, Director, para sa barangay yes, NSK elections.
9: Last week I was in Manila, no. Kaya patawag mi sa chairman. Ang iyang instructions kaning kuan kita full swing ang atong preparasyon para sa barangay NSK elections. Nag-ingon siya nga one ay magbabag para ma-postpone ang election. Kaya wala na siya nakita ang mga lihok gikan sa Kongreso or gikan sa Supreme Court nga hunungon ang election.
8: Mm-hmm. Okay, so kumbut pasabot lugar full swing. Lugar na sa maingon na to halapad na ginahingusga na nga pagpangandam. Dili good lugar paghibay-hibay, Director. Kay wala na yung mga sagabal.
9: In fact, ang atong mga tao karon gasugod na o ganing constitute sa electoral boards. Eventually, mga in the next few months, magsugod na tasad sa atong training.
8: Mm. Okay, so...
9: So, muna na siya. No? Mm-hmm. Kung ano yun ta, kanang... Di para sa unang mga bulan nga murag duda-duda patang duna pa basic dili mahinayon.
8: Mm-hmm.
9: Pero mao namang gisulti sa aton chairman nga padayon na gyud.
8: Diya sa imong giingon nga pag-constitute director apil na pag-has-has sa mga butante kay basic na mga ningbakod sa na na simenteryo pero kuan ba?
9: Apil na na magdumdum no, ang okay. Cleansing sa atong voters list.
8: Apil na. Uh-huh.
9: No? Oo. Kay nahuman na mga atong ERB. Kaya ng atong Election Registration Board.
8: Okay.
9: Sila man ay gitahasan nga pagtangtang sa mga kung dunay mga nadoble ng mga pangalan. No, multiple registration ug kanang mga nangamatay na based on the list submitted by the kaning civil registrar na to.
8: Okay. Naagyo na Director no kanang mga nangamatay na nga dapat tanggalo na sa listahan. Director, kena magita na mamatay, di ba?
9: naanagid na siya. Pero ang kuan maguna to ana ang ganing atorang ang difficulty nga atong na sugatan ana. Kay sa balaod dili na to pwede tangtangon. Diretso ang pangalan sa usa ka tawo. Kung wala tay basihan, no? Kung sa kuan sa pareha sa unang panahon nga pwede ra nato kung nakadungog ta nga kaninga tawo na matay na. Pwede na tong tangtangon diretso sa lista. Pero sa atong balaod dili ta pwede. It's an election offense kung manangtang tag mga pangalan kung wala tay basihan. No? Mao na nga kinahanglan do na gitay basihan. So usa sa batong basihan ang kanang listahan sa civil registry. Ikaduha, affidavit sa mga tagtungod, no? Nga sila may mo sila gay mo ingon nga namatay na ninga tao. So without that, ang atong mga election officers dili gid makatangtang sa pangalan. No?
8: Okay. What about kung kadtong agrabyado example, plano mo kandidato pagkakapitan magdumailhin? Pagtanon niya sa record nga, "Huh. Muda ka ni pagkakapitan batok nako." Patay naman ni. Unsa may bato na nato? Tagaan ba na og significant lugar importansya sa komunika? Patay na di ay. So tao na to ni. Ingana na ba director or iyan na mismo sa agrabyado paghimog lakang para kusyonon kining lugar ngalan sa tao nga bisag patay na pero mudaga pa pagkamitan batok niya. Director.
9: Magdumjun, kinahanglan yun nga doon na yun tayo basihan.
8: Doon ay basihan.
9: Oo. Kay ang ato masa mga election officers mo ay maipit ana kung magtangtang-tangtang mga pangalan na without basis.
8: Oo. Okay. Ang manifestation sa maong kuan, maong botante, gaplano mo kandidato, kining dito igo nga basihan. Kinanglan nga doon ay konkretong basihanan, Director?
9: Hello?
8: Yes, Director. Hello? Hello? Luwa man na kung tingog ang director magbotay. Paki-check ko na palihog. Kay tinuod na maglumay, medyo lisod ba? Kay sa kadagas mga tao, example, Region 10, Timog Region 10, sa kadagas mga botante, kunyang uban na nga matay na, niya piyuni mo na, so kung kinibang tawahan na patay na, ang tanang, ang listahan mo nang i-go over. O kayo i-compare ni mo sa lista dito mismo sa civil register, kung kining tawa na, patay na ba? Ganyan yun, kining tawa na, patay na. Kaya dito man, mupahing mo man sa civil register kung ang tawa mamatay magdumay doon. No? Mamatay o mabuhi na mga anak, mupahing mo man sa civil register. So medyo tedious nga klases trabaho. Di basta-basta ba? Imong i-go over tanan. Kaya mingin man ang civil register, mawag mga patay na, civil register, mawag na mga patay na, sir. Ah, okay. So, tanawin dito sa kuan. Record siya kumalik. Oh, patay naman din eh. Crash out. Di ba na, ano? I-delete ni siya. So, ang sarap ito kung pangunta na gano'n, remote man ako. Pagbalik sa kung pangunta na. Kining, balik ka na tas, Director? Na. Nakabalik na? Okay, Director, pasensya na putol man itong imong linya, Director. Hello, sir?
9: Yes, ah, yes, naputol.
8: Asar ganita ng nahunong director?
7: Katong mga lista sa patay.
8: Oh, lista sa patay ba? Paglimpyo. Medyo tedious nga trabaho, director, no? Ang paglimpyo sa listahan sa mga patay na. Okay. Kay kuha kang records sa civil star. O niya ni morning records. I-compare niya mismo sa inyong record. I-delete to na yun, director.
9: Atong, yeah. Inana na magdumdum, no? Like for example, in Cagayan de Oro City. Nagsalig sila sa listahan nga ihatag kada bulan sa atong civil registrar.
8: Okay.
9: Pero kung ang tao namatay dito sa laing lugar, like sa Manila namatay,
8: ay.
9: Dili man maghatag ang Manila og listahan padung nga rin sa Cagayan de Oro. Kung saon pagkahibaw sa atong election officer nga namatay na dining registered voter. Uh-huh. Kaya dito man namatay sa Manila.
8: Uh-huh.
9: Dili man na ma-reflect sa civil registrar dili sa Cagayan de Oro.
8: Mm.
9: So muna kita ang atong opisina, ang Commission on Elections nakigpulong sa mga kaning sa kaning mga civil registrar.
8: Uh-huh.
9: Kung unsaon ning paagi ha nga mas smoothin na tong pag kaning paghatag og kaning mga listahan.
8: Uh-huh. Wala na sila sistema, Director, nga kung napatay, namatay si Juan dito sa Kuan, Manila, unya taga Cagayan de Oro siya, i-communicate sa central office nila dito o sa Manila nga civil register?
9: Wala kaning Kuan, kaning centralized listing magnum yun, no? So, lisod.
8: Sumaw din ang naipanahon, Director, nga sa panahon sa election na ay mga reklamo nga, hala, patay naman na, pero nga nung napaman iyang ngalan. Labi na kung matano dito, na, malista rin, makita nito sa master's list, di ba?
9: Mauna, magsigi, masigi lang tag makuanan sa katawan na to. Pero mauna siya ay mga giatubang sa Commission on Elections ng mga problema nga kinahanglan nga masurresolba. So, kung ang ilang opisina tagsa-tagsa sa civil registrar, remember nga dili sila centralized og kaning opisina, individual na sila, no, kanya-kanya na, they are paid by the local ang civil registrar.
8: Dapat so, sila mag-centralize na
9: kuana sila ipada ang adto na sa PSO Magnum June ang katapusan ana, no, so it's the PSA. No, it's the PSA mo'y mag kolekta gid unta ana, pero dili man sila kaning kuan bitaw kaning updated permit,
8: dili automated
9: sa pagkolekta sa mga pangalan sa mga matay
8: sa mga binag-una ko automated unta.
9: Kung ma-automate na magnum June, madali ra unta. Kay gikan sa headquarters or sa kaning main office na PSA, ihatag nila sa COMELEC. Yeah, ang COMELEC na po yung mag-distribute sa mga pangalan kung asa ning mga tawhana na irehistro.
8: Kung doon ay agrabyado, Director, unsa may buhaton, magreklamo sa inyong buhatan and then para basihan ninyo pagsuta whether patay na gini si Juan, Director?
9: Magreklamo siya, pwede na itong atong i-asterisk ang iyong pangalan ana sa ayang kuan, register ganing sa iyang kanang listahan sa during the election. No, para lang to make sure nga dili na siya mabutaran.
8: Pero Director, pag ato na sa presento example, kung na ay magpahuan-huan lugar, assuming huan ang patay na, magpahuan-huan siya, mato dito sa kuan, sulod sa presento para mabuto, masala magigapo na kay ang picture dito sa record sa kamalik, makita man ang dagway sa na, taong nagpahuan-huan, Director, di ba? Di man kas... Lai, may gwapo man nito rin.
9: Magnum June sa barangay elections, wala tayo picture, no?
8: Wala picture sa barangay elections.
9: Wala picture sa barangay. Sa national and local elections lang, na ay picture.
8: Ganun na, Director? Ganun di man butang picture gapo sa barangay elections? Makatabang man pagsala na pagsala dito magpahuan-huan, Director?
9: Mauna yung usas sa mga gi-propose sa kuanat during our training, during our kaning meeting, nga kinahanglan doon na gi-pictures. Kay that's one way of kaning avoiding kaning people from voting sa pangalan sa laing tao. So, mabase on sa makita sa picture, dili na siya, mahadlok na sila nga mubutar, no? So, I hope nga mausab ang plano sa komisyon niya ang atong listahan niyang gamiton sa election, doon na ay picture. Pero as of now, ang ilang istorya is basig walay picture ang atong mga list of voters na ipagawas sa elections.
8: Sir, pakitin ako na paliyo. Nga naman nga sa barangay sa national, local elections, may picture. sa barangay ang SK elections, wala picture. Di ba ang mga botante diha mismo sa local o national elections, maorag yapong ba mga botante ha? Gawas na nga matay na.
9: Maorag yapon. Maorag yapon yun, mga botante maglumjun.
8: Oo. But sa diferensya, nga naman, lahi ang listahan?
9: Ang atong listahan sa national and local elections, ang gapintaan na ang central office. Munya, wa man tay ang sa printa sa kaning list of voters for the barangay and SK elections, ang ato mang mga local local COMELEC offices.
8: Ang kaprinta sa listahan.
9: Wa man wa may capacity nga mo printa ang kaning dunay picture.
8: Yeah, so, listahan man na director, di ba?
9: Listahan. Listahan lang. So, ang naara na ang pangalan, ang address o ang precinct number.
8: Marasab mo, hindi pagyapon centralized, no? Kining, dili automated. Kining, tungod lagi kay ang kapasidad sa pagprinta nga na ay picture, wala sa local, kundi to as national, director.
9: Oo, to as national.
8: Di na mahimong nga capacity i-download pa nga to mismo sa mga local offices. So, Kamalik, director?
9: It will take lots of
8: money?
9: Budget.
8: Mamanda ang pag-money.
9: Kay wa man tayo mga mainframe godri sa atong mga tagsa-tagsa opisina sa COMELEC. Di man pareha sa sa central office nga tuag itanan. Kay mao man siya repository sa mga sa atong tanang files. No? So dali ra nila pagprinta. Pero sa local ang ato kuan ra man ta gadawat rata sa mga records then forward na to sa Manila. Although we have the kuan the files in our offices pero wa tay capacity nga magprint.
8: Okay. Director, usa sa mga rason nganong nga boot kana kung mahinabi dili related aning kalugar umabot nga election but ipangutana ko lang kay daghang baba ga ko magakadungog nga lugar kanang kang Marcolita ba nga dili man na naging naman kumilik nga dili mali sayop dili sayop ano no ang iya mismo pagdawat og campaign fund o donation during sa di gani during even before sa before pa kunutos kampanya eh gidawat na niya so kay gidawat kuno niya wala pas kampanya unya allowed man kuno sa COMELEC ang paghatag donation ugnay mo hatag donation ngadto sa kandidato basta nasubay nas proseso og sa balaod allowed man so dili kuno impeachable di kuno angay kasuhan si Marcolita ana no now napaingon nga dili oy ning dawat man siya og campaign funds congressman pa siya okay congressman man siya ning dawat siya na panaw na so plandiros daw ang 75 million pesos magdivailin. Now, at ipadapin na lang ito ng Marcolita magdivailin kay basig parita masaypan o garun sab nga di pod ma
7: mabutang sa
8: langanin si director. Kuan, director magbotay. Mga ilang tagkatinawan, sa unsa gyud nga sitwasyon maging lugar violation sa balaod, plandiros, alang sa usa ka kandidato, sa usa ka position, ang pagdawat o kini bang donation, campaign donation, kining director. Para pinin nato ng Marcolita, nga isyo, director.
9: Walay violation kung magdawat ka og campaign donation. Ang importante lang, kinahanglan nga imo nang i-report ang campaign donation. Unya, i-report po na sa nag-donate nga naghatag siya og campaign donation. Og katapusan ana magdumjon importante nga dili mulabaw sa gipeg sa balaod ang imong gastos sa eleksyon. So if you receive 50 million pesos as a campaign donation para pagdaga nimo barangay captain imong gigasto ng 50 million pero sa imong expenses you are only allowed around 500,000. di ba? Mm. So sinisobra ka by 449,500,000 sa imong expenses. So violation gyapon na siya sa atong election laws. But as to receiving campaign contributions, wala siya'y violation.
8: Okay. Subot pa subot, kana kung panlitan kandidato siya sa usa ka position, but dili incumbent, director, sa usa ka position, exam, well, ipadapli naman tanin natin ka Marcolita.
9: Pero whether incumbent or dili incumbent, as long as you are a candidate, you can receive donations.
8: Oo. Basta kay na-comply itong maong mga requisitos, director.
9: Ma-comply lang to nga, imo nang gi-report. Gi-appeal mo sa imong statement of contribution and expenditures.
8: Oo.
9: Unya, ang katupong donor, iya po nang gi-report sa COMELEC.
8: Oo.
9: Plus, sa imong source, dili na siya mo exceed sa allowable expenses di mo.
8: Okay. So mag-incumbent ka man sa usa ka position o dili, magdumailin, naay campaign donation nga ihatag sa imo, pwede nimong dawaton, basta kay i-declare ni mo. Okay. Unya din, i-report yun mo na sa imong sosi.
7: Oo.
8: Unya di mo labaw sa gitugot sa balaod. Ang gitugot, 500,000 na eh. Unya na kay ginansya, 49,000,000, 500,000. Dako kayong kwarta. Diba? Oo, so kana ang lugar, rekisito nga dapat sundon. Pag dili ni mo na ma-perfect ang naisgutan ng mga rekisito, violation na, director.
9: Yes, nanay violation sa atong election laws.
8: Kung palitan congressman ko, Magdumailin, incumbent congressman ko, o niya gusto kong mag-senador. Oo. Nahihatag na ko 100 million pesos. O niya dayon akong gigamit sa akong pagkampanya. Pero wala na ko gideclare sa susi.
7: Wala pwede mo gireport.
8: Wala na ko gireport. Ano? Ning sobra sa gitugot sa ako, nga mudagan ko, so nga mo ni akong gastuhon, maging planderos na, director.
9: Something wrong with that, no?
8: Something wrong.
9: Violation, ana. Okay. Especially nga nidawat na ka sa kuan, niya as a candidate, nidawat na ka donation. No? So kinahanglan imo nang i-deklarar. Kung imo nang taguon, what ay mahimo ana, pero kung mahibawan sa katawhan or somebody nga ang katong donor ni muingon nga dako man akong gihatag niya, gamay ra mang gideklarar. So ilan na lang problema.
7: Dapat siguro magsabot si donor og mudawat magdumjon nga kanila nga tong i-declare ha basag kanimong ihatag sa ako kadako.
8: Og mo reason out ang maong nga kandidato for incumbent congressman mudagan pagka senador. Example si Jun Albino magdumali na. Dawat og 100 million. Mo reason out gawin nga bakit ako bakit kailangan nga i-deklarar ko? Bakit i-report ko? Bakit sa susi ko o bakit kailangan hanggang sa allowed lang ng COMELEC ang gagastusin ko na tinanggap ko yun before the campaign period. Tinanggap ko yun before the campaign period eh. Ang bawal lang doon ay yung ano kung tinanggap ko yun during the campaign period. So kada nga rason, director, di gapon mulusot.
9: But if you are incumbent congressman running for a higher position,
8: kana
9: you are still a congressman, no?
8: Oh.
9: Mao na dia, nidawat ka og kwarta, it is still violation sa atong kuan, anti graft and corrupt practices act. Diba? So daghan kayong Di na to makuhaan yun Magnum Jun. No? Dagan kay mga palusot sa mga politiko. Kung, pero I know many of them are receiving donations.
8: Correct.
9: Whether they report it or not, wata kay bawa na. Kay ang we base only sa ilang source.
8: Doon ay, mo nang ginapangutan ako na Magnum Island kay magkalibog tayo sa mga magkakaina, luga magkagadungga na to, nga mga uban gani, mga legal experts Magnum Island. Sa sitwasyon ni Kuan, Marcolita, mismo daw si Attorney Salvador Panilo Magnum Island, nag-ingon, dapat idiniklara ni Senator Dante Marcolita sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures, SOCI, ang ibinigay na pera upang simpleng kaso lang ang kinaharap sa COMELEC. Ang pahayag ni Attorney Panilo sa isang interview sa DZXL News. Pero ang problema ganito, matuba daw ni Panilo, nakalimutan ng abogado, kinonsulta niya o si Marcolita na ang penalty doon ay fine lamang. In fact, pwede mong i-amend ang SOCI. Pero by saying na, teka muna, nung tinanggap ko yan, hindi pa ako kandidato, ay patay ka, matupan ni Panilo. Kasi nung sinabi mo yan, ang magiging problema mo ngayon, tumanggap ka ng pira bilang kongresista. At yan ay bawal. Iyon ang nangyari, matupan niya Magnumay rin. Doon naman, sabi na ako ang explanation ni Attorney Soriano, ha? Nga siya mismo nagpasabot nga lugar murag dunagi Tulubagon. Di lamang sa COMELEC, ini nga ng COMELEC nga wali Tulubagon. Pero dunagi Tulubagon si Marcolita tungod sa pagdawat niya og mao nga kantidad niatong kongresista pa siya.
7: Oo.
8: O kay incumbent siya.
7: Mintag wala siya na kongresman adtong nga time.
8: Manang gusto na ko matatong lipay kay unay nabi mi karon ni Director Magbutay kay medyo natatawan ta sa sitwasyon. While wala tumbukan ni Director Magbutay ay matungod sa weather or not, plan de Ros ang aksyon nga giyemo ni Marcolita, pero murag pupaingon na dito Magdumailin. Director, sir, salamat kayo, sir. Thank you so much sa mong paghatag panuminabi kay Robert Taga.
9: Okay,
8: thank you, sir.
9: Salamat, Magdum Jun.
8: Inyo na bati mga aksyon si Regional Director Renato Magbutay sa Comelec. Oras, alas 7:13. Sa mong pagbalik, kuman sa Pemdom, Shooter Response Protocol nga naila sa Tibog Kalibutan gisugdan na sa pagpatuman sa Police Regional Office Number 10. Sa mga pagbalik, kuman sa Pinamdom.
10: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
11: Mare, tumili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
12: Saan ba nagpunta si kumpare?
11: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
12: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
13: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at permiso sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
11: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
13: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGCP.
15: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
16: Mabalik sa pinadulong butik sa iyong lugar.
17: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa paliya o desugared sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimu mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
21: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
21: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
21: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
16: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
22: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
23: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
24: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi imaigmata sa buntan.
25: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
20: Nagantos ka ba sa hinayang internet o sa lousy nga serbisyo? Solved na ang imong problema. Niya na sa atong lapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, atimanan ka diretso. Paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa West City O or District 1, anakini sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Evangelista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View o Westwood, o sa pagatpat ingon man sa ipunan. Busa, tanawang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwata na himutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para imudawat o mga aplikante pagkakas sales agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
29: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus ug capsule. Ang pinakakusog.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
29: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
30: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999 888 7999 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Magnum 45.
8: Nag-isgot ang Magnum Island nga campaign donation lugar nga gidawat ni Marco Leyta. Pero si Senator Escudero sab, nindawat sab niya kung dawat sa campaign donation, 30 million pesos mo to. 30 million pesos, pero gidismiss.
0: Oh, sa Supreme Court. Wrong remedy daw, Magnum John.
8: Wrong remedy. And then gikabot yung kulang kuno og ebidensya.
0: Ang ebidensya, oh.
8: Sa pag-support sa maong reklamo.
0: Basin ang reklamo ni Tayam katubatong
8: Bari Tayam. Jan Bari Tayam.
0: Sige na lang nagin ka dismiss na iyang reklamo.
8: Siya lang permanent.
0: Siya man to gyapon.
8: Katong
0: wala siya yung kalabutan ng ulit connection. Impeachment.
8: Oh. So sige lang taon ka man ka dismiss no na siguro sa basig naani sa gireklamo mayon na nga dismiss wala dito sa gireklamo but doon na basihan so doon sige basihan sa lugar ang lugar ang Supreme Court sa nasgotan nga decision nga gipakana og pabor kang Escudero dili. I don't know, tungkol baka kanibali na siya. Tintumok na siya. In fairness ba? In fairness. Ato sa paminawan.
0: Magulat na sa uban, Magnum John. Napaman si Senator Villanueva nga na day issue. So, hulat lang yapon ta ugon sa by update.
8: Si Padilla. Maragang hapang yun as pagpanglospad po.
0: Dagan na sila.
8: Direta sa ating isigutanan.

0: locally accepted nga protocol magmingon kung adunay shooter, active shooter sa imuhang palibot. Kining ginatawag nila nga run, hide, fight. Or dagan, tago, sukol. No? But kining sukol, kining fight magmingon, this is last resort, no? Dili ka na. Kung pagsabot, dagan, kung adunay makita nimo adunay mas pero akong ato aging i-emphasize magdumyon na kung adunay active shooter incident una dud buhaton sa individual nga anaa sa palibot maintain calm no dapat kalmado dili magpanik
1: okay
0: kay kung magpanik kita basig ang kumo ay apply na to ang run makapaingon na nun ta dito sa lugar sa sa nagpamusil. Okay, nagpanik ka naman. Dapat, kalmado. Oo. Tanawon ang palibot, madaya ang palibot, paminawon kung asa gikan ang tingog sa kuan, kining pusil or buto. Then, kung makita na nimo, then you apply the run, no? Na palayo. Palayo sa katong active shooter. Then, ikaduha, nimo buhaton kung ang circumstia wala naghatag kanimo nga pwede ka makadagan magdumjun. So tago, no? Kung dili ka makagawas nga luwas, pangita og lugar nga mataguan nimo si Radie, barikadahi nimo ang pultahan kung mahimo, patiya ang suga or apil pod sa imuhang cellphone, no? Para dili maka matingog kini, no? Pabiling hilom, no? Uli kay ang mga makita ka sa mga armado. Then ang ikatulo, pinaka last resort na gini magdumjun and kung ana ka sa circumstances magdumjun nga wala na gyud laing paagi no og ang imong kinabuhi anaa na gyud sa dakong peligro so panalipdi ang imong kaugalingon no aron makalingkawas gamita ang bisan unsa nga mga butang nga anaa sa imuhang palibot nga makatabang sa pagdepensa sa imuhang kaugalingon kung aduna kay kauban magtinabangay kung posible no. And buhata lamang kini kung wala nagilain. Muna, this is last resort. Buhata lamang kana kung wala na ilaing mga kapilian. So, internationally accepted kini siya nga protocol magdumjun. Kung adunay active shooter, dili lamang kini applicable sa sulod sa eskwilahan. But applicable kini sa tanang panahon kung adunay mga insidente sa pagpamusil.
1: Shooter response protocol. Di lang ni applicable sa police but at the same time applicable sa mga pribadong tao kining kining major ma'am.
0: Yes, magdumisyon mo na ito ang gi-apply sa ginatihimo nato nga simulation exercise sa mga eskwelahan sa pagkakaroon no. Actually aduna na kitay mga eskwelahan nga nakandakan natong simulation exercise nga adunay mga active shooter but it always depend magnumjun sa ato ang mga school officials kung kana pagatugutan no og applicable pod sa ilahang mga tunghaan sa pagkakaroon aduna na kitay mga 94 ka mga schools region wide nga ato ang nakadakan and papasalamaton kita kay very active and supportive no ang maong mga eskwelahan magnumjun.
1: Okay. Sa word response, magdumalin, sa'yo magkakadunggal ang gano'n mga polis ba, mga otoridad? Pag-response police, response police. Sa'yo nga, nag-response.
2: Oo, ano.
1: Magkamali pa palang sa'yo. Mag-response. Ah, masya. Ah, naghimog respond.
2: Nabalik.
1: Magkabaliktan ba na? Sa word response, parang mo ang connotation is that pa yun sa mga otoridad. Di lang diyan eh, kay response sa usaka police, magdumalin, kundili, bisan sa usaka urnang tao, civilian o pribadong tao nga kun dunay shooting ang imong pag-respond ang imong pag-react ayaw nang pag-react pag-respond nga medyo magbutay na naon sa imong pagkadelikado delikado nimo ibis ka na mo daga na ka diretso padulay mong ka-squiller
2: lingi-lingi paingon dahil sa kund
1: dali sa gitaro ako nga pagmintag run hide wa ka ni mabali ma'am di ka ni pwedeng hide. Anya, kano nga 2 oras dito siya, ano to, aswala. Ang shooter, diri ka dagas to. Di ba? Kaya nakita naman ang shooter nga to, aswala. So dito ka mo paingon sa to, dagan. Kasi kung muran kadaan magdumalin, huwag ka kamalong asang shooter, di mapon mahimong magpuyo. Kaya nabang magpuyo na lang ka, magdumalin.

0: nga di ka kaybalo o asang asa lugar ang shooter dapit. So mas gwapo siguro unahon na to pag hide panidi tago ka kabasig na ikadong buto asa napitan niya wala tuo tuas wala dagan ko diri ko dagan sa tuo magdumahin di ba so maor beginning nga kwan mao gining sequence run hide onya fight or pwede pa rin mapalimag unahon ba ang hide tago diretso onya dayon pag makita nimo nga tuwa dito sa wala ang shooter diridagan sa to run na dayon and then kun panlitan gilakag ka lakag ka panlitan no unya na kay chance ang pagsuko sa la fight major ma'am
1: actually magdojun mao gina ang protocol
0: magini dito. Magini
1: sa protocol mao gina ang sequence
0: diri na mao gina dina mausab
1: kung mudagan magud kita that is why gi-emphasize nato magdojun nga before you apply this protocol importante nga dili ka magpanic
0: kalma
1: you maintain calmness no, sa imong kaugalingon dapat kalma batayan ang palibot paminawon asa gikan ang buto so para ang imuhang pagdagan nimo is makahawa ka diretso kay kani manggong pagdagan magnum June mo kini ang kanang pinaka best chance of survival ang pagdagan ang paghawa sa lugar or sa danger area asa gakahitabo ang shooting and set kaysa sa mutago ka na paghihapon ka sa danger area magnum June
0: assuming ma'am so, usa ka estudyante na sa plaza walay mataguan ba no wala mataguan so dunay buto bang unsay buhato niya diretso dagan siya diretso
1: as much as possible magnum June dagan gyud magnum June
0: dobi ko dito sa nakapayong lagi sa shooter di pwedeng hupo wala. Lang hupo sa hupo ayo pagbaruga niya hupo hupo unya paningi nga sa repita na no nya kun tuwa dito
1: yes,
0: dagan
1: ana magdepende na siya sa circumstances tama sa circumstances
0: okay
1: sa circumstances sa palibot.
0: Ma'am, og palitan na ibuto, murag applicable ba ning run sa polis? Kaya mo naman, og bikil nga, na ibuto, dagang-dagang polis.
1: No, no.
0: Labi nagnasay armas. Murag magbikil man. Pakipasabot ko no palihog eh. Murag, actually, murag ang impression ba, og muran ang polis na kabiting buto, magdaganda na ang polis, ano na ibuto dito? Na armas, nagtagin armas, murag, ma-project sa murag talawan ba? Magdumailin. Di pwedeng hide o niya, fight? Director, wala na run.
1: Actually, magdumjud dili ni sa amo ang standard protocol. We apply this run, hide and fight nga protocol. Ato akining ipa-apply no sa ato ang mga kaigsuunan. In kaso ana sila sa mga active shooter nga incident. Ang dili ni pwede sa ato, dili ni applicable sa kapolisan. Ang ato lang kung makadumog buto, take cover.
0: Take cover. Yes.
1: Kung makalimutan ang buto, take cover, tanaw na ang palibot, then we have to suppress no ang kung unsa nga danger ang anaa. Kailangan yun na. Mao na trabaho sa inyong kapulisan. That is why ang fight, last resort na ka na, ihatag na to sa kapulisan nga adunay sakto nga training kabahin sa pag-suppress sa danger magnum June.
0: So kiningraan para lang mis mga sibilyan. Para sa polis magdumailin, hide, fight. Hide, fight. Ano, no? Tago, pasalipod.
1: Take. Pasalipod.
0: Pasalipod.
1: Kaya mo mo na isang sokol. Sokol.
0: Unya, kung ang polis na sa plaza lagi, why mahiran? Kung ini nga, di ba makita na ito sa mga pelikula? Hupo ba? Hupo. Unya, lingi-lingi. Wala to no. To, walang to. Mas gwapo ka ni hapa. Kaya lahi man ang hupo. Pag muhupo ka, marad lang kang nag-squat. Pero hapa ka, hapa yun ka nga medyo lison ka igon. Kaya kung naghupo lang ka, nag-squat lang ka, pwede pa kang igon sa shooter. Labi lang, shooter yun, ang shooter na magdumailin. So, kining run, hide, fight, applicable ning tulo sa mga civilian. Pero sa mga police, hide and fight lang, di ning run. Director, kamarang, kining director, kining major ma'am, kamarang masayapan ng talawan, tanga police.
1: Yes, magdun yun. Sa ato aning mga kaigsuunan, no,
0: okay.
1: Kaso, sa adunay active shooter, ilahang experience.
0: Okay, Ma'am, salamat kayo. Gamas kung doon na kayo gusto pang i-share sa automatic paminaw. Kunisgutan natin kining shooter response protocol, ma'am.
1: Magnum Jun, in ani ka importante no ang kaning pagpahingusog sa atong kampanya batok illegal na armas. Ato agayud nga gi-encourage ang ato ang mga kaigsuunan nga kung aduna sila yung mga information, mga individuals nga gahawid og armas o kabalo sila nga wala kini lisensya Magnum Jun, no? Para gayud nga mapugnan kining maong maarmas nga magamit, no, sa mga violent incident, ang ato og ginanggi panawagan to report it, no, to give the information ngadto sa ato ang kapulisan para before kana magamit sa bisan unsa ng mga krimen Magnum Jun, ato ana kanang ma-applyan og mga search warrant, no, pag makuha nato ang maong armas. Inana ka importante ang kooperasyon sa ato ang mga katawhan Magnum Jun. Kanang kay daghan ako kita mga pag-apply o mga search warrant ya, successful and that is our preventive proactive approach para gayud kining mga armas dili magamit sa bisan unsa klase nga krimen.
0: Okay, na nag-text na gyud siyang duct cover and fight. Nagyapon ning giya director kining major ma'am, duct cover and fight. Ako magyud nga duct. Murag initik ba? Initik. Ano ba na? Mana pa ito? Mana ko itong akong giyeng nga murag mahupo?
2: Po, oo.
0: Mahupo siya? Mahupo. Okay. Mas gwapo giyeng
1: na mga
0: hapag yun.
1: Magnum Jun, sa mga sitwasyon na Magnum Jun, magdepende na sa sitwasyon sa imuhang palibot.
0: Oo. Labi na kung panalitan. Kaya na may butong nga madungog sa pulis, ganili siya target. Pero kung makita niya murag siya, may target. Namin, hagjong siyang dalunggan ba? Ang bala, chong! Ano no? Mag-feel gini ako gali target. Hapan ako diretso. Aim dali ko dahil ko sa kong armas kung asa napitan ni nagpusil na ko. Kayo sure naman ko nga ang ako'y target. Kayo ning labay kong dalunggan hapit mapingis siya kong dalunggan sa bala magdumayli. Hindi, tama na gini ni Major Joanna Baro nga depende na sa sitwasyon. Pero kung panlitan lugar magdumayli nga ang nadungog nga buto sa polis, ang iyang impression mao nga banabana niya nga di man siya mo'y target, naalain lugar niya buto. Lain na sab nga mayunato nga reaction sa polis. Of course nagit gapo nang hide cover kay basin og sunod buto siya na lagi. Delikado kayo Major Ma'am, salamat kay ma'am sa imo panahon. Thank you ma'am.
1: Thank you, salamat Magnum Jun at Magnum Aileen at power to Magnum.
0: Major Joanna Baro ang spokesperson sa PNP Radio 10. Sa atong pagparayon, mga POV driver, gagat sa LTFRB Radio 10, nga di mag-vlog o maghimog content sa ilang sukmed, samtang nagmaniho, kapasig buhian ang yung manibila ba?
2: Tanaw guys, oh. Buhian akong manibila, guys.
0: Oh, guys, kamulong kong drive karon guys. Paingon sa bukinon, guys. Uy, wow! Naku nakita, guys. Ako sa buhian ang manibila. Picture siya na ako sa video. Di ba, di? Oh, nawalang guys. Mo man ganong guys, mga permanente lang ginagamit mo rin.
2: Amot mo.
0: Guys, gina.
2: Oh, wag gina.
0: Napoy lang kung magkakadunggan nga marag common kayo sa social media ba? Guys. Basta guys ang kasagaran, di ba? Guys.
2: Hello guys. Welcome guys to my vlog.
0: Oh, welcome to my vlog. Good morning guys. Eat na yo guys. Ano ba? mga content bitaw nga marag may pulos pa ba? Wala na. Naspikas rin niya si Regional Director Aljo Bindiho sa LTFRB Region 10. Director, may buntag sir. O, there is Magnum Adjo. Imang kaoban si Magnum Jun Albino o Magnum Aileen Aquarin. May buntag, Director, sir.
3: May buntag, Magnum Jun. May buntag sa tanan.
0: Director, unsa na kapaghat nimo pagpadumdum sa mga POV driver nga dili mag-vlog o maghimog content sa ilang sukmen samtang nagmaniho. Na ba yung mga nadawat ninyong report, Director, nga mga aksidente kay ga-vlog samtang ga-drive, Director?
3: Garon, mo na itong iniiwasan, no? Pugnan na ito ng mga disgrasya. Pero na natay memo circular, no? Memorandum circular number 2026-050, ining pag-film ng mga video, live streaming, magbuhat og content, interacting sa social media, samtang gamaneho, muna siya gina-consider karon na forms of distracted driving na lapas na sa balaod karon magdungjon at balaod Republic Act number 10913 iting anti-distracted driving act. So kini mga activities na ini would endanger passengers, delikado no, mga pedestrian na to o bubabang mga road users lapas muna siya sa mga kondisyon ng kada CPC, no, Certificate of Public Convenience, na mag-require sa mga operator na kinahanglan yun, mag-amping, o, na reliable ang ato ang mga public transport services. Na tayo, nag-issue na ang state office nene, na first violator, nag-issue nag-show-cause order sa usang ka-taxi operator. So, dito sa kauluhan eh. So, na-i-fine na niya sa tanan nga mag-guys. Guys lagi, guys.
0: Guys. Guys. Agisabli ka na, director ha. Guys.
3: Guys, guys. Ayaw mag-guys, guys. Kaya, kung eh. Pasibukin mo nga, agay.
0: Agay na. Pwede nga, guys, guys. Agay! Nadus mo na di ay.
3: O, oh, 5,000 pesos ang multa na yun eh. O niya, mga operator na eh, may also be held administratively liable.
0: No.
3: Kung pakya sila na matigurado yun nga sundon ang pulisiya. Ang operator involved na ni Magdumjon sa pinakauling kaso ni nag-i-orderan na, no? Gato ng di hangyo nang mo-attend og hearing scheduled for July 21. So ang ingon karon ni Chairman Mendoza, he has been reminded or reminding all PUV operators na explain jud sa mga driver sa maong bagong rules, noting that the LTFRB is we are actively monitoring social media platforms sa mga violations ini magbunjon. And gina-encourage na to ang tao, ang publiko na i-report gila yun. Yung mga erring drivers, kinahanglan dyan na to nga stress ang safety, no, sa itong mga pasahero. And should always take priority over kining mga content creations, no, mga nag-social media. So, report mo sa mua. There is a LTFRB. Okay, yes, Magnum Radio. Ay, gilay na ito na aksyonan na magdunjon.
0: Only karong director na mga patigay, mga negosyo, labi ng mga delivery bitang magbailin. Nga naagin sila i-mount ng cellphone sa tubangan sila motorsiklo ba? Unsa na ito magsiguro nga ka na wa sila mag-vlog. or ila bakang basta lagi contact ang ila mismong deliveran ano ba na
2: motoy ano magdumzoom mura GPS lang oo
3: dagan bug kung na obserbahan ana diri sa Cavite Oro nakalitlag mo sword ba tan-aw na ko urag tan-aw dito sa iyang cellphone so inga na siguro akong makig meet pogo sa LTO ning ilaha pong tapos doon ang ilang enforcement, no? Operation na yun eh. Kaya naagi ito'y balaod na yun, magdundun. Sa sakop pa na sa LTFRB, yung mga delivery services. O, kung naalay makikwa yun, ako ang pulungo na po ang ato mga inspektor na muna'y isunod na ato ang pakusgo ng operation na yun eh. So, para padakpan nato ni mga driver, hindi lang mga kanigin, mga motor, no? Bilisado kayo ba? Mga driver sa mga motor na madakpan, na mag-livestream, o kaya sa may binabuhat nila sila mga cellphone, atubangan sila. Naman na sila, atubangan dyan silang motor. So, bilisado dyan kayo.
0: Oo, unya, ang pikas ka motor ba yung gunit sa Manibilo ba? Di ba? Delikado. Mahimo din na nga pikas ka motor gunitan. Ako di ko kabalo na magmali sa motorsiklo. Oo. Di ko kabalo. Marang kabalo ka magmali ni. Ay kana mag-usar ka motor imong gunit sa Manibilas motor. Kaya duha man unta.
2: Pero dili pud nga kanang the whole nimo biyahe magnumjon. Pero na yung mga instances nga pwede, pwede mo
0: magpahinay. Kung ano
2: sa imong tail ba ka, ina na.
0: Ang mga, sabi, naapod sa sakyanan, magdabalin ang, hindi magandang problema eh. Kunili, nakahata mga ganag convenient po sa mga motorista. Pero kanabang, tungod kay ang mga sakyanan, dahil na mga sakyanan karoon nga, dagko na, o mga screen, ano ba no? Nga, marag, labi na og naay mga show-show diha murag matintal ka ba? Binag bag-ong sakyanan? Ganahan ka ba?
3: Pero mga mo ni karon na atong giuhag ganing ug nato mga content creator naman nga prima facie magina klaro magina kay ila i-post pa social media nila na mga account. Kay nang ila mga vlogs, no? Live streaming. Na mag-produce ng social media content while operating public transport vehicles. So dagdagan ni karon na-observe sa LTFRB growing number of mga drivers sa mga public utility vehicle na ga-vlog lagi. So 5,000 ang kuan niya ang multa niini o niya ang operator pod mahimo pod administratively pod ato pod ang ipatawag kay liable pod na sila.
0: Doon nagpadangat og text director matod pa niya, I observe kining mga motor, taxi and jeepney drivers ilang mga cellphones naa sa tubangan nila. Samtang ga-drive, sige kubi-kubi sa ilang mobile phone. Dapat bawal cellphone while driving.
3: Naapoy naman po yung mga upgrad magnum John kaning ways up bitaw, kanang siguro ang ilang guide na sa ilang trip.
0: Yes, labi na kumpanita mga... Para, yes, yes sir.
3: Pwede ba siya na siya exempted na siya, pero ayaw lang na mag-vlog. Ayaw lang mag-vlog. Ako, gagamit mo ko ways. Kaya siyempre, sa mapa mo na. Pakingana siguro, pero kining mga vlog ka, istoryag ka, nga, live stream ka, gabuhat ka content ba? No, may bawal. Anti-distracted driving app natin, balaw niya na.
0: Oo. Kaya na may app magumailin nga mapa ba? Maghatay ni Mugia kung asak o yung direksyon. Musulti pa gani eh. Liko pa to. Ano no? Liko sa pala. Ano no? 30 minutos na lang.
3: Pwede sa maminaw na yan. Basta mga ang mga prohibited acts na ni Magnum John kani mga mobile mga cellphone mag-swat ka. Mag-swat ka. Kana mag-text ka. Mag-send ka. Magbasa ka ng text. Kaya awag ka. O niya. Ano siya? So, video, kani ko, magdula ka na electronic entertainment or computing devices. Computing devices. Tanaw ka kwan, kanang pelikula, duha ka game sa internet.
0: Sabong. Tanong sabong.
2: How about anong kusog ka yung music magdumdun?
0: Kusog yung music?
2: Oo.
0: Oh. Magpakusog sa sulod?
2: Oo.
0: Kana usa na sa mga...
2: Ng mga PUJ nga kusog yung ang music.
0: Oo. Oh. Kana usa man na sa mga... Naapoy si Berit Gabalaw na director, di ba?
3: Ay, kana pong kusog yung music na. Pollution po na. Oo. Kanang mga jeep. Sound pollution po na siya. So,
2: masay na ba yung suga nga marag pang disco sa sulod na magkabili?
0: Oo.
3: Dako, hindi po naganahan yan na nga. Magsakay-sakay ka na o kulbaan ka ba? Magsakit yung ulo.
0: Oo.
3: Eh, kusog tayong music o panang audio.
0: One time, ga-drive ko sa kinan. One time, director, ga-drive ko sa kong sakinan. Minaw ko sa impeachment trial ba? Yeah, tingala ko kay... Imbis ka paminaw ko sa impeachment trial, na-change pa na nga akong murag-dial ba? Tug, tug, tug, tug, tug. Kaya music ba? Ang ako na ang naday nag-aagi, nga jeep, nga kusog kayo ang sound. Kurat ko, impeachment trial ako, nag-music, bug, bug, bug. Mas tilang paita. Anyway, director,
3: ako na usbon na, mag-dumjun ha?
0: Yes, sir. Yes, sir.
3: Kaya mga GPS o mga navigation apps. Sana pag naka-distract na na siya o naka-obstruct na na sa line of sight sa driver, kana sige lang kang tanaw dito, basig mahagbong po na sa prohibited act. So mas maayo kung naman yung audio, mo man yung maingon nga, disiliyata, di mano, sa unahan. Mutingaw ko na. So dito na lang siya ito maminaw niya. Dili lang tayo mawala dito sa ato ang line of sight. No? Kaya delikado po na, sige kang tutok dito. Yan yung labaw ng mga motor. So, dagang patang pagabuhato ng dumdiyon, no? Dagang mga kalambuan pa rin sa LTFRB this week ato nang pulungan ang ato mga inspector na pod o niya daghan tag mga MCs na pod na dawat nga mag-abli na pod tag mga electronic vehicle na mga taxi mag open na pod ta og mga premium taxi.

0: ubang mga butika.
1: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Magnum Opinion. Si Kanyichi Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ug Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, sa ilang mensahe ug opinion.
5: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion niyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Indaisar is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Para hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
6: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.
7: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
8: Inom na o mighty C!

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras, alas 8:01.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.